0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: I extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
1: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
1: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
3: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
4: Radyo on the go.
3: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
0: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
3: Libre to ha?
5: Walang bayad?
3: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
6: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
7: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
9: Radyo Publiko.

0: World class na tanawin. Explore na natin!
1: Love the Philippines.
0: Likhang sining na proudly Pinoy.
2: Influx na yan!
0: Radyo Magazine
3: 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: Radyo Publiko.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
6: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
0: Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
2: Agahan hanggang hapunan.
0: 66 Informasyon.
16: GIS, your general information station.
3: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Legacy, 1278 AM.
1: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
2: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
1: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
3: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
4: Pati bamboo?
1: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
5: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. At nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
6: Nung natutunan ko po yung paggawa.
7: Sino nagturo sa
6: nag-training po kami sa DOST.
7: Sa DOST rin.
1: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
8: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
1: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
9: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacañang at ng Commission on Elections na wala nang atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
10: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
9: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawa nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakikibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
12: Radyo on the Go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
13: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
14: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
0: Radyo Magazine 1278.
15: Bubungad sa umaga.
16: Trending issues na pinag-uusapan.
0: Mga programang aabangan.
17: Agahan ang kahaponan.
0: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
14: Radyo Magazine 1278. AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
19: Radyo Pilipinas.
21: The
4: Dahil ang great opportunities ay para sa lahat. Go Agri! Kasama si Kuya Francis Kiko Flores dito sa Radyo Pilipinas 738 AM.

Hi! Maulang umaga ngayong araw na ito. Ay, Sabado na naman po, mga kabayan. At umaariba na naman kahit na umuulan, habagat sa inyong lugar, dito din sa Metro Manila. Ito po ang Go Agri Plus, Great Opportunities in Philippine Agriculture Plus. Ito po ang inyong broadcast specialist, Kakiko Flores. Hello! Kumusta po kayong lahat? Mga magsasaka at mga mangingisda at mga plantito at mga plantita. Dito na naman po, sumasahing papawid tayo sa 104.3 FM, ang Go Agri Plus at syempre sa inyong mga paboritong mga social media platform. At syempre kasama na din dyan ang TV Plus nasa Channel 3 at sa For the Box TV nasa Channel 45 to 49. Uy, naku, magandang araw po sa lahat naman na inaabot ng broadcast doon sa ibang bansa. Okay? Hayaan niyo pong batiin ko po kayo ng mga ganito. Naimbaga bigat yung amin, Apo, mga taga Ilocos. Mga nandyan sa ibang bansa at saka siyempre nandito sa Metro Manila. Uy, mga taga Pangasinan, nay, ang tawag namin dyan, Masantos, Iyakabwasan, at si Kayon Amin. Parang napakaraming Santos noon, ano, Tataroli. Pero hindi, Masantos. Ibig sabihin, mag-good morning. Yun, good, ibig sabihin yan. Aba, mga taga Pampanga, uy, Maya Pabak po, kay Kungan, kayo'y kinukumusta ni Senador Lito Lapid at ni GM Mark Lapid. May mga nandyan ngayon na may problema sa, nako, nakalubog sa baha, pero huwag kong mag-alala. At yung mga local government officials dyan sa Pampanga ay ngayon nagpupunta at kayo'y mga binibisita din. Ah, mga taga Bicol naman, Marina Aga sa Indugabos, mga Tugang, mga Manoy, mga Manay, mga Padi. Oo, kasama din ang ating mga taga-Bisaya. Siyempre, mga Bisaya, nandito sa Metro Manila. Ay, nako, ay mayong buntag, mayong aga, mga kaigsuunan. At ating mga kababayan dyan sa Mindanao, why, assalamualaikum wa barakatuh, peace be with you. Ito ang Go Agri Plus. Ayan. Ngayon na naman sinisimulan natin na ngayong araw ng Sabado. Oh, wag ho kayong basta maglilipat ng channel. Ano ho? Nandyan man kayo sa FM ngayon, sa 104.3 FM. At saka doon sa inyong mga paboritong, inyong mga tinitingnan, mga tangan-tangan na inyong mga telepono o social media platform. O kaya nasa computer man, nasa ibang bansa. Ay, batiin natin ang mga Chinese. Ni hao ma. Mga Pilipinong nasa China. Siyempre, at saka yung mga nakabayan natin, nandyan sa Indonesia. Salamat pagi! Opo, good morning, mga nasa Indonesia. Ang mga Pilipinong nandyan po sa Korea, annyeonghaseyo. Good morning. Okay, ilangan po natin ang mga balita. At siyempre, ang trivia ngayong araw na ito sa ating Go Agri Plus. Habang inaantay ko po na makontak si Congressman Bong Hoson Teves Jr., ang Deputy Majority Leader sa House of Representatives at saka siya ang representative ng TGP Party List. Nako, may pag-uusapan kami tungkol dyan sa mga basura. Opo, kinukontak lang po ni Ms. Tess Ramirez ngayon. Samantala din, mga ka-senior, ha? Maya-maya ng konti ay malalaman natin kung mga ka-senior, yung pong problema sa kinakain yung maalat na mga pagkain. At pati matatamis, kailangan malaman nyo ano ang suporta ng seniors party list. Opo, na pinamumuna ni Congressman Ompong Ordanes. Standby lang, sapagkat narito muna ang ating mga karagdagang mga impormasyon at mga balita. Habang naka-flash na sa aking background, yung aming pag-uusapan namin ni Congressman Bong Teves na basura-basura. Pero ni-establish pa ang ating connection, di ba? Arnel and Ms. Tess and Mark, alright? Sige, samantala, alam nyo ba, ayon sa datos na inilathala ng Our World in Data mula sa Food and Agriculture Organization, naku, pinakamalaki ang ambag ng Asia sa produksyon ng itlog. Oo, humigit kumulang ay 65.7% na milyong tonelada noong 2024. At naku, nangunguna ang China, kasunod ang India at Indonesia. Ibig sabihin, mga kababayan, sa bawat usapin ng supply ng itlog sa buong mundo, malaking bahagi nito ay nagmumula sa rehiyong Asia. Oh, siyempre kasama ang Pilipinas. Yan, kasi nga
Binisita po mga kabayan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Batangas. Alam niyo kung bakit? Yung pong facility ng Batangas Egg Producers Multipurpose Cooperative. Arnel, baka gusto mong tanggalin muna yung background niyan habang inaantay natin si Congressman Teves dahil ang

Nagkaroon po kasi ng upgrading ang pasilidad sa pamagitan ng, nako, ang laki rin pala nito, 50 million grant, 50 million pesos grant mula sa Egg Industry Development Project. Oh, at syempre, kasama dyan, ang pinanggalingan niyan ay ang Department of Agriculture. Oho, yung kasing pasilidad na kasama ang Department of Science and Technology upang makagawa ng, pakinggan niyo po ito, liquid, pasteurized at powdered eggs na ligtas, mas matagal ang shelf life at mas madaling may pamahagi sa merkado. Oh, yun nga yung ano, ayan po ang technology. E dinesenyo po ang pasilidad na may layong, ang layunin nito ay mapataas ang halaga ng milyon-milyong itlog na napuproduce dito sa atin sa Pilipinas araw-araw. Oh, at kabilang sa pangunahing bahagi ng pasilidad, ang upgraded pasteurization line na kayang magproseso ng 1,400 liquid egg kada oras at ito'y katumbas ng nasa 28,000 na itlog. Mayroon ding cold storage na facility na may kapasidad na hanggang 80 tonelada, ha? Blast freezer ang tawag po diyan, na mas mabilis na mag-freeze ng liquid egg. Ang galing, ano, Tata Rolly, yung itlog mo. Ah, sa'yo itlog, dyan sa Batangas. Tata Rolly, diba? Na-freeze na yung itlog na binibili mo. Oo. At meron ding spray drying operation upang gawing powdered egg yung white yolk, ha? At whole egg ang produkto. Galing na. Inaasahang makakatulong ang proyekto upang mabawasan ang nasasayang na itlog at maprotektahan ang kita ng mga producer at patatagin ng supply at mapanatiling mas abot kaya ang presyo para sa mga mamimili. Yun, yan ang kagandahan ng teknolohiyang yan. Yan ang natutuwa si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Dapat dahil nga dyan sa San Jose, Batangas. Ala, magandang umaga, Mr. Michael Lascano, Chairman ng BEPCO, yung Batangas Egg Producers Cooperative. Nako, napaka swerte nyo naman dyan sa Batangas at binisita ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. upang mapalakas pa ang yung production ng itlog at yung at habang mayroong mga teknolohiya, hindi ito masasayang. Yes ba? Okay. Yes, yes. Dito po ang Go Agri Plus. Dadagdagan pa natin ang mga balita habang ngayong araw nito. Inaasahan nga natin na makakausap si Congressman Bong Hoson Teves Jr. ang Deputy Majority Leader, House of Representatives. Yes, at siya din po ang representative ng TGP Party List. Tulong galing ng Pilipino Party List. Okay, hindi, inaantabayan pa natin. Wala pa, Miss Tess? Eto, anyway, inihikayat naman, mga kababayan, sa ibang balita naman, inihikayat ng Department of Agriculture ang publiko na maging responsable sa pagkonsumo ng bigas at iwasan ang pagtatapon ng kahit na isang butil. Oho, ito po ay bilang bahagi ng patuloy na kampanya sa Be Rice Responsible sa pangunguna ng Philippine Rice Research Institute o PhilRice. Layon po ng kampanya na paalalahanan ang bawat Pilipino na ang pagtitipid sa bigas, lalong-lalo na sa pagkain ng kanin, na may malaking ambag sa seguridad sa pagkain ng ating bansa. Ayon po sa Department of Agriculture, mahalagang gawing bahagi na pang-araw-araw na gawin ang responsableng pagkain ng bigas dahil sa pangunahing pagkain nito ng maraming pamilyang Pilipino. At mula ito sa dating kampanya tuwing Nobyembre, ginawa na lang po ito na buong taong programa. Yan po ay isang buong programa na sa buong taon. Ito po ay yung mas pinalalakas ang disiplina ng mamamayan sa wastong pagkonsumo. Yung mga kababayan, at batay sa datos ng PhilRice, sinatay ang bawat Pilipino ay nagtatapon po ng humigit kumulang na 2 kutsara ng nilutong bigas, no? At ito naging kanin, no?
Oo, kada araw, katumbas

0: ito ng 10.85 na milyong sako. Malaki rin ano ha? 10 milyong sako ng bigas na nagkakahalaga ng 24.4 billion na kada taon. Oo. At itinuturing na ang datos nito ay maaari sanang makapagpakain sa mahigit 5 milyong Pilipino sa loob ng isang taon. Yes, nakakalungkot ano, Data Taroli. Kung ganun pala, ay kailangan yung napakalaki, no? Mga babayan, Ms. Tess at Aisa, no? At Mark and Arnel. Alam nyo, napakalaki yung kawalan na ito dahil 10 milyong sako, mahigit na 10 milyong sako. Naku po, ha, bawat taon, sako ng bigas ito, ha? Hindi yung sako walang laman. Sako ng bigas na nagkakahalaga ng 24.4 billion kada taon. Ang dami naman nito, no? Nasasayang na dapat ay nakakain nating mga Pilipino. Dahil tayo yung matakaw ang Pilipino sa pagkain ng bigas o ng kanin. Mm-hmm. Yung iba naman sa ibang lugar, Tata Rolly, ay mais. Oo. Sa Visayas, pinagsahalo nila yung mais at bigas. Doon sa ibang lugar, nako, may kamote. Kamoting kahoy. Mga ganda nga yan eh. Kung ganun nga ang nangyayari. Sapagkat pagka nangyari yon, may iwasan na natin ang pag-i-import ng mga bigas. At natutulungan pa natin ang ating mga kapwa, mga magsasaka. Ang ating mga kaibigan, mga kamag-anak natin, mga kababayan natin, mga magsasaka na nagpapakahirap magtanim ng palay, magtanim ng kamote, magtanim ng kamoting kahoy, magtanim ng saging na saba. Pero ito ay nandyan lang at mas tayo ay dependent, tayo mga Pilipino, sa mga imported na bigas. O, kasi matakaw tayo sa bigas. O. Kasabay nito, mga kababayan, hinihikayat ng Department of Agriculture ang publiko na bumili. Oho. Ng lokal na bigas upang suportahan ang mga magsasaka at makabubuti rin na pumili ng mas masustansyang uri ng gaya ng bigas na gaya ng brown rice. Oo, yung brown rice yan, meron ding pigmented rice, Tata Rolly, ha? At meron pang tawag para doon sa mga media. Alam mo, media, Tata Rolly? Media betes. Meron siya binabanggit eh, yung low glycemic index rice. Ay siya. At tapos meron pa isa, si high zinc rice at mga rice mix, yung pinag-aalo-halo. Katulad nun, bigma. Ano yung bigma? Yung bigas at mais na pinag-halo. Okay, mga kababayan, tumanggap muna tayo ng weather update mula sa eksperto, isang weather specialist galing po sa DOST Pag-asa Weather Bureau at kakausapin po natin si Dr. John Manalo. Magandang umaga, Dr. John Manalo.
1: Rancho Pilipinas Weather!
0: Good morning, Dr. John Manalo. Hello there, Dr. John. Kumusta po ang inyong hello? Oho. Hello, Dr. John. Good morning. Wala pa siya. Nawala. Pindot niyo diyan nang. Okay? Babalikan natin in the meantime. Oh. Sige, standby. Oh, sa'yo muna. Tataroli o sa akin muna. Oh, sige. So, habang inaantabayan po natin, dagdagan po natin. Habang may tumatawag sa akin telepono dito, pero standby lang. Okay. Habang ang aalamin natin, alam nyo kasi, yung habagat ngayon ay pinapalakas nitong low pressure area. Oo. Sige, alamin natin sa eksperto at makapagbigay ng karagdagang detalye. Dr. John Manalo, magandang umaga po sa iyo, Dr. John.
1: Pilipinas.
0: Good morning, Dr. John. Hi. You're on the air now, Dr. John. Opo.
2: At ganun din po sa ating mga nakasubaybay sa atin sa kasalukuyan. Sa ating pong huling heavy rainfall warning ay naka-red na po. O naka-red pa rin dito sa Zambales, Bataan, Pampanga. And ilang bahagi ng Bulacan at ganoon din po sa ilang bahagi ng kanlurang bahagi ng Batangas. Orange naman po dito sa Metro Manila, Rizal, Cavite at ilang bahagi ng Laguna, Batangas, Bulacan at Tarlac. lalo naman po sa ilang bahagi ng Quezon, Laguna, Tarlac at Batangas. Hindi po sabihin nito sa susunod na 2-3 oras ay magpapatuloy pa rin po yung mga pag-ulan. At yung update naman sa 2 low pressure area na ating minomonitor, yung low pressure area po na nandito sa northern part ng ating bansa ay lumabas na ng Philippine Area of Responsibility at mas bumaba pa yung chance na ito ay maging isang ganap na bagyo. Samantala, yung isa naman na nasa boundary ng FAR, na nasa labas pa, ay ito na po yung mas malaking ang posibilidad na ito na yung maging tatawagin natin na pilandok. Naka-medium chance pa rin po ito, pero papasok po ito ng FAR within this weekend at makikilos po ito pa northwest papunta dito sa Taiwan. Hindi naman po natin nakikita sa kasalukuyan na ito ay magla-landfall. Pero kapag naging bagyo na po ito, ay may potential na mag-ambag din po ito sa paghila o pagpapalakas ng habagat na kasalukuyan ay nakaka-apekto sa kanlurang bahagi ng ating bansa, particularly ng Luzon. Yung update naman po, dito sa ilang bahagi ng Visayas at Mindanao, may kainitan po actually yung heating index record natin sa ilang bahagi ng Mindanao, particularly sa Caraga.
0: Balik, Dr. John, baliktad talaga ngayon, ano, yung habang nakaka-experience tayo ng matinding habagat dito sa Luzon, yung bahagi ng ilang bahagi na Visayas at kaya Mindanao ang mainit ngayon. Ano, Dr. Manalo?
2: Opo, response din po ito ng El Nino. So baka marami po nagtataka, bakit ganun?
0: Mm-hmm. Yes, at anong tansya ng pag-asa dyan? Hanggang kailan yung makakaranas ang mga Mindanaoan at saka yung bahaging ng ilang portion naman ng Visayas ay mainit na panahon?
2: Magpapatuloy pa rin po ito sa mga susunod na araw dahil yung hangin na nakaka-apekto po sa kanila ay nanggagaling sa timog sa may equatorial region at less po yung moisture yung umaabot sa kanila, kaya naman wala pong mga pag-ulan. And in return, dahil na rin sa El Nino, ay mas mainit na temperatura yung nakaka-affect sa kanila. Samantalang dito sa western part ng Luzon, ay yung habagat po ay may moisture. Posible po ba ito? Yes po. Yes, yung El Nino, ang response po niya ay mas mainit na temperatura, less rain. Pero that doesn't mean na mapipigilan po niya yung rainy season natin na taon-taon natin naranasan. Samantalang itong El Nino, o yung El Nino Southern Oscillation, yung mas malaki yung bigger picture niya. Yung, and so kasi ito yung tatlo na condition. Warm, El Nino, neutral, at saka yung natin niya. So may cycle po ito na 2 to 7 years. Kaya naman may mga taon na El Nino, may mga taon na La Nina. At in this case, El Nino po, pero that doesn't mean na mawawala yung rainy season natin. So may rainy season pa rin po tayo. Pero yung response, ng, o yung magiging epekto ng El Nino ay mas mararamdaman pa po natin sa latter part of 2026. Actually, sa susunod na buwan ay naka-forecast po natin na mas less than usual o less than normal yung mga pag-ulan na makaka-apekto po.
0: Haba-haba din pala, Dr. Manalo. No? Anyway, itong sa habagat, hanggang aabutin pa ba hanggang next week sa forecast nyo dyan?
2: Yes dito po, sa Luzon? Aabutin pa rin po ito. Yes po.
0: Nako. Ay talagang magtitiis pa rin itong sinatata Rodi na ano ang tabayan ng sumikat ang araw upang makapagsampay ng mga kinula at saka mga ano nilaban ano Dr. Manalo.
2: Opo, actually sa Tuesday Wednesday may potential po na bagyang mabawasan yung mga pag-ulan pero yun. Generally magiging maulap na din po eh.
0: Okay, lang maulap pa rin. All right. Yes. Anyway, maraming salamat sa pagkakataong yan, mga karagdagang impormasyon. Na-educate mo ulit kami at saka yung mga tagapakinig natin. Dr. John, ha? Huwag ka madadala. Thank you very much.
2: Maraming salamat po at ingat po tayo.
0: Right. Si Dr. John Manalo, mga kabayan, sa weather specialist mula sa DOST Pag-asa Weather Bureau. Yes, tuloy tayo. Nakontakt na namin si Congressman Bong Hoson Teves Jr., Deputy Majority Leader and Representative po ng TGP Party List. Maray na aga, Congressman Bong Teves. Good morning.
3: Hi, maray na aga. Good morning. Good morning sa inyo lahat. Yan po sa Radio Pilipinas.
0: Apo.
3: Lalo na sa iyo, mga kababayan, Dico Flores. Magandang gusto lahat.
0: Thank you. Mukhang mahangin dyan sa lugar mo. Pasensya ka na at nabala namin na yung Sabado, ha? Pag-usapan nga natin itong lumalalang problema sa basura dito sa ating bansa, especially dito sa Metro Manila. Ano ang assessment bilang congressman kayo, ano, representative ng TGP at kaya bilang deputy majority leader dito sa pagpapatupad ng Republic Act 9003 or the Ecological Solid Waste Management Act of 2000 sa ating bansa sa ngayon? Congressman Bong Teves.
3: At diretsahin ko na Kabayan Kiko, mm-hmm. ang Republic Act 9003 o yung Solid Waste Management Act mm-hmm. ay wala talaga itong ipin.
0: Nako.
3: Ito'y 26 years na natin na pumasa mm-hmm. nung mga nang year 2001 pa hanggang ngayon wala pa pong ipin ito dahil hindi pa po ito napapa-implement ng mabuti. At sa katunayan, nung nakaraang hearing sa budget hearing ng DNR,
0: opo.
3: Tinanong ko na ito sa kanila kung ano ba at bakit hanggang sa ngayon wala pang nangyayari na pagbabago o wala man lang tayo nakikita ang katuparan dito. Una, ang unang tinanong natin, meron na ba tayong ginawang mga programa, progreso para sa Republic Act 9003? Since naging ako ay naging congressman ng TGP Partidist, ito ang taon-taon kong tinatanong. Sabi ko, pag-aralan ninyo ito, bakit hindi pa ito nagkakaroon ng magandang resulta?
0: Nako.
3: Una-una kasi ang nakikita ko, walang masyadong consultation sa mga household. Walang masyadong tunay na pagpapaliwanag at marang-malang masyadong implementasyon sa galing sa LGU. Kaya ito ay nakikita ko rito. Kaya kung makikita natin, halos tuwing may tag-ulan, habagat man o typhoon, palaging ang basura nasa kalsada, lalong-lalo na dyan sa Metro Manila. Nakita naman natin noong nakaraan, sobrang-sobra ang basura dyan sa Parañaque.
0: Hindi lang tubig ang lumutang, kundi basura. Eh, Congressman Bong, maputol kita. Anong aspeto ba sa Ecological Solid Waste Management ditong Act of 2000, ha? Yung sa palagay nyo, ay dapat na i-concentrate ng Environmental Management Bureau, ha? Ito yung particular na agency kasi yan, sa pagpapatupad ng batas upang mabawasan kung hindi man tuluyang mahintong pagbaha ng toneto ni Lada, no? Na basura sa Metro Manila at ibang malalaking bayan. Kaya, Congressman Bong Teves Jr.
3: Okay. Una, ang batas na ginawa natin, tulad ng sinabi ko, mahina. Dapat yan, barangay ang barangay muna tayo mag-umpisa.
0: Okay.
3: Turuan natin mabuti ng segregation at source. Iwalay ang na-recycle at sa mga nalalagay sa landfill. Yan muna doon tayo mag-concentrate. Barangay level tayo, hindi yung sa LGU level. Barangay okay. level tayo. Kasi meron akong ginawang batas niyan. House bill ko rin na ginawa.
0: Opo.
3: Nabigyan ito ng tinatawag nating environmental fund.
0: Okay. Mundo, ha?
3: O, ibig sabihin, yung environmental fund, dapat kasi ito, pinasang batas na walang katapat na pondo. Ngayon, dapat ang unang suggestion ko rito sa environmental fund ko nito, yung mga barangay level.
0: Mm-mm.
3: Halimbawa, isa kang barangay.
0: Mm-mm.
3: Mayroon kang iskonting pondo galing sa national government. Ito'y gagamitin mo pang environmental lamang. Halimbawa, una, bumili ka ng isang multi-cab, isang maliit na sasakyan, hakutin mo ang lahat ng mga non-recyclables o mga basura na dadalhin sa landfill, akutin mo araw-araw, dalhin mo ito doon sa area kung saan mayroong consolidator ang mga garbage truck collector na hinayar ng LGU.
0: Yun. Malinaw pala, no? Teka muna, kamakalawa lamang, Congressman Bong, meron panukala si DILD Secretary John Vic Remulla na amyendahan ang Republic Act 7160. Ito patungo naman dito ito tungkol naman sa the local government code ano upang pag-isahin ang municipal at city government waste management at gawin itong regional na ano na lang aspect of yung pagsentro ng pagkukolekta ng basura. Anong take ng ano
3: yes.
0: diyan? Anong masasabi mo diyan?
3: Magandang panukala yun, Kiko, pero sa mga provincial area. Pero ang problema natin, mas marami ang nakukuwang basura dito sa Metro Manila. Wala naman tayo ditong governor. Wala rito. Kaya mas maganda rito, may nagpanukala niya, sinusuportahan ko yun, na magkaroon ng Metro Manila governor, dapat tayo
0: ba?
3: Rito.
0: So sinusuportahan mo din pala na magkaroon ng governor ng Metro Manila.
3: Naalala mo lang araw si First Lady Imelda Marcos at si Mel Matay nung araw.
0: Bata pa ako noon, Congressman Bong. Bata pa ako noon. Anyway,
3: bata pa rin ako noon. Siguro, nasa elementary na atata ako noon. O first year high school.
0: Oo nga.
3: Pero, kuro po yung pag-aaralan natin, epektibo sila dahil sila ang namamahala sa basura.
0: Meron, in short, merong taga-kumpas na talagang ang tawag niyan ay sa gobyerno. Ay teka, maganda pala yan na nabanggit mo na ikaw ay umaayon doon sa idea na magkaroon ng governor dito sa Metro Manila. Sa ibang topic nga, Congressman Bong, yung tungkol dito sa isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na mas maganda magkaroon na tayo ng waste to energy program sa Pilipinas. Meron bang proposed bill mo diyan sa TGP party list, Congressman Bong Teves Jr.?
3: Principal author ako diyan.
0: Aba, good sa kaya pala, mabuti.
3: Waste to energy. Unang-una. Kiko, meron na tayong mga ginagamit na ngayon, yung mga hindi nabubulok, yung mga residual.
0: Mm-hmm.
3: Actually, kinokolekta na ng ibang mga junk shop 'yan o mga recycling center 'yan.
0: Okay.
3: Alam mo ba kung saan ginagamit 'yan? Panggatong sa cement manufacturing sa boiler nila.
0: Oo nga, naalala mo ko 'yan, no? Nakaka-relate ko 'yan.
3: Oo, kaya may mga kumukolekta na niya. Kaya lang hindi pa nila masyadong ini-introduce kasi hindi pa batas ang aprobado ang waste energy. Kaya dapat maaprubahan natin ang waste energy kasi malaking tulong talaga 'yan.
0: Mm-hmm.
3: Una-una, naalala ko nung second terms ko at congressman.
0: Mm-hmm.
3: Ako at si former senator, ngayon secretary Tolentino, pumunta kami ng Siamen.
0: Mm-hmm.
3: Tiningnan namin yung mga waste energy doon, meron 2 megawatts lang, 3 megawatts lang, natatakbo na ng isang probinsya o isang malaking siyudad. Ibig sabihin, epektibo yan sa Pilipinas dahil marami po ang basura dito sa atin. Hindi yung ang kailangan lang natin dito, hindi yung malakihang waste to energy by area. Kaya nga, yung panukala ni Secretary Jumbik Rimulya na magkaroon ng regional o provincial ang solid waste, tama yon. Kasi ang kopyon sa itinatayo natin na mga waste oil by area.
0: Ah, ganun to. Tama pala. Congressman Bong, nasan na ngayon yung proposed bill mo na ikaw ang principal author?
3: Actually, pasok na ito sa third reading. Ito ay nasa Senado na transmit na namin.
0: Okay.
3: Kaya maganda itong panukala na ito. Kaya tugma ito. Yung lahat ng mga binabanggit natin, nakatugma po ito. Tulad na sinasabi ko nga, unahin ko uli, ang Metro Manila walang governor. Kaya dapat magkaroon tayo ng Metro Manila governor para babantayan nila yung solid waste. Dahil kung wala naman talaga tayo, ibig sabihin, barangay ang magtrabaho. Kasi ang basurin, hindi naman yan sa isang lugar lang eh. Umiikot yan kung saan may tubig, pupunta ang basura.
0: Oo nga. Congressman Bong, alam ko, busy ka dyan sa iyong kinaroonan ngayon. Bay, anong mensahe mo sa ating mga taga-subaybay ngayon on the national radio and TV at worldwide, on air and online? Sige po, Congressman Bong Teves.
3: Ang sinasabi ko po, sa palaging sinasabi ko, kung walang tao, walang basura.
0: Mm-hmm.
3: Ang Metro Manila ang palaging binaba dahil nandiyan po ang pinakabulto ng mga kabahayan at kapulasyon. Ibig sabihin, tayo rin mismong na mga mamamayang Pilipino ang tumulong sa ating gobyerno na sumunod sa batas. At ang gobyerno naman, paigtingin ang tunay na reforma para maisatuparan ang National Solid Waste Management Act o Republic Act 9003. Mag-segregate, mag-compost, at talagang may tinatawag yung tapat mo, linis mo. Bahay mo, linis mo. Kaya dapat, tulad ng sinasabi sa atin ni Secretary Boying Rimulya na may corruption sa basura, ang akala ko nung araw, ang corrupt, ang may pera sa basura, yung pala pinagkakakitaan ang basura sa maling paraan. Pero ang kailangan din, ang tao po ang magbantay, ang tao po ang magkaroon din ng disiplina. Huwag nating iasa sa ating gobyerno.
0: Well, well said, Josh Mabalos, Congressman Bong Hoson Teves. Thank you at salamat na pagbigyan mo ka kahit busy ka diyan. All right. Salamat, Mabalos.
3: Maraming salamat sa buong Pilipinas. Maraming salamat sa inyo lahat.
0: All right. Congressman Bong Hoson Teves Jr., Deputy Majority Leader and Representative ng TGP Party List. Ito TGP, hindi ito yung gamot o drugstore, no? Kundi tulong galing ng Pilipino Party List. Sige, maganda po yun na napag-uusapan ang tungkol sa waste to energy dito sa ating bansa at yung mga tinuran dyan sa mas na lalong pagtuunan ng pansin ay mga taga DNR, tinatawagan ng pansin ni Congressman Bong Teves Jr. na pagtingin pa ang mga pakipag-usap, pagbibigay ng impormasyon at palakasin pa itong batas sa lalong-lalo sa segregation. Na? Okay, yung tawag dyan, ecological system. Samantala, shout out kay Nonoy Asuncion, ang political officer dyan ni Congressman Bong Teves dyan sa TGP. Gandang umaga. Thank you. Diyos Mabalos. Yes! Alright! Galing ang timing mo, Tata Rolly. Ayos. Thank you, Tess. And Isa. At sunod naman natin, Mark and Arnel. Ang tungkol mga ka-senior, mga kasin, ang ito'y pag-uusapan. Kayo ba'y kumakain pa ng mga pagkaing matindi ang alat, matindi ang asukal o tamis na inyong kinakain. Nako, pag-usapan nga natin dahil may panukala diyan si ano, si Congressman Rodolfo Ompong Ordanes ng Senior Citizens Party List. Siya rin ang Vice Chair Committee o Vice Chair on Committee on Appropriations. Oho. Siyempre, alamin natin sa kanya ano ang mga dapat na malaman natin tungkol dito sa kanyang proposed bill. Oho, eto, sige, alamin na natin si Congressman Ompong Ordanes. Magandang umaga, Kasen, Kong Ompong. Good morning.
4: Magandang umaga, Jose. Long time no see.
0: Oo nga, pati na mo, long time no see. Long time no see nga talaga, di ba? Pareho tayo
4: long ng time, long time no more.
0: Oo nga. Yun nga, amoy abroad ka pa. Kaya saka na kita aamuin abroad pag nakita tayo. Teka, ano nga ba yung pangunahing dahilan, Congressman Ompong Ordanes, kung bakit gusto nyong patawan ng mas mataas na buwis ang mga pagkaing may sobrang taas ng alat o kaya sodium din, ano? Sobrang maalat sa mga pagkain, Congressman Ompong.
4: Kasi ito'y isang preventive health measure. Mm-hmm. Na layuning maagapan ang masakit, ang mga sakit at health complications na maaaring mayugnay sa sobrang sodium consumption.
0: Okay.
4: Ang panong pangunahing dahilan dito ay yung siyempre yung ating public health. Alam naman natin na ang excessive sodium intake ay may kaugnayan sa high blood pressure at mas mataas na risk ng heart disease, stroke at iba pang seryosong sakit.
0: Naka.
4: Kaya ang gusto natin ay ma-reformulate ang pagkain para maging mas masustansya. Kaya simple lang ang ating mensahe sa mga manufacturer, kung pasok sa health standard, walang sodium tax.
0: Ba? Teka, maganda yan. De, yung tax na yan na pinag-uusapan mo. Habang itong nakatuon ng pansin itong papasok na si ASIC Ares Gutierrez, mamaya magpo-program dito sa kanyang alerto 738. ASIC Gutierrez, Ares.
4: Aking guyang.
0: Oo, pinakikinggan niya yung mismong sinasabi mo mga ingredients, lalo na yung, ha? ASIC Ares, ete, alam mo naman itong yung kapartner na si Kong Ompong nandito. Kong Ompong, ano nga bang pagkain yung sakop niyan? Yung mga sinasabi mo sa inyong pag-aaral dyan sa ginawa mong panukala?
4: Actually, ito yung mga pre-packaged food products.
0: Okay.
4: Yung, like yung mga processed meat and dried food products.
0: Oo.
4: Yung mga noodles.
0: Mm, nako.
4: Cheese, butter, margarine, salted egg.
0: Oh.
4: At yung mga, processed or prepackaged food. So, sabi natin yung mga junk food na tinasabi nila.
0: Yun pa naman.
4: Pero,
0: masasarap na pagkain pagka medyo, alam mo na, yung mga iba hindi na nila natatansya kung ano talaga laman ng mga ingredients na yan. Ano? Yan sa,
4: alam mo kasi, Kasing, may mga pagkain na hindi naman masyadong maalat.
0: Opo.
4: Pero mataas naman ang sodium content.
0: Mm-mm, tama ka nga
4: hindi, dyan. Ba, hindi dapat sabihin na lahat ng maalat ay bubisag.
0: Mm-mm.
4: Hindi, ang tinitingnan natin ay yung sodium content ng covered products kumpara sa health standard na tinatakda ng
0: gobyerno. Oo. At saka may napansin pa ako dyan, sa aking pag-iikot-ikot minsan sa mga groceries at sa ibang mga tindahan, alam mo naman ako, siga sa amin. Tigas. Tigasin. Ibig sabihin, tigasaing sa bahay.
4: Tigapamili.
0: Tigapamili. Yan. Nakita ko, yung ibang mga produkto na galing sa ibang bansa, lalo na sa ibang bansa, merong mga nakalagay doon na magandang, maliban sa maganda ang packaging, maganda din sinasabi na ito ay merong kahalong, halimbawa, parang healthy, na pinagsama-sama. Na katulad niyan, merong isang na dahon o isang herb na kasama doon sa isang produkto. Baka alam mo healthy, pero yung pala, pag titingnan mo maigi, mas mataas pala yung nakalagay doon, yung sodium content. Hindi na napapansin ng iba yan, ha?
4: Kaya kasi nakatutok tayo rin sa sodium content.
0: Mabuti naman, ha? Very good. Ano nga ang magiging papel ng Department of Health at saka yung Food and Drug Administration dito sa ano mo, sa proposed bill mo?
4: Hindi, ang DOH, sila yung mahalagang papel ng DOH.
0: Oo.
4: Sila nagtatakda ng maximum allowable sodium level
0: per
4: food category. Dahil batay ka sa health and scientific data.
0: Opo.
4: Kasama rin sa framework ang Food and Drug Administration para sa regulatory and monitoring function. Hindi ibig sabihin na lahat ng instant noodles o iba pang mga processed foods ay automatic na lumalabas na magiging standard. Kailangan muna magkaroon ng scientifically determined limit ang bawat kategorya dahil iba-iba ang nutritional composition ng bawat category. Ang DOH at DOST ay inatasang tumulong sa pagbuo ng data tungkol sa sodium consumption patterns at pag-identify ng food categories na may malaking contribution sa sodium intake. At ang ating approach na ito ay evidence-based. Alamin muna kung saan nanggagaling ang malaking bahagi ng sodium intake, magtakda ng reasonable limit at bigyan ang industriya ng panahon para mag-reformulate.
0: Ay, nako, tamang-tama. Malaking trabaho din gagawin ng mga manufacturers. Saka pakikipag-ano din yan, ugnayan sa DOH at saka yung FDA, ano? Yung Food and Drug Administration. Kung Ampong, paano naman ang computation ninyo dyan sa magiging buwis at sa pagpapatupad ng panukala mong yan?
4: Simple lang naman, Kasin. Ang panukala natin ay piso sa bawat excise tax na lalampas sa prescribed.
0: Magkano nga ulit?
4: Piso lang.
0: Piso?
4: Okay. Halimbawa, kung ang prescribed limit ay 500 milligrams at ang produkto ay may 600 na milligrams, so ibig sabihin, may excess siya na 100 milligrams dun sa standard limit.
0: Okay.
4: So yung sobra sa 500, halimbawa, ang standard limit, kung nakalagay din ay 600 ang content, yung sobra lamang ng excess sa magiging ang magiging taxable. Halimbawa, kung 500 ang limit,
0: okay,
4: ang sodium na nakalagay is 600, ang yun lang 100 na milligrams ang papatawan ng piso excise tax.
0: So kada ba isang gramo merong piso. Ay di ibig sabihin no, kung naging 100 grams ang excess niya, 100 pesos.
4: 100 pesos.
0: Sa excess, ang tawag mo doon, itatax, ano, yun ang, oh. Ano.
4: Yun ang dapat nabayaran excise tax.
0: Sa excise tax, oo.
4: Pero kailangan magkaroon ng din ng standard measurement.
0: Oo.
4: Baba, ano malay mo, liitan yung serving size. Sasabihin ay dadaya. So, kailangan magtakda rin ng standard na measurement ang DOH.
0: Halimbawa, yung isang sausage mo ay apat na pulgada, tatarori, halimbawa, 4 inches. Abay, pagka sa kakakukumbute nila, ay babawasan naman ng 1 inch, hindi nagiging 3 inches na lang.
4: Bawasan na timbang.
0: Oh, tsaka
4: okay. So, dapat may naroon naman ang standard measurement.
0: Yan.
4: Alam mo, baka babaya. Ganun ang gawin. Liitan lang yung serving size. Sasabihin mo, dapat hindi ganun.
0: Ba't talaga ang ka-senior natin? Pagka-senior na talaga, healthy na tayo. Ano ang ating nag-iisipan? Okay, kasi paano po makakatulong naman ang malilikom na pondo mula dyan sa sodium tax sa Universal Social Pension, lalo na para sa mga senior citizens, Kasen Ompong?
4: Alam mo, Kasen, ano? Oo. Malaking pondo ang kailangan.
0: Oo.
4: Para ika nga, mapondohan ang ating universal social pension.
0: Oo.
4: At ito lamang ang ating isang nakita na pwedeng pagkuhanan. Hindi naman natin sinasabi na yung universal pension ay manggagaling dun sa excise tax na ating pinapanukala.
0: Mm-mm.
4: Ito ay pandagdag lamang para ika nga yung parang yung ating panukalang batas na excise tax ay merong pupuntahan yung ating pinapanukalang
0: batas. Oo. Eh, para sa akin na Kasen Kong Ompong, okay na yung ano mapagtunan ng pansin ng mga manufacturers na maging sila ay mindful, mag-isip hindi lamang sa negosyo kundi sa ano, sa kalusugan ng mga seniors, ano, nakatulad na ang ating mga kababayan, pati tayo, no? Kasi, tatanda rin sila di ba? Tatanda rin yun.
4: Tatanda rin sila.
0: Tatanda rin kayo.
4: Iba na lang, kung magmamadali sila, hindi sila magiging senior.
0: Iba naman yun, di ba? Kung nagmamadali sila. O tsaka, bakit naman sobrang adat lang ang naisip mo? Bakit hindi isama yung sobrang tamis? Lalong marami mga miyembro ng media. Media business, kung tawagin, tawagin natin. Oh, go.
4: Kasi meron tayo kasi na sugar tax. Ang pakatuon tayo dun sa excise tax.
0: Opo.
4: Tinututukan natin dahil malinaw ang health risk ng excessive sodium. Ito'y malaking contributor dito. Tinatawag natin na prepackaged food.
0: Oo.
4: Hindi ibig sabihin kasi na sodium lang ang dapat nating tugunan. Maaari rin pag-aralan ng sugar, trans fat, at iba pang nutritional concerns sa mga susunod na measures. Basta evidence-based, practical, at hindi nakakapirwisyo sa ating mga consumer.
0: Oo, ganun. Ay, tsaka, nagpapa-shoutout si Aling Charo na isang ating kasenior. Nandito sa Caloocan lang sila, nakikinig. At sila, giniginaw dahil malamig at naapektuhan ng pabugso-bugsong pag-ulan. Mga taga-Caloocan na seniors, magandang umaga po.
4: Po mga taga-Caloocan, lalo na kay Aling Charo na nakatakotutok sa atin.
0: Mag-ingat
4: po tayo at masama panahon.
0: Yo, tama. Ay, maiba tayo, Kasen Kong Ompong. Yung sa implementasyon, itong Expanded Centenarian Act, nakatuon ng pansin ng ating mga kasenior. Kung saan ang mga seniors nga, umabot sa yung ages na yung taon 80, 85,
4: milestone
0: age. Yung tawag na milestone ages na 80, 85, 95. Kaya yung dapat makatanggap ng 10,000 na tumataginting na ibibigay na ba sa pag-monitor ninyo, Kasin Kong Ombong?
4: Actually, Kasin.
0: Oo.
4: Medyo may mga problema rito.
0: Oo,
4: at naiintindihan natin ang ating mga ang frustration ng ating mga kapwa senior citizens.
0: Mm-mm.
4: Dahil ito ay benepisyo sa ilalim ng batas. At isa tayo sa principal author nitong Republic Act 11982 na to, na magbibigay nga ng 10,000 sa mga senior citizens na umabot sa edad na 80, 85, 90, 95.
0: Okay.
4: Pero kailangan din nating tingnan ang kasalukuyang kalagayan ng NCSC dahil meron silang backlog na hinahabol simula pa noong naging effective ang batas na to noong March 17, 2024.
0: Mm-hmm.
4: Alam po kasi, ang itong batas na to ay nagsimula lamang ang implementasyon noong 2025. Noon lamang nabigyan ng pondo. Ang problema doon sa ating DBM ay hindi nila napondohan yung dapat bigyan noong 2024.
0: Naku naman.
4: At hanggang ngayon,
0: oh,
4: ay hindi nila ibinibigay yung pondo. So ang nangyari, nitong 2025, yung mga senior citizens na umabot dito sa milestone na to, nagagamit yun sa 2025 budget para bayaran yung backlog ng 2024.
0: Ay, ano yung sabihin nun? Di lolobo yan kung hindi mabayaran din lahat? Paano mangyayari?
4: Eh, yun nga ang layo. Dapat kasi, yun nga, pag-aaralan natin.
0: Oo.
4: Hindi lamang ang problema natin ay ang NCSC. Kasi nga, paano hindi magkakaroon ng backlog? Eh, yung 2024,
0: hindi na ibigay.
4: Ay hindi naman pinopondohan.
0: Oh.
4: Pinondohan nila 2025.
0: Mm-hmm.
4: Eh mayroon bayarin na 2024.
0: Mm-hmm.
4: Pagdating nitong 2026, ang pinondohan lang din 2026. Hindi naman pinondohan yung 2024.
0: Okay.
4: So ang nangyayari, binabats by bats nila. Pero dapat kasi talaga mabayaran yung 2024. At dapat, aking panawagan sa DBM, pondohan nila yung 2024. Pangalawa, ang tao ng NCSC ay kulang.
0: Mm-hmm.
4: Ayaw naman silang bigyan ng pondo para makapag-hire ng mga empleyado na tututok dito sa itong ECA na to, Expanded Centenarians Act. Ilan lamang ang kanilang tao. Parang lima lamang sa NCR. Eh, ilang, gano'ng karami. So, meron din kailangan ayusin sa NCSC.
0: Mm-hmm.
4: Dapat magkaroon ng tao, yung sistema, magkaroon ng, maayos nila yung kanilang database.
0: Mm-hmm.
4: So, yun ang problema. Hindi lamang sa NCSC.
0: Anong plano mo sa ano? Diyan sa mga nakita mo ng problema na yan, mula sa Senior Citizens Party List, meron kayong ipapanukala o resolution para kaagad ang DBM, i-attention na kaagad, ano? Para mabigay
4: maalisip yung problema. Tama-tama itong budget deliberation natin.
0: Ay, oo nga, ano?
4: Para mapalakas natin ang NCSC.
0: Mm-hmm.
4: Kailangan nating ponduhan ng sapat ang NCSC.
0: Okay.
4: Para ma-clear ang existing backlog habang patuloy na dumarami ang beneficiary. Taon-taon yan, dumadami.
0: Mm-hmm.
4: At dapat, teka nga, kung maayos ang pondo, mabuo yung elderly database management system
0: Yo.
4: Na magiging mahalaga sa mabilis at accurate na validation, mm-hmm. yung monitoring at distribution ng benefits. Para sa ganitong paraan, hindi lang natin ma-address ang current backlog, mm-hmm. kundi maiwasan din natin yung panibagong delay sa mga susunod na taon.
0: Oh, ako, agree ako diyan, ha. Agree ako diyan. Yung elderly the ano system, yung data system.
4: Data by system. Oh. Dapat meron nang para wala nang validation.
0: Oo. Oh.
4: Doon na lang sa database tingin ng ano, ito ba qualified? Ito ba 80 years old na? Okay. Wala na yung mga requirements na hihingi natin sa seniors mag-a-apply sa OSCA, magkakaroon ng validation.
0: Kung
4: nabuhay itong elderly database system na to,
0: oo.
4: Mabilis na ang proseso.
0: Sa bagay, yung elderly database na yan, parang iahambing mo sa mga magsasaka, yung ginagamit nilang RSBSA ngayon, registry system para sa farmers at saka fishers sa buong Pilipinas. Ganun ang mangyayari para hindi nanguhula.
4: Automatic na yun. Wala na yung manual verification.
0: Yes.
4: Hindi ka pa ng certification sa iba-ibang agency, sa PSA, certificate. Wala na yun.
0: Ay, teka, batiin natin ang hindi pa senior, pero magsi-senior pa lang. Isang taon pa, pero nag-birthday ngayong araw na ito. Ang aming OIC ng PBS, si Sir Alan Alyanige. Ayan. Happy birthday sa iyo.
4: Happy birthday po. Advance welcome to the club.
0: ng 2020, ano? 20%. Pero next year pa yun, dadaroli, di ba? Isa pa. At saka ngayon, ito, senior na ito, alam ko. Ang masipag na regional director ng Commission on Higher Education dyan po sa Region 8. Nakao, sa Eastern Visayas. Kasi Director Dr. Maximo Aljibe Jr. Happy birthday. Kasi na natin yan.
4: Happy birthday po. Happy birthday.
0: Oo, senior na yan. O siya, alam ko gusto pa nating dagdagan ng ating usapan. Okay. Kaya lang, alam mo na, may susunod na ba ito. Si, nakangiti na yung dalawa, si Aris Gutierrez. At saka si Don Ramon.
4: Matagal na tayo hindi nakikita.
0: Ayan, tumisenyas. Double thumbs up daw.
4: Magpakantun na naman.
0: Yun, tama. Anong mensahe mo, Kased, Kong Ompong, sa ating mga taga-subaybay ngayon, mga senior citizens?
4: Ayun po, sa ating mga senior citizens, alam po natin ang inyong, naiintindihan natin ang inyong nararamdaman pagka po nadidilay ang ating benepisyo. Pero yan naman po ay kung talagang qualified kayo ay maibibigay. Ang sinasasama nga lang natin ang loob, Kased, merong mga benepisyaryo na ito nga, nagpapantay ng paa, hindi pa nakukuha yung dapat na benepisyo kanilang
0: nakakalungkot niya.
4: Dapat matanggap. At ako ay dapat maayos na yung problema ng ating mga senior. At sa mga seniors po natin, pinapangako ko sa inyo na ating patuloy na ipaglalaban ang ating mga karapatan at kapakanan. Maraming salamat po at mag-ingat po tayo. Masama ang panahon. Thank you, Kasen.
0: Maraming salamat, Kasen. Kong Ompong, as always, thank you sa pagpapaunlak mo ng panayam na ito sa ating mga senior citizens, hindi lang mga magsasaka na senior, hindi lang mangisdang senior, kundi sa buong Pilipinas na at pati abroad, ng mga seniors na Pilipino. Kaya nandyan kay, ikaw ang representative ng Senior Citizens Party List at ikaw rin ang Vice Chairperson, Committee on Appropriations. Matibay. Ha? Ingat ka dyan. Mag-ingat-ingat din sa ulan.
4: Thank you.
0: Alright. Good umaga po.
5: Informasyon na kapakipakinabang para sa Pilipino.
0: Okay, pagsama-sama, katulad nun, panawagan ni Congressman Ompong Ordanes sa DBM. Nako po, pagtuunan nyo na ng pansin, bigyan ng budget yung 2024 na hindi nyo nalagyan ng pondo. Eh ngayon nagbo-backlog, ibig sabihin na iipon. Nako, mga seniors ang nagkakaroon ng problema ngayon. Ayaw na ng Senior Citizens Party List na paano sa bago magpantay ang mga paa. nako, ay hindi man lang makakuha noong gabinipisyo na yan. Samantala, thank you muli, Tata Rolly, Batang Bata Bumatayo. QRNL Villamor, Mark Bukiron, Tess Ramirez, Isabel Silang. Nako, thank you, thank you. Ito po ang inyong lingkod, ang inyong broadcast specialist, Kakiko Flores, nagsasabing, God is good, God is great, all the time.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
8: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
7: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
9: Rice farmer sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng binipisyo galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
10: Pati bamboo?
11: Sa dumulog ito nila. Kasi maniling ragaan.
7: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
12: Dati-dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
13: Nung natutunan ko po yung paggawa,
14: sino nagturo sa
13: nag-training po kami sa DOST.
14: Sa DOST din.
7: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
15: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
7: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
16: This is a public service announcement.
17: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
16: This is a public service announcement.
18: The public service announcement
16: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
6: 1278 AM.
19: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
16: Radyo Magazine, 1278.
20: Bubungad sa umaga.
21: Trending issues na pinag-uusapan.
22: Mga programang aabangan.
23: Agahan ang kahaponan.
24: 66 Impormasyon.
25: GIS, your General Information Station.
6: Radyo Magazine, 1278 AM.
26: Radyo Pilipinas.
27: Radyo Publiko.
26: Radyo Pilipinas.
28: Time check is now 10:02 in the morning.
29: Ano man ang kasarian mo, join Carito. Tutok na sa kauna-unahan,
30: the first and the only
29: at original na programa sa radyo para sa LGBTQIA+ community, promoting inclusivity and diversity. Rainbow Radyo.
30: Rainbow Radyo.
29: Malalim at malaman na talakayan ukol sa mga trending at relevant issues ng LGBTQIA+ community. Kasama ang life coach ng bayan, Coach Mike Celis. Makinig, makisa, lahat tayo sama-sama. Dahil belong Carito.
28: Rainbow Radyo. Hello, hello, hello! Magandang umaga, Pilipinas, Luzon, Visayas at Mindanao, san man dako ng mundo. Hello sa inyo! Welcome sa Rainbow Radyo! Ayan. Ang nag-iisang programa para sa LGBTQIA+ community at mga allies. Ako po si Coach Mike Selly sa inyong makakasama sa isang oras ng masayang chikahan at makabuluhang kwentuhan na walang intrigahan. Kaya naman mga ka-Rainbow, tutok na sa Radyo Magazine 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube or PBS receiver app. Para naman sa mga na-miss niyong episode na hopefully wala, di ba? Mapapanood niyo naman siya sa Rainbow Radio Facebook page kung saan naka-live na din tayo ngayon doon. So join na! So, isang mamasamasang welcome back sa akin, di ba? After 2 weeks na puro taped episode, nagbakasyon po ang inyong lingkod para naman sa aking birthday break. Kaya naman fresh na fresh tayong nagbabalik. And hopefully kayo din, nasan man kayo ngayon, medyo maulan, eh sana fresh pa rin kayo. At kasing fresh nga ng ating Sabado, ay sisimulan uli natin para masaya tayong lahat with good vibes sa Balitang Baghari. Kinundi na ng Psychological Association of the Philippines o PAP ang promosyon ng conversion therapy at conversion type practices para sa LGBTQIA+ individuals. Ayon sa LGBTQ+ Psychology and Special Interest Group ng nasabing organisasyon, may sapat na scientific at professional literature na mapagpapatunay na kulang sa mga credible evidence or efficacy ang pagpapatupad ng mga practices na naglalayon na mabago ang sexual orientation o gender identity ng isang tao. Naglabas ang PAP ng nasabing pahayag matapos makatanggap ng mga impormasyon na may mga training program na ino-offer ngayon na gumagamit ng mga approaches na aligned sa conversion therapy. Hoy mga ka-Rainbow, tigil-tigilan na nga natin yan, di ba? Illegal na yan sa ilang mga bansa at sana dito rin sa Pilipinas gawing illegal na yan kasi wala namang maidudulot na mabuti yan. At the end of the day, we all deserve to be as we are at hindi dapat maging issue ang gender natin, ano man yun. Oh, ito na, gawa naman tayo ng bagong issue at lilipat na tayo sa pinaka-paborito na segment sa Balat na Radyo ngayon, di ba? Ang napaka-educational na Baklavolary Word for the Day. Dahil sabi nga ni Mama RuPaul, ang patron nating lahat, di ba? Learning is fundamental. Kaya naman tuturuan ko uli kayo ng bagong word na pwede nyo nang gamitin agad-agad. So ang ating baklavolary word for the day ay Kemerut. Okay? Kemerut. Nagamit nyo na ba to? Oh, di ba? Ano nga bang ibig sabihin ng Kemerut? So, ang ibig nang sabihin daw ng Kemerut ay awkward. Okay? Awkward. Nakakailang. Oh, gamitin na natin in a sentence. Kemerut naman, nasingiling ko siya, ako yung nagyayang lumabas. Di ba? Sa true lang naman tayo, ka-Rainbow, kapag ikaw ang nagyayang lumabas, huwag mo nang pabayarin, di ba? Yung kasama mo, Kemerut talaga yon. Kaya naman, ngayon, paglalabas kayo, tandaan, lalo pat umuulan, huwag maging Kemerut. Di ba? O yan, may natutunan na naman kayong bago and hopefully, eh, hindi nyo magamit kapag nagyaya kayo ngayon, di ba? Saka na lang. Pag ano, medyo close na kayo. At dahil dyan, lilipat na tayo sa next segment natin, di ba? Whether Kemerut or not ang inyong pahayag, eh deserve naman nating marinig, di ba? Ng buong sambayanan dahil bilang miyembro ng LGBTQIA+ community ay may boses din dapat tayo sa mga issues at mga trending ngayon sa society natin. So tutok lamang tayo at pag-usapan natin ang issue ng bayan dito lamang sa Win or Wiz, anong say mo te? So, eto na. Ano nga bang issue natin for this week? This week kasi, di ba, para nakakalungkot yung mga nangyari sa Zamboanga kung saan meron mga shooting, ganyan. And kanina, pagbukas ko ng news, meron na naman na mga kung ano-ano nagaganap kung saan-saan skwelahan. So, ang tanong ng bayan ay, sa tingin mo, dapat ba i-mandate ang one-on-one counseling sa mga estudyante? Kasi ang nangyayari, mga ka-rainbow, is that after na mangyari ang isang violent event or tragedy, doon lamang nagkakaroon ng counseling. Diba? Parang paano mamamanage yung stress, yung fear, ganyan-ganyan. Eh, ang mga guidance counselor naman ay available all year round. So, dapat ba na para ma-maximize sila, i-mandate na bawat estudyante ay magkaroon ng one-on-one session sa kanila bago pa may mangyaring masama? Tingnan natin na masasabi ng ating ka-rainbow. Pasok.
0: Para sa akin, dapat i-mandate na yan para maiwasan natin yung mga barilan, saka malaman natin yung mga problema ng

0: estudyante ay iisa lamang po ang guidance counselor. Paano naman po yun? Kung may one-on-one sila, baka tapos na yung school year, hindi pa tapos tong guidance counselor. So I think the bigger problem is maganda po yung ating suggestion na magkaroon ng preventive measures by having one-on-one para ma-check ang mental health ng mga estudyante natin. Pero more than that, siguro nanawagan ako sa DepEd, no? Ilan nga ba ang dapat na maging counselors, guidance counselors ng bawat school para healthily distributed ang number of students without compromising, di ba, their mental health. And also, ako ipapasok ko na dyan, baka maganda rin na i-mandate na may one-on-one ang mga faculty and administrative staff para noon alam nila kung paano i-handle ang nasabing sitwasyon just in case may mangyari. O, diba? Napakalaman ng pagbabalik ko talaga. Talaga, inipon ko lahat ng mga insight na yan dahil kagaya nga ng ating simula, gusto ko moving forward, magandang-maganda ang return to the studio ng inyong likod. Kaya naman ang topic natin for today, mamaya pagbabalik natin, ay something close to my heart. So, kayo ba, mga ka-Rainbow? Nanonood ba kayo ng BL series or Boys Love series? May mga paborito ba kayo? Ito yung mga magjowang lalaki, ayan, yung may mga pakilig portion, ganyan. May pinapanood ba kayong ganun? Ako sa Netflix, nakakapanood ako, and admittedly, fan na fan ako. Now, mamaya tutuklasin natin, bakit nga ba nakakakilig tong mga to? May formula nga ba? Samahan nyo ako kasama ang ating special guest, huwag kayo aalis, at tayo po ay magbabalik dito lamang sa Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
3: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
4: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
5: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
6: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
11: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad!
12: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
13: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito.
14: Nakatira ka ba malapit sa dagat?
13: Uy, sana all by the beach.
14: Pero alam mo bang at risk kayo sa storm surge o daluyong ng bagyo? Storm surge ang tawag sa malalaking alon na nabubuo dahil sa malakas na hangin. At hindi lang ito basta-basta alon na. Pwede itong lumaki ng katumbas ng 2 palapag na bahay. Intense! Kaya naman, kung may banta ng storm surge sa inyong lugar, mag-evacuate na agad. Bago pa man dumating ang bagyo. Hindi na kailangan magpanik dahil #panatag ang may alam.
15: Maging panatag Pilipinas.
16: Nako, umuulan na naman. Pahirapan na naman sa pagpasada.
17: Huwag kang mag-alala. Nakondisyon ko tong jeep natin. Bagong karga lang din ng gasolina kaya tuloy-tuloy na ako sa pagpasada.
16: Maulan mahal ha, kaya dahan-dahan ka muna sa pagmamaneho at madulas ang daan.
17: Oo, mahal. Kabisado ko na yung mga bilin mo. Dahan-dahan at didistansya sa mga kasabay na sasakyan. Hindi rin ako makikipagsapalaran sa baha.
16: Tandaan mo mahal ha, buenas lang na malaki ang kita. Pero ang mahalaga ay yung ligtas ka. At ligtas ang mga pasahero.
17: Mag-ingat sa pagmamaneho upang makauwi ng ligtas sa mahal mo.
1: Radyo Magazine 1278.
18: Radyo Pilipinas.
19: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Sales tuwing Sabado, alas 10 na umaga sa Radyo Magazine 1278 AM.
0: I Ayan, at tayo po'y nagbabalik, mga ka-Rainbow. So now, kung hindi pa kayo nakatutok, ay tutok na sa Radyo Magazine, 1278 AM sa inyong talapihitan o

0: Di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. Kanina bago tayo magpaalam for a commercial break, ay na-mention natin, di ba, yung ating hilig sa BL series or Boy Love series. So kayo po ba ay nanonood? If yes, ano bang mga favorite titles nyo at sino ang paborito nyo artista? So para samahan tayo, para pag-usapan kung bakit nga ba legit nakakakilig to at hindi lamang para sa miyembro ng LGBTQIA+ community, but rather maski sa mga straight na people. Alamin natin yan kasama ang isang queer writer, actor, o diba, at spoken word poet na si Juan Miguel Severo. Magandang araw, Juan Miguel.
1: Good morning! Happy to be here! Yes. Excited! Sobrang excited.
0: Oo, masyado masaya ngayon ha, kasi syempre umuulan pero ibang ating ano, atake, diba? Yeah. Maraming salamat sa pagpapaunlak.
1: Sobrang salamat din sa imbitasyon. Actually, nung sinabi sa akin kung ano yung pag-uusapan, game na kaagad ako.
0: Malamang kasi close to your heart, di ba?
1: Kasi sobrang fan ako talaga ng BL. Pagkatapos, konti lang din naman sa buhay, yung mga konti lang din naman yung mga tao sa buhay ko na nakakausap ko about it.
0: Yeah. Ayan. Well, this is the time, di ba? Na maraming makikinig sa'yo, di ba? Whether sa live or sa replay, I'm sure maraming sila matututunan dito. But before anything, how should I call you? Like JM, Juan Miguel, Juan?
1: JM or Gege?
0: Which do you prefer?
1: JM na lang.
0: Ah, sige. JM. O yan. Si Gege. Mas ano, mas commercial ang atake
1: si
0: natin.
1: Si Gege ay sa ano na lang, pamilya ko na lang.
0: Oo. May mga ganun naman talaga tayo, di ba? Ayoko na ma-share yung tawag sa akin ng pamilya ko. But moving forward, sige. JM, how did you start dito? Kasi, di ba, parang... I believe marami tayong ginagawa sa life. Meron kang ano, queer writer, actor, spoken word. How did you start in this industry?
1: Paano ba ako, okay, meron akong mga kaibigan na nanonood ng BL or nakikita ko lang nag-share ng videos. Sasabi ko, hala, una sa lahat, ang pogi ng mga bida. Tapos pangalawa ay Thai. Tapos hindi ko naiintindihan kung ano. Eh, noong 2007 kasi nakapanood ako ng isang Thai film sa Cinema Manila, nung meron pang Cinema Manila, yung Love of Siam starring Mario Murer.
0: Napaka-iconic.
1: Doon nag-start si Mario Murer bago siya naging sikat at nagka-pelikula pa rito. So, yun yung little did I know that after that movie, nagkaroon na eventually at na parang that movie started kind of a movement in Thai entertainment media. Kasi after that, nagkaroon na ng mga iba't iba pang mga, siguro years after that, nagkaroon ng maraming mga BL na.
0: Correct.
1: Ganun. So, nung nakita ko may sinishare mga kaibigan ko, I got curious, so I looked for some BL, tapos nag-refer siya sa akin ng isang palabas. Mm. I think this was late 2017 or early 2018 when I saw, ang pamagat niya ay Two Moons, na very high school lang yung ano.
0: Oh, okay. Oh, I haven't seen that.
1: Two Moons, yun yung kauna-unahan ko. Well, basically, yung campus crush na suplado at saka yung isang mahihain na Becky.
0: May tanong ako dyan sa mga plot na yan kasi karamihan po mga ka-Rainbow ha, for some reason, nangyayari siya sa school.
1: Lagi
0: diba?
1: Siya sa school.
0: Lagi sa school, madalas.
1: Meron nga tinatawag na ano, na parang blue shorts BL. Parang it's kind of a subgenre na blue shorts BL. Kasi diba yung uniform ng mga Thai high schools,
0: correct.
1: Blue shorts na may ikli. So yung blue shorts BL, yun yung mga typically nangyayari in school, ganun. And one of the reasons din kung bakit siya laging madalas na nangyayari sa school is we have to remember that some of the writers na talaga ng BL na as in yung gumagawa ng novels like online or eventually na napapublish ay mga estudyante rin eh. Mga fanfic writers. Yeah, mga writers of fanfic.
0: Ang galing naman nila.
1: Writers of fanfiction that are eventually adapted into ganyan. So, ganun siya nag-start. Yeah. At saka yung, kasi yung Love of Siam before, ang interesting sa kanya, coach, ay nung nilabas kasi siya, it was marketed as if it was a heterosexual coming of age story.
0: Oh.
1: As in, yung pagkakakat ni pag, if you watch the trailer of Love of Siam, you would think na parang, ay, yung dalawang lalaki with this dalawang babae yung bida. Pero, kaya siya, it caused a controversy. Kasi, of course, yung pinanood ng mga tao, tapos nakita nila, ay, yung dalawang lalaki. So, it was transgressive like that. So, ngayon, years later, I think it really ushered sa yung pati yung kung ano yung mga bagong yung format ng BL. Yeah. Ganun na rin na naka-shorts, madalas nga yung isang maputi tapos isang moreno lagi may
2: yeah, oo.
1: Mga ganun
2: but,
1: na format.
2: But tell me about it. That was what? 2007 tama ba yung? 2007-2008. Yeah, 2007-2008. That was in Thailand.
1: That was in Thailand.
2: Oh, what's
1: yes.
2: your opinion, JM? Bakit sa atin it never blossomed that early?
1: I mean, honestly, hindi ko alam. Pero, kasi meron naman ng mga nanonood at nagbabasa ng yaoi or ng boys mm-hmm. love dati. Kahit mga manga pa lang dito, kahit mm-hmm. nung college pa lang ako. Pero hindi nga siya nagfa-fly. Siguro kasi,
2: diba?
1: It, kasi siguro hindi siya ginagawa ng mga mainstream film directors natin or ng television directors natin.
2: Ah, okay.
1: And then, kasi syempre, iba pa rin yung kapag big hit yung pelikula eh. Ganun yung nakaka-cause siya ng change talaga sa kung uh-oh. Anong klase ng mga pelikula yung susunod na ilalabas.
2: Saka siguro kung babalikan nga natin yung 2007 era para sa mga hindi pa buhay dyan eh, makinig kayo. Diba? Parang yun yung mga panahon na very stars-driven pa rin naman yeah, yung very, mga ano, diba?
1: Yeah, yun pa yung isa talaga. Ang very, tag dito yung star system kasi sa Pilipinas, ng, sa Philippine showbiz, hindi nag-aalaw masyado ng mga big hits nang galing sa mas hindi kilalang tao, kilalang artista. At the same time, yung star system din not necessarily inaalaw ang mga big stars to play queer roles.
2: Correct. Oo, takot pa sila. But hindi nyo pa alam, mga big stars, na pwede maging launch ng, alam mo yon panibagong heights sa career nyo din. Diba?
1: Kino si Mario Morer.
2: Diba? So, it's part of it.
1: Ay, pero sabihin ko rin lang, yung pagsasabi ko na hindi nag-hit yung BL dahil walang gumagawa ng dito sa atin nung panahon na yun, that doesn't mean na walang gumagawa ng mga magagandang queer films din dito. Ha? Kasi, noon ang around that time, 2005, 2006, ang pagdadalaga ni Maximo Oliveros.
2: Oh, yes,
1: diba?
2: I've seen that.
1: So, at saka si Najee Altajeros, dati pa naman gumagawa ng mga queer films. So, hindi lang BL yung format ng mga ginawa nila.
2: It's just that compared to the Thai people, medyo mas nabeta nila. But ako na personal note, feeling ko kasi mas open din yung mga Thai, 'di ba?
1: Feeling ko ang thing kasi sa Pilipinas ay una sa lahat Buddhist sila, hindi sila Katoliko. I think it's a huge factor na Katoliko tayo.
2: Sa Buddhist ba walang ganyan? Hindi ko alam.
1: Mas iba yung higpit sa Katoliko. Okay. Actually, yung isa sa mga pinakamalalaking BL this year ay yung Ticket to Heaven, kauna-unahang beses ng Thailand na maglabas ng BL tungkol sa dalawang Katolikong bata na lumaki na nasa seminaryo. Yeah. Ganun. So, kasi it's not, tas hindi siya masyadong hit doon. Hit siya internationally.
2: So, ang dami palang factor, no? Sige, before we go deeper into that, siguro para sa ating mga ka-rainbow, no? Ano ba talaga ang BL pag dinefine mo and what makes it different apart from the fact na ang bida ay dalawa lalaki?
1: So, ang BL or boys love, inception siya ng mga Hapon. Ng mga writer na babae. Karamihan ng mga unang writers ng BL ay kababaihan talaga.
2: Oh.
1: That's why it's very interesting kung ano yung klase ng mga naon ng BL. Kasi it shows kung ano ba yung... What's fascinating about BL is it actually... Very feminist siya yung pinanggagalingan niya kung tutuusin eh. Kasi isipin mo, response siya ng mga kababaihang writers sa kung ano yung mga existing na nasusulat na before. Tapos sa mga, sabihin na natin, halimbawa, Hana Yori Dango o yung pinanggalingan ng Effort kung saan yung babae ay sinasaktan kasi may physical abuse madal sa mga babae ron. And sa mga ibang mga manga.
2: Uh-oh.
1: So yung, ang interesting sa BLS or sa yaoi ay it gave women a chance to show how romance could look like for them. Pero at the same time, it's also transgressive and subversive because ginagawa yung mga lalaki na nang bibiktima sa mga kababaihan sa ng toxic masculinity sa mga sinusulat nila, yung mga lalaki ay biktima rin doon sa mga BL na noon kasi sila yung nagkailangan magpigil ng emosyon. Tingnan mo anong feeling ng anong kailangan magpigil ng emosyon.
2: Ang ganda pala nitong discourse mga ka-rainbow pagdating sa para kung mabalik sa masters ko sa media, ganyan na mga usapan.
1: So 'di ba ang ganda nung pinagsimulan niya, although eventually syempre may mga isang sa mga criticism naman na na-receive niya ay mga babae nagsusulat hindi naman nila experience yan ganyan, but
2: correct,
1: that's no longer true rin kasi marami ng mga kalalakihan or mga bading din na nagsusulat ng BL.
2: But I think, what do you think, JM, is it the factor na kaya nagki-click ang isang BL is because we showcase, quote-unquote, based on my understanding, emotions na very, that are coming from women writers.
1: Oh, definitely. Oh. Because, ang mahirap kasi, aminin natin, whether or not, aminin natin kasi, ang mga bading ay lalaki pa rin. And therefore, to assert, there is a certain level of toxic masculinity na ingrained in us or na parang mahirap para sa atin na i-embrace. But ang mga babaeng writer nito, they're
2: very emotional and very open
1: about their emotions talaga, and yun yung pinaka key sa pagsugawa ng effective na romance diba? Dapat there's an openness, there's a willingness to be
2: and
1: vulnerable.
2: I also believe that yung sexuality ng mga babae mas fluid in terms of, alam mo yun,
1: I think so too because hindi sila sinasakal ng toxic masculinity so mas madali para sa kanila,
2: kaya pala no,
1: kaya rin mas nakakakilig ang kaya sa sinusulat ng mga mangaka or ng mga fujoshi, ng mga nagsusulat ng BL at fans ng BL, tawag dito, ang nangyayari ay kita mo kung paano nila tunawin yung isang lalaki para maging maging mas vulnerable. Uh-oh. Yung nakikita mo silang nagsa-struggle with their emotions. Yeah. Yung isa sa mga nakakakilig na parts ng BL kasi, di ba, pag nakita mo nagsa-struggle siya with their emotions pero they are failing na hindi na nila matiis.
2: Mamaya ako sabihin ko bakit ako hindi kilig doon sa...
1: Ito, naalala mo si Art Hit ng Sotus doon sa sinabi
2: ko. I know, right? Di ba? Sige, meron bang eksakto naman, yun nga yung nabanggit ko kanina, di ba, JM? Parang ito, laging school setting. Bukod sa na-mention mo na dahil dun nga yung, alam mo yun, yung mga writers nito ay mga estudyante and all. Meron bang formula na para mag-hit yung ano, kailangan ba, lagi ako based sa napapanood ko, kailangan yung personality nung isa mas dominante kesa dun sa isa, di ba? Meron parang submissive pero palaban din siya, alam mo yung ganun. Meron mga siga-siga, hindi muna siya gusto.
1: Yeah. So, originally, sa mga naunang BL, yung, kasi, kagaya ng kahit anong genre naman, lagi namang may mga stereotypes or mga type, not stereotypes, but archetypes, ganyan. For example, sa BL, ang archetypes ay si, yung dalawa sa couple is si Seme at saka si Tsundere.
2: Mm-hmm.
1: Basically, Seme at saka Uke.
2: Mm-hmm.
1: Yung Seme at Uke, basically, it's about who holds more power in the relationship, in the dynamic, no? Or, kaya makikita mo kung sino yung mas, typically, dahil nung nag-start yung BL, syempre, mas heteronormative pa. So, yung mga uke, sila yung mas kime, sila yung mas powerless, submissive, ganyan. Tapos yung mga seme, sila yung mga mas matangkad, kapag dinadub yan sa anime, mas malaki yung boses, ganyan, or ganon. So or usually rin sila yung mas mayaman, sila yung, para lang din sa rom-com sa mga Pilipino na or sa kahit aling mga rom-com na merong mas mahirap, may mas mayaman, ganyan, or
2: correct,
1: laging merong mas powerful in the relationship. Pagkatapos laging ang the romantic arc isn't just about falling in love, but it's also about the more powerful one giving up his power to be with this other person.
2: Very romanticized, no? Oh, yung mga ano, para mabigyan ng hope yung mga viewers that no matter what space you are in right now, is that love is still possible. Parang ganun yung nababasa
1: definitely.
2: Sa sinasabi mo ngayon, no? Sige, bago tayo magpaalam for a break, siguro isang tanong din muna dito, JM, no? Given that, bakit nga ba wala pa ako na personal note, wala pa ako napapanood na BL, na pareho silang, let's say, sabi nga nila, in the eyes of the ordinary people, na parang bakit walang kwento na pareho silang mahirap? Pero alam mo yung nagsikap sila. Di ba laging merong ano? Di ba? Wala. As in yung galing sa slums, yung mga ganon. Pag BL ha? Pag BL, wala pa ako nakita. Is there a logic sa tingin mo? In your opinion, of course, being in the industry na nagsusulat ng BL mismo, bakit nga ba wala?
1: To be fair, meron.
2: Ah, meron ba? Hindi ko pa napanood.
1: Meron. Pero it's so interesting actually. And it's a Filipino films. It's a Filipino BL back in 2020. Ang pamagat niya ay Quarantines, and it's about two guys na that had to quarantine together during the pandemic. Pero ang doon kasi ang divide doon kasi it still follows the formula in the sense na meron pa ring power imbalance kaya yung i-negotiate. But hindi nagfa-factor in yung economics masyado. Ang mas nagfa-factor in ay kung sino yung mas
2: dominant,
1: feminine at saka sino may masculine.
2: So I guess the question really was about dun sa status. Is it something that's sensitive to the BL formula? Kasi wala nga yung mahirap. Pareho kayong mahirap. Diba? Laging merong kasabay ng pagiging gwapo, mayaman, diba? At matangkad. Pero yung dalawa kayong nandun sa rock bottom. Diba? I haven't really seen anything like that.
1: Kung parehong nasa rock bottom,
2: oo.
1: Parang wala akong maisip.
2: Diba?
1: Kung kasi lagit-laging merong power imbalance. Lagit-laging.
2: What do you think can be a logic or an explanation there in your own opinion bago tayo mag-commercial break?
1: I think it's because parte-parati ng romance yung negotiation of power. Kung who holds power. And kung kapag nagparte ng romance on screen yung thrill na kasi isipin mo ang pinagalingan natin dito ng ang lolo ang ininuno ng romantic comedy etc ay Pride and Prejudice Mr. Darcy at saka Elizabeth Bennet na isang mahirap isang mayaman talaga so yun talaga yung pinagalingan natin and yung romance kasi it's about being open, vulnerability.
2: Yeah.
1: And to be vulnerable, you have to be ready to give up some of your power for connection in the name of connection.
2: So parang feeling ko, mas interesting lang panoorin. Ang alam mo yun, parang may gap na as in talaga legit na.
1: Legit na may gap.
2: Sige, titingnan pa natin kung ano pang mga interesting trivia. Natututo ba kayo mga ka-Rainbow? Kung may questions kayo, padala nyo lamang para masagot dito. Huwag kayo alis, magbabalik po ang Rainbow Radio dahil lahat tayo belong dito.
3: Radio Magazine, 1278 AM.
4: Magandang araw, si Ding Dong Dantes po ito. Binahabang bahay mo. May simple checklist ako para sa'yo. Una, check your outlets. Tignan kung walang cable na basa o nakababad sa baha bago buksan ang main switch. Pangalawa, check your surroundings. I-check kung may mga naipong tubig sa mga paso o gulong o iba pang maaaring bahaya ng lamok para maiwasan naman ang pagkalat ng dengue. And last, but definitely not the least, i-check ang sarili at ang pamilya. Kumonsulta sa health center o sa inyong doktor kung may nararamdamang sakit. Check, check, check! Ingat always, mga kababayan. Hashtag panatag ang may alam.
3: Maging panatag Pilipinas!
5: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
3: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
5: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
3: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
5: Extra batteries check, flashlight check, Raincoat check.
3: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit, at flashlight.
6: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
3: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
10: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili,
11: ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin,
11: init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
9: A public service announcement
7: from PBS, Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
13: Rainbow Radyo, Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
2: At tayo po ay nagbabalik ngayon sa Rainbow Radio. Again, tutok na sa Radio Magazine, 1278 AM sa inyong talapihitan o di kaya naman sa live stream on Facebook, YouTube, or PBS Receiver app. Kasama pa rin natin si JM Severo, isang queer writer, actor, at spoken word poet. So yan, kaya naman natin siya naimbitihan kasi talaga naman nagsulat na siya na sarili niyang BL, diba? From a fan to an actual writer of a series. Ano nga uli yung sinulat mo?
1: So I wrote Meet Me Outside back in 2020. Tapos, ano lang kasi siya, parang commissioned siya by a gay dating app.
2: Oh, okay.
1: Yeah, commissioned siya ng gay dating app. So, pag pinanood mo siya, medyo makikita mo siya na parang tutorial siya ng kung paano gamitin yung dating app.
2: Pero at the same, pwede pala yung ganun.
1: At the same, pero napapansin mo naman, di ba, kahit sa TIBL, marami silang mga product intrusions na laging iinom ng honey, ganyan. Yun, so parang ganun siya. Tapos, but it's about isang heartbroken na influencer. Tapos na nagpunta sa isang hotel, nag-staycation during Christmas break. And then may gusto sa kanya yung naiwan na receptionist doon sa hotel. Fan pala niya, ganyan.
2: Okay. Is that based on actual experience?
1: Hindi siya based on actual experience per se, pero somewhat. Parang may elements.
2: Kasi ako, on a personal note, I feel that if you've experienced something, ako lang naman po ito, mga ka-rainbow, ha? Kasi ako, bilang nagbablog, diba, nagsusulat coming from experience, mas raw, mas feel ng mga tao yung mga,
1: medyo
2: ano.
1: Sige, may katotohanan naman siya. Kasi nung nag-viral yung tula ko dati, tapos medyo marami nakakilala sa akin.
2: So, it's really about
1: experience. Tapos nagpupunta ako sa ibang lugar sa Pilipinas, tapos minsan may makakakilala sa hotel staff. Nagka-crush lang ako sa isang hotel staff. Wala namang kami interaction bukod
2: doon. Okay.
1: Wala namang kami interaction bukod doon. Pero meron, pero pinhinalo ko na rin lang doon sa mga instances wherein may makaka-interact ka na eventually malalaman mo ay fan pala. Tapos biglang,
2: small world, no?
1: Oo, na parang fan pala pagkatapos may something.
2: Wow. Sige. Dahil dyan, dahil nga writer ka na and you've seen siguro a lot of BL films already, di ba? Sa tingin mo, ano yung mga nagiging problema naman? While the plot is really interesting, mga ka-rainbow, syempre lahat tayo kinikilig, di ba? Mm-hmm. Pagdating sa representasyon ng LGBTQIA+ community sa mga BL films.
1: Okay. So, I think na very limited pa rin kung ano yung mga napapakita. That's why I think it's kailangan nating mag-provide pa ng space for more representations. Kasi as popular BL as a form mm-hmm. of media is, it's not capable of representing everyone.
2: Mm.
1: Kasi BL by definition ay between two boys.
2: Correct.
1: For example, but how about our trans sisters or our trans
2: na minsan kabarkada lang, 'di ba? Doon pinapakita sa pelikula.
1: So kailangan mag-provide pa rin ng space sa kanila. Parang it's not the be all and BL is not the be all and all, of queer representation sa media.
2: Uh-oh.
1: So pero at the same time, syempre, halimbawa, kahit BL na minsan walang enough na femme representation din.
2: Oo.
1: So, there are certain shows na merong femme leads. Pero yung klase ng femme din ay hindi yung mas prim and proper prem. Femme.
2: May level.
1: May mas prim and proper kaga Forever You, if you know that. Meron si Forever You ang title. That's very prim and proper siya. Femme siya, pero prim and proper. Hindi siya yung, namimiss ko yung mga loud na bading. Na, paano naman yung mga maingay na bading na deserve din ng pagbama.
2: Sige nga, come to think of it. Bigla ka na naman minaisip ako dahil nanonood ako naman ganyan. Nakapanood na ako ng GL Girls Love po. Again, sabi ko nga yung movie so. Nila Rian Ramos saka ni Glyza
1: De Castro.
2: Oo. Nakapanood na din ako ng mga BL. Hmm. Pero bakit nga ba? Wala naman. Should I call it TL? Mga trans love story. Diba? I'm not sure. Correct me if I'm wrong. Bakit nga ba wala?
1: To be fair now, mayroon. Uh-oh.
2: Meron ba?
1: Meron. Pero hindi siya
2: as in trans to trans, gano'n?
1: Ay, not trans to trans, but halimbawa, for example, if you, panoorin mo yung The Warp Effect, merong The Warp Effect sa YouTube, under sa GMM TV, where they warp. Feature a trans, a love story between a trans woman and a man, na sobrang crush ko yung lalaki.
2: Ayun nga, yung ano doon, parang JM, ang feeling ko, ang formula na naman is acceptance, diba? Between the trans and the straight.
1: It was such a non-issue.
2: Oh!
1: Sobra, the reason I love The Warp Effect so much, yung ano na yan, ay nag-start sila na mag-jowa na sila, pagkatapos hindi pinag-usapan na, walang
2: bakit trans ka or ano.
1: Bakit trans ako? Uy, sinatago ko
2: ang
1: trans ako.
2: Ang ganda na approach na yun.
1: Ganon, wala talaga. Tapos, and then, as in, may engagement, ganyan. Tapos, sobrang non-issue. Hindi pinag-usapan
2: so,
1: na trans.
2: Ako, on a personal note, gusto ko makapanood ng trans to trans. And ako din, on a personal note, kasi diba ang mga drag queens, hi, sa mga ano, sa ano dyan, sa Rampa Bar, ayan. Diba mga drag queens, yung mag-jowa ng kapwa nila, drag queens. So, minsan, magkaiba rin ang kanila madyan. Maka naman pwedeng gumawa po tayo na, ano, ng mga series to fully represent. Halimbawa, tomboy as in butch ang bida. Wala, di ba? Laging kailangan pa-fem din ng ano.
1: Kaya panoorin nyo rin yung The Warp Effect kasi may ganun
2: nandun
1: din
2: doon. Nandun din, ayan ha, abangan. Para matuto tayo dyan sa mga. Kasi I agree with you, JM, no, na napaka-importante na representation. Most especially dito sa konteksto natin sa Pilipinas. Kasi nga, laging merong stereotyping na, di ba? How does the BL series actually combat that?
1: Ang ma-okay kasi sa BL is at least sa Thailand, I believe that it was instrumental in the passing of the marriage equality law.
2: Oh.
1: Yeah, kasi sobrang it became soft power na ng Thailand ang BL eh.
2: Oh.
1: So it would have been very hypocritical of the government to cash in on the success of an industry but then refuse to give to grant them their or honor their rights in
2: ang galing, no?
1: In legislature, 'di ba? So kaya ang ganda nung nangyari as in I'm not saying na parang walang ginawa yung mga aktivista. Definitely meron.
2: Yeah.
1: Pero let's face it, napakalaking bagay
2: mas yung mas madali kasi may mukha.
1: Mas madali.
2: May mukha yung mas mga madali. Pinaglalaban.
1: And yun yung ginagawa ng representation kasi. Na the more that you represent something, the more it is normalized. The more it is normalized on screen, the more it's accepted in real life.
2: Oh,
1: diba? So, ganun yung nangyayari na parang dahil napakarami ng BL, oh my God, just this year. Parang ilan ng nasa nakaka-30 na yata ang Thailand ngayong ano pa lang. As in umabot na kasi dati yung GMM TV maliit na cable company lang naman sila.
2: Uh-oh.
1: Pero ngayon pati yung mga major networks ng Thailand ay nagpo-produce na rin ng BL.
2: Oo.
1: Ganun na, kasi ganun nga siya ka lucrative as an industry. Ayun, as a form of media.
2: Ang ganda, no? Pwede kaya sa Pilipinas 'yan?
1: I think pwede naman eh. Pwede dapat eh. And feeling ko nararamdaman na nila 'yon kasi recently nandito yung mga BL actors. Eh.
2: Correct. Pinagkaguluhan din.
1: Naglaro with Star Magic eh. Mm-mm. The mere fact na in-acknowledge sila ng Star Magic, ano, feeling ko may...
2: Yun ba yung may endorsement din na ginawa? Meron din nagpunta dito na may endorsement
1: meron
2: sila.
1: Meron din nagpunta dito for endorsement.
2: Bright.
1: Si Bright. Kaso din nag-BPL.
2: Ano ba name noon? Basta.
1: Bright Wachirawit. Yeah, Bright Wachirawit talaga yung pangalan niya. Hindi na siya nag-BPL.
2: Ah, okay. Sa Together. Nag-retire na pala siya sa mga...
1: Sumingat na siya eh. Kaya, may issue rin ako sa mga ganong...
2: Pero again, sige, moving forward dun sa ganyan, di ba? Sabi mo nga, pwede naman may potential. Pero bakit kaya? Ito ha, 2026 era, nasagot natin yung 2007 kanina.
1: Grabe no, 20 years oo, na.
2: I mean, 2026 na ngayon. Bakit ngayon yung mga BL, di ba? Parang indie film pa rin or underground, parang pag sinimalaya pa rin. Bakit hindi pwede halimbawa level ng probinsyano, mga ganong ano? Sa tingin mo, bilang nasa industry ka rin?
1: Napakalaking bagay na hindi naman, hindi gaya sa Thailand yung media landscape natin. Hindi gaya sa Thailand na dito kasi sa atin, ang naglalaban lang naman mostly for many years ay ABS-CBN and saka GMA sa pag-produce ng mga TV shows. And then there's TV5. Pero none of them took risks.
2: Oo.
1: No? At least not in that sense. In all fairness to GMA7, ah, there was The Rich Man's Daughter with Gliza that was prime time, that was a hit. There was My Husband's Lover.
2: Yeah, oh yun, oh, sumikat yun.
1: Pero again, yung problema is, lagi siyang, doon sa mga palabas na yun kasi, laging problema yung pagiging bading o pagiging lesbiana. Lagi problema, it's not really celebrated but it's the cause of their suffering.
2: Correct.
1: Especially in My Husband's Lover, kung saan, sorry, kaibigan ko yung writer. Pero totoo eh, na parang, yeah, you root for the gays. But also, pinipresent siya as the cause of suffering of one woman. Na parang kalaban ng babae nito, sinakta ng kabadingan ng babae nito, si Carla Abellana. So, parang ganun yung framing. Kaya hindi siya masyadong joyful. Eh, ang joyful ng BL eh.
2: Totoo naman. Ang iba joyful yung feeling, no?
1: Ang isa sa kasi sa mga pinaka subversive na qualities din ng BL, di ba, ay almost non-issue yung pagkabading.
2: Which
1: should be the case in real life. And the thing with representation is this, at diba sinasabi natin, ang mga palabas ay salamin ng lipunan.
2: Uh-oh.
1: The same way na ang lipunan ay salamin ng palabas. Ang ibig sabihin, kung anong nakikita natin sa mga palabas ay eventually maaaring maging totoo.
2: Mm-hmm.
1: Maging katotohanan natin sa tunay na buhay at kung ano yung nakikita natin sa tunay na buhay ay eventually ay magiging palabas. Ganun yan eh. The writers and the artists will always be inspired by what's happening in real life, and what's in real life will always and what's happening in art will eventually be replicated. Kaya kapag nakita ng mga maraming totoo naman na kapag nakita ng maraming mga bading na bata, yun na ninonormalize ang pagmamahala ng dalawang
2: bading.
1: They would be more open.
2: So right now, given all those, what would you change if you had the power? What would you change in the way BL, mga BL series po, mga ka-Rainbow, is presented in the Philippine setting?
1: I wish there were more production houses, producers that would take risk. Tas yung ilalako rin siya sa mga streaming services. Ilalako rin siya sa mga yung sinulat ko before kasi nasa YouTube lang siya. Hindi naman makikita sa YouTube. Eh, malaking bagay yun eh. Like alimbawa yung Game Boys ni Direk Jun Lana, which was a huge hit at napakaganda by the way. Na tawag dito, laki niyang hit. Tapos, nasa YouTube lang siya. Pero I'm sure hindi rin ganun kalaki yung returns nun kasi nasa YouTube lang.
2: Uh-oh.
1: Ngayon, tas nilagay nila yun sa Netflix eventually and then yung season 2, binigay nilagay nasa, I think, sa Viva One yung season 2. Ganyan. Pero, it needs to be more accessible.
2: And to be honest, I feel there's so much value na parang kesa naman congested na yung ating mainstream ng mga same formula.
1: Sorry, hindi pala si Direk Jun Lanay sa ano. I mean, idea first siya, pero hindi Direk Jun Lanay yung Game Boys. Okay. That was Ivan Andrew Payawal.
2: Okay, so, sige. Ayun, na parang kesa congested, same, alam mo yon. Halimbawa, may formula na tayong given na ilang pelikula na ba ang rags to riches, ilan na ba yung magkakapatid na inape, bumangon sa, alam mo yung mga ganon.
1: Sa totoo lang, minsan hinihintay ko talaga eh, na mayroon, surpresahin nyo lang.
2: Yung parang, oo, ako din, di ba? Yung parang ganyan.
1: Kahit, remember, yung kay Kyle Echari na teleserye recently. Kyle Echari and Donnie Pangilinan ba yun? Na parang, nakakaramdaman ako ng kaba. May nararamdaman akong kaba na parang feeling ko merong, it's a bit queer-coded, as one would say. I feel like it was a bit queer-coded, but akin lang, for once, just embrace it fully.
2: Wait, may quick question ako, JM, no? Talon tayo dun. Kasi yung feeling na every time that you watch a BL series or a film, di ba? Iba yung ano, iba yung emotional high. Sa totoo lang,
1: ha? Kilig talaga. Whether,
2: bakit? Sa tingin mo, bakit?
1: I think it hits differently sa mga millennial gays or sa kasi wala akong ganun ng mga
2: so bata parang ako. Ano freedom ang atake nito.
1: Tsaka parang finally, especially napakaraming mga queer writers, gay writers na nagpahiram ng mga salita nila sa mga heterosexual love stories. Napakarami nating legends na screenwriter na ang daming mga iconic lines na sinabi ng mga babae na badingang nagsulat ganyan. So parang kaya to finally see na gay people are having that moment imbes na kasi minsan pinoproxy na lang natin sarili natin sa female lead eh, di ba?
2: Yeah. So I guess ako rin na nakikita ko naman dyan, no, mga ka-Rainbow, it's the rawness of the emotion and the reality that heterosexual love is actually the same as homosexual love, di ba? Gay love or whatever else love there is, same lang siya. Pinalitan mo lang yung gender no nandon. But to see the emotions raw and maraming mga ano straight people ang nanonood ng BL
1: totoo
2: at GL
1: at kasi yun yung sinasabi, totoo na love is love, pero of course it's also what's different is because our experience will always be factored in. Like for example, kapag nakita mo na this person is struggling with his sexuality o magka-come out siya sa mga kaibigan niya o sa magulang niya, nafe-feel mo siya kasi ano siya, kasi pinagdaanan din natin siya. Pinagdaanan siya ng mga sangkabadingan eh. So nakaka-relate siya. Pero at to see na this person who is experiencing this struggle and yet is also capable of experiencing this joy. Napaka-sarap sa pakiramdam.
2: Na ang ganda, na universal ang atake natin dito. O sige, being in the industry for the longest time, JM, what do you think is the best lesson you've learned as a BL writer and as an actor?
1: I think na media representation is well and good. But what you do behind the scenes still matter more. It still matters more. Mali pa yung grammar pa.
2: Mali. Okay lang, wala namang perfect.
1: Check out! Pero ayun, pero it's what happens behind the scenes still matters more. Kasi eventually, kasi nga, magre-reflect parati yung kung ano yung nangyayari sa tunay na buhay at saka nangyayari sa screen.
2: Oo.
1: May ano sila, meron silang may symbiotic relationship sila dapat. Eh. So ayun, kailangan nating alagaan ang ating communities nang sa ganun ay mas maging capable sila of creating art that will represent us.
2: Yes, ang ganda no. Now, any message for our listeners and viewers right now who may be into BL or just starting to explore again?
1: anong tawag dito? Sige. Ako yung sinasuggest ko na manood kayo ng BL. And not because it's the best piece of media that you can watch, but because it will inform you rin sa kung anong estado ng kasalukuyang ng media landscape, kung ano yung estado, anong klase ng espasyo yung inookupa ng mga queer stories, ng mga kwento ng mga bading sa entablado, sa international stage at saka sa screen. Nang sa ganun, pwede nating uriratin kung ano pa yung kulang, ano pa yung pwede nating idagdag, di ba? At ano pwede natin siyang, pwede nating makita kung saan tayo pwedeng pumasok at ano yung pwede nating idagdag na bago ron.
2: Ganda. Because it's the only way we can change and improve.
1: Oo, and improve. And again, the queer experience isn't a monolith. Walang one and one queer experience only.
2: True.
1: Kaya ibig sabihin, the more stories na makalabas ay mas mabuti.
2: Yes, so that everyone would feel that they are heard, seen, felt, celebrated, and belong sila.
1: Correct.
2: And on that note, saan kanila pwedeng makontakt or makita, JM?
1: pwede nyo i-follow sa Instagram at Juan Miguel Severo and also sa Facebook. Meron ako, pakalike na lang yung Facebook page ko ng facebook.com/JuanMiguelSevero. yun lang.
2: Ayan. Maraming salamat,
1: JM. Thank you. I had fun.
2: Ayan. Oh, enjoy. Don't worry, kapag meron kang BL na bago, feel free to drop by and we'll talk about it.
1: Balik ako rito. Ang saya pala rito.
2: Diba? Masaya yung kwentuhan dito. Ayan. Okay, mga ka-Rainbow, ayan po, nakasama po natin Mr. James Severo, isang queer writer ng BL series, actor at spoken word poet. Ang dami kong natutunan, di ba? Para akong umattend uli ng master's class ko sa communication. Pero napakaganda po experience yan kasi ang lalim pala ng BL, no? And on that note, share ko lang muna yung mga takeaways ko. Gusto ko yung sinabi niya that BL is parang soft power na sa Thailand. Oo nga, no? Isipin nyo kung ang strength ng BL sa Thailand ay nakapag-result ng, alam mo yon, same-sex marriage approval doon. Sana sa Pinas din. Baka naman, mga producers, di ba? And next one na nag-stick sa akin is yung representation. While BL is just a part of it, sana dumating ang araw that producers, alam mo yon, investors, and everyone else who actually cares would, alam mo yon, choose, di ba, to represent lahat ng spectrum na LGBTQIA+ community. Kasi hindi lang naman gay love or girl love ang mahalaga dito. Lahat po tayo, regardless of our gender, deserve to have a space in that big screen. Ayan mga ka-Rainbow! So watch na uli ng replay nito. Available na sa Radyo Magazine Facebook page at sa Rainbow Radyo page. Kung na-miss nyo to dahil marami kayong matututunan again, di ba? So kung may mga questions pa, isulat lamang at type at babalikan natin yan next week. But for now, laging tandaan, anuman ang pinagdadaanan, kaya mo yan. Walang iwanan dahil dito sa Rainbow Radyo, belong tayo dito. Ako po si Coach Mike Celis, inyo nakasama for this week. Magbabalik muli next week with a new topic. Mas exciting pa kaya tutok lamang. Until then, mga ka-Rainbow, bye!
14: Rainbow Radyo. Rainbow Radyo. Kasama si Coach Mike Celis tuwing Sabado, alas 10 ng umaga sa Radyo Magazine, 1278 AM.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
16: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
17: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
16: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
17: Yan na nga, kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
16: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
17: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
16: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
17: Nako iya, hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
5: Dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
18: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
5: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
18: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
5: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
18: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
6: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
18: Magpanghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
15: Radyo Magazine 1278.
8: Radyo Pilipinas.
9: This is a public service announcement.
13: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
9: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
15: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service,
15: and Radyo Magazine,
10: 1278 AM.
9: This is a public service announcement.
12: Discipline is the key.
11: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad. Hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
12: Kilatisin ang sarili.
11: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
12: Importante rin na ating laging isipin.
11: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
12: Isang mahalagang paalala
11: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
19: A public service announcement
15: from PBS,
9: Presidential Broadcast Service
15: at Radyo Pilipinas,
9: Radyo
15: Magazine,
10: 1278 AM.
20: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
15: Radyo Magazine 1278.
21: Bubungad sa umaga.
22: Trending issues na pinag-uusapan.
23: Mga programang aabangan.
24: Agahan ang kahaponan.
23: 66 Informasyon.
25: GIS, your general information station.
10: Radyo Magazine 1278 AM.
8: Radyo Pilipinas.
21: Radyo Publiko.
8: Radyo Pilipinas.
26: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
27: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
26: Last week, dumayo ang Pangulo sa Vintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
0: rice farmer sa vegetable farmer po ako pero nung nagkaroon kami ng beneficyo galing sa DOST po ay nagiging bamboo fiber extractor.
1: Pati bamboo.
2: So,
26: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
2: Dati sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya at nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
3: Noong natutunan ko po yung paggawa,
4: sino nagturo sa
3: nag-training po kami sa DOST.
4: Sa DOST din.
26: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
7: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
26: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
14: Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpaliban ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
16: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
14: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
28: Dagling kaalaman.
29: Sa mga nagtatrabaho, isang luxury o luho ang magkaroon ng oras para mag-siesta matapos mananghalian. Pero alam ba ninyo na ang pag-idlip sa hapon ng ilang minuto ay mabuti ang naidudulot sa kalusugan lalo na sa improved cognitive function ng brain? Ang power nap ay mas epektibong gawin kaysa sa pag-inom ng kape o energy drinks sa panahon ng sobra kayong inaantok. Kailangan lamang na gawin ito ng tama. Less is more, ika nga. Iba-iba ang mga opinyon sa power nap. Sa iba, 30 minuto o mas mababa pa dito ang dapat na power nap. Habang ang iba naman ay nagsasabing dapat isang oras o higit pa ang siesta. Ngunit mas marami ang naniniwala na ang susi ay panatilihing maikli ang pagtulog sa hapon, kung saan ang katawan ay papasok lamang sa unang dalawang stages o yugto ng pagtulog. Kung nakapasok na kasi sa ikatlong yugto ng pagtulog o yung tinatawag na deep sleep, ang isang tao, makakaranas na ito ng tinatawag na sleep inertia o yung stage kung saan walang pagkilos ang makikita at pakiramdam nito sa paggising ang pagkaliyo o hilo na gusto pa ulit nitong bumalik sa tulog. Ang power nap ay mabuti sa pag-re-energize ng katawan.
28: Dagling kaalaman.

0: Pilipinas.
1: Interesting na usapan.
2: Hindi heavy.
3: Tugtugang chill.
1: Suave.
4: Learning from home, na hindi boring.
3: Radyo Magazine.
5: 1278 AM.
6: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
7: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
8: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
9: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
10: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
11: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
12: Radyo on the go.
11: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
13: Yay!
6: I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
6: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
11: Libre to ha?
14: Walang bayad?
11: Oo, walang bayad!
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.

0: nilagnat na. Sabi, dengue raw.
1: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
0: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
1: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
0: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
1: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo! Publiko!
2: Radyo Pilipinas.
4: Interesting na usapan.
5: Hindi heavy!
6: Tugtugang chill.
4: Suave.
7: Learning from home, may hindi boring.
8: Radyo Magazine.
9: 1278 AM.
10: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilom at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't makinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
11: Good morning. This is Dr. George Oñate. We would like to welcome everybody to all our listeners and our people on live video to this good Saturday morning, this blessed Saturday morning. Today we will be discussing on Laban o Bawi, navigating the academic and career burnout. We'd like to say thank you, Radyo Magazine, President of the Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services, Officer in Charge, Alan Alanige, Radyo Magazine Station Manager, Ms. Marinella Texon, Technical Team, Marisol Malimban, Sam Reyes, Rona Esperanza, Julius Ungab, and Camille Umali, Executive Producer, Jared Moreno, and Stinger voiceover, Mitzi Colleen Aguinaldo. Alam niyo, madalas nating marinig ang linyang, grabe, burnout na talaga ako. At baka nasabi mo na rin ito habang nakatitig sa laptop sa opisina, habang binubuklat ang reviewers para sa isang exam. O kahit sa bahay habang inaasikaso ang pamilya at ang napakaraming kailangan gawin. Minsan pati sa mga bagay na dati nating minamahal, sa trabaho, sa pag-aaral, sa pag-aalaga sa pamilya o sa pagpapatakbo ng negosyo, bigla nating nararamdaman na parang wala na tayong may bigay, parang natuyo na ang balon. Pero ang burnout ay hindi simpleng pagod na mawawala pagkatapos ng isang mahimbing na tulog. It can happen to the student striving for honors, the young professional building a career, the healthcare worker caring for others, the parent holding a family together, and even the CEO carrying an entire organization on their shoulders. Burnout doesn't care about your job title, your grades, or how successful you appear to be. At marahil iyon ang isa sa pinakamahalagang bagay na pag-uusapan natin ngayong umaga. Paano ba natin malalaman kung burnout na ito at hindi lang simpleng stress, pagod o kawalan ng gana?

0: Bakit may mga taong kahit mahal nila ang ginagawa nila, nauubos pa rin? Bakit may mga taong kapag nagpapahinga ay nakakaramdam pa ng guilt na para bang kailangan lagi tayong may ginagawa para maging worthy? At higit sa lahat, kailan ba tayo dapat lumaban? At kailan naman kailangan nating bumawi? Hindi bilang pagsuko, kundi bilang pagkilala na minsan ang paghinga, paghingi ng tulong, at pagbabago ng direksyon ay bahagi rin ng pagiging matatag. Nandito tayo para humihiminto sandali, makinig sa ating sarili, at maunawaan kung anong ang sinasabi ng ating isip at katawan kapag sinasabing itong pagod na ako. Dahil baka ang kailangan natin ay hindi palaging mas matinding pagpupursige. Baka minsan, kailan lang natin matutong huminto, huminga at alagaan ang sarili para muli nating mahanap ang migas na akala natin ay tuluyan ng nawala. Kaya samahan ninyo kami sa isang makabuluhang usapan. May chance din kayo magtanong ng live. I-comment lang sa Facebook page ng Radyo Magazine, 1278 AM. To participate in today's discussion, let's make this a meaningful conversation together. At para tulungan tayong himayin ang napaka-relevant na topic na ito, kasama natin ang isang kasama sa profesyon na kilala hindi lang sa kanyang galing sa klinika, kundi sa kanyang dedikasyon sa pagpapalaganap ng mental health awareness sa bansa. She is a seasoned psychiatrist, a mentor, and a staunch advocate for wellness in the workplace and in schools. She has spent years helping individuals navigate the complexities of their emotions and life transitions. Friends, let's welcome Dr. Glenda Basubas. Magandang umaga, Dr. Glenda. Salamat at pinaunlakan mo kami rito sa Mind Matters.
1: Hello. Magandang umaga po sa lahat. Magandang umaga, Doc George. Hi. Hello. Welcome, everyone.
0: Good morning, Doc.
1: I'm so happy na at least napagbigyan po ako ng isang pagkakataon na kahit man lang makipag-usap sa inyo at talakayin natin. Lalo na itong inaano natin na stress at burnout.
0: Sige, Doc. Let's start with our formal program. So let's start with part one. Bakit parang lahat tayo pagod? First question, Doc. Doc, parang may napansin tayong pagbabago sa mga nakaraang taon. Hindi lang ilang tao ang nasasabing pagod sila. Parang buong henerasyon ang nagsasabing ubos na sila. Sa inyong karanasan bilang psychiatrist, ano ang napapansin ninyong nagbabago sa mga kwentong narinig nyo sa clinic kumpara 10 o 15 taon na ang nakalipas?
1: Oo, no, yun talaga. The present generation, mas malaki kasi yung nai-experience nilang stress than nung mga tao, mga 10 to 15 years ago. At saka for me, kasagaran, yun, it has something to do with the following factors. Sa nito might be constant digital connectivity. No? Kung baga, palagi na lang silang nasa social media. Kapag nasa social media kasi, may tendency na kinukumpara mo yung sarili mo sa mga ibang tao. Tapos sa social media, usually nakita mo yan sa Facebook, di ba po? usually mga tao nagpo-post sila, very successful, nasa abroad sila, tapos ang tendency mo ay mabuti pa sila, no? Palaging nasa abroad. Napaka-successful naman nila. Yun, isa yun. Dahil palagi tayong nag-aano sa ating Facebook at Instagram at whatever. Tapos, another factor, kung palagi kang nasa digital connectivity, ika nga, ay meron kang mararanasan na tinatawag nating notification fatigue, no? 'Di ba? Ngayon nakikita mo halos mga tao palaging may cellphone at saka mas ano pa nila, makalimutan nilang ibang bagay, wag lang yung cellphone. Palaging nagbabas yung phone. Tapos yung brain mo palaging nagsasabi na, ay ano naman kaya ito? Ano na naman yung message ngayon? Tapos yung isa pang sabi nila ngayon na FOMO, fear of missing out. Yung parang feel mo, pressured ka talaga to stay online or else hindi ka ma-updated kung ano yung mga pangyayari ngayong panahon na ngayon. Tapos, aside from the digital connectivity, meron naman tayong tinatawag na economic instability. 'Di ba? High cost of living, ang mahal ng housing, ang food. Tapos kung minsan that's going to go with job market changes. We have a lot of college graduates. Kayo dyan, college graduate kayo. Sabi nga noon kapag nakagraduate ka na ng grade 12, 'di ba? Pwede ka nang magtrabaho. But what is the reality? Ang reality is, naghahanap pa rin sila ng yung merong college education. So, what's the effect nito? Future worries, no? So, kapag you reach the age of 21, you're an adult, marami ka nang iniisip. Tapos, kung minsan naman yung mga 30 or 30 plus, iniisip naman nila na, oo nga, mayroon akong trabaho pero wala naman akong sariling bahay. No? I have to save. Yung savings ko, usually, it just goes to what really I spend for rental. Tsaka wala ngang kuminsan dream na mag-asawa, pero mag-asawa ka, pero you need to have also economic instability. Kapag yung job mo naman just pays enough for your daily needs and consumption, you'd think twice about marrying and starting a family, no? At tapos, isa pa siguro is the information overload. Napakaraming news ngayon. 24/7 news cycles. Kapag meron kang cellphone or gadget, you receive a lot of breaking news. At saka buti sana kung maganda yung news. Eh usually, mga global crisis, yung war, yung mga disasters, no, instantly, nalalaman mo siya constantly. Hindi lang instantly, but constantly, no? Tapos andyan pa yung mga concerns siguro, like climate anxiety, climate change. Mga younger generation ngayon, they care so much for the future of the planet. At saka anong mangyayari natin, no? What with all the global catastrophes and natural disasters? So, yun. For me, those are the three most common reasons, no? Kung bakit ibang-iba na ang panahon 15 years ago as compared to at present. So, yun yung tatlo. Yung digital connectivity, yung economic instability. For me, these are the three important things plus the information overload.
0: So, you're saying, Doc, di ba, marami nang nagsasabing na mas mabigat ang pressure ngayon para sa mga estudyante at young professionals. Ano kaya ang nagtutulak nito sa especially sa mga estudyante at saka sa mga young professionals? Aside sa yung na-point out mo. Specifically
1: yun.
0: For them, I guess. Ayun na.
1: Really,
0: sige.
1: Ang pressure.
0: Ano na lang do? We'll go to the next question. Kapag naririnig ninyo ang salitang burnout, ano ang pinakamamalaking maling akala ng mga tao tungkol dito?
1: Ah, okay, sige. So, common misconceptions, kumbaga, no? Ang ibang tao, kapag they feel tired na, sabi nila na, ay, burnout, ay, physical tiredness lang yan. They think na all you need is just a good night's sleep, no? Pero actually, hindi eh. Tapos yung iba naman, ang kala nila, it happens from working too many hours, no? So, for them, burnout na yan. Then, another thing is, yung ibang tao naman, pag-akala nila, ay, kung nabiburnout ka, weak ka siguro ng ano, personality. Kasi bakit ka ganyan? O baka naman, depressed ka na. No? So, yeah, yun ang mga, for me, common misconceptions. Tapos, they will think na siguro nangyayari lang ito mula sa masyadong mahaba na yung trabaho. Tsaka what I will need is just a weekend off para ma-fix ko na. Karaniwang maling pag-akala, no, na yun ay ano, burnout na. Pero actually, we can consider na it's already just getting stressed. That's just the beginning, no? Pero when it goes on and on, tsaka masyadong goes to the extent na hindi mo na kaya, no? So there is a big possibility na baka hindi na kaya ng just sleeping it off or isang weekend off, maayos na siya, no? So actually, hindi talaga yan na ang burnout, no? Iba kasi talaga kung ano yung burnout na yan.
0: So, the difference, Doc, between burnout and the regular depression, how do you know the difference?
1: Okay, so ganito yan. Ang burnout ay isang estado ng matinding pagkakapagod na physical, mental, emotional na aspeto na dulot ng matagal at hindi mo na masabing namamahalang stress lang, no? Hindi ito tanda ng kahinaan at saka hindi sa halip ito ay isang natural na reaksyon sa mga tao na tuloy-tuloy ng labis ang pagkakapagod nila at saka sa mga hamong humihigit na sa kanilang kakayahining pagharap. No, so there's just too much sa stress, no? So kumbaga, it is not really a sign of weakness. Instead, tinatawag siyang natural na human response to chronic over exertion at demands na nag-exceed na sa kapasidad ng isang tao to cope, no? Na beyond na sa kanyang kakayahan.
0: Okay, Doc. That's a very good explanation. Maaari bang mag-burnout ang taong mahal na mahal ang ginagawa niya? Paano nangyayari yun?
1: Ay, oo. Pwedeng-pwede. Kasi, let's say, gustong-gusto mo yung ginagawa mo. Kaya lang, there is just too much na hindi na kaya ng mental at saka physical health mo, no? So, like for example ha, I'll just say a typical example for yung nagtitrain sa pagka-resident na doktor, no? Kapag sobrang-sobra na yung ginagawa nila at halos wala na silang pahinga at saka ang ano nila, ang pag ano nila sa pasyente is just too much, no? So take for example, sa outpatient department, i-imagine mo na aabot yan ng mga 100 to 200 patients every day at saka puro ito about mental health, no? So it is very it is but also accepting na kung minsan kahit gustong-gusto ng isang doktor na kanyang i-manage pa yung mga pasyente na mayroong mental health problem. So baka meron na ring compassion fatigue, no? Which is also a sign of burnout. Kahit na gusto mo sanang tulungan yung pasyente, pero pagod ka na, no? Too much na yung ano mo, wala ka na halos na rest. Kaya kailangan mo nang magpahinga. Kailangan mo ng time for yourself para maka-unwind. Kumbaga yung hinahanap is the work-life balance, no? So, spending too much time working also or caregiving with a little time to rest, sleep, or fun should also equate to each other, no? So, you work and you play at the same time. Kaya, yes,
0: Bigla ko
1: the
0: naalala
1: answer
0: yung
1: is
0: resident ako dati, Dokya. May
1: oh,
0: mga
1: di
0: taong
1: ba?
0: yung may mga taong sobrang productive pa rin kahit burnout na sila. Paano ninyo makilala ang burnout kahit hindi pa ito napapansin ng mismong tao?
1: Usually, we encounter that in people who are perfectionist, no? Ang taong isang perfectionist, malaki yung siniset niyang goals. Unrealistically high yung standards niya sa kanyang sarili. Tapos, he refuses or she refuses to ask for help. Pero malalaman mo na kasi number one factor there is madaling-madali na lang siyang magkasakit. No? So remember, kapag sobrang pagod ka na, kahit mahal na mahal mo pa yung ginagawa mo, at saka you seem like you are still going to work, nagfa-function ka na, pero yung health mo hindi na maganda. Palagi ka ng nagkakaroon ng colds, ng flu, pagod na yung katawan mo, no? So, oo, may mga taong kinakaya nila yung tinatawag natin na high stress roles, no? So, especially yung working in helping professions, no? Yung mga doctors, yung mga nurses, yung mga social workers, no? So, ano-anuhan mo talaga na you try to do the best that you can in healthcare and emergency response. Pero makikita na rin siya kasi number one factor there is yung tinatawag natin na compassion fatigue. Yes, you still want to help. You still face the patient, namamasyente ka pa rin kapag doktor ka, pero manonotice mo na rin or siguro ng ibang ka-workmates or colleagues mo or let's say the nurses will notice na parang madali na yatang magalit si doktor ngayon ah. Noon mas pasensyoso siya. Oo, namamasyente pa si doktor, pero parang wala ng pasensya. No? So, usually, kung minsan tayo hindi natin nanonotice. Pero yung people around us, yung colleagues natin, nanonotice na nila. Meron na talagang difference. So yun, yun lang ang masasabi ko dyan.
0: Okay. That's an interesting point of view, Doc. Bakit tayo naubos? Part 3. Hindi naman lahat ng taong sobrang busy ay may burnout. Ay mayroon ding hindi naman ganoon kabigat ang workload pero pakiramdam nila ay wala na silang maibigay. Ano ang pinakakaiba ng dalawang sitwasyon na iyon?
1: No? So, merong iba, hindi naman ganun kabigat ang workload, pero pakiramdam nila, wala na silang maibigay. Dito naman pumapasok yung tinatawag natin na resilience factor. Yung capacity ng isang individual to adjust to certain situations. Kailangan din kasi na ma-aware tayo sa ating sarili. No? So like for example, setting boundaries, no? Merong mga taong tinatawag natin na palaging nag-yes, no? Palaging yes man, no? Kahit ayaw nilang gawin, tapos merong isang ang boss or somebody who will say na, o sige, dito ka muna, ito yung gawin mo. Kahit hindi na kaya niya, ay sasabihin pa rin niya na, oo, sige, oo. So, yun yung mga taong hindi marunong makapagsabi when to say no. Or kung hindi ko na kaya, or I need to rest, no? Or pwede po bang mag-ano muna ako, mag-break muna ako ng mga 10 minutes. Yung mga short breaks, kumbaga. Isa yon, no? Tapos, yung iba naman, parang wala na silang boundaries sa sarili nila. Setting boundaries ba na? Alam mo na na parang nag-intrude na yung isang tao sa private or private life mo. Wala ka ng time for your own me time or private time for your family, for example. Pero ina-accommodate mo pa rin, no? So, yun, isa yun, na setting boundaries at saka when to actually say no kung hindi na kaya, when to ask for help, no? So, let's say pagod ka na. Ngayon naman, talagang ano ang mental health in the workplace, even at school. Pinopromote na yan sa school at saka sa mga workplace, mga trabaho. Kapag hindi na kaya, kailangan kasi meron talagang support para sa mental health. Kailangan din itong i-advocate sa workplace at saka sa schools na it's okay not to be okay. Kung hindi ka okay, all you have to do is ask for help. Nandiyan naman yung help. Pero kung hindi mo yan i-open up, wala kang mapagsabihan. You don't know how to ask for help. So it's really going to be more difficult for the individual to adjust to that given situation. Lalo na kapag stressful na yung mga activities, no? At work or at school.
0: Yeah, you're talking about the people pleasers, Doc, the one achievers, no, nung
1: Yes, oo.
0: magkakaproblema ng mga ganyan, no. Okay, next question, Doc. Bakit may mga taong kapag nagpapahinga ay lalo pang nakakaramdam ng guilt na para bang may mali kapag hindi sila productive?
1: I think this goes back to people who have a very strict conscience, no? Punitive conscience. So yung konsensya nila masyadong madaling mag-guilty, no? Part of that also kasi sa ano mo rin yan eh, upbringing mo. Kapag lumalaki ka sa isang pamilya na palaging ini-instill sa mind mo na kailangan gawin mo yan, kailangan magaling ka dyan, all those things, there's just a lot of demands within the family. So, as the child grows in a house na ganon or upbringing, madali siyang makonsensya, no? So, parang sabi, masasabi agad ng tao, ay, hindi ko nagawa yon. So, I don't think I deserve the rest. Hindi ko nga natapos yung mga deadlines. Kailangan hindi ako mag-rest. Kahit kailangan natin niya talagang mag-rest. Kaya nga, kahit na sinasabihan na siya ng HR, yung sa human resource or sa guidance counselor na you need rest, no? Alam nyo ba na meron na tayong part na tinatawag natin na mental health wellness leave, no? Mental wellness health leave. Nandiyan na yan. It is supposed to be in every workplace. In the government, binibigyan tayo ng 5 days of mental wellness health leave, no? So, ngayon, last year, wala pa yan. It's just this year. No, kaya George, sa panahon mo, wala pa yon, no? But now, it's already given. Every resident in training, all the employees are given that 5 days. And you can choose, no? Hindi mo naman siya makuha straight 5 days. Pwede mong kunin 3 days, then you go back, then kuha ka na naman ng another 2 days. And hindi ito, ano ha, this cannot be converted to cash. At therefore, kailangan gamitin mo siya. Kasi di ba, meron tayong ano, meron tayong pag-iisip na, ay, hindi ko gagamitin yung mga leave ko. Kasi yung leave credits ko, pwede ko naman yun ma-monetize. No? So, ito hindi. So, this is part of what the government is actually doing for our mental wellness. So, binibigyan halaga ang ating kaisipan sa ating gobyerno ngayon. So, that's why we're now given this privilege. This doesn't include even the mandatory vacation leave. Diba? Meron tayong mandatory vacation leave. I think that's 8 days now. So imagine you have 8 days na vacation leave na you have to take that or else hindi yan mako-convert, no? Hindi yan mako-convert to money. Plus yung 5 days mo, no? So ang ganda na, no? I'm actually happy about this kasi it helps the people in the workplace. And this is not only for government institutions. This should also be instituted sa mga pribadong sektor, no? Okay, so that's one. Kaya it's also good, no? We should not
0: Yeah,
1: feel
0: that's better
1: guilty.
0: than no. Wala yan sa dati when I was a resident. Padok ah. Ang lucky naman ng mga tao ngayon ah. Okay,
1: very
0: so let's go.
1: Lucky.
0: Yes, Doc. So let's go to the next question. May mga tao na sa paningin ng iba ay successful. Maganda ang trabaho, mataas ang grades, marami nang na-achieve. Pero sila mismo, ang pakiramdam ay ubos na. Paano nangyayari yun?
1: This is a perspective sa mga tao kasi nga sa social media. Nakikita nyo sa Instagram, sa Facebook, ang ganda-ganda ng mga kasuotan nila. Palagi silang yung mga friends mo, kakilala mo, yung mga kabatch mo sa elementary, sa high school, nakikita mo sa social media. Tapos tingin mo, ay, ang ganda ng buhay nila. Ako parang sobrang-sobrang na yung pagkakayod ko. Wala na yata akong halos panahon para sa sarili ko. Sila, ang ganda-ganda, ang gwapo-gwapo pa rin nila. No? They look young. No? So, that is the problem with comparing yourself. Dahil din sa social media, ang tendency ng isang tao ay palaging kinukumpara mo ang sarili mo sa ibang tao. When in fact, dapat i-compare mo yung sarili mo sa sarili mo rin. Kamusta ka noon? How many years ago? Kamusta ka ngayon? Diba? May trabaho ka na. Or kung wala kang trabaho, siguro maghahanap ka, mag-a-apply ka. No? So, let us not compare ourselves with other people. Kasi ang tendency dyan, kung kinukumpara natin yung sarili natin sa iba, there will always be people better than us and there will always be people lesser than us. So, let's just compare ourselves to ourselves ngayon. Kung paano na tayo ngayon, ano bang nangyari? Kasi kahit somehow, meron talagang degree of improvement. Hindi man siguro masyado, pero at least merong improvement.
0: I agree, Doc. So, bakit napakahirap para sa maraming tao na aminin, hindi na nila kaya?
1: Siyempre, no? Again, that goes back to comparing oneself. No? So, kung, di ba may saying tayo, kung kaya nila, kaya ko. Pero, dapat tanggapin natin ang realidad. Hindi naman lahat pantay-pantay when it comes to resilience. May ibang tao talaga na magaling silang mag-adjust. At tayo naman, meron din tayong sariling adjustment capacity na hanggang dyan lang tayo. Pagod na ako. I need rest. No? I think what we need there is the humility. Pagka kumbaba, no? To accept may limitasyon tayong lahat. Pero hindi pantay-pantay ang ating limitasyon. What is important is that we are self-aware of our own limitations. At dapat tanggapin natin yun. We should have that degree of acceptance. And there also the humility to accept, kailangan ko na talaga ng tulong. At saka kung pagod ka na, hindi naman yun sign na weak ka eh. No? Kasi ang sign of weakness doesn't measure na dahil hindi mo na kaya, weak ka as a person. Gaya lang ng depression, di ba? Kapag nadidepress ang isang tao, hindi naman nangangahulugan na weak siya ng pagkatao. Meron lang talaga tayo, each and every one of us, meron tayong, kumbaga, similar to
0: breaking point.
1: Boiling point, di ba?
0: Breaking
1: na
0: point.
1: Breaking point. Hanggang dyan lang ako, hindi ko na kaya, I have to rest. No? So, doon mo masasabi na, okay, lalaban pa ba ako or suko na ako? No? Or kailangan ko lang bumawi. I just need a break and then I'll be okay again. Or I just need a little help from the counseling department. No? And the HR sa trabaho, HR people are very willing to help. All you have to do is just ask. Ganon din sa mga students, ha? Kayong mga students dyan, huwag nyo agad isipin, huwag nyo stigmatize na, ay, pumupunta sa guidance counselor, hindi na niya kaya. Or no, don't think that, no? The best time to ask for help is kung na-feel mo na na parang pagod ka na at parang need mo na yung guidance para sa mental wellness, no? Dapat hindi natin isipin o mamasamain yung paghingi ng tulong sa mental health.
0: Okay, the perfect segue into our next part, which is the laban o bawi part. Sige, Doc. Kailan nagiging courage ang pananatili at kailan naman nagiging courage ang pag-alis o pagbabago ng direksyon ng buhay mo?
1: The courage to continue, to persevere, or the courage to change, no? Okay, so I would say start with self-awareness. Do a reflection, no? Pag-isipan mong maigi. No? So, for those who are working, ganito lang yung itanong mo sa sarili mo. Every time you wake up sa pagising mo, how do you feel? Do you look forward to working? Do you look forward to reporting for duty? Or feel mo ba na you have to drag yourself out of bed para lang pumasok ka sa trabaho mo? That is a simple question, but it is highly reflective. So, maano mo agad na, oo nga, no? Bakit parang ganito na ako? Instead na I will look forward sa trabaho, parang, ay, Monday na naman, kailangan ko na namang pumasok. No? So, that's a sign. That is actually a red flag. It's calling you out. Are you still okay? Okay ka pa ba? Or kailangan mo munang mag-break? Kailangan mo muna ng pahinga? Kailangan mo muna ng tulong? No? But if your feeling is like, Pagod ako. This is a Monday. I have to go to work. But I know kaya ko pa. No? Kaya ko pa. So that means you are still encouraging yourself. You still have that energy. No? You can still go on. You can still persevere. Or baka kaya mo pa, but you just need a little help. No, you just need a little help. Like for example, maybe a little counseling or maybe a visit to a psychologist or maybe to a psychiatrist para matulungan ka. Or maybe you need a break. You need a talk with your supervisor. Kung sa mga yung nagtatrabaho, kapag ang problema is the supervisor, the go-between is the HR, no? So, kailangan alam mo lang kung saan ka makapaghingi ng tulong. Where to go, no? Kapag hindi na talaga kaya, have the courage also to change. Kasi kung minsan, you have to think also, is this really the one for me? Let's say student ka. At halos lahat ng grades mo are failing. Then you try questioning yourself, is this course really for me? Or maybe there is something better. You need the reflection. Kasi most students who are not doing well at school have this problem of motivation. Yung motivation factor mo. Bakit ayaw mo na? Bakit hindi mo na kaya? So, ask yourself again, is it for you when you are in college? The degree that you are taking up. Kapag high school ka naman, usually sa high school, you can also try asking for help. Because there might be certain factors, environment, o di naman kaya sa family, o di naman kaya sa study habits mo, na kailangan lang ng tulong, kailangan lang ng push. Kaya seeking help really is number one. But you can only seek for help if you are already self-aware. Kaya ang payo ko naman sa mga schools, workplace, be proactive. No? Let us advocate for mental health, mental wellness, para naman hindi na stigmatize yung ating mga co-workers or mga students to ask for help. So siguro kapag ganun na, then the individual will be helped whether laban pa ba tayo or maybe there's another way. No? Cause kung minsan, it can also be a sign, no? Na this may not be for you, but there might be also another much better, much productive way out. No? So all we have to do also is to look into ourselves and examine.
0: Awesome, Doc. Sige. Doc, let's go to the take-home message na. We're on our way. So bago tayo magtapos, gusto nating iwan ng mensaheng baon sa ating mga listeners. Kung may nakikinig sa atin ngayon na pakiramdam ay wala na siyang maibigay sa trabaho, sa pag-aral, sa pamilya o maging sa sarili niya. Ano po ang gusto ninyong sabihin sa kanila?
1: Okay, so these are things that you need to remember, ha? Number one, tao ka. Hindi ka isa taong gumagawa, no? Hindi mo mababa yung halaga mo dahil lang na hindi ka na makagalaw ngayon. At saka let's go back to the earlier intro mo, Doc George, no? Which I agree na kapag tuyo na ang balon, hindi ka na maaring makapagbuhos pa ng tubig mula sa isang balon o isang tasa na wala ng laman. Kaya tigilan mo yung pagbubuhos. You cannot pour from an empty cup. You need rest, no? So remember, ang pahinga ay hindi lang isang gantimpala. Hindi mo kailangang pagkakakitaan ng karapatang magpahinga, no? Sa pamamagitan ng sobrang papakahirap there, no? Ang pahinga ay isang pangunahing pangangailangan. Tulad din niya ng tubig at hangin. Kaya with this, I would like to wish everyone to find yourself a time to rest. There is a time to work, a time to play, and a time to rest.
0: Ganda yan, Luca. At para naman sa mga mahal nila sa buhay, mga magulang, partner, kaibigan, supervisors or guro, ano ang isang bagay na maaari nilang gawin simula ngayon, araw, upang makatulong sa isang taong posibleng nakaranas ng burnout?
1: Yes. By being proactive, we should also be observant. Kapag meron kang kakilala, no, na or magulang or yung partner mo, kaibigan man, or in the workplace or sa school, kung meron kang nanotice sa kanila, try to tell them na it is okay kapag hindi tayo okay. Always try to ask them, kamusta ka ngayon? No? Or kung baga like, I'm here, try to present yourself that you're there, and then you are willing to help. There are ways of asking help, at hindi na huli ang lahat, no? You can always go and try to find yourself a time to have some break, to rest, to ask help, at saka hindi yun nangangahulugan na ikaw ay mahina. No? So, it is a fact of life. Tao lang tayo. We need the time to rest.
0: All right, Doc. Good message. Napakabilis na ng oras kapag ganito kabuluhan ang usapan. Maraming salamat muli, Dr. Glenda Basubas, sa pagbabahagi ng inyong karunungan at puso ngayong umaga. At sa ating mga listeners, sana ay may katayong mahalagang paalala mula sa ating pag-uusap ngayon. Ang burnout ay hindi tanda ng kahinaan, hindi sa kagkulang. No? Minsan, hindi naman dahil mahina tayo nauubos. Minsan, sadyang napakarami lang ng hihingi ng mundo. At kahit gaano tayo kakatatag, tayo rin, tayo napapagod. May hanggan, may hangganan, kailangan din

0: Welcome sa Mind Matters, kung saan ang bawat kwentuhan ay isang hakbang tungo sa pag-unawa, paghilo at pag-asa. Samahan niyo kaming pag-usapan ng mental wellness at himayin ang mga paksang sumasalamin sa ating lahat. Tara na't pakinig sa usapang makabuluhan, payo ng eksperto at mga kwentong nagbibigay inspirasyon. Usap tayo, sabay nating tatahakin ito. Hatid sa inyo ng Philippine Psychiatric Association dito sa Radyo Magazine.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
6: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
5: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
6: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
5: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
6: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspension o advisory.
5: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
6: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niyan ay sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
7: Radyo Magazine, 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Impormasyon.
13: GIS, your general information station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
14: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
15: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
14: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
15: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
14: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
15: Pangatlo, ianda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit, at flashlight.
16: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
15: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
7: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
0: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
2: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
2: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
18: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
12: 66
8: 6 Impormasyon.
13: GIS, your General Information Station.
15: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
12: Ang oras po natin, 2 minuto makalipas ang alas 12 ng tanghali.
15: Alertong Araw, Pilipinas. Narito na ang mga pinakamaiinit na balita sa oras na ito.

0: Para sa ulo ng mga balita, DSWD nakapaghatid na ng 2.2 milyong family food packs sa mga apektado ng sama ng panahon. Para sa buong detalye ng balita, narito si Ray Ferrer.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
2: Mahigit 2.2 milyong family food packs na ang ipamahagi ng Department of Social Welfare and Development sa mga pamilyang naapektuhan ng mga bagyo at habagat. Ayon sa DSWD, 2,265,752 family food packs, 14,896 na non-food items at 23,688 ready-to-eat food boxes ang naipamahagi hanggang kagabi. Sa cloud ng distribution, ang mga apektadong lugar sa 11 rehiyon, kabilang ang National Capital Region, Cordillera, Central Luzon, Calabarzon, Bicol at ilang bahagi ng Visayas at Mindanao. Ang mga ayuda ay inilabas bilang tugon sa augmentation request ng mga lokal na pamahalaan para sa mga pamilyang naapektuhan ng kalamidad. Sinabi ng DSWD na patuloy ang koordinasyon nito sa mga lokal na pamahalaan upang matiyak ang mabilis at tuloy-tuloy na paghatid ng kinakailangang tulong sa mga apektadong komunidad. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: Samantala, Aquino Bridge sa Tarlac isinara matapos magtamo ng pinsala. DPWH agarang nag-inspeksyon matapos ang insidente. Pansamantalang isinara sa lahat ng sasakyan ang Aquino Bridge sa Tarlac City matapos itong magtamo ng pinsala sa pundasyon dahil sa walang tigil na pag-ulan dulot ng habagat at malakas na agos sa Tarlac River. Ayon sa Department of Public Works and Highways o DPWH, Tarlac First District Engineering Office, agad silang nagsagawa ng inspeksyon bandang alas 12 ng madaling araw ngayong Agosto 29, ilang minuto matapos ipasara ang tulay dakong 11:56 ng gabi. Ang agarang pag-aksyon ay alinsunod sa direktiba ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. na unahin ang kaligtasan ng publiko at ang mabilis na pagtugon sa mga mapinsalang infrastruktura. Agad ding naglagay ng mga barikada at nag-deploy ng mga tauhan ng ahensya habang isinasagawa ang masusing structural assessment ng tulay. Samantala, pinapayuhan ng mga motorista na dumaan muna sa Agana Bridge at iba pang alternatibong ruta habang nananatiling sarado ang Aquino Bridge. Patuloy namang nakikipag-ugnayan ng DPWH sa mga lokal na ahensya upang mapabilis ang traffic management at ang pagsusuri para sa agarang pagkukumpuni ng naturang tulay. Ang ulat na yan ay hatid sa atin ni EJ Lazaro.
1: Radyo Magazine, Radyo Magazine. Report, report, report.
0: At para sa huling balita, matagumpay na pulong ng delegasyon ng Pilipinas sa META makakatulong upang sugpuin ang elemento ng NVE, fake news at troll farm sa Pilipinas. Ayon yan sa NBI. Ibinida ni National Bureau of Investigation na NBI Director Attorney Melvin Matibag ang mabungang pulong ng delegasyon ng bansa sa social media company na Meta na siyang nagpapatakbo ng social media platform na Facebook. Kumpiyansa si Matibag na mababawasan at mawawala ang negatibong impluensya ng social media sa mga kabataan kapag ipinatupad na ng kumpanyang Meta ang kaniyang naipangako. Naging maganda ang pagtugon ng Meta sa panawagan ng pamahalaan ng Pilipinas kaugnay sa idinulog nilang mga lumalalang insidente ng negatibong impluensya ng social media sa mga kabataan. Bukod sa mga akto o plano ng karahasan na posible ng agad matukoy at matutunton, ay mas mabilis na ring matutukoy ang mga nagpapalaganap ng fake news kapag ipinatupad na ng Meta ang nasabing paghihigpit sa kanilang platform. Bukod pa rito, magtatayo rin ang opisina ng Meta no sa Pilipinas upang mapabilis maaksyonan ang mga ulat mula sa lokal na law enforcement. Magugunitang ibinunyaga ni Matibag na mayroong ilang mga groomers na gumagamit ng social media para turuan ang mga kabataan na gumamit ng iba't ibang krimen. Ang ulat na yan ay hatid sa atin ni F. Gaitos.
1: Radyo Magazine. Radyo.

0: pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan!
1: Kabataan, kasama sa usapan.
2: RG!
3: Radyo Magazine 1278.
4: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
5: Ikaw ba ay naharana na?
6: Tumawin mo sana.
5: Sabi nila, ang harana ay isang matandang tradisyon ng pangliligaw sa Pilipinas na unti-unti nang nakakalimutan. The harana or the serenade first gained popularity in the early part of the Spanish period. Ang manliligaw o nanunuyo ang siyang kumakanta at pag sinuwerte, sila ay papapasukin sa bahay. Pag minalas, water gets thrown at them or sometimes even worse things. There's a website that actually books haranas for you to experience this widely known tradition. Sa iyong palagay,
7: uso pa ba ang harana?
4: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
3: Radyo Magazine 1278.
1: Bubungad sa umaga.
8: Trending issues na pinag-uusapan.
3: Mga programang aabangan.
9: Agahan hanggang hapunan.
3: 66 Informasyon.
10: GIS, your General Information Station.
11: Radyo Magazine 1278. AM.
12: Radyo Pilipinas.
13: Radyo Publiko.
12: Radyo Pilipinas.
14: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo. Ito ang tambayan ng mga future journos.
15: Mga balita, trends, at lifestyle.
14: Gian dito. Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster.
16: Batang Broadcaster.
14: Sa Radyo Magazine
15: 1278 AM.

0: Magandang araw, Pilipinas! What's up? Usapang Gen Z at broadcasting ba ang hanap mo? Nako, dito yan, sigurado! Ako po ang inyong lingkod, Jared Moreno. Handa sa kulitan, kwentuhan, at balitang suwak sa kabataan. Ito ang Batang Broadcaster. Ayan. Pero bago po tayo magsimula sa ating talakayan ngayong Sabado, katulad po ng lagi nating paanyaya, huwag niyo pong kakalimutang i-like at i-follow ang aming social media pages at Radyo Magazine. Radyo Magazine po sa Facebook, Instagram, TikTok, X, at YouTube. At kung kayo po may mga mensahe, no, paari niyo po yung ipadala sa aming Gmail at radyomagazine@gmail.com. At sa pagkakataong hindi nyo po kasama ang inyong radyo, nako, pwede nyo rin pong i-download ang aming mobile application. Yan po ay PBS Receiver na maaari pong i-download sa Google Play Store at Apple App Store for free. Nako, mapapakinggan nyo na po ang lahat ng istasyon sa ilalim ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services. Kabilang na po dyan ang Radyo Magazine. At maaari nyo na rin po kaming masubaybayan sa aming website para po sa mas maraming magazine stories, featured articles at iba pang tampok. I-type lamang ang radyopilipinas.ph/radyomagazine sa inyong browser. Kaya ano pang hinihintay nyo? I-search na po ang aming website, no? Radyo Magazine, para sa mas marami pang featured articles para sa inyo. Ito po ang Batang Broadcaster.
1: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
0: Sa likod po ng bawat litrato, nako, ay may kwentong naghihintay para mabigyan ng buhay, no? At sa konteksto nga po, sa mundo ng pamamahayag, ang mga litrato po ay mas nagbibigay ng buo at konkretong kwento sa mga balitang na ibabahagi. Ito po ay nagsisilbing muka para bigyan ng muka yung mga balitang ating nababasa everyday. At ngayong hapon nga po, mapalad tayo dahil makakapanayam natin ang isang organisasyong isinusulong ang kapakanan at nagbibigay ng espasyo para sa mga press photographers sa ating bansa. At

0: kung kilalanin ang Press Photographers of the Philippines o PPP. At ngayon nga po, kasama natin sa ating linya ng komunikasyon ang kanilang president na si Sir Edwin Bacasmas at ang kanilang PPP secretary na si Ms. Vivian Marasigan. Magandang umaga po and welcome po sa Batang Broadcaster.
1: Magandang umaga, Jared.
0: Nako, salamat po sa pagpapahiram ng inyong Sabado, no? Alas 12 po ngayong Sabado. I know na ilang po sa ating lugar ay binabha at inuulan talaga dahil nga po sa habagat, no? Pero kamusta po kayo, ma'am and sir? Hindi po ba kayo binabha or inuulan dyan sa inyong mga lugar?
1: Ikaw, Pangulo.
2: Naririnig ka?
0: Ayan sir. Rinig po tayo, no? Gusto ko lang po kayong kamustahin. Hindi po ba maulan diyan sa inyong lugar?
2: Una-una babati muna ako. Isang magandang araw para sa ating lahat. Mag-ingat po tayo. Dito po sa aming area, maulan, actually bumaba na dito sa tapat ng kondo.
0: Nako. Ayan.
2: Mahirap bumaba, baka mamaya magkaroon tayo ng leptospirosis.
0: Nako, totoo po yan. Totoo po yan, sir. No? Ngayon tagulan, talaga namang tumataas po yung exposure natin sa mga sakit, gaya na lang po na nabanggit nyo na leptospirosis. Pero sa talakayan po natin ngayong hapon, ipapakilala po natin sa mga nakikinig at nakasabaybay po sa ating programa kung ano po ba ang Press Photographers of the Philippines. At bilang panimula, syempre, ano at sino po ba ang inyong organisasyon? Maaari nyo po bang ipakilala sa atin kung sino po at ano ang PPP? Anyone can answer po.
2: Ang Press Photographers of the Philippines ay na-establish ito noong 1951. Hindi pa kami pinapanganak ni Secretary Vivian. 1951 nabuo ito nung isang photographer sa Malacañang parang binawalan pumasok pa dahil dahil sa kanyang litrato. Ayun, nabuo ito dahil doon. Hanggang sa kasalukuyan, marami na nga dumaang na presidente at ako ngayon ang pangalawang term ko na ito.
0: Wow. Okay sir, salamat po. No, nabanggit mo nga po na 1951 pa itong PPP na naitatag, no? Grabe, napakatagal na po pala. Pero gusto po naming malaman, ano po ba yung layunin? Bakit po binuo itong organisasyon at bakit po siya natatag? No, ano po yung kumbaga maitutulong nito sa mga press photographers sa ating bansa?
2: Unang-una, para sa mga kapakanan ng photographers kasi nga ang mga photographer until now parang second class lang ang tingin sa amin. Saka ang ano namin, meron kaming advocacy ngayon na nag-outreach kami. Yun. Sa mga malalayong lugar, sa mga lalo na sa mga katutubo.
0: Okay. Salamat sir, no. Kumbaga, ito pong PPP naglalayong bigyan ng espasyo yung mga press photographers sa ating bansa. Nabanggit mo nga po parang kumbaga kinikilala pangalawa lang yung mga press yung mga photographers to sa isang balita. Pero ito pong mga litrato na nakikita natin na napoproduce sa mga photographers. Ito po yung nagbibigay ng muka at buhay, no? Kumbaga nagbibigay ng additional context sa bawat balitang ating nababasa. At nabanggit mo rin Sir Edwin, no, na kayo po ay naglulunsad at aktibo rin po sa iba't ibang outreach dito sa ating bansa. Mamaya po hihimayin pa natin 'yan para lubos na maunawaan ang ating mga audience. Pero gusto ko pong kamustahin sir since kayo po ay well-versed kumbaga, no? Alam niyo po yung estado ng photography sa ating bansa. Kamusta naman po yung kalagayan ng press photographers sa ating bansa ngayon?
2: Ngayon ang mga photojournalist, although ano naman kami, ang press photographers, matatag naman ang kalalagayan namin dito sa ating bansa. Yun nga lang, maraming mga problema din na kinakaharap. Katulad ng sa mga pasahod, maliliit lang ang nakukuha ng iba. Kung talaga papasukin mo ang sa media, hindi ka talaga yayaman dito. Kundi ang ano mo lang dito is serbisyo saka yung passion mo na maghahatid ng makatutuhan ng mga pagbabalita. Yung ibang ang photojournalist ay makatutuhanan yung dapat na iahatid mo sa mga audience sa mga readers.
0: Ayun.
2: Kumbaga serbisyo ito. Kamantalang ang ano, malaking pagkakitaan sana ito kung sa halimbawa pupunta ka doon ka magpo-focus sa business katulad na sa wedding, mga corporate, malalaki ang kikitain mo diyan.
0: Nako, totoo po yan, sir. No, isa po talaga sa mga hamon na kinakaharap ng mga tao sa media, yung pagdating sa compensation. Nako, nagtutugma po yung kwento nyo, sir, sa mga nakapanayam din po nating media practitioners. Na kumbaga, sahod po talaga yung maliit pagdating dito po sa mundo ng media. No? Pero kapag ikaw po ay may kagustuhan na makapag-servisyo publiko at gusto mo po talaga yung ginagawa mo, ay pwede ka dito sa industriyang ito. Pero sir, balik po tayo sa mga panahon kayo po ay kumaga mga batang photographers, mga batang broadcaster nga po yung title ng ating programa. Pinangarap niyo po ba talagang maging photographer?
2: Sa ganang akin, kasi lumaki ako sa probinsya, ni sa hinagap ko hindi ko alam tong profession na to until na napunta ako dito. By the way, I'm from Mindanao.
0: Okay.
2: So nung mapunta ako dito, doon ko na na-realize na maano pala ako sa photo. May liga sa photo kasi may pagka-artist kasi ako eh.
0: Wow.
2: So yun. Napasok ako sa, nag-umpisa ako as laboratory labman.
0: Okay.
2: Sa isang diaryo, yung Manila Times.
0: Wow. Okay.
2: So, then doon na ano na yung ano ko na nahasa na ako doon sa pagtitingin ng mga pictures. Sabi ko kaya ko rin 'to. Saka mas nabibigyan ko pa ng ano ng pagpapahalaga kung paano maghahatid ng mga totoong mga pangyayari.
0: Ayun, salamat po. Kumbaga bata pa lang eh, andun na yung interest mo po pagdating sa pagkuha ng mga litrato. And how about si Ms. Vivian? Ma'am, kayo po ba eh, pinangarap niyo rin po talaga maging photographer? O ito po ay kumbaga parang biglaan na lang na napadpad kayo dito po sa industriya ng photography?
1: Layo nga sa tinahak kong ano eh. Kasi ako accountant by profession.
0: Okay.
1: Graduate ako ng accounting. Pero nung talagang hilig na rin na kumuha ng litrato, na-amaze ako sa mga litrato, lalo nung college, nung makita ko yung award-winning photo ni Sir Albert Garcia, sabi ko, isang araw kukuha rin ako ng ganyan. Yung hindi ko akalain na may mga moments pala na pwede mo talagang ma-capture in a photo.
0: Yeah.
1: So, nung pandemic, nagkaroon ng Pondus Asia, pinanganak yung Pondus Asia. Binuo siya ni Sir Edwin Tuyay, tsaka ni Sir Richel Mascarinas for photographers. Eh, since walang events, napunta kami sa news, magko-contribute sa publishers, ganyan, sa dyaryo, and sa main media. Nag-aral kami ng photojournalist.
0: Wow.
1: Yan, kaya by accident ba, something came out of the pandemic, which is good.
0: Yeah.
1: And ngayon, yun, na-enjoy ko naman.
0: Wow, yun po, kumbaga yung redirection po talaga, no, na tinahak po ng inyong career from accountancy to photography. Naku, nakakatuwa naman. At nabanggit po ni Ms. Vivian na siya po ay nag-e-enjoy sa kanyang profesyon. Nakikita po natin sa ating monitor yung iba't ibang programs na isinasagawa po ng PPP, no, sa iba't ibang panig bansa. May mga outreach, may mga seminar conference po tayo nakikita. At nakikita din po natin yung ilan sa mga miyembro ng kanilang organisasyon. Pero in numbers or estimation lang po, gaano na po ba kalaki yung PPP? Ilan po yung mga miyembro at sino po yung mga major people na bumubuo po ng inyong organisasyon? Sir?
2: Yung PPP, marami mga sikat na mga photographers, kumbaga mga legend na na dumaan na dito. Iba kasi ano na eh, pumanaw na. Kami na lang yung ano. Ako isa sa mga pangalawang term ko ito, ako yung kauna-unahang Hall of Famer sa Catholic Mass Media Awards. Wow. Na wala pang pumapangalawa. Tapos ang mga kasama namin dito, sila Albert Garcia, unang-unang Pilipino na nanalo sa World Press Photo. Ang kanyang pinanalong photo, yung iconic na Mount Pinatubo na sumasabog. Tapos may kumitin sa takyan. Yun yun. Tapos sila Boy Cabrido, isa sa mga naging presidente, sila Bernard Testa, Roy Domingo, mga sikat yan, mga yan. Sila Jay Halguna. At sila si ito yung sekretaryo namin, napakasipag.
0: Si Miss Vivian.
2: Wow. Na, isa sa mga sikat yan na, ano ngayon, na pinipinalang journalist.
0: Nako, salamat po, sir. No, grabe. Si sir po pala isang Hall of Famer sa CMMA. Grabe. Catholic Mass Media Awards na po yun. No? At nabanggit po ni sir yung iba't ibang pang mga prominent figures pagdating, names pagdating po sa photojournalism sa ating bansa. Pero sir, in figures, ilan po yung miyembro po ninyo? Gaano po kalaki yung miyembro ng PPP?
2: More or less nasa... Ang ano ngayon, ang active ngayon nasa 300 na lang kasi yung iba nga ay pumanaw na, hindi naman ganoon kalaki ang ano natin dito sa Pilipinas. So nasa ganung ano, nasa ganung bilang lamang. Meron kami mga membro na nasa ibang bansa katulad ng sa Dubai, sa US, ano pa bang iba-ibang bansa na, meron sa Canada katulad kay Albert, nasa ano ngayon siya, nasa Canada.
0: Wow. Kumbaga worldwide po pala yung mga miyembro ng inyong organisasyon. No? Salamat po sir sa pagpapakilala po ng Press Photographers of the Philippines. No, I hope na lubos pong maunawaan at makilala yung ambag ng mga photojournalism sa ating bansa. No? Pero dako po tayo sa isa pang advocacy ng inyong organisasyon. No? Bukod po sa pagiging samahan ng mga press photographers sa ating bansa, aktibo din po ang PPP sa mga sa pagtulong sa komunidad. Ito nga po yung pag-launch nyo or pag-organize nyo ng mga outreach. No, ito nga lang pong recent na inyong isinagawa ang PPP Oplan Chinelas at iba pa. No, na outreach program po na isinulong nyo sa Quezon. Kamusta naman po, sir, yung naging outcome ng outreach? Ano po yung naging response ng community? And bigyan nyo po kami ng detalye kung paano po tumakbo yung outreach na PPP o Plan Chinelas at iba pa.
2: Matagumpay yung ano, yung recent ano namin, saka napakaganda ng ano, maswerte kami dahil hindi kami inabot ng ano ng ulan. Hindi. Nasa ano pa lang unang linggo pa lang ng July, 'di ba? Kasamang Vivian. Unang yes. Ano pa lang ng July kami.
1: July 5.
2: July 5. Ayun yung mga dinadaanan naming mga ilog ngayon, hindi na madaanan. Dahil ano na ba? Paano na yung baha?
1: Unreachable na ulit sila doon.
2: Oo.
0: Ayun sir, nakikita po natin sa ating screen yung mga litrato po na kuha mula sa isinagawang outreach program ng PPP. Ano-ano pong lugar yung pinuntahan nyo sir para isagawa itong outreach?
2: Ang una namin pinuntahan, isa daw ito sa bungad pa lang daw ito pero napakalayo, napakahirap puntahan. Dahil tatawid ka ng ano, 13 ilog, tapos maglalakad ka bundok, paakyat pa baba, ang hirap. Actually, sinundo nga kami ng ano, buti na lang ang mga katutubo, mababait. Dahil yung mga ano, mga magulang ng mga estudyante, sinundo kami, nagbayanihan sila. Sinundo yung ano, mga gamit, tapos kami naglakad na lang papunta doon.
0: Okay.
2: Napakahirap ng paano kami nakarating doon. Marami kang padadaanan. May mga limatik pa.
0: Ayan sir, grabe. Ayan po yung inisyatibang isinusulong ng PPP, no? Kumbaga, hindi lang sila naka-focus pagdating sa pagpapaunlad ng photojournalism sa ating bansa. Kumbaga, lumalabas po kayo sa inyong industriya, no? Pero ano, sir, yung nagtulak sa inyo para po mag-push ng mga outreach programs, no? Kumbaga, kung tutuusin, Press Photographers of the Philippines, kayo po ay, kumbaga, nakakulong sa photography sa Pilipinas, pero na pinili nyo pong lumabas po sa inyong larangan. Ano po yung nagtulak sa inyo, sir, na magsagawa po ng ganitong mga proyekto?
2: Actually, nag-insult yung ano, na yung ano namin, sa pag-uusap-usap lang ni Secretary Vivian at saka si Bernard Testa. Then, ayun, napagkasunduan na nga namin na mangalap ng ano, ng mga materials. Mm. Unang-una yung sinelas nga, Oakland sinelas. Sila yung nagkaroon ng idea na ganun. Si Secretary Vivian at saka si Bernard Testa. Yung isa namin ka director si Bernard. Tapos sinusugan ko naman dahil napakaganda ng advocacy para sa mga apospalad natin, mga nasa bundok ng mga katutubo. Actually, hindi lang naman sinelas ang dala namin. Maraming nag-donate, katulad ng sa, nagpapasalamat na pala kami sa donors namin, sa Robinsons, yung Channel 5, kay Miss, marami kaming mga sponsors. Siguro ang magbabanggit na lang si Secretary kasi nasa kanya yung listahan.
0: Ayan po, gusto po.
1: Bago tayo magpasalamat, no, yung backgrounder lang yung kasi yung general na car, mostly ano talaga siya, mountainous. And home of the Dumagats and Remontado IP communities. Pinakamalapit pa yung pinuntahan namin na yan sa general na car na school. Yan yung 13 na ilog talaga yung tatawirin mo. Plus mga nasa 4 hours of walking. Malapit pa yon. Some of the schools, mga 2 days ang lakaran eh. 2-3 days. So, ganyan. Ako kasi, kaya naisip namin to, mahilig ako sa mountain trekking eh, mountain climbing. So, nakakasalamuha ko yung mga ganitong mga komunidad sa mga pag-inaakyatan kong bundok. And naging key person namin yung presidente ng Tanay Tour Guide Association ng sa Rizal na nakakakilala sa mga communities na to. Nasamahan kami dyan. Kaya Oplan Chinelas muna kasi talagang yung mga estudyante naglalakad for almost 2 to 3 hours to go to school. Tumatawid pa ng ilog. So hindi talaga pwede yung mga sapatos natin dito. Lagi sila chinelas lang. Yung iba nga, yapak pa eh.
0: Yeah. Ayun po yung nakikita nating kalagayan, no, sa mga lugar po na ganito, na hindi pa civilized. Hirap po talaga yung mga estudyante pumunta sa kanilang mga paaralan, no? Nabanggit mo nga po, ilang bundok, yung mga kanilang tatawirin. Gayun na din po yung kumagay yung mga lawa, no, yung mga ilog na kanilang susuungin para lang makapag-aral. At maganda po na itong inyong organisasyon ay handa pong tumulong sa mga marginalized people po. Katulad po na nakikita natin sa ating screen.
1: Yes. And yan, nakikita nyo naman, no, dalawang schools kasi yan. Yung isa, General Nacar, Lumutan Elementary School. And one is in Infanta, Quezon, yung Kakawayan Elementary School. Though wala naman kami ilog na tinawid sa Infanta, napakahabang pababa naman na rocky road yung aming pinagtas for this. Yan, nakikita nyo naman dun sa litrato, no, na buhat-buhat nila yung mga donations from Robinson's Land, Alagang Kapatid, yung Big Bikers na Rotary Club ng Quezon City. And parang pa iba eh. Si Miss Bang Saldivar, yeah, na nagbigay sa daycare. Actually, tatlo pala yung napuntahan namin. No? May daycare center din kasi sa General Nacar.
0: Naku, maraming salamat po Ms. Vivian and Sir Edwin sa pagpapakilala po ng inyong organisasyon at yung mga advokasya pong inyong isinusulong. Pero sa pagkakataong to, puputulin po muna natin saglit ang ating kwentuhan. Magbabalik po ang Batang Broadcaster matapos ang ilang paalala.
3: Kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
11: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
12: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
13: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
14: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
13: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
14: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
13: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
14: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
13: Ay, ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
14: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
3: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
15: If there's anything that could describe the Filipino, it's that he loves to eat, which may not be exclusive to the race, but is especially unique because of his ingenuity and creativity when it comes to making food that's not only delicious, but affordable. Ika nga, swak sa busa at panlasa. And in the case of street food, adventurous. Street food in the Philippines has especially become a fast-growing industry. The more popular ones, ang pinakamabenta, are known to its consumers by their unusual names, tulad ng Adidas, Walkman at Betamax. Sigurado akong na-experience na ng panlasa mo ang paanang manok, tinga ng baboy, and clotted pig or chicken blood na parabang maliliit na blood cakes, named after what movies used to be watched on or ang Betamax. Nikay de Guzman and Esquire says in the 50s, livestock was plentiful. Street food sold were the more expensive cuts, chicken or pork barbecue. But when the economic crisis hit in the 70s, Pinoys looked to the parts that normally get thrown out, like intestines and innards. These suddenly became valuable and reinforced the Filipino practice, walang tapon, walang sayang, that in turn brought out the isaw, a word that came from sawsawan, where you dip the isaw. But that's just three of a variety of street food. There's even a day-old chick boiled or fried, and these days, chicken skin, found more often near bus stops, markets, or workplaces where an ordinary person can grab a quick snack for less than 10 pesos. Ano man ito, banana kyu, kamote kyu, turon man, kwek-kwek, or tukneneng. In these times of frugality and austerity, laman chan siya ng Pilipino at ng kanyang kultura.
3: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
16: Radyo Pilipinas.
17: Radyo publiko.
16: Radyo Pilipinas.
18: Tamang impormasyon.
19: Pangkalusugan man o pagkakakitaan. Aliw na kwentuhan.
20: Kabataan.
18: kasama sa usapan.
17: Radyo Magazine 1278.
3: Balita, trending topics, at Gen Z feels.
19: Sheesh!
3: Hatid ng bagong boses ng kabataan, batang broadcaster sa Radyo Magazine 1278 AM.

0: Kami po ay nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Batang Broadcaster. Kinilala nga po natin ang Press Photographers of the Philippines na layo magbigay ng espasyo at isulong ang kapakanan ng mga press photographers sa ating bansa. At bukod pa nga po rito, sila rin po ay nagsusulong ng mga outreach para sa ating komunidad, tulungan yung mga marginalized people sa iba't ibang panig ng bansa. Kasama pa rin po natin sa linya ng ating komunikasyon, si PPP President Sir Edwin Bacasmas at PPP Secretary Ms. Vivian Marasigan. Ma'am, kamusta po ang ating talakayan so far?
1: Maganda yung talakayan.
0: Ayan,
1: kasi mababanggit namin ngayon ang aming mga importanteng mga proyekto para sa aming samahan.
0: Nako, maraming salamat po. No? And speaking of projects pa nga po ng PPP, hindi pa po dyan natatapos ang kanilang mga programa. No? Aside po sa naganap na PPP o Planchinelas at iba pa, kayo rin po ay may iniluluto or may inihahanda pang ilang mga programa. No? Gaya na lamang po ng fundraising projects, no, ng PPP. Pwede nyo po bang bigyan kami ng detalye patungkol po dito sa fundraising projects ng inyong organisasyon?
2: Secretary.
0: Yeah.
1: dahil isa sa advocacy yan ng PPP ang welfare ng aming mga kasamahan, dahil lahat naman tayo ay tumatanda na. Meron kaming mga kasamahan na nangangailangan na ng tulong medikal, mga ganong pangyayari syempre. Dahil ang PPP, kahit na hindi ka na working, basta naging membro ka, naging parte ka ng pamilya ng Press Photographers of the Philippines. So ang pagtulong namin is not only hanggang membro ka lang, kinikilala pa rin namin sila. Marami kaming kasamahan ngayon na nangangailangan din ng tulong namin. Kaya meron kami mga fundraising projects na darating. Ang una naming niluluto ngayon ay isang photoshoot with a collab with the Federation of Philippine Photographers, kay Mrs. Wang at kay Presidente Vic Sison, para makalikom din ng kaunting salapi para maipahatid dun sa aming mga miyembro. Meron din kaming mga workshops at exhibits, photo exhibits sa aming mga kasamahan na para din maging source na aming fund.
0: Ayan, maganda
1: ikaw
0: po.
1: Pangulo.
0: I continue po. Sorry, ma'am.
1: Ay, oo. Kasi, sige.
2: Okay, sige. Sige, ikaw muna.
1: Kasi, mahirap din na nakalagi kami naghahanap ng sponsors, no? Within ourselves, ang gaganda kasi ng litrato ng mga kasamahan namin na kailangang maipakita sa publiko. Kaya yung mga photo exhibits namin parating this year, sana, hopefully, ay maituloy namin. At magkaroon kami ng pagkakataon na makakalap ng pondo para sa ikakatulungan namin sa aming mga kasamahan.
0: Nako, ang ganda po ng layunin nitong fundraising projects po ninyo. No? Gusto nyo pong tulungan yung mga naging miyembro ng PPP, kahit hindi na aktibo, no, as long as kayo ay naging miyembro, kayo ay pamilya ng PPP, matutulungan po kayo ng proyekto ng organisasyon. Nabanggit niyo po, ma'am, yung photojournalism workshops, gayon din po yung photo exhibits and photo shoots. Ito po ba ay ilulunsad pa lang or currently active na po siya at nangyayari na po siya?
1: Yung mga workshops namin, parang consistent naman na nagkakaroon, no? Ang pinaka-recent namin is with the Department of Education, Manila, okay. The NCR. Pero yung mga na-recent workshops namin, hindi rin namin napagplanuhan na kumbaga kinakailangan lang din ang aming expertise on photojournalism. Pero itong mga susunod, nakipag-tie up na kami sa ibang mga organisasyon for our photojournalism workshops na malamang ganapin din namin sa aming office sa National Press Club building.
0: Oh, okay, I see. Ito pong mga photojournalism and photo exhibits, kayo po ba yung naglalabas sa mga anunsyo? Kasi baka yung mga nakikinig po sa atin ay gustong lumahok sa proyekto pong alok ng PPP, saan po sila pwedeng makibalita?
1: Meron kaming official Facebook page, Press Photographers of the Philippines sa Facebook. lahat po ng aming activities, present and future projects, ay mababasa nila doon yung invitations, yung details, other info.
0: Ayan, maraming salamat.
1: Kasi, po. Sir Jared, di mo babanggit, yung mga kasamahan ko, veterano na sa larangan na ito.
0: Yeah.
1: So, mas maganda na matuto ang kabataang photojournalism enthusiast sa aming mga ekspertong mga kasamahan.
0: Nako, totoo po yan. Iba po talaga yung nabibigay kapag you're learning from the experts. No? Ito pong mga miyembro nyo sa PPP, talaga namang hinubog na ng panahon sa kanilang larangan, sa photojournalism. At iba po yung kanilang perspektibo at mga aral na may ihahatid, lalo na po doon sa mga kabataang sumusubok pa lang at nais pasukin at mag-improve po sa photojournalism. Kaya sa mga nakikinig at nakasubaybay po sa atin, kung nais nyo pong tangkilikin yung inaalok po ng PPP na photojournalism work, workshops at yung photo exhibits at photo shoots, no? Pwede nyo po silang kontakin sa kanilang Facebook page, Press Photographers of the Philippines, para malaman po yung iba pang impormasyon at makilahok po sa mga iniluluto nilang programa at proyekto. Maraming salamat po, ma'am. May mga ipa-plug pa po ba kayong ibang mga proyekto maliban po dito sa fundraising projects po ng PPP?
1: Pangulo, panggitin mo na yung ating in celebration of our 75th year, no, meron kaming
2: mag-celebrate kami ng awards. Yeah, yes. Mag-celebrate nga pala kami ng 75th anniversary ng PPP by next year. Magpaghahandaan pa lang namin itong photojournalism award.
0: Wow. Ayan, nakikita po natin sa ating screen yung kanilang poster ng Photojournalism Awards, no, in celebration po sa 75th anniversary ng Press Photographers of the Philippines. Next year po ito, tama po ba gaganapin? Ano po kaya yung date para maabangan po ng mga nakikinig at kasabay-bay sa atin?
2: Pagmimitingan pa namin itong kasi ipa-finalize pa lang namin. Ano pa namin to kung kailan talagang exact date.
0: Ayan.
2: Para isa sa publiko namin ito.
0: Nako, we can't wait, Sir Edwin, na matunghayan po itong Photojournalism Awards ng PPP, no, na magbibigay po talaga ng kumbaga mapapublicize yung ambag ng mga photojournalism sa ating bansa, no. Kikilalanin po natin sa ito ganitong prestigyosong event yung galing at husay ng mga photojournalism po na taglay ng ating bansa. At bago po tayo matapos sa ating kwentuhan, no, gusto ko lang pong hingin yung inyong mga mensahe para po sa mga batang broadcaster o mga kabataang nais pasukin itong photography industry. Ano po yung mensaheng gusto nyo pong iwan sa kanila?
2: Sa mga kabataan nga na gustong pasukin itong larangan ng photography, dito po ay walang hindi mo ikayayaman pag pinasok mo itong photojournalism, pero ang naman dito, kung gusto mong makapaglingkod sa bayan na hindi ka naman na pasukin ng hindi mo kailangan pasukin ng politika, kung ang passion mo ay tumulong, itong photojournalism is a serbisyo ito. Serbisyo para sa ating bansa. Dahil dito napakalakas ng tool itong yung gamit mo sa as media.
0: Totoo po yan. At
2: may ahatid mo kung ano yung mga totoong nangyayari. Iwas tayo sa mga fake news.
0: Yan. Maraming salamat po.
1: Total na banggit na ni Pangulo, kasi alam mo naman, nasa age na tayo ng AI. Kung papasok ka sa photojournalism, ito yung pang-combat natin sa maraming fake news, fake photos, fake videos. Kasi ang isang photojournalist, nakapanig sa katotohanan. Ang history kasi natin, hindi natin pwedeng ilagay sa haka-haka. Kailangan natin ang katotohanan sa bawat larawan. And magandang balikan ng kasaysayan sa mga totoong larawan. Kaya mahalaga sa isang photojournalist na nalarangan na makakuha talaga ng yun ang totoong kwento, yun ang totoong nangyari. Nako. Isang advocacy, isang debosyon ng pagiging photojournalist.
0: Maraming salamat po, Sir Edwin and Ms. Vivian. Ako, tunay nga po na ang sarap ipakita ng mga larawan, lalo na kapag ito ay kinuha mo ng mula sa puso. Salamat po sa pagbabahagi at pagpapakilala sa amin ng inyong organisasyon, gayon din po sa mga programang inyong inilatag sa amin. And we're looking forward po na makover pa yung iba't iba nyong programa in the near future. At bago po magtapos yung ating kwentuhan, gusto ko lang po tanungin para po sa mga kikinig at nakasubaybay na nais pong mag-join at makilahok po sa inyong organisasyon, paano po sila magiging miyembro ng PPP?
2: Kailangan na po ay working journalist ang at saka yung mga tumatanggap kami ng mga nasa katulad ng sa LGU na nasa PIO nag-work as photographer, nagbubukas po kami para sa miyembro.
1: Ayan. Pero ang pinaka kasama po talaga, sa ano working yung freelance ah.
2: Oo, yun yung mga freelance. Yung mga working kailangan legit na ano na working journalist. Ayun. Wag yung house show.
0: Yung mga legit talaga at may purpose talaga no sa pagdating po sa photo.
1: May house.
0: Muli po, maraming
1: gusto
0: salamat.
1: Makilala yan si house show eh, pangulo eh. Sino ba 'yun? Hindi ah, liwanagin ko lang no. Paakalain nila laging nasa employed lang sa mga publications. Yung ang PPP ay sumasaklaw din dito sa mga freelancers na naka-tie up naman sa mga pinagsasubmitan nila na mga kumpanya.
2: Yes.
1: Kasi mas marami ngayon ang freelancers kaysa talagang employed photojournalist. Hindi namin kinukulong sa ano, pero kailangan naman yung pinag kokontributan nila eh medyo legit naman sa ating pandinig o sa ating industriya. Kasi marami na rin lumalabas vloggers.
0: Yeah, totoo po 'yan.
1: Hindi natin sinasabi na hindi sila legit, pero kailangan din nating salain para hindi rin natin ma-compromise yung truth. Kasi pag naging member mo ng isang photojournalist, nakasalalay na rin sa bawat isang miyembro yung kredibilidad ng aming samahan.
0: Totoo po yan, Ms. Viviano. At gusto po talaga nating ingatan yung credibility nitong PPP dahil ito po ay may magandang layunin no, para sa mga photojournalist sa ating bansa. Muli po, maraming salamat sa pagsama po sa amin ngayong Sabado no, dito po sa Batang Broadcaster. Sir Edwin Bacasmas, ang President po ng Press Photographers of the Philippines. Kaya din po kay Ms. Vivian Marasigan, ang Secretary ng Press Photographers of the Philippines. Maraming salamat po, Sir and Ma. Mag-iingat po kayo.
2: Maraming salamat po sa pagkakataon.
1: Since nagpapasalamat na no, kahit 1 minute lang.
0: Go ahead, miss.
1: Hindi ko kasi nabanggit ito sa mga napuntahan na namin. Kailangan ko lang banggitin yung 88th Infantry Brigade na sumama sa amin sa General Nacar at malamang sumama ulit sa amin sa mga susunod. Si Sir Medel Militante ng Tanay, kay Brian Jason Aranas, kay Miss Rose Lara na napakalaking tulong para sa aming mga school supplies, at Heavenly Culture World Peace and Restoration of Light. Tapos, ina-announce na rin namin na sana may mga sponsors kami sa parating naming 3 schools para sa General Nacar. And yung aming sponsor din para dun sa kinakailangang patubig for Lumutan Elementary School.
0: Nako, maraming salamat po, Ms. Vivian and Sir Edwin. Nako, good luck po sa mga niluluto niyong programa. No? All the best po sa Press Photographers of the Philippines. Mag-iingat po kayo.
1: Salamat ni Jared.
0: Maraming salamat po. Muli po, nakasama natin ang President at Secretary ng Press Photographers of the Philippines. Maganda po yung layunin ng kanilang organisasyon. Bigyan po ng espasyo yung mga photographers sa ating bansa. No? Yung mga legit photojournalist po. At isulong yung kapakanan. Kumbaga, bigyan sila ng boses. Dahil nga, nabanggit nga sa unang parte ng ating interview na kumbaga, mas mababa yung tingin pagdating sa mga photojournalist kumpara sa mga journalist talaga. no? Pero ito po ang kanilang ambag sa pamamahayag, pagbibigay po ng mukha sa mga balita ay nagbibigay po ng mas malinaw na konteksto kung ano nga po ba yung ibig sabihin ng istoryang ating binabasa. At sa pagkakataong to, bago po tayo lubusang maghiwalay panandalian, no, gusto ko pong pasalamat ang ating naging kasamahan sa technical side, sina Sir Julius Ungab, Sam Reyes, Marisol Malimban, Camille Umali, at Rona Esperanza. Ganyan din po sa Marulas Transmitter. Muli po, ito si Jared Moreno. Kita-kits ulit next Saturday for your weekly vibe check. Dito lang sa Batang Broadcaster.
3: Handa ka na bang ma-inspire at matuto? Halina't makigulo! Ito ang tambayan ng mga future journos, mga balita, trends, at lifestyle. Gian dito, kasama si Jared Moreno tuwing Sabado, alas 12 hanggang alauna ng hapon. Ito ang Batang Broadcaster. Batang Broadcaster. Sa Radyo Magazine, 1278 AM.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
6: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
5: Radyo Magazine, 1278 AM.
7: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
9: Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
10: Hala, totoo? San ka sumali?
9: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
10: Naku po! Juan! Scam yan!
9: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng banko.
10: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
9: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
10: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
9: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
10: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
9: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
11: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
10: Kaya huwag magpabudol, bes!
4: Radyo Magazine 1278.
5: Bubungad sa umaga.
12: Trending issues na pinag-uusapan.
13: Mga programang aabangan.
14: Agahan hanggang hapunan.
15: 66 Informasyon. GIS, your general information station.
5: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang araw po sa ating mga tagapakinig at tagasubaybay dito sa Radyo Pilipinas World Service. Narito na naman po tayo sa isang edisyon ng programang Warm Heart kung saan ating pinapalaganap ang ating mental health awareness at education. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Rizal Nanyong. Kasalukuyan po tayo napapanood sa ating official Facebook page ng Radyo Pilipinas World Service. Pakifollow na lang din po ang aming FB page para sa live na live po ninyong masusubaybayan ang aming mga programa dito sa Himpilan. Bukod sa Facebook page, maaari po ninyo kami mapanood sa aming YouTube channel na Radyo Pilipinas World Service via replays and re-uploads para pwede po ninyong balikan ang aming mga episode. Meron din po tayong mga audio live streaming sa pamamagitan ng Evox PBS Receiver app. Paano ito ma-access? Magtungo lamang sa Google Play Store para sa mga gumagamit ng Android phones at App Store naman para sa iPhone users. Kapag na-download na ninyo ang app, hanapin lamang aming logo na nakikita ninyo sa likod ng aming screen, sa aking likod pala, na Radyo Pilipinas World Service upang live na live po ninyong mapakinggan ang aming programang Warm Heart. At sa pagpapalawak ng ating reach na ibalik na natin sa shortwave radio ang Radyo Pilipinas World Service, ito ay naging posible sa pagtutulungan ng ating mother agency na Presidential Broadcast Service at United States Agency for Global Media o USAGM. Ang ating programang Warm Heart ay napapakinggan tuwing Lunes na madaling araw oras dito sa Pilipinas sa mga sumusunod na shortwave frequencies, 9.920 MHz, 12.120 MHz at 15.190 MHz. At syempre, hindi natin pwedeng kalimutan ang ating replays sa ating katabing istasyon na Radyo Magazine 1278 kHz. At live po tayong napapakinggan sa ating katabing istasyon din, The Capital FM na 104.3. Ang ating katabing himpilan naman, balik tayo sa Radyo Magazine na every Saturday and Sunday po yan, mula alauna hanggang alas dos ng hapon ating replays. Bali mga ka-warm heart, dediretso na po tayo sa ating mga interview. So magkakaroon lang po tayo ng trigger warning kasi sensitive po itong topic natin para sa ating mga nanonood at nakikinig ngayong araw. Dahil po ito kung matatandaan po ninyo noong mga nakalipas na 2 months, nagkaroon po or naiulat na meron tayong shooting incident sa Tacloban. At nitong Martes naman po, August 18, isa na naman pong shooting incident sa Zamboanga. Nakakalungkot isipin na may mga kabataan na katulad ng high school, mga secondary na mga estudyante natin ang nakakagawa ng ganitong mga insidente. So sa ating unang bahagi po ng ating talakayan, ating alamin po ano yung mga karaniwang sintomas na nakaka-experience, hindi lamang po dun sa gumawa nito, kundi yung sa biktima, sa mga taong nakapaligid sa kanila ng kanilang teachers, ka-eskwela, classmates, schoolmates, maging sa mga pamilya ng biktima. Nagkakaroon po ba sila ng mga flashbacks, hypervigilance po ba sila, o nagkakaroon sila ng mga insomnia na mismong nagiging normal na tugon na isang marahas na insidente. So, paano po ba tayo nakakatulong sa kanila bilang mga nakakatanda? At paano ito nakaka-apekto sa kanilang pang-araw-araw na kabuhayan? Ngayon, makakasama po natin live via Zoom ang ating psychologist and psychometrician ng Alaya Psychological Services na si Dr. Kenneth Lloyd M. Kamaklang upang bigyan tayo ng linaw at gabay sa pag-intindi sa usaping mental health well-being. Dr. Kenneth, good morning po and blessed Sunday po.
1: Good morning, Drizel. Good morning sa ating mga tagapakinig sa Radyo Pilipinas World Service at dito sa programa natin na Warm Heart. Isang magandang araw po sa ating lahat.
0: Yes po. Doc, bali, bago tayo mag-start dun sa interview, sa mga naiulat nung 2 months ago sa Zamboanga, sa naiulat din recently sa nangyari din sa Tacloban, Tacloban and then eto recently sa Zamboanga, ano po kayong mga direktang nakakaranas ng yung mga sa biktima na nakaranas po o yung mga nakasaksi dun sa incident na yon sa shooting incident na yun ang posibleng maging epekto nila sa psychological and emotional well-being po nila.
1: Oo, salamat, Rizal. Ano? Nakakalungkot yung mga nabalitaan natin sa telebisyon tungkol sa mga recent na mga shooting incident. Masasabi natin na ang school shooting incident na ito ay isang potentially traumatic experience talaga. Dahil hindi lamang ito simpleng nakakatakot na pangyayari para sa mga bata. Actually, hindi nga lang din para sa mga bata, kundi even dun sa mga staff or personnel na nandun sa insidente na iyon. May element ito ng matinding takot, may element din ng threat sa kanilang buhay, kawalan ng control, at even pagkawala ng sense of safety nila. Lalo pa na itinuturing natin ang paaralan na isang lugar na dapat ay sana ay ligtas para sa mga bata. Maaaring magkaroon ang bata ng matinding takot, anxiety, pagiging alerto o yung hypervigilance na banggit mo nga kanina, Drizel, ano?
0: Yes po.
1: Even nightmares, ano? Hirap sa pagtulog at hirap sa pag-concentrate. Now, ang kaibahan nito sa ordinaryong stress ay yung lalim at lawak ng epekto sa sense of safety ng mga bata. Kasi sa ordinaryong stress kasi, Drizel, ano, na-experience ito ng mga bata dahil halimbawa sa exam or sa conflict sa kanilang mga kaklase. At kadalasan ay nakakabalik naman ang mga bata sa normal pagkatapos sila ma-experience yung stressor. Pero dito kasi sa trauma na ito, maaaring pati yung mga dating ordinaryong bagay katulad ng pagpasok sa classroom, yung tunog ng mga malakas na bagay o even yung pagiging malayo nila sa kanilang mga magulang ay maging trigger ng matinding pagkatakot sa kanila. Pero mahalagang sabihin din natin o ano at mahalagang pagnilayan din natin na hindi lahat ng bata na nakaranas ng traumatic event ay automatic magkakaroon agad ng PTSD. So nagkaroon din kasi ako ng mga handle na mga cases sa aking clinical practice na may mga traumatic experiences pero hindi naman automatic meron agad silang post-traumatic stress disorder. Dahil marami mga bata ang nakakabawi agad lalo na kapag meron silang strong support system katulad ng pamilya, kamag-anak, yung kanilang social circle, ano, at may ilan din kasi mga bata na may strong or ligtas or mas ligtas na environment. Yan.
0: Doc Kenneth, paano po naiiba ito since nasabi nyo nga po hindi po agad nagkakaroon ng post-traumatic syndrome yung isang stress, yung isang estudyante na nakaranas nito. So, paano po ito naiiba sa mga trauma, like dun sa mga bullying, di ba meron din po ito, yung iba nga po nag-uumpisa sa bullying eh. Then, yung mga influence po sa iba. So, paano po ito naiiba na trauma kumpara dun sa mga karaniwang stress na nakukuha lang nila sa mga verbal bullying ng mga kasama nila, sa mga academic na stressors nila, at sa takot na nararanasan din nila bilang isang bata?
1: Oo. Actually, kapag sinabi kasi natin na trauma ano or sa journey na ng pagiging post-traumatic stress disorder, distress na nararamdaman ng ating mga kabataan. Actually, hindi lang mga bata eh, even mga teenagers or even mga adults nararanasan nila ito. Particular na yung mga symptoms na matindi talaga nagiging epekto sa kanila. Ang mga symptoms na ito ay hindi basta-basta nawawala. Nabanggit nga natin even sa pagtulog nila nadadala nila itong mga symptoms na ito, ano? At tsaka, isa pa kasi sa hindi maganda na epekto nito ay nagiging dysfunctional, no? Yung ilan sa ating mga kabataan. So, when we say dysfunctional, naapektuhan yung kanilang pang-araw-araw na aktibidades. Yung pagpasok nila sa school, nandun na yung takot. Yung concentration nila, hindi lamang sa school, even sa bahay. And even yung pakikitungo din nila sa ibang tao, sa kanilang pamilya, sa kanilang significant others, sa kanilang mga kaibigan ay apektado na rin, ano? As compared sa mga normal na mga stresses, sabi nga natin kanina, sa mga normal na stresses kasi, kapag nawala na yung mga stressor, ay madali silang nakakabawi, madali silang nakaka-recover. Pero kapag sa usapin kasi ng trauma, ano, tumatambay kasi itong mga sintomas na ito. Malaki ang epekto, hindi lamang sa kanilang pag-iisip, sa kanilang concentration, and even sa pang-araw-araw nilang pamumuhay at sa pakikitungo nila din sa ibang tao.
0: Doc, etong mga sinabi ninyo po, since nasabi nyo nga po, nagkakaroon sila ng nightmare, nagkakaroon nung pakikipag-deal nila sa iba, nag-iiba. So bilang po yung mga teacher,

0: Isa sa mga importanteng bagay na dapat maintindihan ng mga adults ano na hindi kasi lahat ng bata ay nagsasabi na trauma ako or traumatized ako. Minsan kasi ipinapakita nila ito sa pamamagitan ng kanilang behavior na lang mismo. Maaring mapansin ang biglang pagbabago sa personality ng isang bata or even sa kanyang behavior. Halimbawa, yung dating pagiging masiyahin niya, pero biglang eventually naging matahimik siya, ano, or naging socially withdrawn itong batang ito. O yung dating kalmado, pero naging irritable ngayon at madaling magalit. Kailangan din nating bantayan, ano, since itong mga senyales na ito, ano, kailangan din nating bantayan yung pagbabago sa kanilang, sa pattern ng kanilang tulog, even sa kanilang pagkain. Yung mga nightmares, even yung pagbaba ng academic performance, difficulty sa pag-concentrate nila, hindi lamang sa school, even sa mga pang-araw-araw nilang ginagawa. Makikitaan din natin na minsan nagiging hesitant sila or worried sila or anxious sila sa pagpasok sa school. And even yung pag-iwas sa kanila mga kaibigan. Yung iba ng mga kabataan, since nakakaranas na nga sila ng mga traumatic symptoms, nagiging unusually clingy sila sa kanilang mga magulang o yung pagiging o even yung pagiging masyado nilang alerto ngayon sa kanilang paligid na dati naman ay hindi naman nila nararanasan, ano? So, talagang mahalagang tingnan natin hindi lamang yung pamamaraan ng kanilang pag-iisip, even talaga yung behavior nila, no? Hindi kailangan may isang specific symptom para masabing nahihirapan na agad siya. Ang pattern at ang persistence ng mga pagbabago ay mahalaga din naman talaga nating tingnan. At isa sa mga magandang pamaraan para matulungan natin ang mga bata ay maiparamdam natin sa kanila na sila ay ligtas. That's number one. Number two ay maiparamdam natin sila na naiintindihan natin kung bakit nila nararamdaman iyon. Kasi ang pinakaayaw kasi nating mangyari ay ma-invalidate natin sila, yung nararamdaman nila, maisip nila o maramdaman nila na hindi ako naiintindihan ng magulang ko, hindi ako naiintindihan ng mga teacher ko kung bakit ako natatakot, baka isipin ng magulang ko or ng teacher ko na nag-iinarte lamang ako, ano. So sa mga clients na na-handle ko, lagi ko yung pinapaintindi sa mga magulang na we need to ensure na maiparamdam. Hindi lamang maiparealize, ano, kundi maiparamdam natin sa mga bata na sila ay ligtas at naiintindihan natin ang kanilang sitwasyon. And most of all, tayo bilang mga magulang or support system are there and will always be there sa journey ng kanilang healing or recovery.
1: Siguro, Doc Kenneth, follow-up ko lang. Bilang mga teachers po sa ating mga paaralan or even mga yung sa mga guidance counselor po and bilang
0: yes,
1: nakakatanda rin, paano po natin yung magandang approach sa bata para mag-open up na po sila? Say, for example, dun po sa mga estudyanteng nandun po sa insidenteng yun. Yung balikan po natin yung sa Zamboanga na kung saan naka-live pa nga daw po according sa mga news, yung pag-shoot nung isang bata. Yung mga estudyante pong nandun, paano po yung magandang approach sa kanila para malaman po natin na we need a medical intervention or psychological intervention dito?
0: Maganda katanungan yan, ano? As far as approach is concerned, we need to be very sensitive, ano, sa pag-approach sa mga bata. May mga bata kasi na hindi komportable na mag-open up agad. May mga bata na hindi komportable na ikwento uli yung mga nangyari. Actually, medyo delikado nga yun sa ilan sa mga bata eh, na ipakwento uli natin sa kanila yung nangyari. Kasi baka mag-activate na naman o matrigger na naman yung mapait na naging alaala ng kanilang naging karanasan. Kaya as much as possible ay iiwasan natin na iparecall natin sa kanila, ipalahad or ipakwento natin sa kanila yung mga nangyaring traumatic experience, ano. So, ang pinakamagandang approach na ating magagawa sa mga bata ay, number one, talagang iparamdam natin sa kanila na sila ay ligtas. Kasi yun yung isa sa mga assurance na gusto nilang maramdaman eh, na sila ay ligtas, na hindi na nila muli mararamdaman o mararanasan yung traumatic experience na iyon dahil nandito na yung ating presensya, nandito na tayo para sa kanila, At

0: Naiintindihan natin sila ano. Kaya hindi magandang approach na sisimulan natin yung conversation sa mga bata na Utoy, pwede ba ikwento sa akin kung ano nangyari para matulungan kita? O kaya, Ineng, pwede ba ilahad sa akin ano ba yung nangyari noong umagang iyon? In specific, ano, para mas maintindihan kita. Kasi magiging very distressing yun para sa mga bata, ano? So, sa mga bata na hindi pa ready mag-open, hindi pa ready magkwento, we need to acknowledge that. We need to honor that. We need to accept that, no? Kailangan nating tanggapin na may mga batang hindi pa ready mag-open up. So, the main approach that we can do is to let them know that we understand if they are not yet ready na makipag-usap sa atin. We need to let them know and let them feel na it's okay if they are not yet ready to open up yung kanilang mga nararamdaman. We just need to tell them na Utoy or Ineng or anak, if in case man na ready ka na mag-open up kay nanay or kay tatay regarding sa nararamdaman mo, ay nandito lamang ako and I will make myself available for you.
1: Para naman po sa mga paaralan, mga institusyon po ng mga natin, yung mga sa school, ano naman po yung pwedeng gawin ng mga school administrators, guidance counselors, teachers na para iparamdam sa ating mga estudyante na ang paaralan is a safe space. Hindi na maulit yun, magiging secure na sila at mas magkakaroon na ng panatag na kalooban yung mga magulang nila.
0: Yes, oo. Maganda ulit katanungan niyan, Drizel, ano? Kasi sabi nga natin kanina sa unang bahagi ng ating talakayan ano, na inaasahan talaga natin na ang paaralan ay makakapag-provide ng isang ligtas ano, na lugar para sa mga bata dahil itinuturing natin ito bilang kanilang pangalawang tahanan. Kailangan at mahalaga nating tandaan na huwag nating pilitin ang bata na agad-agad maging okay. No, kasi may healing journey tayo kung tawagin. Kapag sinabihan natin sila na okay mga estudyante, wala na iyon, ligtas na kayo, hindi na uli mangyayari yon, ano? Maaring tama yung intention natin na i-assure natin na hindi na uli mangyayari ng ganong klaseng insidente. Pero maaring hindi iyon sapat para maramdaman ng mga bata na talagang ligtas sila, no? Mas magandang sabihin ano natin sa mga bata na naiintindihan natin kung bakit sila natatakot at nandito tayo para tulungan sila na maging ligtas araw-araw, no? Kailangan nating maibalik yung sense of safety hindi lamang sa salita kundi sa mga consistent actions natin bilang mga teacher, bilang mga guidance counselor or school administrators. At dapat malinaw ano sa mga bata kung ano ang mga safety procedures ng school. Sino yung mga adults sa school na maaari nilang lapitan in case magkakaroon sila ng mga traumatic episodes ano, at ano yung mga pwede nilang gawin kapag natatakot sila. Mahalaga rin, Drizel, ano, konsepto ng gradual return. Pag sinabi natin gradual return, yung paunti-unti nating silang ibabalik sa school. Kasi hindi naman kailangan biglang ibalik ang mga bata sa buong routine kung hindi pa naman talaga niya kaya. May mga bata kasi na, oo, mabilis silang nakaka-recover, masabi natin, at mabilis silang nakaka-balik sa kanilang normal academic or school routine. Pero meron din kasi mga bata na hindi ganoon magiging madali yun para sa kanila. So, maaari magkaroon ng adjustment habang unti-unting ibinabalik yung confidence ng mga bata. And siguro higit sa lahat, ano, hindi natin dapat sabihin na kailangan niyang makalimot doon sa nangyaring insidente. Kasi magiging mahirap or imposible makalimutan nila yung nangyaring insidente na iyon. Ang pinaka-goal natin dito ay matulungan natin ang mga bata na makarating sa punto kung saan, oo, naaalala pa niya yung mga nangyari pero hindi na ito kumukontrol sa kanilang pang-araw-araw na pamumuhay.
1: Doc Kenneth, di ba po sa mga nangyaring incident, it was inspired by online games. Bilang psychologist po and clinical practitioner, meron po ba kayong mga na-encounter na patients na ganito din po, influence ng kanilang paglalaro online, nakikita online, napapanood online, at paano po ito nakakaapekto sa mga kanilang psychological and mental well-being po?
0: Oo. Yes, Rizel, may mga na-handle na rin ako mga cases. Actually, hindi lang trauma-related cases. Ano, yung iba ay behavior-related cases na na-adapt nila yung mga behavior, yung mga asal, yung mga aggression, yung pagiging mga impulsive sa mga laro na kanilang nilalaro online. Ano, nakikita nila na napaka-entertaining para sa kanila, ano, na gawin yung mga aggressive behavior na yon. And at the same time, hindi lamang entertaining, nandun kasi yung aspeto ng curiosity, ano, na what if gawin ko ito? What if ako ang gumawa nitong aggressive behavior na ito? E lalo pa sa ilang mga kabataan na hindi pa nila nire-realize yung consequence or legal, o yung mga consequences at impact ng kanilang magiging behavior or kanilang magiging action sa ibang tao. Kumbaga, ang naiisip nila ay kung papaano itong mga bagay na ito makaka-entertain sa kanila or makaka-fulfill ng kanilang curiosity. Kaya, delikado itong mga sitwasyon na ito, ano, kasi ang pinakaayaw talaga natin mangyari ay makasakit sila ng ibang tao, at katulad nga nitong mga insidenteng ito, ano, ay maka-lead o humantong pa na may mga taong nababawian ng buhay. So kailangan talaga, ano, ng proper guidance sa mga bata kung papaano responsibly gagamitin ang internet, kung paano responsibly, ano, ang kanilang pamaraan ng paglalaro, and to make them realize the consequences of their actions. Mahirap kasi na automatic ay ilayo natin agad-agad, immediately, ang access ng mga bata sa internet, ano? Kasi masasabi natin na mga kabataan natin ngayon ay mga digital natives na, ano? Pero ang pinaka epektibo na pwede natin magawa kahit sila ay exposed pa rin sa internet is to monitor their use, to always remind them about responsible use of social media and gaming, and also to make them realize the consequences of every action sa kanilang ginagawa.
1: Doc, I follow up lang na question po is, paano po yung di ba po sa social media, nakikita natin yung mga reels, yung mga videos, mga post po about dun sa mga nangyari. Since kahit hindi pa po natitake, kahit madami na po natitake down, nandun pa rin po yung mga videos and reels. So paano po ito magiging paulit-ulit na traumatic experience dun sa mga nakakanood, mga nakabasa po nung mga ganong insidente?
0: Oo. So as long as napapanood ito ng mga bata, or even actually hindi mga bata, even yung mga adults, ano, as long as may exposure pa rin sila, visual exposure pa rin sila doon sa nangyaring insidente, ay patuloy pa rin kasi yung magpapaalala sa kanila nung nangyaring insidente at yung naramdaman nila, ano, habang nandun sa insidente na iyon. Kaya magiging mahirap para sa magiging therapeutic journey ng bata kung patuloy pa rin natin silang ina-expose sa ganyan mga uri ng stimulus. Actually, hindi nga lamang sa mga panoorin, ano, minsan sa mga nababasa nila or minsan sa mga conversations na kanilang naririnig. For example, may isang individual or may isang bata, actually ito na, may case ako na ganito. May isang bata na nagkaroon ng traumatic experience. Tapos, nandun yung willingness talaga ng bata na mag-heal, makarecover, mas ma-manage yung kanyang mental health kahit nandun yung kahit na alaala. Pero ang nagiging mahirap para sa kanya, sa kanyang therapeutic journey, ay yung katotohanan ng hindi nawawala sa bahay na paulit-ulit pag-usapan yung nangyari. No, na paulit-ulit na naririnig niya yung nangyaring traumatic experience, na paulit-ulit siyang natatanong about dun sa hindi magandang alaala or karanasan na naranasan niya doon sa insidente iyon, no? Kaya nga magiging mahirap para sa therapeutic journey or sa healing journey ng bata or kahit sinong individual na may mga ganitong klaseng trauma na paulit-ulit natin silang ine-expose, not only visual exposure, but even sa mga bagay na kanilang nakikita or sa mga conversations na kanilang naririnig na nagpapaalala ng hindi magandang karanasan na kanilang naranasan.
1: Doc, bali po sa process of healing, doon naman tayo sa healing nila, sa journey ng healing. Gaano po kahalaga yung pagbabalik natin ng routine para po sa mga biktima o mga nakasaksi ng insidente, marahas na insidente na yon? Like, paano po natin maibabalik yung mga recreational activities, yung mga dati nilang nagustuhan before the incident happened?
0: Number one, hindi natin dapat pilitin ang mga bata na agad-agad, no, ay maibalik yung kanilang routine. We can expect that some children will have hesitations na maibalik agad yung kanilang routine, at may mga bata din naman na very willing na agad na maibalik yung kanilang routine. So we need to understand na it will really take time and journey talaga, ano, para maibalik nila yung normal routine nila. Iparamdam lang talaga natin sa kanila na sila ay ligtas sa mga bagay na kanilang gagawin sa pagbabalik ng kanilang routine. Kasi ang pinakaayo kasi natin mangyari dito ay magkaroon sila ng hesitation, magkaroon sila ng worry, takot or pangamba na kapag ibinalik nila yung kanilang normal routine ay maranasan nila uli yung naging traumatic experience, or kapag ibinalik nila ang kanilang normal routine ay baka wala sila makasama sa kanilang journey sa pagbabalik ng kanilang mga routine na iyon, ano? So we need to let them feel that sense of safety. We need to let them feel that we are there for them, with them. And we need to let them feel na yung mga traumatic experience na iyon, ano, ay hindi na muling mangyayari dahil eto tayo bilang pamilya nila, bilang significant others nila, bilang teachers nila, ay kasama nila para maibalik yung dating kinagawian or mga activities na kanilang ginagawa.
1: Doc, sa ganitong insidente, sa ganitong uri ng insidente, syempre hindi lamang po mga bata yung naapektuhan. Paano po natin mabibigyan ng payo or guidance naman yung mga teachers, mga pamilya, nanay, tatay, mga kapatid, nung mga biktima na nakaranas nitong insidente ito?
0: Isa magandang katanungan yan, kasi hindi lang kasi yung mga bata ang kailangan nating dintingnan pagdating sa aspeto ng mga traumatic experience na ito. Even yung mga adults, ano, even yung mga adults, yung mga school personnel, even yung mga magulang ay dapat din nating tingnan. Sa aspeto kasi, Drizel, ng trauma, hindi lamang yung biktima ang natotrauma. Even yung mga eyewitnesses o yung mga nakakita ng insidente ay natotrauma din. At actually, minsan nga, mas matindi pa yung trauma ng mga nakakasaksi eh, or yung mga individual na na-expose dyan sa mga aspeto na iyan. So, sa mga parents, sa mga guardian, o sa mga support system na nakakaranas din ng mga distresses na ito, ano, ay kailangan din nilang, kumbaga, ay isipin na at the end of the day, ay meron din silang personal mental health. Oo, nandun yung intention nila na tumulong, gabayan, samahan ang mga bata sa journey nila towards healing. Pero at the end of the day, isipin din nila na meron din silang mental health. Kasi baka naman nandun yung buhos ng kanilang pagmamahal, paggabay, assistance sa mga bata. Pero na, sila naman itong nauubos. Ano? Sila naman itong nauubos on the inside. So, maraming mga pamamaraan para matulungan natin ang mga adults. So, syempre, nandiyan na rin yung support system natin. Then, kung tawagin, ano, kapwa nila magulang, kapwa nila administrator, kapwa nila mga guro. And also, kami, mga mental health professional, pwede silang lumapit sa amin. Pwede silang magkonsulta sa amin. They can seek help to mental health professional, psychologist, psychiatrist, and guidance counselor, ano. Ganun din na may papayo ko sa mga magulang kung nakikitaan na talaga natin na severe na yung case ng mga bata sa trauma. And actually, gusto ko lang ding i-reiterate, ano, hindi natin kailangan hintayin na makitang malala na ang sitwasyon ng isang bata bago natin i-refer sa mga mental health professional. If we can see na talagang may mga sintomas na, if we can see na may mga manifestation na nakaka-apekto na sa mental health ng mga bata, and even tayo bilang adults, seek help, no? Because asking for help is a sign of strength, no? Hindi natin kailangang hintayin na maging malala ang sitwasyon bago tayo humingi ng tulong kasi ayaw natin magsisi bago mahuli ang lahat.
1: Okay. Bali, panghuling katanungan ko lamang po ito, Doc Kenneth. Sa mas malawak na perspective naman po, sa mga nangyari, paano po ang dapat na maging modelo ng isang paaralan, ng pamahalaan, para maiwasan na po natin na magkaroon ng ganito pa ulit na traumatic events? At paano po, gaano po kahalaga ang magkaroon ng psychological service sa loob ng isang institusyon o paaralan?
0: Actually, mahalaga ang role na gagampanan ng pamahalaan at ng paaralan, ano, para ma-maintain yung safety and security ng mga bata. So, syempre, nandyan yung mga normal na mga safety and security check na ginagawa ng mga security guards, ng mga staff, ng mga school, and actually, even teachers can also do safety and security check. Iparealize lang natin sa mga bata na kaya natin ginagawa iyon ay hindi dahil sa nagdududa tayo sa kanila, kundi gusto lang natin masiguro yung safety and security, ano, ng mga bata. Now, sa usapin naman tungkol sa mental health, mahalaga na mayroong mental health program, ano, sa bawat mga paaralan, sa bawat institusyon. In line na rin yan sa mental health law natin dito sa Pilipinas. Kaya nagpapasalamat tayo sa gobyerno, sa pamahalaan, sa mga nag-ikla ng batas na binibigyang pahalaga talaga yung aspeto ng mental health dito sa Pilipinas. Hindi lamang para sa mga adults, kundi para sa mga bata. Ang mga paaralan ay dapat ay may solid, structured, systematic na mental health program. At hindi lamang mental health program, dapat mayroon ding presence or assistance ng mga mental health professional. Kasi at the end of the day, may mga situations kasi na kailangan na ng referral sa mga mental health professional. At magtutulong-tulong tayo, ano? Kumbaga, magkakaroon tayo ng alliance kasi hindi lang naman dapat nating iasa sa pamahalaan. Hindi lang naman dapat natin iasa sa paaralan. Kasi ang safety naman ng mga bata, hindi naman nagsisimula yan sa gate kung kailan sila chine-check ng kanilang mga gamit. Nagsisimula ang safety ng mga bata mula sa bahay hanggang sa journey nila pagpasok ng paaralan.
1: Ayan. Mga ka-warm heart, stay tuned lang po muna tayo sa ating programa. Magbabalik po tayo sa ikalawang bahagi. Makakasama pa rin po natin si Dr. Kenneth para naman po pag-usapan natin yung recent na topic and trending na work as identity. Magbabalik po ang ating programa.
2: Garantisadong solusyon at aksyon ang handog sa iyo ng bagong Pilipinas Presidential Action Center. Sundin lang ang mga sumusunod para makakuha ng appointment. Para sa wala pang eGovPH app account, panoorin ang video para malaman kung paano gumawa ng account. Kung meron ng account sa eGovPH app, mag-login dito. Saka hanapin ang online registration tab para sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. Pindutin ito para makita ang available na government services. Piliin ang serbisyo na iyong kailangan mula sa listahan. I-upload ang requirements ng serbisyong kailangan mo. Pumili ng petsa at oras kung kailan nais pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center. I-submit ka ang iyong application at bigyan ng pagkakataon na ma-review ang iyong isinumiting requirements. Hintayin ang QR code para sa kumpirmasyon ng iyong schedule. Makakatanggap ka ng text message para malaman kung naaprubahan ito. Sakaling hindi ito maaprubahan, makakatanggap ka rin ng text message para ipaalam ang kulang na requirements, saka subukang mag-register ulit. Kung nakatanggap na ng kumpirmasyon, maaari nang pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center sa napiling schedule, dala ang QR code at ang mga isinumiting requirements. Huwag kalimutang dumating sa itinakdang araw at oras ng iyong appointment. Pinapaalala rin na siguruhing may kumpirmadong schedule bago pumunta sa bagong Pilipinas Presidential Action Center para maiwasang magpabalik-balik. Simple at user-friendly ang pagpapa-appointment dito. Kaya wag nang mangamba dahil sa bagong Pilipinas Presidential Action Center, tulong at...
3: Mabilis ang trivia. Dagdag talino. Heto na, ang Dagdling Kaalaman.
4: Alam nyo ba, kahit napakalakas ng isang bagyo, may partitong tahimik at kalmado. Ito ang tinatawag na mata ng bagyo. Pero, huwag magpaloko. Pagkatapos ng mata, susunod ang eyewall, kung saan nararanasan ang pinakamalakas na hangin at ulan na kayang magdulot ng matinding pinsala. Kaya tandaan, kapag biglang tumahimik sa gitna ng bagyo, hindi pa tapos ang panganib.
3: Kaunting kaalaman na malaking dagdag talino. Abangan muli ang susunod na Dagdling Kaalaman.
5: Warm heart.
6: Warm heart.
5: Warm heart. Palawakin ang kaalaman sa mental health. Alamin ang ilang mga self-help tips at makinig sa mga kwento ng paghilom. Dito yan sa Warm Heart.
6: Warm heart.
1: At nagbabalik po ang programang Warm Heart. Kasama pa rin po natin si Dr. Kenneth Lloyd M. Maclang ng Applia Psychological Service. Nasa ikalawang bahagi na po tayo ng ating programa at ngayon po ang ating topic ay Work as Identity. Madalas natin itong naririnig, nababasa sa ating social media. Ano nga ba ito? Madalas rin po natin kasi naririnig yung na-promote lang, nakuha lang yung posisyon, nagbago na siya. Yung iba naman po, hindi na siya yung nakilala ko na dati mabait, ngayon nagbago na. Hindi na siya, ibang-iba na siya. Ngayon po, kailangan po nating malaman sa ang psychological behind of it na bakit nga ba minsan may ganitong tao? Minsan, nagbabago yung treatment, nagbabago yung personal na pagkatao nila. Epekto ba to ng dahil nagkakaroon na sila ng stress or burnout? O nawawalan na sila ng identity as bilang sila dahil dun sa kanilang posisyon. So ngayon po, nagbabalik po si Dr. Kenneth Maclang para po sa ating second na bahagi. Bakit nga, Dr. Kenneth, bakit nga ba nagkakaroon ng ganitong self-identity crisis pagdating po sa workplace? At bakit minsan, pag tinatanong ka kung sino ka, minsan nababago na po, hindi na po ikaw yung... hindi na po ikaw yung dating ikaw na nakilala ng mga nakakasama mo.
0: Yes, thank you, Drizel. Napakagandang paksa ng work and self-identity. Kasi marami talaga sa atin nakakaranas nito. At syempre binabati din natin yung mga ating tagapakinig, tagapanood na nasa field ng workforce. So bakit ba nagiging bahagi ng pagkakakilala ng isang individual or ng isang tao ang kanyang trabaho? Hindi kasi natin itatanggi na malaking bahagi ng ating buhay ang ating trabaho. Naglalaan talaga tayo ng maraming oras at marami sa atin talaga gumugugol ng maraming oras, maraming energy ng ating attention sa ating mga profession. Kaya natural lamang na maging bahagi ito ng ating identity. Pero nagiging problematic siya kung masyado na tayong nilalamon o nalulunod sa ating identity na idinudugsong natin sa ating trabaho. Kapag sinasabi nga natin na teacher ako, o kaya psychologist ako, o kaya nurse ako, or engineer ako, hindi lang actually natin sinasabi kung ano yung mga ginagawa natin o yung trabaho natin. No? Minsan kapag sinasabi natin yung mga salitang teacher ako, psychologist ako, or engineer ako, ganyan, kasama na rin actually doon ang mga values natin, yung skills natin, yung experiences natin, at saka mga yung, pati na rin yung mga bagay na pinagmamalaki natin. Now, ang trabaho ay maaari rin magbigay kasi sa atin ng sense of purpose, ng competence, sense of belongingness, and even contribution. Kaya, hindi nakakagulat na kapag tinanong sa iyo na sino ka, eh, trabaho agad yung una pumapasok sa ating isip, ano? Pero mahalaga nating tandaan na ang trabaho ay bahagi ng ating identity. Pero hindi dapat ito natin maging buong identity. Mayroon tayong identity bilang anak, bilang kapatid, bilang tropa, or bilang barkada, bilang partner, ano? At yung bawat identity natin, meron tayong mga sariling values, meron tayong mga sariling interest, meron tayong sariling mga pangarap, and even personality, kahit wala tayong mga job title, ano? So, again, gusto nating i-reiterate na ang trabaho ay bahagi ng identity natin, pero hindi ito dapat natin maging buong identity. Ayan.
1: Ayan, Dr. Kenneth, ano po ang psychological impact kapag masyado kang nakatali sa self-worth ng isang tao na kanyang career or professional achievement? Say, for example, isa kang, sa mga private sector po, isa kang team leader, isa kang team manager, isa kang supervisor or boss.
0: So kapag masyado tayong nakatali sa ganito mga klaseng aspeto, ano, maaring maapektuhan yung ating sense of self-worth, ano, yung pagpapahalaga natin sa ating sarili. Maaring magkaroon tayo ng mindset na successful ako, kaya valuable ako or mahalaga ako. Or on the other hand naman, kapag may failure or kapag may criticism or kapag nakakaranas tayo ng mga rejection or setback, pwede nating sabihin na, ay, hindi ako successful, kaya hindi ako valuable. I'm a walking failure. Palpak ako. Wala akong kwentang tao, no? So, dito talaga nagiging problematic. Kasi, ginajudge na natin yung buong pagkatao natin sa kapiraso nating pagkakamali or kapiraso natin ng mga setback. Maaari tayong magkaroon ng anxiety, no? Maaari tayong magkaroon ng frustration, perfectionism, feeling of burnout, ano? Stress. At yung iba nga, humahantong pa sa depression, ano? Minsan, kahit nagbabakasyon tayo bilang isang individual, bilang isang tao, ay minsan parang kukonsensya tayo na, ay teka, parang tama ba itong pagbabakasyon ko? Dahil pakiramdam ko, hindi ako nagiging productive. Pakiramdam ko, wala akong ginagawang mabuti para sa aking sarili. So imagine that, ano? Panahon na para magpahinga ka, mag-relax ka, magbakasyon ka, and even sa pagbabakasyon mo, ay trabaho pa rin ang iniisip mo kasi ginawa mo ng buhay ang iyong hanap buhay. Ano? So, malaki ang nagiging psychological impact noon. Kaya, mahalagang paghiwalayin natin, mahalagang i-separate natin yung mga aspeto ng mindset natin na I failed something versus I am a failure. Kasi yung sa aspeto kasi na I failed at something, nare-realize niya na bahagi lang ng kanyang pagkatao yung nag-fail sa kanya. Pero yung mga individual na naging matindi yung self-identity nila sa kanilang trabaho, sinasabi nila sa kanilang sarili na I am a failure. Ibig sabihin, buong pagkatao na nila yung pagkakamali. No? Kumbaga, ikinoconnect na nila sa kanilang buong pagkatao yung kamalian, yung kapiraso kamalian na kanilang ginawa, at doon nagiging problematic ang mga bagay-bagay.
1: Doc, paano po natin malalaman kung nagiging healthy yung isang identity mo, yung nakikarry mo yung identity mo? Like kanina nga, nasabi nyo nga po, kahit bakasyon, work pa din. Paano po siya nalalaman po natin na healthy pa po yun? At paano po natin nalalaman kung medyo yung pagiging workaholic mo is nasasakop na yung pagiging buong pagkatao mo?
0: Ang isang magandang tanong na pwede nating itanong sa ating sarili ay, kung mawawalan ba ako ng trabaho bukas, ano pa kaya matitira sa akin? Now, kung ang sagot natin dun sa tanong na yon ay, still, kapag nawalan ako ng trabaho, may family ako, may friends ako, may hobbies ako, may values ako, meron ako mga interests, may mga bagay pa rin mahalaga sa akin. No? So, malamang-lamang, mas diversified yung identity ng tao na yon. Pero, kung ang sagot ng isang individual sa tanong na, kung mawawalan ba ako ng trabaho bukas, ano pa matitira sa akin? So kung ang sagot niya ay, wala na, hindi ko na alam kung sino ako, wala na akong kwenta, wala nang saysay ang pagkatao ko kasi wala na kasi akong silbi eh. Yun, doon tayo doon nagiging problematic ang mga bagay-bagay. Doon natin masasabi na talagang sobra niyang inattach ang kanyang identity sa kanyang trabaho. Now, isa pang indicator ay kung gaano kalaki ang magiging epekto ng work events sa ating self-esteem. So halimbawa, normal lang na malungkot tayo kapag hindi tayo na-promote. Ano, that's a normal human reaction, ano? Kasi syempre, naglaan tayo ng effort, naglaan tayo ng time, at syempre nandoon yung ating pangarap at aspiration, ano, na promote. Excuse me. Pero kung ang hindi natin pagka-promote ay magiging dahilan para isipin natin na wala akong kwenta, no? I'm a walking failure, no? Ay mas malalim yung impact nun sa ating identity. Healthy to be proud of your work. Unhealthy kapag kailangan mo maging successful sa trabaho para maramdaman mo na worthy ka.
1: Ayun. Doc Kenneth, sa mga nangyayari po kasi ngayon, 'di ba? May iba ang bilis ng kanilang career growth. Ano po, promote na sila, ganyan. Yung iba naman nagre-retiro. Paano po kaya 'to nagkakaroon ng malaking mental health problem? Lalo na kapag hindi, lalo na po dun sa mga napopromote na, dapat ako yun eh, dapat sa akin yun eh, kasi mas matagal ako dito eh, dapat ako yun. Pero bakit yung iba, kakapapasok lang or ilang years lang siya dito, siya na kaagad yung napromote, dapat ako yun. Paano po yung ganong mentality? Tapos paano po siya nagkakaroon ng problema na mas lalaki yun, lalo na pagka naisip niya na, okay, sige, since hindi ako na-appreciate dito, I'll just go to another company. Probably, makukuha ko din yung position na yun.
0: Maganda at mahalagang pag-usapan din natin yan, Drizel, ano, yung aspeto tungkol sa pagre-retiro at yung aspeto tungkol sa career change. Ano. Sa aspeto ng pagre-retiro, hindi lamang actually trabaho yung nawawala sa atin minsan. Ano. Kasama na rin kasi nawawala sa atin yung normal na routine natin, yung social connection natin, yung sense of purpose natin, yung status natin, ano, yung financial security, nako, mahalaga din 'yan. At yung pakiramdam na competent at useful tayo, no? So, 'yan yung mga aspeto na napakahalaga sa mga tao nagre-retiro. Kaya halimbawa, ang retirement ay hindi lamang simpleng nawalan ka ng trabaho. Maari din itong transition sa iyong self-identity na kung hindi na ako ngayon manager, kung hindi na ako ngayon doktor o teacher or empleyado or business owner, sino na ako ngayon? No? Ganun din pagdating sa job loss or even sa mga career change. Ano? At normal lamang na maramdaman natin yung pakiramdam ng grief. No? It's normal for us to feel the feeling of grief o yung pangungulila sa aspeto ng career change or retirement, ano, at hindi natin kailangan ikahiya ayon. So, typical lamang talaga sa isang nagretiro na nandun yung feeling ng lungkot. Siyempre, yung iba nandun yung feeling ng saya and fulfillment, pero may mga nakakaramdam ng feeling ng lungkot, ano, kasi this is a life-changing event, ano. Ang mahalaga ay ang magkaroon ng opportunity ang tao na maiproseso ang loss at muling tuklasin kung sino siya outside yung role na kanyang iniwan or niretiruhan or inalisan. Minsan, ang identity crisis ay hindi lamang tungkol sa pagkawala ng trabaho eh. Ito ay tungkol sa pagbuo muli ng mga sagot na ngayong retirado na ako, sino na ako ngayon? Ngayong na-promote ako or ngayong hindi ako na-promote, sino ako ngayon? Rather than ngayong retirado na ako, wala na akong kwenta. Ngayong hindi ako na-promote, I'm a failure. Ngayong retirado na ako, wala na akong silbi at wala na akong saysay. Pero mas magandang itanong natin sa ating sarili, ngayong retirado na ako, sino na ako ngayon? Ayan.
1: Doc Kenneth, sa karaniwan kasi ngayon, 'di ba? Lahat tayo may social media, mahilig tayong i-flex yung mga achievement natin. So, paano po ito nakaka-apekto sa pananaw natin, sa sariling success at worth natin, lalo na kung lagi natin piniflex sa social media yung mga achievements natin?
0: Oo. Social media can actually create the illusion na parang everyone is succeeding except us. No? It can create that illusion na parang lahat ay mayayaman except sa akin. Lahat ay successful except sa akin. Lahat ay may growth except sa akin. Ano? Nakikita natin ang promotion, ang bagong title, ang growth, awards, bagong business, income ng ibang tao. Pero ang nakikita actually lang natin, usually, ay yung mga highlight ng kanilang buhay at hindi yung buong buhay nitong ating mga nasasaksihan sa social media. At dito tayo maaari magkaroon ng social comparison, no? So, gusto na nating i-reiterate na yung mga napapanood natin sa social media ay yung mga pinaka-peak or pinaka-highlight ng kapirasong aspeto ng buhay ng ating mga fina-follow. At dahil nga doon, humahanga tayo, naiingit tayo, eto na yung social comparison natin, ano, na potentially makapagpababa ng ating self-confidence, ng ating self-esteem, ng ating self-worth. No? So, minsan, hindi na natin tinatanong na, masaya ba ako sa buhay ko? No? Minsan ang tanong natin ay mas successful ba ako kaysa sa ibang tao, ano? So hustle culture yun natin, ano, yung mga ganyang klaseng aspeto. Minsan napupunta kasi tayo sa mindset na the more productive I am, the more valuable I am. Pero hindi naman kasi tayo machine. No? Napapagod din tayo. And we are not living in a perfect world na lahat ng bagay ay aayon in our favor. No? Tatandaan natin, rest is not laziness. Having boundaries is not lack of ambition. And constantly achieving or not constantly achieving does not mean that we are falling behind. We need to remember that social media shows us other people's milestone, but we experience our own life in its own perspective and its entirety. No? So tatandaan natin na ang napapanood nating buhay ay buhay ng iba. Maganda kung magiging inspirasyon natin iyon, pero kung ang mga napapanood natin ay magiging cause para ibaba natin ang ating sarili, no? I-down natin ang ating sarili, mas i-frustrate natin ang ating sarili, no? Doon tayo magkakaroon ng problema. Magiging problematic yun para sa atin. Kasi sabi ko nga, sa halip na maging inspirasyon natin yon to do more, to be more, ano, to achieve more, ay lalo lang tayo na-frustrate, lalo lang tayo nanda-down, na-apektuhan talaga yung ating mental health.
1: Ayan. Doc Kenneth, ano po yung pwede ninyo pong maipapayo sa mga kabataang nagsisimula pa lamang po ng kaninang career sa pagbubuo ng pagiging professional identity nila na hindi kinakailangan na mag-iba sila once na nandito na po sila sa kanilang mga workplace?
0: Oo, magandang katanungan yan, ano, Drizel. Lalo pat marami nga mga kabataan ngayon na very eager, very enthusiastic, ano, sa pagbibuild ng kanilang career. I would tell to the young people to build your career but do not build your entire identity around your career. Be ambitious. Develop your skills. Expand your horizon. Ano? Take opportunities and be proud of your achievements. Pero habang binubuo mo ang iyong professional identity, buuin mo rin yung iyong personal identity. No? Huwag mong iiwanan yon. Kilalanin mo kung ano yung mga values mo, ano yung mga gusto mong gawin, kahit walang nakakakita, sino ba ang mga taong mahalaga sa iyo, ano ba yung mga bagay na nagbibigay sa iyo ng joy, ano yung klase ng mga taong gusto mong maging kahit walang job title, ano? At huwag kang matakot sa mga career changes, ano? Kasi iba kasi mga, ano, mga kabataan ngayon, Drizel, ano, natatakot sila na maging palpak yung kanilang first job, ano, your first job does not have to define your entire life. Yes, first job is important kasi milestone yun eh. Yun yung kauna-unahang pagkakataon na ikaw ay hindi na estudyante, yun yung pagkakataon na ikaw ay naghahanap buhay na. Kumbaga, panibagong chapter na yun ang iyong buhay, ano? Your job title can change. Your job position can also change. Your career can change. But hopefully, habang nagbabago ang career mo, hindi mo kailangan mawala sa iyong sarili, ano? At kung may isang bagay, kung gustong tandaan ng mga kabataan natin ngayon, build your career that supports the life that you want and not a life that exists only to support your career. Ano? So, huwag mo mawala yung ating pangarap, yung ating aspiration, yung ating ambition, ano? Yung mga milestone na gusto nating ma-achieve, yung mga goals na gusto nating marating, at huwag nating gawing doong buhay yung ating hanap buhay.
1: Ayun. Doc Kenneth, bali pang huli na lamang po. Hingi na lang po sana ako ng mensahe para sa ating mga nanunood at nakikinig patungkol naman po sa mga naging topic natin, yung trauma healing process at saka yung work as identity, para naman po malaman ng ating mga ka-warm heart po. At yung sa inyo pong shout out din po para po sa Applya Services po.
0: Alright. Okay. Salamat, Rizal. Ano? So, ang final message ko sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapanood, ano, sa mga paksa na ating tinalakay. So, number one, tungkol sa topic natin, yung first topic natin about trauma and healing, ano, hindi magiging madali para sa isang individual, yung pakiramdam o makaranas, ano, ng mga traumatic experience. That's the reality. Na nandyan yung distress, nandyan yung takot, nandyan yung pangamba, nandyan yung worry, no? Dahil sa mga naranasan nilang magaganda mga karanasan o mga mapapait na karanasan na tumatambay sa kanilang inner self. At tayo, bilang individual na nakakaranas nito, if we feel that we cannot anymore handle the situation, if we cannot anymore handle itong mga distress or impact na ito, ask for help. Because asking for help is a sign of strength. Ganun na rin sa mga individuals na naglulook after or nagte-take care sa mga victims or survivors ng mga traumatic experiences na ito, tingnan din natin at i-assess din natin ang ating mental health, ano? Kasi papaano tayo magbibigay ng tulong at pagmamahal sa ibang tao kung mismong tayo ay nakakaranas din ng mga ganito? Sa ikalawang paksa naman natin, ano, tungkol sa work and identity, ano, self-identity, lagi nating tatandaan na hindi tayo nabuhay para maghanap buhay. No? Bahagi lamang ng ating buhay ang ating hanap buhay. Bahagi lamang ng ating pagkatao ang ating hanap buhay. At hindi ito ang ating buong pagkatao. Normal lamang na makaramdam tayo ng failures. Normal lamang na makaramdam tayo ng setbacks. Normal lamang na magkaroon tayo ng challenges, ano, sa ating professional career. But we need to remember na itong mga problems, setbacks, at challenges na ito, this will make us or will help us to become a more matured or a more improved, not only a more matured and improved professional, but also a more matured and improved individual. Kaya kami bilang mental health professional, nandito naman kami para suportahan kayo. At yun, magsha-shoutout na nga lang din pala ako, Miss Drizel, mabilisan lamang sana. Ano? So gusto lang sana naming i-promote sa aming clinic, Alaya Psychological Services, yung aming upcoming, ano, na webinar, ano. So ito ay telemental health, yung pinaka-topic ng aming webinar, napakaganda. So this is a very open sa mga mental health professional and practitioner at sa mga curious about sa telemental health. Kasi Ms. Drizel, pwede kasi nating gawin yung mga mental health consultation, psychotherapy sa tulong ng teleconferencing or telemental health. Ano? So sa August 29, sa mga interested po, visit lang po kayo ng Facebook page po namin, Alaya Psychological Services, and registration is still ongoing po. Salamat Ms. Drizel at sa Radyo Pilipinas sa Warm Heart. Maraming maraming salamat po.
1: Ayan, maraming maraming salamat po Dr. Kenneth for joining us dito po sa ating programa. Sa uulitin po, God bless at mabuhay po kayo.
0: Salamat po ma'am. Salamat po sa mga listeners natin.
1: Thank you po. At ating pong nakasama sa ating edisyon ngayong araw si Dr. Kenneth Lloyd M. Maclang, psychologist mula sa Alaya Psychological Services. At dito na po nagtatapos ang edisyong ngayong araw na ito. Maraming salamat po sa ating mga nakaagapay dito sa studio na sina Miss Stephanie Vicente, Miss Susan Aison, Sir Leo Magpayo at Sir John Paul Lumantad. Ako pa rin po ang inyong lingkod, Drizel Nanyong. Have a blessed Sunday, ka-warm heart. Ingat po!
7: Radyo Magazine 1278 AM. Radyo Magazine 1278.
8: Bubungad sa umaga.
9: Trending issues na pinag-uusapan.
10: Mga programang aabangan.
11: Agahan hanggang hapunan.
12: 66 Informasyon.
13: GIS, your general information station.
14: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Ito ang Presidential Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
0: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Magandang araw, Pilipinas! Welcome sa Tara! Usap ang vodcast na maghahatid ng makabuluhang usapan tungkol sa ating kapaligiran, klima at mga isyong may direktang epekto sa ating pang-araw-araw na buhay. Ang TA sa Tara ay hindi lang simpleng paanyaya. Ito rin ay hango sa Terra Asia, isang proyektong naglalayong palakasin ng environmental journalism at mas mapalapit sa publiko ang mahalagang usaping pangkalikasan. Ako si Jolie Maracuyong.
4: At ako naman si EJ Lazaro.
5: At ako si Rachel Purity Oliveros.
6: At ako naman si Yena Salazar. At ito ang
7: Tara! Usap!
8: Tara! Usap!
5: Sa vodcast na ito, pag-uusapan natin ang mga napapanahong isyong pangkalikasan mula sa climate change, plastic pollution, biodiversity, sustainable living, hanggang sa simpleng hakbang na maaari nating gawin bilang mga mamamayan.
6: Tama ka dyan, Purity, at makakasama rin natin ang iba't ibang eksperto, researchers, government agencies, advocates at mga ordinaryong Pilipinong may mga kwentong nagbibigay ng inspirasyon at pag-asa.
4: At yan ah! Dito sa Tara Usap, naniniwala tayong mas madaling kumilos kapag mas naiintindihan natin ang isang issue. Kaya sisikapin natin gawing simple, malinaw at makabuluhan ang bawat talakayan.
3: Dahil ang pangangalaga sa kalikasan ay hindi lang responsibilidad ng iilan. Ito ay usapin nating lahat.
4: Layunin rin ang espesyal na vodcast na ito na magbigay ng tama at mapagkakatiwala ang impormasyon tungkol sa mga isyong pangkalikasan, lalo na ngayon panahon na maraming fake news. Labanan ang misinformation at hikayatin ang mas maraming Pilipino na maging bahagi ng mga positibong solusyon.
3: Tama, dahil hindi ito usapan para manisi o manakot.
6: Sa halip, ito ay espasyo para mas matuto, magtanong,
4: magbahagi ng karanasan.
6: At sama-samang humanap ng mga praktikal na paraan upang mapangalagaan ang ating kapaligiran.
3: Kaya saan man kayo nanonood o nakikinig, sa Facebook, YouTube o sa himpapawid ng Radyo Pilipinas at Radyo Magazine,
4: samahan niyo kami sa bawat kwento,
5: sa bawat pagkatuto,
6: at bawat hakbang tungo sa mas luntiang kinabukasan.
7: Para usap!
5: Dahil kapag nag-usap tayo, mas marami tayong matututunan.
6: At kapag sama-sama tayong kumilos, mas may pag-asa ang ating kalikasan.
8: Tara! Usap!
3: Welcome back to Tara! Usap! Ngayon naman, pag-uusapan natin ang isang bagay na halos hindi natin nakikita pero maaaring kasama na pala sa ating kinakain araw-araw, ang microplastics. Makakasama natin ang environmental health advocate na si Dr. Jello Apostol. Doc, maraming salamat po sa pagpapaunlak sa aming imbitasyon. Baka pwede niyo pong batiin ang mga taga-subaybay natin ngayong araw na ito.
9: Maraming salamat, Jolly, at isang makakalikasang araw sa iyo, Jolly, EJ, Purity at Yena, and magandang araw po sa ating mga tagapakinig.
4: Yun, Doc, no? Agad, tanong ko na agad sa inyo, no? Doc, ano nga ba itong microplastics sa madaling paliwanag?
9: So, EJ, ang mga microplastics ay maliliit na piraso ng plastic, no? Ang size ay usually 5 millimeters and below. Marami sa mga microplastics, no? Yung mga pinakamalalaki ay singlaki ng butil ng bigas, pero marami sa kanila halos singlaki lang ng butil ng asin or asukal, no? And in fact, meron pang mga mas maliliit, yung mga tinatawag natin na nanoplastics, no? Na less than 1 micrometer, yun talaga hindi na natin sila makikita. So, microplastics, micro, maliliit na piraso ng plastics.
5: Sir, yung mga maliliit ba na plastic na yon, asan siya karaniwan ang gagaling?
9: So yung mga microplastics natin ay mahati natin sa dalawa. Meron tayong mga tinatawag na primary microplastics. Ito yung mga microplastics na talagang ginawa para maging maliit, no? Kagaya ng mga glitters. Ano yung mga glitters na ginagamit sa art projects or minsan sa makeup or yung mga malilit na piraso ng plastic na dati ay nilalagay sa toothpaste or sa mga kosmetiko, mga face wash. Pero marami sa nakikita natin sa ating kalikasan ay yung mga tinatawag natin na secondary microplastics. Ito yung mga nagsimula sa mga malalaking plastics gaya ng yung mga sandbag, no, yung mga pinagtapunan na lalagyan na baunan or container, mga pinaglumaang plastic na products, and kapag sila ay na-expose sa araw, sa iba't ibang elemento sa ating kalikasan gaya ng galaw ng tubig kapag sila napunta sa dagat, sila ay nagpipira-piraso into smaller pieces. And that is how ganun tayo nakakaroon ng mga microplastics.
6: Ayun. At Doc, siguro isa sa pinakamalaking tanong ng marami, paano napupunta ang microplastics sa pagkain natin?
9: So, napakagandang tanong yan, no? Yena, particularly, mahalagang maintindihan na marami sa basura natin dito sa lupa,

0: na microorganisms, yung mga lumot o yung mga algae na tinatawag natin, magko-consume sila ng microplastics. Tapos itong mga microorganisms na ito, kakainin ng mga maliliit na isda, gaya ng dilis. Tapos yung mga dilis, yung mga maliliit na isda, kakainin ng mas malaking isda. Hanggang sa yung mga mas malalaki pang isda, kakainin yung mga malalaking isda hanggang sa mapupunta yan sa atin, no? Pag namalengke tayo at iluluto natin yung mga isda, ipiprito, ilalagay sa sinigang, dyan na pupunta, no? Yan yung, kumbaga, yung journey, yung biyahe ng microplastics mula sa hindi na-manage or natapon na maayos na basura papunta sa ating mga karagatan, pabalik sa atin bilang mga tao.
1: Mm-hmm. At na-mention mo na nga po, Doc, ano, ito nga, anyong tubig. At even sa atin, sa Pilipinas, marami na rin mga pag-aaral na nagsasabing ang microplastics nga po ay matatagpuan sa mga pagkain gaya ng asin at seafood. Ano. Halimbawa po, particularly sa danggit. Hindi po ba ibig sabihin nito na kahit na maingat tayo, marami pa rin po or maaari pa rin tayong ma-expose dito?
0: Tama ka dyan, Joel. You know, actually, marami sa atin ang exposed sa microplastics. In fact, mataas ang chance na ikaw, ako, tayo na nandito ngayon, maaaring may microplastics tayo dahil na-expose tayo sa napakaraming microplastics sa pang-araw-araw na, you know, paraan, di ba? At hindi lang yan sa seafood. Marami ang familiar na ang seafood or pagkain ng mga yamang tubig ay very common route kung saan na-expose tayo sa microplastics. Pero mga microplastics nakita na sa tubig, sa honey, sa beer, even yung sigarilyo, no? May mga microplastics din yan. At hindi lang naman yan nakakain, no? Marami sa mga microplastics na lalanghap natin, lalong-lalo na yung mga microplastics na nanggagaling sa ating mga suot na damit, no? Lalong-lalo na kung gawa yan sa synthetic na clothing o yung mga microplastics na nanggagaling sa ating mga gulong, sa mga motorista, no? So, exposed, napaka-common ng microplastics sa ating pang-araw-araw na buhay, na lalanghap, na iinom, nakakain, at minsan maaari pa silang ma-absorb sa ating balat. Pero ngayon pinag-uusapan natin yung microplastics sa pagkain, lalong-lalo sa seafood. Hindi lang yan nakita sa danggit, no? Nakita na rin yan sa dilis, sa bangus, sa tahong, at yung mga iba pang shellfish, no, na tinatawag natin.
2: Doc, sabi niyo maliit itong microplastics. Ano, ilang millimeters ang microplastic?
0: So, microplastics, 5 millimeters and below. So, just imagine, no, yung mga pinakamalalaki, yung laki ng butil ng bigas, pero kadalasan yung nakikita natin sa loob ng mga hayop, yung laki ng butil ng asukal or butil ng asin.
2: Pero bakit mahalaga siyang pag-usapan? Kasi sasabihin ng mga tao, ay, hindi ko siya masyadong importante kasi maliit lang naman siya. Tapos baka pag pumasok sa katawan ko, lalabas ko lang din naman yan, yan, yan.
0: Actually, magandang tanong yan, EJ, no? Pag-usapan natin yung microplastics, parang small but terrible yan. Mas maliit, mas nakakatakot. Kasi ibig sabihin, mas maaari siyang sumuot sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. Maaari siyang pumasok sa ating baga. Maaari siyang dumaloy sa ating dugo. At kapag nangyari yun, maaari siyang kumalat sa iba't ibang bahagi ng ating katawan. So, pag pinag-uusapan natin yung microplastics, EJ, the smaller, the scarier. Mas maliit, mas nakakatakot.
2: Ah, ganun pala siya.
3: So dapat, Doc, kasi yung mga Pilipino, when it comes sa environmental issues in natin, hindi tayo open to that. Pero hindi natin naiisip na tayo talaga yung pangunahing naapektuhan, lalo na ng microplastics.
0: Tayo ang pangunahing naapektuhan. Tayo rin ang pinagmulan, di ba, purity? So maganda makita yung parang paikot-ikot or cyclical na journey ng microplastics mula sa ating mga basura, papunta sa ating kalikasan, babalik sa atin bilang microplastics.
1: Alam mo, Doc, ang dami kong nakikitang mga information online. Sa tingin niyo, Doc, ano ba yung pinakamalaking misconception when it comes to sa topic na microplastic? Pwede mo bang linawin, Doc, yung mga about dito sa mga issues na to?
0: Magandang tanong, Yena. Unang-una, iniisip ng maraming tao yung microplastics lang yung kailangan nating ikabahala. Pero actually, ang microplastics, marami pang kasama na hazards yan. Unang-una po, kailangang malaman ng ating mga tagapakinig na ang mga plastic products po natin, kadalasan nilalagyan natin ng mga plastic additives. gaya ng bisphenol, mga phthalates. Kung gusto po natin yung plastic na mas malambot or mas matigas, kadalasan po kailangan nating lagyan niya ng mga kemikal, no?

0: So ito pong mga chemical na to, by themselves, may epekto din sila sa ating kalusugan. Pangalawang misconception po, no? Ang microplastics, nagbabago po yan, lalong-lalo na kapag makikita sa ating kalikasan. And kadalasan ko nga pong binabanggit sa ating aking mga estudyante is that yung mga microplastics, kapag sila ay nasa dagat or nasa ating yamang tubig, no? Para yung mga sponge or sponge, inaabsorb nila yung mga iba't ibang chemical, basura, heavy metals na ating makikita rin sa kalikasan, no? Kaya hindi lang basta-basta microplastics yung problema natin. Kaakibat nito yung mga iba't ibang mga hazards gaya ng mga chemical, heavy metals, and even bacteria at viruses na maaaring kumapit sa ating microplastics. Pangalawa is, may nagsasabi daw na ang microplastic load natin, no, or yung dami ng microplastic na kadalasang kinukonsumo ng tao ay abot sa isang credit card amount, no? I'm sure marami na ang nakadinig, nakabasa noon. Pero actually may pinanggalingan naman, no, yung figure na iyon, no. Pero nung ni-reanalyze ng mga siyentipiko, actually hindi naman sing dami ng credit card bawat linggo, kasi sabi nila nakakakain daw tayo ng sing laki ng credit card every week. Hindi naman ganoon karami. Siguro isang butil, no, kada linggo. Pero iisipin natin kung mag-iipon tayo ng isang butil ng microplastics every week, di ba, by the end of the year,
1: makaka-credit card ka pa din.
0: Hindi naman. Pero marami-rami.
2: Dok, ano kaya kalaki yung credit limit noon?
3: Hindi naman. Dok,
2: kasi meron pa tayong factor. Sa pagluluto, ginagamit natin possibly yung mga laman dagat may microplastic. What more yung mga kababayan natin na gumagamit ng chopping board na made of plastic? Yes. What can you say about that?
0: Totoo, no? Actually, hindi lang yung microplastics ay hindi lang naman pumukunta sa ating pagkain kapag kinakain siya ng mga hayo. Maniwala kayo sa hindi, pero may mga microplastics sa prutas. Eh, hindi naman kumakain ng plastic ang prutas. Kaya tama ka doon, no? Purity, no? Yung ibang microplastics ay umapasok din sa ating pagkain in the form of plastic packaging, diba? Transportation, kapag sila ay dinadala, nakalagay yan kadalasan sa mga plastic na nalagyan, and food preparation, no? Yung mga ginagamit natin para i-prepare, iluto itong mga pagkain na ito. Maari din pumasok yung mga microplastics sa ating pagkain.
4: Ayan, very interesting ang naging talakayan natin with Doc Jello. But of course, bago tayo magtungo sa susunod na bahagi ng ating programa, gusto naming iwan ang tanong sa ating mga taga-subaybay. Kung hindi natin nakikita ang microplastics, paano natin mapoprotektahan hindi lamang ang ating mga sarili, gayon din ang ating kapaligiran?
2: Jolie, iyan nga ang pag-uusapan natin sa susunod na segment, kabilang ang mga practical na hakbang na maaari nating gawin bilang mamimili at bilang mga Pilipino.
1: Yeah, Doc, sasabay ka dito sa extra namin, ha? Kaya huwag kayong aalis, dito lang yan sa
5: Tara! Usap!
6: Sa bawat pagsikat ng araw sa Cordova, Cebu, nagsisimula rin ang kabuhayan ng mga mangingistang umaasa sa biyaya ng dagat. Ngunit, kasabay ng biyayang hatid ng karagatan ay isang usaping halos hindi nakikita ng ating mga mata. Ang microplastics. Mahaba ang prosesong dinaraanan ng bawat tanggit bago ito makarating sa ating hapag. Isang tradisyong nagbibigay ng kabuhayan sa maraming pamilyang Cebuano sa loob ng maraming taon. Ngunit, habang patuloy tayong umaasa sa yamang dagat para sa ating kabuhayan at pagkain, patuloy ding pinag-aaralan ng mga siyentipiko ang lumalalang epekto ng plastic pollution. Ang microplastics ay maliliit na piraso ng plastic na mas mababa sa 5 milimetro ang sukat, na kapag napunta sa ilog at karagatan, maaari itong makain ng mga isda at iba pang lamang dagat. Mula sa mga pantalan at pamilihan hanggang sa Tabuan Market, araw-araw na bumibili ng seafood ang mga Pilipino. Mahalaga ang pag-unawa sa siyensya sa likod ng microplastics. Hindi upang manakot, kundi upang magkaroon ng sapat na kaalaman ang bawat mamamayang Pilipino.
7: Pilar po ba kayo sa microplastics?
8: Hindi ko po alam, ma'am.
7: Yung microplastic, hindi ko familiar, but I consider yung maliit na plastic, that's considered micro, di ba? Yung maliit.
9: Ngayon ko lang narinig yun eh.
6: Sa aming panayam, karamihan ay ngayon lamang narinig ang salitang microplastics. Ipinapakita lamang nito na marami pa rin Pilipino ang nangangailangan ng mas malinaw at madaling maunawa ang impormasyon patungkol dito. Sa kasalukuyan, kinakailangan pa ng mas marami pang pag-aaral tungkol sa microplastics. Ngunit, malinaw na ang pagbabawas ng plastic pollution sa pangunahing pinagmumula nito ay napakahalaga. At ang bawat tamang pagtatapo ng basura ay isang hakbang tungo sa mas malinis na karagatan at mas ligtas na kinabukasan.
2: Iyan ang ilan sa mga naging sagot ng ating mga kababayan nang tanungin natin kung familiar ba sila sa microplastic. At ang mapapansin nga natin, Doc, everyone, is hindi nga sila mostly familiar kung ano ba talaga yung microplastics.
0: Ngayon, no, mahalagang ipaalam sa ating mga tagapakinig, sa lahat ng Pilipino, na hindi malayong isipin na may plastic na pumapasok sa ating katawan. Kasi araw-araw tayong gumagamit ng plastic eh. Diba, pag-gising mo sa umaga, kadalasan yung unang bagay na hawakan mo, mapa cellphone man yan, or toothbrush, gawa yan sa plastic. So, hindi malayong pag-isipan na itong mga plastics na to pumapasok talaga sa ating katawan through the form of microplastics.
2: Saka to be honest, Doc, yung kung napunta kayo, kasi kami ni Jolie, napunta talaga kami ng Cordova, Cebu, ano talaga, malinis, wala kang makikitang bakas ng plastic. Pero under that, meron at meron talaga. And ang... Yes, go ahead, Doc.
0: So, maaaring wala na tayo nakita na malalaking piraso ng plastic. Pero yun na, no? Baka kasi dahil nag-breakdown na siya, nagpira-piraso siya sa maliit na microplastic at pumasok na siya, no? Sa katawan ng ating mga yamang tubig, gaya ng mga isda. Very interesting din, no? Pag-uusapan natin yung microplastic sa seafood, hindi naman lahat ng seafood ay mataas ang risk, no? For microplastics. Kadalasan yung microplastic ay makikita sa tiyan, yung mga isda. No? Kaya yung talaga kinakabahala natin ay yung mga kinakain natin na seafood kung saan nakakain din natin yung kanilang lamang loob o yung kanilang bilita. So, una-una yung mga tahong. Kumakain tayo ng tahong, inakain natin ng buo yung tahong kasama yung digestive tract ng tahong. Yung mga ibang Pilipino, kadalasan gusto nilang kainin yung bituka ng isda. Para minsan piniprito, mas masarap daw, di ba?
4: Yung sa bangus, Doc, yung may mga sinasama pa sa sinigang yun eh. Saka yung chan na favorite ng lahat.
0: Ako, masarap yan. Marami Pilipino may gusto ng chan ng bangus, di ba? Pero yung mga microplastics kadalasan nakikita rin.
1: Doc, nabanggit mo yung ano, yung tahong. Very particular ba yung mga filter feeder natin para sa mga microplastic? Ganyan?
0: Correct ka dyan, EJ. No? Yung mga tahong natin at marami sa ating mga shellfish, yung mga tinatawag natin na filter feeders. Ibig sabihin, pinapadaan nila yung tubig dagat, no, or yung tubig sa kanilang katawan, tapos kung ano man yung nafifilter nila, no, yun yung nagiging pagkain nila. Kadalasan, sumasama din doon sa mga nafifilter nila ay yung mga microplastic particles na tinatawag natin.
2: Doc, also matanong ko lang din, kasi sa Cordova, Cebu, and Cebu specifically, ang best product nila and kilalang product nila is the danggit itself. May pag-aaral po ba or may mga research ba na ang danggit mismo ay merong microplastics?
0: So, marami sa mga iba't ibang isda, no? Yung mga smaller fish, bigger fish, no? Yung ating danggit or yung kinatawag natin na rabbit fish, di ba? May mga study na tayo sa Cebu. Na nakita na natagpuan na both yung raw o yung sariwang isda at yung tuyo o yung daing na isda ay natagpuan na rin na may microplastics. Nakita na rin yan sa dilis, di ba? And in terms of seafood, mapa nasa supermarket man yan or nasa wet market sa inyong typical na palengke, may mga pag-aaral na rin na nakita na sila rin ay may microplastics.
4: At yun nga po, Doc, yung nakakalungkot na part, when we ask yung mga tao, ano, familiar ba sila sa microplastics, karamihan talaga sa kanila ay hindi familiar. And when we explain kung ano ba ito, tinanong pa uli namin sila, we ask, so kakain pa rin po ba kayo ng mga seafood na ito, specifically ng danggit? And they still said, oo, kakain pa rin kami, kasi nga hindi po nila nakikita. So siguro bilang kayo po ang eksperto, baka pwede nyo pong iba bahagi sa amin. Ano po ba yung mga risks o yung epekto nito sa kalusugan natin para lang din po mas malinawan yung mga taga-subaybay natin?
0: So, syempre, uunahin ko na kayo. No? Hindi naman natin sinasabi sa ating mga tagapakinig, sa ating mga kapwa-Pilipino na huwag na tayong kumain ng seafood.
1: Sarap.
0: Diba? And it's a major source of protein para sa mga napakaraming Pilipino. And so, para sa ating mga coastal communities, no? Yung mga mangingisda, ito rin ay isang affordable na source of protein. Mahalagang malaman na ang isang piraso ng microplastic ay hindi naman siguro sapat para mag-cause ng matindi at masidhing epekto sa kalusugan ng mga tao. In fact, sa ngayon, no, pinag-aaralan pa ng siyentipiko kung gaano karaming microplastic ba ang kailangan para talaga may makita tayo na masamang epekto sa kalusugan ng mga tao. So, ngayon hinihintay pa natin yun, no? Pero ang alam naman natin na ebidensya ay yung mga plastic additives din, no? Yung mga nabanggit ko kanina, no? Yung mga chemical na kadalasang nilalagay sa plastic. Yun, alam natin yun, no? Na kapag umabot ang ganitong level ng mga chemical na ito sa ating katawan, then magsisimula na tayong magkaroon ng mga problema gaya ng sakit sa puso, sakit sa baga, sakit sa atay, sakit sa bato, and even cancer, no? So, siguro isang piraso ng microplastic, hindi naman siguro nakakabahala. Pero kapag naipon yan, no? Lalo-lalo na kung madalas kang kumain ng isda at marami ka pang ibang source of exposure, then dyan natin makikita na magpapatong-patong yung health risks na tinatawag natin from microplastics.
4: Ayan. And nabanggit mo na nga po yung health risks, Doc. Ano? Baka pwede kayong magbigay ng mga specific na pwedeng makuhang sakit pagka po na-expose sa plastic, sa pamamagitan po ng microplastics.
0: So, unang-una, mahalaga nating maintindihan na ano ba ang nangyayari sa plastic or nadudulot ng plastic kapag ito'y pumasok sa ating katawan. Ang mga plastic particles ay external. No, ibig sabihin, wala silang role, hindi sila nabibilang sa ating katawan. At kapag may mga bagay na hindi nabibilang sa ating katawan, ang pumasok, no? Ito ay nagko-cause usually ng tinatawag na systemic inflammation or pamamaga, no? At yung pag-release ng mga reactive oxygen species causing yung tinatawag natin na oxidative stress. Marami sa mga pumapatay at nagdudulot ng sakit sa mga Pilipino gaya ng hypertension, diabetes, sakit sa atay, sakit sa bato, even cancer, for example, and obesity ay nalilink dito sa tinatawag natin na systemic inflammation and oxidative stress. Kaya, no, itong mga microplastics along with the chemicals associated with plastics have been linked with so many diseases, no? Moderate evidence on lung inflammation, no? Evidence with higher risk na ataking sa puso, mas stroke, no? May mga pag-aaral na rin na nililink ito sa pagtaba, problema sa reproduction ng mga babae at lalaki, even mental health problems. And yung mga plasticizers gaya ng mga DEHP, mga phthalates, mga BPA, na-link na rin sila sa cancer.
2: Doc, special of reproductive system, kamusta po yung magiging epekto naman ng mga microplastics sa mga pregnant moms?
0: Alam mo, magandang point yan, no, Purity. May mga pag-aaral na rin na nakakita ng microplastics sa placenta or yung sa inunan, no? Ng mga nagbubuntis na nanay. Anong ibig sabihin nun? Kapag may nanay na na-expose sa microplastic, nakakain ng microplastics, nakalanghap ng microplastics, maaring dumalo yon sa inunan or sa placenta at mailipat doon sa hindi pa pinapanganak na bata. So, nakakatakot, di ba? Yung mga hindi pa pinapanganak ay maaring ma-expose sa microplastics through their mothers.
2: And tingin ko, Doc, baka on that end din may effect din yun mismo sa baby itself.
0: Definitely, no? Kung base na rin sa mga pananaliksik na ginawa sa mga hayop o yung mga laboratory-based studies, nakita na yung mga microplastics na nanggaling sa nanay na naipapasa sa sanggol leads to poor growth. Ibig sabihin, hindi masyadong lumalaki yung bata.
1: No? Ah, ganun ba? Pagkabansot, ganyan.
0: Sa loob pa lang ng sinapupunan, di ba? Parang nababansot na yung bata, no? Or minsan, mas napapangalib pa yung mismong pagbubuntis. Di ba? So maaring hindi mabuhay yung bata dahil sa epekto ng mga microplastics na ito. Pero hinihintay pa natin na makita, no? So far sa mga animals or sa mga hayop pa lang yun, pero malamang sa malamang pwede rin siyang mangyari sa mga tao.
4: Okay, Dok, hindi ba siya tulad ng parang pagkain na kinoconsume na? Pag kinonsume mo, lalabas din siya. Hindi ba siya parang ganoon?
0: Magandang point yan, no? Yena. Sa katotohanan, ang katawan natin ay may paraan naman para ma-eject or mailabas, no? Itong mga masasamang kemikal or particles na to na pumapasok sa ating katawan. Pero, Yena, kung pag-iisipan mo, di ba, kung araw-araw ka namang nagko-consume or nag-expose, kahit na nilalabas yan ng katawan mo, kung mag-iisip mo, ang katawan natin, sabihin natin, naglalabas ng 10. Pero kumakain ka ng 100 araw-araw, eventually, may ipon yan sa katawan mo.
1: Ay, grabe. Sabi nga nung pinapanood kong vlog, takot ako.
2: Medyo alarming din sa akin yung usaping mental health kasi napapanahon siya.
1: Yes.
2: Paano nakaka-apekto, Doc, yung microplastic when it comes sa mental health ng ating mga kababayan?
0: Alam mo, no, yung systemic inflammation na nagsisimula, no, sabi natin, kadalasan yung mga microplastics pumapasok sa ating katawan, sa ating mga tiyan, sa pagkain, no? Yung ating tiyan is actually connected to our brain. Diba? Ito yung tinatawag natin na gut-brain axis. So, kapag may nagkakaroon na inflammation sa ating tiyan, no, yung gut nervous system natin, naapektuhan din niya yung ating brain nervous system. And doon natin nakikita, among other things, no, yung mental health, no, and neurocognitive effects ng mga microplastics and plastic-associated chemicals.
1: Yan, marami kaming pakaming tanong, Doc. At mamaya magbabalik kami kasi mula sa mga lamang dagat, lilipat naman tayo sa iba pang bahagi ng ating pagkain, yung mga kasangkapan sa pagkain na halos araw-araw na ginagamit sa ating kusina. Ito po yung asin, yung pinuntahan namin yan ni Yena Salazar sa Pangasinan. At sa unang tingin, tila ordinaryong sangkap lamang ito. Pero sa likod ng bawat butil ng asin ay may kwento tungkol sa ating karagatan, sa ating kapaligiran, at sa patuloy na pananaliksik tungkol sa microplastics.
4: Yes, tama ka, partner. At ano nga ba ang natuklasan ng mga siyentipiko? Paano nakarating ang microplastics sa asin? At anong ibig sabihin nito para sa ating lahat bilang mga consumers? Samahan naman kami sa Pangasinan, the word itself, Pangasinan, marinig yes. Nyo na yung asin.
1: Asin, diba?
4: Yes, isa sa mga pinakakilalang salt-producing provinces dito sa bansa. Upang mas maunawa ng mahalagang usaping ito, yan ang ating pag-uusapan sa susunod na bahagi ng Tara, Usap! Huwag kayong aalis!
10: Sa norte ng Metro Manila, matatagpuan ang lalawigan ng Pangasinan. Lalawigang Halaw ang pangalan sa isa sa mga pangunahin nitong pinagkakakitaan. Lalawigang natatangi dahil sa asin itong kay puti. Kasing pino ng buhangin, masarap kung ihalo mo sa pagkain.
11: Nung nag-start silang bumili ng asin, yun, medyo gumaling yung mga ano. So parang ano siya, medication din yung asin dito. Talagang kakaiba yung asin ng Dasol.
12: Sikat quality talaga ang asin nila dito kasi naka-tiles yung kwan. Yung pagkuhanan ng asin, naka-tiles siya.
10: Kung ang pag-aasin ay kwento ng pawis at pagtsatsaga, si Haring Araw naman ang katuwang ng mga taga rito sa bawat biyaya. Kapag matindi ang init, tiyak na may asing mabibit-bit. Ngunit ngayong tag-ulan, tahimik muna ang mga banigan. Walang asin aanihin, walang puting gintong titipunin. Ang mga asin, iba muna ang ginagawa.
12: Ngayon, medyo matumal ang mga bibili, tamaulan-ulan. Parang tamad ang mga tao na bumibili. Wala na, naka-stack na ang mga yan, tapos medyo nagmahal na pag ganitong panahon. Mahal na ang asin.
13: May budiga, sir. Ibudiga, sir. Paghakot sila ng asin, tapos ibibudigad nila sa tag-ulan sa kanila ibibinta. Depende, madam, kung ano at mahina rin yung bintahan. Yung isang kaban, mayroong 200, may 150, ganun.
12: Meron din silang kawa, yung malaking kawa na kwan. Talagang ginawa nila na pang-asin. Malaking kawa yon. Doon, ito na, yun, lagyan ng kwan, tubig, galing sa dagat.
10: Paano yung ganun po katagal yan nila yung cruiser?
14: 15 hours bago matuyo itong isang kawa. Inuluto dito sa lang galing sa pansindahan po yan. Pagtag-araw. Bago dadalhin doon, tutunawin po doon.
10: Tapos pagkatunaw,
14: bago ilalagay dito po.
10: At dahil isang karangalan ang kalinisan at katangian ng asin sa lugar para sa mga lokal, naniniwala ang mga mamimili at tindera rito na ang tubig sa kanilang asinan ay hindi pa apektado ng polusyon na makikita sa ibang lugar.
14: Malinis po kasi pinagawa. Malinis yung mga pinagkakayuda nila. Tsaka fresh yung tubig na pumapasok, tubig alat.
13: May class B, may class E, ganun.
10: May class A kayo.
13: Yung ano yun, talagang maputing maputi, sir.
10: Ngunit, sa likod ng kaputian ng asin, may natuklasan ang mga mananaliksik na isang maliit at hindi agad nakikitang suliranin. Si Dr. Hernando Bacosa, isang environmental scientist, ay nag-aaral tungkol sa microplastics. Mga particle na mas maliit sa 5 milimetro o kasing linggit ng langgam.
15: Ina-analyze ko, inaalam ko gaano karami yung plastic na nasa environment. Inaalam ko rin kung gaano sila, ano yung pinanggagalingan nito. At inaalam din natin kung paano natin ito masasolusyonan. Kasama yung social aspect, yung human dimension, at yung implikasyon sa ating katawan. Kasi nung mahilig ako magluto, pagkakita ko nung asin, may blue na sabi ko ay plastic. May plastic pa, tinanggal ko, sabi ko, alas, microplastic. Kaya sabi ko sa estudyante ko, alamin mo nga, magano ka nga sa Iligan, iba-ibang brand ng asin, iba-ibang brand ang pinag-aralan namin, sabi ko, alamin mo nga gaano karami yung microplastic sa asin. Yun, nalaman niya na, ako ko parang, hindi ko naman matandaan, iba-iba yung tawag dito, yung dami ng microplastic sa asin, iba-ibang brand. Pero obvious doon na marami yung polypropylene, pati polyethylene. Sabi ko, baka yung iba naman, galing talaga doon, di ba may mga salt pond pag pumunta ka ng Pangasinan, di ba? Nasa mga baybay dagat yan eh. Doon nire-rake, ganon. So, pinag-aralan namin, may dalawang, ang tawag yan, saltern. O anong tawag ba? Asinan. Asinan sa Mindanao. Dito banda sa may Alubihit, pati sa Zamboanga. Then nalaman namin, na yung mga plastic pala nito, pwede manggaling talaga doon sa ano, doon sa salt pond, doon sa asinan. Kasi galing ko ng dagat, so yung plastic sa dagat, siyempre pag sumingaw yung ano, nag-evaporate yung tubig dagat, ang naiiwan yung asin kasama ng mga microplastic.
10: Sa kanyang pag-aaral sa mga tradisyonal na asinan, natuklasan na magkakaiba ang dami ng microplastic sa asin depende sa paraan ng paggawa nito. Mas kaunti ang natatagpo ang microplastic sa mga asinan na gumagamit ng buhangin bilang pansala kumpara sa mga gumagamit ng plastic tasapin sa mga imbaka ng tubig alat. Ayon kay Dr. Bacosa, maaari rin kapitan ng mapanganib na sangkap ang mga microplastic na ito, kabilang ang ilang heavy metals gaya ng mercury at arsenic na masama sa kalusugan. Sa kabila ng mga natuklasang ito, mababa pa rin ang antas ng kamalayan ng mga tao sa komunidad. Marami sa mga asin at tindera ang ngayon pa lang nakarinig sa terminong microplastics.
13: Ano yan, sir?
10: Microplastic. Familiar pa.
13: Hindi, sir?
4: Hindi pa, sir.
16: Microplastic, not really. Hindi pa ako masyadong aware. Pero narinig ko na siya. Pero hindi ko siya napupukusan.
10: Ayon kay Dr. Bacosa, bagaman maaaring kakaunti pa sa ngayon ang pumapasok sa ating sistema ng microplastic, ang pangmatagalang epekto nito ay atin pang inaalam at patuloy na pinag-aaralan.
15: So, ang analogy ko sa plastic, marami nagsasabi na, ang plastic na kakain natin, wala namang ginagawa sa katawan natin. So ngayon, may 10 microplastic pa lang sa isang isda. aantayin mo ka bang maging 10,000? 10 years from now na hindi mo na makain ng isda, napapasok na sa laman. Ang asin mo na may microplastic na prime sa isang kilo, aantayin mo bang maging 300? Na talagang papasok na sa katawan mo at magkakabuhol-buhol sa bituka mo at sa tiyan mo na hindi mo na matutunaw. So yun po ang analogy ko kasi ngayon ang mga scientists in the world are really discussing ano ba ang safety level ng microplastic. Sabi ko nga komplikado kasi yung plastic na malinis, okay yun. Pero pagdating mo sa environment, kumakapit ang bakterya, ang mikrobyo, kumakapit ang mga heavy metals na magiging toxic siya. Plastic will be everywhere. At tataas siya, maging, siguro maging 10 times, shellfish, sa isda, and it will affect the food. Apektado hindi lang kalusugan ang pagkain. Apektado ang pagkain, apektado yung growth ng plants, apektado na pati yung quality ng food. And we're gonna be a huge downside. So we have to do something about it.

0: At yan nga, nakita natin yung ating pagbisita sa Pangasinan at nakita natin yung proseso ng paggawa ng asin. Pero medyo inulan kami sa aming pagbisita.
1: Basang-basa sa ulan.
0: Oo, dahil ngayon ay tag-ulan. Pero nakapagbisita kami ng nagluluto pa rin ng asin. At yung asin na yun ay galing pa rin dun sa lugar nila sa Pangasinan. And Dok, napansin nga namin no, yung sa paggawa nila ng asin, galing lang sa ilog din yung asin na yon. And kapag summer, yun yung pinapatuyo nila as asin or kapag yung tag-ulan ay niluluto. Yung exposure ba ng tao sa asin, gano'n siya kalaki?
2: Actually, depende kung mahilig ka sa maalat na pagkain, di ba? So, may mga tao na talagang mahilig sa lang kumain ng mga maalat na pagkain. Madalas maglagay ng asin kapag nagpiprito, for example, ng isda. Diba? Or mahilig sa mga processed food na may mga asin din. Yung mga ibang tao naman din ay hindi masyadong mahilig sa maalat na pagkain. Or kung ikaw ay may sakit, no, as much as possible, gusto mong untiin, no, pagkain mo ng asin. Kaya very interesting itong pananaliksik na ito na nakakita ng microplastic sa ating asin. Kasi sa ating mga Pilipino, napaka-central ng asin, no? Hindi lang sa pagkain, pero bilang hanap buhay din. No, ng napakarami sa ating mga coastal communities dito sa Pilipinas.
0: Yes, hindi lang sa Pangasinan, di ba?
1: Yes, actually guilty ako, partner. Kasi ang hilig ko sa maalat. Ano bang dapat? Dapat ba akong mabahala na, Dok? Dahil mahilig ako sa patis, mahilig ako sa asin. Hindi mawawala yan kapag nagsisinigang ako. Mababahala na ba dapat ako, Dok?
2: Well, unang-una, no, lahat naman ng sobra-sobra ay hindi maganda. No? So kapag talagang maraming asin, unang-unang ikabahala mo, even before the microplastic, ay yung epekto niyan sa iyong kalusugan. No? Kasi maraming asin, nakaka-high blood yan. Diba? Maari ding maapektuhan ang iyong bato or yung kidneys. At ngayon, no, dahil nakakita na rin ng pag-aaral na yung asin, lalong-lalo na yung asin na ginawa mula sa tubig dagat ay may microplastics. That's an added layer, no, or panibagong aspeto ng mga possible health risks sa asin. Pero ibig sabihin ba nun, Yena, hindi na tayo kakain ng asin? Hindi naman, no? Everything in moderation, unti-unti lang, yung sapat lang, at hindi sobra-sobra para sa ating kalusugan.
3: Curious question lang, Dok, kasi yung asin, may mga areas dun, di ba, na niluluto yung asin tuwing panahon ng tag-init. I mean, tag-ulan, niluluto nala, Dok. Di ba yung water na yun, what if ever, Dok, na-contaminated siya ng microplastic? As you said a while ago, na pag nainitan pa yung microplastic, mas iba yung nagiging epekto. Effect. Tama ba?
2: Tama, no? So like, say, for example, yung mga iba't ibang chemicals na nasabi natin sa microplastic, di ba? Yung mga plastic additives na nilalagay sa microplastics, hindi sila strongly bonded sa microplastic particles mismo. So, ibig sabihin, kapag sila'y nainitan, maaari silang kumawala dun sa microplastic, no? At maaaring pumunta sa pagkain sa loob ng ating katawan. Pero alam mo, very interesting din yung sinabi mo kanina, Purity, no? Na yung finding na nakakita tayo ng microplastic sa ating asin is not only a possible health issue, but it's also an environmental issue. Kasi yung asin natin, at yung microplastics ating asin ay indicator din na okay, may microplastic din sa ating mga karagatan kung saan nanggagaling ang asin.
0: Pero Dok, question ko yung ano, yung sa asin, balik ako ng konti dun sa may mga isda. Pwede ba itong ano, may ganun kalaki yung factor ng paghuhugas, hugasan nating maigi? Natatanggal ba yung microplastic dun?
2: Mahalagang maintindihan na yung microplastic ay mahirap talagang hugasan, di ba? Lalong-lalo na sa asin, di ba? Pero kasi sabi natin, singlaki din lang siya or mas malit pa sa butil ng asin. So, para mahirap din namang hugasan talaga yung asin, di ba?
0: Kahit po, ano, halimbawa, proseso po nila, gumagamit sila ng filter.
2: Pwede rin yun, no? Pero may mga tinatawag din tayo, say for example, na yung mga mas malalaking uri ng microplastics na maaaring hindi lumusot, no? Dun sa mga filter or katsa na ginagamit ng mga nagpo-produce ng asin. Pero sa mga isda or sa mga seafood natin, tama yung sinabi mo, no? Proper food preparation is important. Kung kaya po natin na sabihin natin linisin ng mabuti, lalong-lalo ng tiyan, ng isda, no? Or linisin ng mabuti yung tahong, tanggalin yung filter na part, no? Makakatulong yun para matanggal yung majority, hindi lahat, no? Pero majority ng mga possible sources of microplastic exposure.
3: Imagine nyo guys, yung danggit na itself is ano, contaminated na microplastic. Kasi dok, sa Cebu, lalagyan pa nila ng asin, titimplahan pa nila. So it's a combo.
2: Tapos may danggit na nakabuka, na wala na yung bituka. May danggit din na medyo, or may mga daing na medyo buo, no? No? So medyo mas nakakabahala yung mga medyo mas buo pa na daing kasi intact pa, no? Yung kanilang siya.
4: At ang nakakatawa pa paminsan, pag nagluluto, bago iluto yung isda, ang pinanglilinis mismo ay asin
3: din.
4: Diba? Para mawala yung lansa or para, yun nga, no? Mas malinis daw, sabi ng mga nakatatanda, pagka nga asin yung pinanglinis mo doon sa mismong isda.
3: Pero guys, yung asin ba sa Pangasinan is dinadry siya tuwing summer?
1: Yes, yes. Actually, yung mga kasi diba ngayon, ang naabutan kasi namin tag-ulan na, naka-imbak na siya sa mga bodega. So, ito yung mga na-harvest nung dry season, sa mga nakasako na siya ngayon. Tapos yun yung nasa imbakan na.
0: Pero kapag ngayon, tag-ulan, ang ginagawa nila, yung pinaka-asin kasi ngayon, galing sa putik. Kapag tag-ulan, tapos yun yung hinuhugasan nila, gamit lang din yung tubig alat. So, galing din dagat. Tapos sa kanila i-filter, gamit yung sand. Tsaka nila lulutuin. Ganun yung proseso ng paggawa nila ng asin.
3: So meaning to say, yung pagbilad pa lang, expose ulit sila sa possible microplastics.
2: Oo, no? Actually, gaya ng mga seafood products, no? Yung microplastics sa asin ay hindi lang during the production, no? Pwede rin siya during the packaging. Diba? Kasi kadalasan yung asin na binibili natin ay nakalagay din sa plastic na lalagyan.
0: So it's everywhere.
2: Kanina pa natin sinasabi, no? Ang mga microplastics na detect na sa North and South Pole, no? Sa rainforest na wala masyadong tao pumunta, sa gitna ng disyerto, sa pinakailalim ng ano, no, ng karagatan.
3: Even sa Mount Everest,
2: even sa Mount Everest. In fact, a lot of people are now calling this age as the Plasticine just because we have so many plastics all around us. And plastics, no, hindi yan umaalis. Yung mga plastic na ginamit noong panahon pa ng inyong mga lolo, lola, di ba? Hanggang ngayon ay nasa ating environment pa rin through the form of microplastics. Hindi naman nawawala yan. They only get degraded into smaller pieces called microplastics.
4: And since lahat nga tayo, Doc, sabi mo, affected talaga, hindi lang tayo bilang consumers, gayon din yung mga vendors, yung mga producers, lahat, halos lahat, ano. Baka meron ka lang pong tips or advice, paalala, para sa ating lahat, ano. May mga simpleng hack bang po ba tayong pwedeng gawin sa pang-araw-araw na pamumuhay para nga po, ano, kung hindi man maiwasan, at least ma-lessen yung exposure natin sa microplastics.
2: So, unang paalala po, no, sa ating mga tagapakinig, sa ating mga tagapagsubaybay, hindi ibig sabihin na dahil nakakita tayo ng microplastics sa ating mga seafood, sa mga isda, sa ating asin, na hindi na tayo kakain ng isda, hindi na tayo kakain ng asin. Maganda pa rin po na kumain tayo ng isda, no? It's a very good source of protein. Pero siguro po, ang imbitasyon sa atin ay maging mindful tayo sa ating paggamit ng plastic. Unang-una po, ano yung isang napakasimpleng pwedeng gawin ng ating mga tagapagsubaybay? Unang-una, iwasan po natin yung pag-iinit ng pagkain sa mga plastic containers, lalong-lalo na yung mga lumang plastic containers. Alam niyo po yung luma na, no, hindi na clear yung lalagyan, no? Medyo malabo na. Pangalawa po, kung maaari tayong gumamit, no, ng mga kagamitan sa ating kusina, no, yung mga nagko-contact sa food na hindi plastic, may mga options naman, gawa sa metal, gawa sa glass, no? So, pero ang pinaka-importante ho talaga, linisin ho natin yung pagkain natin, piliin ho natin saan nanggagaling yung pagkain natin, and kung hanggat makakaya po, no, bawasan po natin yung paggamit natin ng plastic. Hindi naman yan mapupunta sa ating pagkain, sa ating kalikasan, kung wala naman nagtapon ng plastic to begin with.
0: Mm-hmm. Ayun. Yes.
1: Ayan, Doc. Maraming salamat. Ang dami naming natutunan po sa usapin na to. Meron po ba kayong ito, Doc? Yung panghuling mensahe? Kasi ako, Karina, nag-aalala ako. Pero ano bang dapat na pinaka-final message na parang hindi mag-worry yung mga taong?
0: Ang magpapalit na po ba sila ng chopping board?
1: Why not? Yes.
5: Gawa sa kahoy. Yes. Or gawa sa marble.
2: Ah, galing ako ng Romblon, no? Last month, uy, may maganda rin pala yung chopping board na gawa sa marble, no? Ang mensahe ko po sa ating mga taga-subaybay, sa ating mga kapwa Pilipino, tandaan po natin, ang plastic ay hindi nabibilang sa ating mga katawan, hindi rin po siya nabibilang sa ating kalikasan. Ang pinakamalaking pwede po nating gawin para protektahan ang ating sarili at ang ating kapaligiran mula sa epekto ng microplastic ay bawasan ang ating dependence, ang ating paggamit ng mga plastic products. Maraming salamat po.
0: Ay, ang ganda no. Thank you so much, Doc.
3: Doc Jello, sa mga kababayan po natin na nais kayong makausap or sa mga estudyante na nananaliksik din patungkol dito, saan po namin kayo pwedeng makontakt or bisitahin?
2: Marami po tayo ng mga exciting na projects sa environmental health sa Ateneo Center for Research and Innovation. So visit our website po, no? It's acriacri.ph. Nasa Facebook din po kami, Instagram at LinkedIn. Muli, Ateneo Center for Research and Innovation or ACRI or ACRI.
3: Thank you, Doc. No? At mahalagang tandaan na ang responsibilidad ay hindi lamang nasa mga mamimili. Kailangan din ng sama-samang pagkilos ng pamahalaan, industriya, mga mananaliksik at bawat komunidad upang mabawasan ang plastic pollution sa ating kapaligiran. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating talakayan tungkol sa microplastic, kaya huwag kayong aalis dahil magbabalik pa ang Tara Usap!
6: Tara Usap!
4: Sa ating talakayan ngayong araw, mas naunawaan natin kung ano ba ang microplastics, paano ito nakakarating sa kapaligiran, sa pagkain, at kung bakit mahalagang patuloy itong pag-aralan. Pero higit sa lahat, natutunan natin sa usaping ito na hindi lamang tungkol sa plastic, ito ay tungkol rin sa kalusugan, sa kapaligiran, kabuhayan, and of course, diba, sa kinabukasan ng mga susunod pang henerasyon.
0: Correct. Ang dami kong natutunan kay Doc Jello kanina. Na yung sa credit card nga lang, 'di ba, na parang hindi pala talaga isang credit card yung nakakain natin, pero it doesn't necessarily mean na walang microplastic tayo na ko-consume sa everyday, 'di ba? Eh kayo ba, ano bang mga key takeaways nyo kay Doc Jello kanina sa microplastic?
3: Ako ang pinaka-na-shock ako, yung mga babies, yung pregnant women, it could really affect pala yung mga pregnant mom natin. It's very important na protektahin natin, not just the environment, pero yung mga susunod na mag-aalaga at magpoprotekta sa environment itself. Pero paano mangyayari yon if even they are na pinagbubuntes pa lang, apektado na sila ng issue ng microplastics?
1: Tama ka dyan, partner. At isa rin din sa mga natutunan ko mula kay Doc Jello, malaking bagay din yung preparations ng pagkain sa pagkakonsume ng microplastic, kung paano mo i-prepare, paano mo, anong ginamit mo sa pag-prepare ng pagkain na to. Malaking bagay din pala yun.
0: Feeling ko malaking factor din tayong mga Pilipino, tayong publiko sa saan lang gagaling yung microplastic? Sa halimbawa, sa tamang pagtatapon na lang ng basura. Ngayon, di ba, tag-ulan. Nakita niyo yung nangyari sa Paranaque, di ba? Mm-hmm. Yung ang daming basura dahil nang nasira yung parang harang doon. Tapos, ilang araw na umuulan. So, yung mga basura, natambak. Nakita natin kung gano'ng karaming basura yung umaagos sa mga karagatan natin.
3: And how ironic it is na tayo ang naapektuhan, pero tayo din yung cause. Yes. Maling pagtatapon ng basura, improper disposal, and of course, yung pagtatapon natin sa mga dagat, sa mga ilog, tayo din, ang sa the end of the day, tayo din pala ay maapektuhan ng mga bagay na ginagawa natin.
0: Yes. Tama ka dyan, Purity, kasi ang sabi nga, di ba, yung basurang tinapo mo, babalik sa'yo. Kaya buti pa yung basura, bumabalik. Ano ba yan?
4: And I think din yung isa talaga sa pinakamahalagang natutunan natin, ano, hindi lang health yung affected talaga dahil dito sa microplastics, kundi yung buong kapaligiran, yung buong kalikasan natin. So I think itong naging usapan natin, hindi rin naman siya para manakot, hindi para takutin ang mga taga-subaybay natin. Kumbaga, this is to raise awareness and at the same time para matuto pa tayo sa kung ano ba yung maaring maging posibleng kaharapin natin sa mga susunod.
1: Alam mo, mas naging aware nga ako after ng discussion na to na siguro hindi tayo masyadong maging dependent sa paggamit ng plastic, siguro humanap tayo ng ibang alternative na gamitin sa pag-prepare ng food and other sources or paano mag-consume ng food or bumili ng food. Yun yung tingnan natin. Mas maging open tayo sa iba pang gamit.
0: Yes, magbaunan, di ba? Yes. Kaysa everyday is tayo yung pagbibili ka ng pagkain. Ano pa ba?
3: Kasi gaya kanina, yung pag-plastic, paggamit ng plastic stirrer, yes, it can cause din pala nung microplastic na sinasabi ni Doc kanina. And of course, I do believe kasi, yung na-realize ko dito, no, the way of protecting the environment is also the way of protecting ourselves.
4: Totoo. Yes. Ganda nun.
0: Protektahan mo ang kapaligiran at the same time, pinoprotektahan mo yung iyong kalusugan. Alright? Yeah. Yun.
4: Hindi lang yung kalusugan natin, pati yung mga sea creatures, di ba? Dahil sila rin talaga yung affected, yung mga lamang dagat, saan yung tubig, sabi nga ni Doc kanina, di ba? Para siyang cycle, para siyang process na magsisimula sa maliliit, di ba? Sa... And then may intake ng mas malalaki pang isda hanggang sa atin naman makarating. Diba sabi nga ni Doc kanina, food chain, tayo yung nasa pinakahuli ng food chain. So parang technically tayo yung pinaka-affected o nakaka-consume talaga ng plastic.
3: Saka sa mga panahon to, there's no turning back na eh. Sabi nga ni Doc kanina, yung mga plastic na mga ninuno pa natin noon hanggang ngayon is... nandito pa rin, nag-i-exist pa rin. Pero ang pinakamahalaga doon, meron tayong ganitong programa na nagbibigay awareness sa mga nakikinig. Most especially, ewan ko ah, doon talaga ako sa mga pregnant mom, nagulat ako na nag-i-exist pala yun, na pwedeng maka-affect pala yun sa mga unborn child.
0: So mahalaga yung education talaga. Yes. Sa mga schools, yan, di ba? Sa paaralan, sa mga negosyo, industriya, and of course, sa pamahalaan na kailangan malaman ng bawat tao na ito na yun, nandiyan na, may microplastics na, it's everywhere, sabi nga ni Doc, diba? Hindi na natin siya maiiwasan kasi parte na siya ng ating pang-araw-araw na buhay. The only thing we can do right now is how to minimize the effect of microplastics sa ating katawan.
1: Actually, maganda rin yung sinabi ni Doc kanina about sa asin. Kasi guilty ako dyan, may ilig ako sa maalat. Na kapag binawasan mo yung yun sa pag-lesson mo ng pag-intake ng mga maalat, hindi mo lang na minimize yung chance na maka-consume ka ng microplastic, yung kidney mo na natututukan mo rin, parang nababawasan yung risk na magkaroon ka ng sakit sa bato.
0: Yes. Nakakalungkot nga lang, di ba, yung mga pinuntahan nating mga lugar sa Cebu, sa Pangasinan, yung mga tao talaga hindi pa rin talaga sila aware dito sa issue ng microplastic. At sana mas marami pang tao ang makaalam ukol sa topic na to, kaya natin siya pinag-uusapan sa ngayon.
3: Siguro kung bago natin tapusin to, kayo, ano yung mga takeaways nyo? Bawat isa sa atin.
4: Siguro one thing for me, napakahalaga talaga na magkaroon tayo ng kaalaman and bukas na isipan sa mga ganitong klaseng usapin.
1: At saka yun, yung sa pagdating sa pagkabukas ng isipan sa mga ganitong bagay, dapat din ay humanap tayo ng mga alternatibong bagay. Bumalik tayo sa dati. Yung mga dating, yung mga ninuno natin, hindi na gumagamit ng plastic.
0: Magbabayong.
1: Yes.
0: Kayo,
1: gusto mo yan. Yung pagka, kahit may sabaw yung ulam mo, maghanap tayo ng alternative para hindi alam mo yun, hindi ilagay sa plastic.
0: Yeah. Sabi ko nga, magpapalit na rin ako ng mga chopping board, ng mga, lagi na akong magbabaon, di ba? Bilang hindi talaga ako nagbabaon, kaso sa canteen, ganun yung
1: Mabilisan.
0: Mabilisan.
1: Kasi.
0: So, plastic, kasi yun yung mura. Pero, yung long term, kasi dapat iniisip natin, yun yung mahalaga, yung magiging epekto natin, hindi lang ngayon, siyempre sa mga kinabukasan pa ng ating mga kababayan, kinabukasan na henerasyon, importante 'yon.
3: Tama ka diyan, friend. Pero 'yun nga yung sinasabi ko, no. Gaya ng sinasabi pa natin kanina, protecting the environment is protecting ourselves. It's also way of protecting the next generation. Kasi sino ba naman yung gustong ang next generation natin ay mga bansot? Alam mo yung nakaka-encounter ng emotional distress. Siyempre, ang gusto natin, the next time around, yung mga healthy. Pero paano natin gagawin yun kung tayo mismo itself are not responsible of doing these things para sa ikakabuti din ng bawat isa?
0: Yes, at kasama rin sa mga solusyon ang patuloy na pagpapatupad ng mga programa sa waste management. Kasi may mga batas na existing na kulang na lang siguro sa local implementation at pagsunod mismo ng ating ilang mga kababayan. Yung pagpapalakas ng environmental education, suporta sa scientific research tulad ng mga ginagawa nila Doc Jello, nila Dr. Bako sa suporta sa kanila, pagfo-fund sa mga research at mga inisyatibang naglalayong mabawasan ang plastic pollution sa pinagbulan pa lamang nito. Kapag nagtutulungan yung iba't ibang sektor ng lipunan, mas malaki ang posibilidad na makamit po natin ang pangmatagalang pagbabago.
1: Ayan, maraming maraming salamat sa ating espesyal na panauhin si Dr. Jello sa pagbabahagi ng kanyang kaalaman at sa pagtulong ng nagawing mas madaling maunawa ng isang mahalagang usaping pangkalikasan. Napapasalamat din kami sa mga taga Cebu.
0: Correct.
1: Yes. Taga Pangasinan, na game sa pagpapaunlak sa ating mga panayam, gayon din sa mga mangingisda, seafood vendors, salt farmers, salt producers, at sa lahat ng mga tumulong upang mabuo ang podcast na ito.
0: Ang Tara Usap ay bahagi po ng Terra Asia Project, isang inisyatibang naglalayong palakasin ang environmental journalism at climate communication sa Asia and the Pacific sa pamamagitan po ng makabuluhan at science-based storytelling tulad ng ginagawa po natin ngayon.
4: At hatid po ito ng Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Services sa pamamagitan ng Radyo Pilipinas Public Affairs Division at Radyo Magazine. And syempre, katuwang din po natin ang ating mga partner organizations sa Terra Asia. Muli, ako si Jolimar Acuyong.
0: Ako po si EJ Lazaro.
3: At ako naman po si Rachel Purity Oliveros.
1: At ako si Yena Pamela Salazar. Maraming maraming salamat sa inyong pakikinig at panonood. Ito ang
7: Tara! Usap!
6: Tara! Usap!
8: Serbisyong kailangan. Serbisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
9: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
8: Radyo Magazine, 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.
10: Radyo Pilipinas.
11: Radyo Publiko.
10: Radyo Pilipinas.
12: Radyo Magazine 1278.
13: Bubungad sa umaga.
14: Trending issues na pinag-uusapan.
15: Mga programang aabangan.
16: Agahan hanggang hapunan.
17: 66 Informasyon.
18: GIS, your General Information Station.
8: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Sa pagdiriwang ng buwan ng wika, balikan natin ang isang guro na gumamit ng wika, pilosopiya, teatro at sining upang turuan ang kabataan na mag-isip, magtanong at mas maunawaan ang kanilang sarili, pati na ang mundong kanilang ginagalawan. Sa ikalawang bahagi ng ating two-part episode, makakasama pa rin natin si Ginoong Ron Kapinding, isang guro, aktor, direktor, administrador, manunulat at tagapagtaguyod ng sining. Sa panahong napapalibutan ang kabataan ng social media at AI, paano natin mapananatiling buhay ang kanilang kritikal na pag-iisip? Ako si Rochelle Rubio at ito ang The Advocates, Empowering Voices. Once a teacher, always a teacher. Balikan natin ang isang gurong kahit retirado na ay hindi pa rin tumitigil sa pagbabahagi ng kaalaman at mga aral sa buhay. Si Ginoong Ron Kapinding. Tinanong natin siya, ano ang malaking tulong ng wika sa paghubog ng pagkatao ng isang bata at sa pag-unawa niya sa kanyang kalagayan at papel sa lipunan?
1: I'd speak for all languages, no? Pero mamaya tutuon ako sa Filipino. Dalawa kasi ang silbi ng language. Kung alam mo itong wika, kaya mong mabuksan. That's your way to unlock so many things. Kunyari, nag-aral ka ng Spanish. Ang daming mundo ng Spanish na makita mo. Nababasa mo, ugali, kultura, mga tao, boom! Ay, sarap. Para kang may susi na natutuhan na pambukas ng pinto ng isang buong mundo. Ganun din ang English, kahit ano. So, kung Filipino, sana alam din natin, nabuksan natin yun. Marami naman daw nationalistic na hindi nagfi-Filipino. Ang example ko nga sa kanila, sana nagfi-Filipino ka. Ano man yun, Tagalog man yun, kung ano pang wika natin din sa Filipino. Sana meron kang ganun. Kung yung isang isda ay marunong kumahol, ang galing na isdang yun, no? Kung yung isang isda ay marunong kumahol at saka lumilipad, magaling na isda nun. Marunong kumahol, lumilipad, saka kayang mag-recite ng Our Father, ang galing na isda nun. Pero kung yung isda nyo na marunong kumahol, lumipad at mag-reset ng Our Father ay hindi man lang makalangoy, mahirap masabing magaling. Magaling, ang matawag mo doon, magaling na ewan. Hindi mo siya matawag na isda dahil yung langoy yan, nagpapaisda sa isda. Parang magaling na ewan. Ang tawag ni Rizal doon ay malansak isda. So sana, ikaw na Filipino, kahit gumaling ka sa iba, parang katumbas yun nung langoy, ay nung lipad, nung pagbigkas ng Our Father, at pagkahol, maganda, mabuti, magaling ka. Pero huwag mong iiwan yung langoy, ha? At sa palagay ko, pagsasita ng Filipino yan. Kasi baka mamaya, maging magaling na ewan ka. Imbis na magaling na Filipino. Kasi halos yung pagsalita ng Filipino, kahit anong Filipino yan, no? Ang Filipino sa Pilipina, tulad ng langoy na nagpapaisda sa isda.
0: Magaling na ewan. Isa ito sa mga pahayag ni Ginoong Kapinding na talagang tumatak sa amin. Sa gitna ng hangaring maging dalubhasa sa iba't ibang larangan, hiling niya na huwag nating kalimutan ang sariling wika, ang wikang Filipino na bahagi ng ating pagkakakilanlan.
1: Sana yung Filipino, huwag niyong iwan yan. Ang dami niyong inaral, ang dami niyong gustong aralin, lakbayin. Sana yung Filipino manatili sa inyo. Tsaka parang nag-align pa siya kay malansang isda. Kasi isda lang, malansang isda yung kay Rizal, no? So ang hirap paliwanag doon minsan. So ginamit ko lang isda. Pwede ko naman gamitin isang asong lumala. Pero isda na ang gamitin mo para yung magaling na ewan, hindi mo siya matawag na isda. O, malansang isda ang tawag ni Rizal sa kanya.
0: Marahil, malaking bahagi rin ng pagiging kakaiba ni Ginoong Kapinding bilang content creator ang lalim ng kanyang mga analuhiya at paghahambing. Hindi lamang ito nagpapakita ng kanyang kahusayan sa wikang Filipino, kundi maging ng kanyang kakayahang gawing mas malinaw, makabuluhan at relatable ang mga aral na nais niyang iparating.
1: Dalawang pakay ng wika, pang bukas mo ng mundo at meron ka rin pang welcome. Yung pangkatok mo yan, eh. At para mapapasok at makita mo yung bagong mga isang planeta ng bagong kultura. Pero yung pagpapatanggap naman, yun ang sana matuto kang mag-English. Kaya ito ang tuwa mga Banyaga sa atin, marunong tayo mag-English. Our hospitality is so extreme, we can actually speak their language. So yun, at kung marunong tayo mag-Kastila, yung mga Kastila, kayang ganun. So dalawa yan, no? Sabi ko nga dati, bakit ganun? Hindi na sila nag-aaral ng Filipino. Oo, pero may mga ibang bayan kasi tulad ng Hapon, kunyari ng, hindi ko alam, iba pa, no? China na, hindi naman kailangan matuto ng English. Pero gustong-gusto sila ng buong mundo. Nangyari kasi dito, yung pag-aaral natin ng English, yun ang pangkatok natin. Oy, marunong na akong mag-English, kunin niyo ako. Sana hindi. Sana nag-aaral ka ng English para maka-unlock lang at para makapagpatuloy ng mga tao. Sana ang pinagyayabang mo ay hindi yung English lang mismo, kundi yung kaling mo bilang Pilipino. So yung dalawang papel niyan, yan yung pangbukas mo ng kaalaman at

0: Mabuti pa ang bigay na palpak kaysa ingat na tumpak. Kapag hindi ka naubos, kulang. Usually sa performance, kahit i-congratulate ka ng mga tao, pero alam mong di mo na ibigay lahat, it's terrible. You know, thank you, pero alam mo na ano. So gusto mo. So ironically, pag di ka naubos, may tira, ibig sabihin sobra. Pero in performance, pag di ka naubos, kulang. You can't wait for the next show. What's even more terrible, wala nang next show. So you treat every show as your last.
1: Marami na siyang naging posts na umani ng libu-libong reaksyon at nagbukas ng malalim na diskusyon sa social media. Isa na rito ang
2: kapag hindi ka naubos, kulang.
0: Sabi ko nga, kapag di ka naubos, kulang. May mga tao kasi nagsasabi na magtira ka naman para sa sarili mo. I understand that, pero in terms of pagganap, pagtuturo, paglilingkod, pagmamahal, ano itsura noon yung may tinitira? Parang malinang pagmamahal, malinang paglilingkod, at malinang pag-performance yun. Kapag may ganun kang rule, parang it's not even service anymore kung meron nakatira. Huwag mo na lang gawin. And I'm okay with that. Kaysa gawin mo na may nakatira. I think that's love eh. Nakasurrender ka ng bahala na. It's up to you kung basta ako nagmahal lang ako. Meron akong next post na ganun eh. So kahit nalokohin naman ako kalaunan dahil binigay ko lahat, ako pa rin yung araw. Ako yung araw, kahit hindi ka nagbukas ng bintana at di mo ako nakita, suwikat pa rin ako. Ako pa rin yung ulang bumuhos, kahit tumanggi ka, damo, di mo ako tanggapin. Uulanan pa rin kita. That's my nature eh. Ako yung bulaklak, kahit di mo ako pansinin ng pagbukadkad ko, magbubukadkad pa rin ako. So yun ang aking, wag mo nang isipin yung, may babalik ba? May sukli ba? Don't let the other dictate how you will do service, how you will do love. Just love and serve the way you should.
1: Ang isa naman ay,
2: laging tama ang umibig.
0: Ultimately, it's just, pag di ka naubos ko lang, just give yourself. Okay? And yourself, ha? Ang homework mo doon, alamin mo naman yung sarili mo. Baka mamaya, hindi mo pakilala. And then once alam mo na, no compromise ka na. Ubus palagi.
1: Naging mentor ni Sir Ron ang yumaong Dr. Ricardo Abad, isang personalidad na naging malaking impluensya sa kanyang kasalukuyang gawain at pananaw sa pagtuturo at sining. Ano ang pinakamalaking aral na naipasa ni Dr. Abad sa kanya? Isang aral na hanggang ngayon ay patuloy niyang isinasabuhay at ibinabahagi sa iba.
0: In general, no, isa na lang muna, selflessness. Selflessness that allows him to be very generous with his praises. Hindi insecure. Diba? Selflessness that allows him to be humble, even if ang taas na ng academic stature niyan, ng achievement niyan, Metro Bank Teacher Award yan. So, I think we gravitate towards him and we are extremely grateful to him. And we cannot forget how he was and what he taught because he was just so selfless. Ngayon kami, balak na yung magyabang at magdaigdaigan sa isa't isa. Pero pag naalala namin yun, it's just, no. Parang, there is a way of doing this that actually is more magnanimous. Mas, so, yun ang parang gusto kong, yun ang di ko maano, para siyang konsyensya sa akin na siya nga, oh, galing-galing, went out of his way for you. Hindi snobbish, hindi lahat, and pouring everything. And he was working with students on campus. So, pwede naman siyang mag-theater group sa professionals para maging mas sikat. So, now he invested his life with these people who comes and goes, di ba? Every 4 years. It's really selfless. Talagang serve lang, ng serve, ng serve. It's selflessness. So selflessness, don't get me wrong, ha? Hindi yan selflessness na parang tukmol na. Selflessness that allows him to be very generous. Parang bigay yan talaga. Hindi siya masyadong selfish or egotistic. Kaya niyang pumalakpak at pumuri ng iba. And then very attentive and very interested. So selfless. Ang talino na niyan. Dami na nasulat na research niya at mga libro, galing na. But how he was, that actually shaped us. So ang hirap tukuyin eh. So kayang tabag ko lang dun, general selflessness. Ikaw yung higher ground, ikaw yung bigger person. Yan ang parang natutuan namin sa kanya. So wag na yung galing-galing because hindi rin niya ididikta yung galing niya. Sabi ko nga, he is sociology and anthropology, I am philosophy. I'd like to do theater just how he did. But medyo philosophical, parang, so I'd like to celebrate my own. Hindi ko ginaya what he promotes. Ang ginaya ko is celebrating his own.
1: Ang mga kabataan

0: kalagitnaan ngayon ay napapalibutan ng social media, short-form content, at artificial intelligence o AI. Sa ganitong panahon, ano sa palagay niya ang kailangang gawin ng mga guro at mga artista upang mapanatiling bukas ang mga kabataan sa kritikal na pag-iisip?
1: I think AI is here to stay. So, huwag natin siyang sisihin at awayin. AI can also help. But AI currently is so enjoyable because of the ease in lahat ng kanyang dulot. So, medyo may trabaho tayo ngayon, artists, educators, even individuals, people, to overtake AI. Lalo na yung kabataan na nakatingin sa AI, pwedeng, At ano kaya yon? I think human experience at saka authenticity. Tinan mo, marami naman akong post eh. Bakit nag-click itong naglalakad ako, nagsasalita? It's just authentic. Ang gulo pa ng buhok ko, hindi pa ako naghilamos. Sasalita ako ng, paano yun ulitin ng AI? Kayang ulitin ng AI yung mga laman ng isip, no? Pero paano yun ulitin the way I speak? Ganyan? Wala. So you have to present something. And then, what does that prove? Naghahanap sila. They're also thirsty and hungry for that. Uy, so bigla akong overnight success. I've been doing this. Bigla may gusto. Ang dami ko pa ibang ginawa. Nagsisipa ako, may theater, may kids. Pero yung naglalakad na nag-iisip-isip na ganun, bigla, lahat. Minsan, ang labo pa ng footage ko. Minsan, lazy. Hindi na yan technology, hindi na yan AI. They like human experience. Sabi ko nga sa isang seminar na ibinigay ko nung pandemic, nagtuturo kami na naka-quarantine pa at dami naming inaaral na parang paraan ng pagtuturo kasi this is a very, very new field, teaching in the screen. Sabi ko, authenticity ang batas. Parang authenticity is the way to go. Nung nagsasayita ako sa harap ng estudyante ko kahit nasa computer lang, I try to be as authentic as possible. Pero paano, nagkakamali ako, ganyan-ganyan. So animated, so free. So, and I, despite that, parang favorite ka nila. Ako alimbawa, sabi ko, okay, gusto ko makita yung background ninyo, pag malaki ninyo, pag-usapan natin ng mga 5 minutes or 10 minutes sa session natin. So may kung ano-ano, either isang meme ang nasa likod nila or talagang totoong background ng bahay nila. But that actually encouraged them to be on-cam kaysa off-cam. So yan, kasi gusto nila pakita. Tawa ko ng tawa. Ano yung nasa likod mo? Aso ba yan? Ayan, so, just celebrate human experience. Just celebrate individualities. Baka yun, at baka lahat, crusade natin lahat yun, no? Artists and ano, magdulo. Theater, talagang theater is not AI. Talagang live yan eh. Wala. Teaching din sana. Learning. So, isip tayo. Upo tayo. Hanap tayo ng mga paraan na mag-celebrate ng ganong authentic. At saka baka baguhin din ang ituturo. Kasi baka mamaya, ang tinuturo na ng AI, ang tinuturo natin, sige, thank you AI. Now we can think of other things.
0: Kung sakaling mabibigyan si Ginoong Kapinding ng pagkakataong baguhin ang paraan ng pagtuturo sa mga kabataang Pilipino, ano ang babaguhin niya at bakit?
1: Yung sinasabi ko na kanina, this premium for correctness, which is right, but not at the expense of passion and generosity. Kung meron man akong gustong baguhin, sabi ko nga, bakit sila, Baginong Maria, napupunan ng bata, ba't bigla naging parang hindi na umi-make at ang hirap ng pasalitain? Nahihiya magkamali. Mabuti pang bigay na palpak kaysa ingat na ingat na tumpak. Pero if we have a conscious effort na panatilihin yung pukaw, yung captivation, because they are captivated. Gustong-gustong pumasok yan sa eskwelahan. Gustong-gusto lahat ng subject niyan. Saan nawala? So medyo napalpak tayo nung sana nung humirap nas man handhold pa natin. Sana yung walang mahirap, lahat masarap, parang ganoon gusto namin. Yung kumbaga yung hirap lang ay pag-akyat kasi masaya naman umabot doon. As opposed to parang Sisyphus na umakyat ka na bababa rin ulit. So ikaw alam mo every triumph, every graduation, every moving up is really satisfying. Ganun siguro.
0: Matagal na panahon ang ginugol ni Ginoong Kapinding sa pagtuturo ng teatro upang makatulong sa mga kabataan, upang mas maunawaan nila ang kanilang mga sarili at magkaroon ng kamalayan sa mundong kanilang ginagalawan. Ano sa palagay niya ang responsibilidad ng mga guro at artista sa lipunan?
1: To answer that, I just have to look at myself because halos sabay yun. Ang responsibilidad nila ay hubugin ng kinabukasan, ang future. Wala nang iba. Ngayon, sa dami ng dismaya natin, ano bang pag-asa natin dito? Sana naalala ng mga ako yata yung pag-asa, teacher. O ako yata ang pag-asa, audience. Naalala ko ng bata ko, nung college ako, nag-aaral ako ng philosophy. At siya sabi sa akin, mag-graduate ako, hindi ko alam magiging trabaho ko. Tiyanong ako, ano bang gusto mo yung trabaho? At nag-isip ako, kahit ano, basta may audience. Just kala ko, napaka-vain ko kasi yata noon. But anyway, I just cannot imagine myself naging administrator ako, na nasa opisina. Pero nagawa ko rin yan, no? Pero ngayon naalala ko, kasi yung may audience ang may kakayahan talaga na makahubog ng hinaharap. At ngayon, yung theater people ay may audience. Yung teacher ay may audience. What great power these kinds of people have. Along with the others, like siguro broadcasters, ganyan. Napaka halos kaya mong ipinta yung future sa pamamagitan ng dinudulot mong education o education through the classroom or through theater.
0: Binalikan ni Ginoong Kapinding ang kanyang advokasya, ang paggamit ng wika, sining at edukasyon upang mahubog ang mas mapanuri at mulat na kabataan.
1: Huwag na natin pahirapin pang responsibilidad ninyo, huwag na tayo magbulahan itong ano kaya mangyayari sa inaharap. Yung mga teacher, yung mga performers. Shape up. Okay, isipin natin na tayong taga-hubog ng future. Huwag tayo masyadong mapako sa anong ginagawa ngayon, yung trabaho ngayon, ganyan-ganyan. Mapako tayo sa meron tayong papel. Lalo na kung dismayado tayo, no? Magaling maligaya. Sabi ni Rizal, ang kinabukasan, ang kabataan ang kinabukasan. Pero yung kabataan, kailangan may mag-akay dyan, bata pa eh. So I think it's both education and the arts. Kaya tama nga, yung unang sagot ko sa tanong mo, developing people through communication, education, and the arts. I think that is really a great and probably the best advocacy to shape the future.
0: The Advocate's Challenge. Anong hamon ang nais ni Ginoong Kapinding na iwan sa ating mga tagapakinig at tagapanood?
1: Ang pinaka challenge ko sa mga nakikinig ngayon, viewers, I don't know if you're a teacher or a student, but we're all teachers and students some way. Maybe I'll be inspired by what I learned in the Jesuit education. We develop sapiencia, eloquencia, humanitas. Sapiencia, yung kakayahan mong umintindi. You become very absorbent. Eloquencia, ano man yung na-absorb mo, kaya mong i-share ng malinaw at magaling. At humanitas, it's your sense of the future of your kapwa-tao that actually shapes both. Yun siguro ang hamon ko sa inyo. Tingnan niyo yung tatlong larangang yon. Sana hubugin ninyo. Kung swerte ako, hindi ko sinasadya, nag-philosophy ako, tapos naging absorbent yung sapiensya ko. Nag-theater ako, nagkaroon ako ng eloquensya. Tapos nag-educational administration ako, nagkaroon ako ng education, which is service, and leadership, which is servant leadership na agad. So I think those three, your capacity to absorb, and your capacity to share, and then your capacity to lead and serve at the same time. Yung tatlong areas na yun, sana ayusin natin para sumaya tayo ngayon at sumaya sila sa hinaharap kahit wala na tayo.
0: Ang edukasyon ay hindi lamang tungkol sa mga kaalamang na ipapasa ng isang guro. Tungkol din ito sa karakter na nahuhubog, sa mga pagpapahalagang dinadala ng kabataan sa loob at labas ng paaralan. Magaling, magalang, maligaya. Sa kanyang mga salita, aral at sining, ipinapakita ni Ginoong Ron Kapinding
2: na may mahalagang papel ang mga guro, artista at bawat individual sa paghubog ng isang pukaw at makataong lipunan. At marahil, ito din ang hamon sa ating lahat. Huwag lamang matutong magsalita, kundi matutong mag-isip, makinig at umunawa. Maligayang buwan ng wika. Ito si Rochelle Rubio at ito ang The Advocates sa Capital 104.3.
3: This is where the voices of the voiceless are heard. The Advocates, Empowering Voices. Hosted by Rochelle Rubio on Capital 104.3.
4: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
5: Radyo on the Go.
4: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
6: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
4: Libre to ha?
6: Walang bayad?
4: Oo, walang bayad.
6: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
7: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
8: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
9: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
10: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
11: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
12: Serving the Republic of the Philippines for more than 75 years. Ito po ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Magazine 1278.
14: Bubungad sa umaga.
15: Trending issues na pinag-uusapan.
16: Mga programang aabangan.
17: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Impormasyon.
19: GIS, your General Information Station.
20: Radyo Magazine 1278 AM.
21: Radyo Pilipinas.
22: Radyo Publiko.
21: Radyo Pilipinas.
23: Gets na with Papa Quincy. Matututo ka na, matatawa ka pa.
24: Trivia na may dalang good vibes. Info straight from the experts. Knowledge na walang nosebleed. Gets na with Papa Quincy.
25: Kaya kung curious ka sa mga bagay-bagay sa buhay, tara na't makipagkwentuhan with Papa Quincy. Tuwing Biyernes, alas 3:30 ng hapon, dito sa Capital 104.3.
26: What's up, my friends? Muling sumasa inyong programang hatid ang dagdag kaalaman na may sundot ko lang at sundot ng tawanan. Gets na with yours truly, with your favorite radio announcer na pogi ang boses pero sa personal, pugita na ang itsura. Charot. Papa Quincy, sali-sali-sali na po kayo sa ating kwentuhan na sumasahim papawid sa Capital 104.3 FM at Radyo Magazine 1278 AM. Makilahok, mag-react dahil pag-uusapan natin ngayon ang isa sa mga paborito nating libangan at paraan para makapag-relax. Kaya, let's go, sego!
25: Curious ka ba? Tuklasin ang kasagutan kasama si Papa Quincy.
26: Kaka-computer mo yan! Yan ang linyahan ng mga magulang noong mga bata pa kami kapag nakikitang bumababa yung mga grades namin sa card o kaya hirap kaming makatulog sa gabi. Nako, kaka-computer mo yan! At take note, noong mga panahon namin, noong aming kabataan, kapag sinabi mong computer, hindi naman agad PC o desktop. Ang ibig sabihin, pwede rin itong mga hulugan na gaming console. Iyan yung halimbawa yung family computer, yung Sega Mega Drive, o yung mga mas may edad sa akin, yung kanilang console, yung Atari. At mula noon, mayroon nang usapin sa masamang epekto ng video games sa mga naglalaro nito. Nakakasira daw ng mata, nakaka-epekto sa pag-aaral at concentration, at pwede kang ma-addict. Pero kung magbaba tayo ng mga pag-aaral, ng mga eksperto, unfair na sabihin na masama lang ang makukuha natin sa video games. Dahil ayon sa isang article na inilathala ng Harvard Medical School, meron namang mga pros and cons ang paglalaro. Doon muna tayo sa pros, yung mga magandang epekto. Anila ang video games ay maaaring makakapagbigay ng paraan o maging daan para makipag-ugnayan o makipag-socialize sa ibang tao, lalo na yung mga tao na nahihirapang makipag-communicate sa tradisyonal na paraan. May ilang research din na nagmumungkahing maaaring makatulong ang video games sa isang aspeto ng atensyon at spatial reasoning. Pero syempre, nandyan yung general rule natin sa buhay na kapag ang isang bagay ay sobra, doon na nagkakaproblema. Dahil kapag ilang oras ka nang nakaupo sa harap ng screen at naglalaro, kapag babad na babad ka na, diyan, nababawasan ng oras para gumalaw-galaw, mag-exercise at gumawa ng iba pang physical activities. At ang epekto nito, pwede yang makapagdulot ng weight gain, pwedeng bumigat ang timbang mo, o pwede ring magkapagdulot yan ng obesity, lalo na sa mga kabataan. Eh kasi nga kapag naglalaro, napaparami ang kinakain kahit hindi naman talaga gutom. Napansin nyo ba yon? Kaya nga minsan hindi mo namamalayan eh, no? Kada isa pang game, isa pang chichirya, isa pang soft drinks, at di mo namamalayan, naparami na pala ang kinain mong chichirya. Pero hindi lang timbang ang dapat bantayan, ha? Pwede rin kasing maapektuhan ang mga kamay, ang mga pulso o wrist, at maging ang braso kapag sobra-sobra na ang paglalaro ng video game. Ito yung mga kondisyon na tinatawag na carpal tunnel syndrome, gamer's thumb, trigger finger, at maging yung tennis elbow. Kaya kung nakakaramdam ka na ng madalas sa pagsakit ng kamay o wrist, o nakakaranas ng pamamanhid at panghihina, huwag basta-basta baliwalain, lalo na kung paulit-ulit itong nangyayari. Dahil ang mga ganitong overuse injuries kapag napabayaan ay pwedeng lumala. Ito bang dapat tandaan ng mga gamer? Importanteng magpahinga, importanteng mag-break, mag-stretch, tumayo, maglakad-lakad at syempre uminom ng tubig. At para naman mapangalagaan ang mga mata, tandaan natin yung 20-20-20 rule. Ito yung after every 20 minutes na pagtingin sa screen, eh tumingin muna sa isang bagay na nasa 20 feet ang layo sa loob ng 20 seconds para ma-refresh ang mata. Simpleng hakbang lang pero malaking bagay para hindi puro screen ang tinitignan ng mga mata natin, dahil ang matagal na exposure sa screen, sa cellphone, sa laptop o sa ating computer ay pwede magdulot ng eye strain, pananakit ng ulo at hirap sa pagko-concentrate. At eto pa, dun sa mga inaabot ng paglalaro hanggang madaling araw, sabi sa mga pag-aaral, maaring maapektuhan ng video games ang tulog, dahil ang labis sa paglalaro ay naiugnay sa sleep deprivation at insomnia. Kaya kung alas 12 na ng gabi, diba sinasabi mo, last game na to, last na talaga. Tapos aabutin ka maya-maya ng alas 12 madaling araw, eh gising ka pa. Nako, hindi na last game yan. Last chance na yan para matulog. At pag hindi na control, nako, last warning na yan, kasi delikado na sa kalusugan. Pero ito, mayroon pang isang bagay na dapat nating bantayan. Ito yung tinatawag ng mga eksperto na Internet Gaming Disorder o IGD. Isang kondisyon na patuloy pang pinag-aaralan. Pero kabilang umano sa mga senyales nito, ang sobrang pagiging preoccupied sa gaming. Yung nasa isip mo, puro paglalaro na lang. Kung kaya nawawalan na ng interest sa ibang mga aktibidad, hirap nang makontrol ang oras ng paglalaro at napapabayaan na ang pag-aaral, trabaho at maging ang relasyon sa ibang tao dahil sa sobra-sobrang paglalaro. At ang mas nakakabahala, yung may ganitong kondisyon, merong IGD, sa kabila nung problemang dulot ng kanilang kondisyon, eh patuloy pa rin sila sa kanilang paglalaro. Out of control na, kumbaga. Addict, ganun. Pinag-aaralan din ng mga eksperto ang posibleng kaugnayan ng gaming sa mga mental health conditions na anxiety, depression at aggression. Bagamat kailangan pa ng karagdagang research para mas malinawan ito. May mga pag-aaral din tungkol sa pangmatagalang exposure sa violent video games. At kung maari ba ito magdulot ng desensitization sa violence, iyon yung unti-unting nababawasan na ang pagiging sensitibo sa karahasan. Ito yung nagiging normal na lang yung makakita ng karahasan. Pero kung tutuusin, hindi naman natin dapat isipin na ang video games ang ating kaaway. Ang bottom line kasi, moderation. Pwede maging masaya, pwede mag-enjoy sa paglalaro ng video games. Pwede ito maging paraan para makakonekta sa ibang tao. At sa ilang pagkakataon ay makakatulong din ito sa ating healthy lifestyle. Pero hindi naman dapat umabot sa puntong yung laro na ang kumokontrol sa buhay mo. Kung gamer ka, walang masama sa paglalaro. Basta alam mo kung kailan ka dapat huminto. At para sa mga magulang, hindi lang puro kaka-computer mo yan. Hindi natin pwede isisi sa video games lahat na lang ng masamang nangyayari sa ating mga anak. Mahalaga rin kasi ang tamang gabay, malinaw na limitasyon at pagtuturo sa ating mga bata kung paano kokontrolin at i-manage ang kanilang oras. Mahalagang maintindihan nating lahat sa paglalaro ng video game. Tayo pa rin ang may hawak ng controller. Kaya huwag nating hayaan na ang video game ang kumontrol sa atin.
0: Facts na back na back. Gets na with Papa Quincy sa Capital 104.3.

0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go. Radyo on the go. At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store. I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms. I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon. Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
2: Time to celebrate kulturang Pinoy. Tradisyon, musika, sining, literatura at iba pa. Anything and everything fun and Filipino. Ito ang Pinoy Kultura.
3: Ang tangi kong pag-ibig.
4: You probably haven't heard these in the last 50 years or at all. They're called kundiman songs, a genre of traditional Filipino love songs first heard in the 1800s. It springs from the kumintang, a true indigenous pre-colonial style of courtship or bridal song from the Tagalog region. Many confuse the kundiman with the harana. Understandable, but there are differences. Wikipedia says it's the traditional way of serenading. But they differ in time and structure, the kundiman having a moderate 3/4 time, beginning in a minor key and ending in the parallel major. Filipino musician Floranta Aguilar says the harana is straightforward and simple, always has a guitar solo intro, and authentic ones put the singer in the act of serenading, like Dungawin Mo Hirang. He says a notable difference, it's fatalistic lyrics. Kaawa-awang tao or sitwasyon, where the lyrics portray one's choices or actions make no difference because everything is left to fate. Sabi niya, kadalasan ang manganganta ng kundiman ay heartbroken or sawi. Mahirap lang at ang tanging alay niya ay ang kanyang walang kamatayang pag-ibig. Is willing to suffer for his love, even die for it. As seen in the lyrics Jose Rizal wrote in his kundiman, ibubuhos namin ang dugot babaha, matubos nga lamang ang sa amang lupa, portraying his intense love for country. From its basic form, Filipino composers such as Francisco Santiago and Nicanor Abelardo put poetry to music and formalized the art song, the Western style of vocal music composition. More than half a century ago, they were popularized by the queens of kundiman, Kunching Rosal, Sylvia Latorre, and Atang Dalarama. Sikat din sa pag-awit ng kundiman sina Rick Manrique Jr., ang mabuhay singers, and of course, the king of kundiman, Ruben Tagalog. You might not hear this authentic art form out of the radio anymore, but I hear it does on a particular app. Might be cool to listen to, learn from, maybe even sing to your grandma or grandpa or for yourself. A way to connect with the heartrending roots of something truly Filipino.
2: Yan ang Pinoy Kultura, because our culture is cool.
5: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
6: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
5: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
6: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
5: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
6: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
7: Hala, napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
6: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
8: Radyo Magazine 1278.
9: Radyo Pilipinas.
8: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
9: Fake news yan! Mali!
10: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
9: Fake news yan! Mali!
11: Nakita ko sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
9: Fake news yan! Mali!
12: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
13: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
14: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
15: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
14: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
16: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
1: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
17: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
18: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
19: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
20: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
0: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the Go.
6: Radyo on the Go.
0: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
1: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver. PBS Receiver. Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
1: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad!
1: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
21: This is a public service announcement.
22: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
21: This is a public service announcement.
23: A public service announcement
21: from PBS, Presidential Broadcast Service,
24: and Radyo Magazine,
25: 1278 AM.
26: Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
27: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
25: Radyo Magazine, 1278 AM.
28: Radyo Pilipinas.
29: Radyo Publiko.
30: Radyo Magazine 1278.
31: Bubungad sa umaga.
32: Trending issues na pinag-uusapan.
33: Mga programang aabangan.
34: Agahan hanggang hapunan.
35: 66 Informasyon.
36: GIS, your General Information Station.
25: Radyo Magazine 1278 AM.

0: Magandang hapon po sa inyong lahat. Kayo po ay nakatutok sa Kundiman at iba pa. Ako, alas 5 na naman, hudyat na naman po ng Kundiman. Mula alas 5 nga po hanggang alas 7 ng gabi, kami po ang inyong makakasama dito sa Radyo Magazine para maghatid ng mga awiting klasiko na magbibigay sa atin ng nostalgia.
1: Ako, buwan ng wika ngayon.
0: Ako, tamang-tama nga po yung pambungad na awitin natin.
1: Mga makabayan na ilang mga tagkakantay natin.
0: Ako, tamang-tama po yan, Sir Eddie. No, muli po ang inamit na pambungad na awitin ay pinamagatang Halik sa Bandila. Pero bago tayo magsimula, magpakilala muna tayo, no? Ako po si Jared Moreno, makaka-jamming ng Kundiman at iba pa sa unang parte ng programa, no? Nako, batang-bata nga po, sabi ni Sir Nick. Pero gusto ko rin pong batiin yung mga, syempre, yung mga musikero natin dito sa Kundiman. Sa aking, yung katabi ko dito, no, batang-bata rin. Si Nicolas. Nicolas, bumati ka sa mga nakikinig at nakasubaybay sa atin.
2: Magandang-magandang hapon at gabi po sa inyong lahat ng aming mga avid listener. Mula po dito sa PIA, binabati po namin kayong lahat. Nawa po'y subaybayan nyo kami mula ngayong simula hanggang sa matapos ang aming programa.
0: Nako, maraming salamat. Maraming salamat, Nicolas. Nako, subaybayan nyo po kami kasi marami po kaming inihandang mga awitin para sa inyo. And of course, Sir Nick, bumati po kayo sa mga nakikinig sa atin ngayong hapon.
3: Binabati ko yung mga pinsan ko sa San Roque Samar, si pinsan ko si Teddy Corong. Pinsan, batiin mo na lang yung mga kamag-anak natin diyan.
1: Ikaw bumati.
2: Ikaw yung nasa TV.
3: ganon din yung mga pamangkin ko sa pambuhan. Yeah. Si Lodi, si Lia, mga lahat ng inyong pamilya diyan, mga apo.
1: Si Tupir.
0: Nako, binabati po namin kayo. Stay safe and stay dry po, knowing na nag-uulan na naman. Nako, ilang lugar po sa atin eh walang tigil yung buhos ng ulan. We hope na nag-enjoy po kayo sa Kundiman, sa pakikinig po sa mga awitin namin dito sa Kundiman, at kayo po ay ligtas kung nasan man po kayo. At sa pagpapatuloy nga po, syempre kasama rin po natin si Sir Eddie. Sir Eddie, pwede po ba kayong bumate sa mga nakikinig at nakasubaybay sa atin?
1: Masayang pakikinig at panonood sa ating Kundiman at iba pa.
0: Yon. Thank you.
1: Sa kanta na lang baba.
0: Nako, aabangan po yan ng mga listeners natin. And of course, last but not the least, Miss Sally Prem. Bumati po kayo sa atin.
4: Opo, nandito na naman po kami para kay aluin at handugan ng mga piling-piling awitin. Tapos ang ano po, yung mga nanonood at nakikinig sa amin, mula sa San Luis, Batangas, Bonly, San Luis, Batangas, si Eddie Moresca na laging nanonood. Pinakita pa sa akin yung anak na nanonood ng video. Salamat po, salamat.
0: Maraming salamat po sa pagsubaybay sa Kundiman at iba pa. Siyempre, gusto rin po nating batiin yung ating Radyo Magazine Station Manager, si Ms. Marinella Texon. Gayun din po sa ating FM Station Manager, Ms. Cheryl Ayuste. And of course, no, bago tayo tuluyang magsimula, siyempre, nagpapasalamat din po tayo sa mga personalidad, mga taong sumusuporta po sa likod ng ating programa. Unahin na po natin dyan. Si Ginang Sonia Rocco, kay Tina at Seni Salustiano, at syempre kay Ginoong Nick Corong. Maraming salamat po sa pagsuporta sa Kundiman at iba pa. Nako, simulan na po natin ang ating kantahan ngayong hapon, at sisimulan nga po yan ng awitin sa atin ni Miss Sally Prim sa kanyang awiting pinamagatan na Pangako ng Puso.

Ayan, maraming salamat po, Miss Sally, sa iyong awiting Pangako ng Puso. Unang awitin pa lang po yan, no, saktong-sakto sa weather natin ngayon. Medyo gloomy, no? Medyo bagay na bagay itong mga slow songs. Maraming salamat po, Miss Sally Prim. And of course, syempre,

0: Yan po ay pinamagatang Pandango Pilipino na inawit po si ate ni Sir Eddie Suarez. Pero sa pagkakataong to, nako, unang patikim pa lang po yan sa ating programa. Marami po kaming nakahandang awitin para sa inyo. Matapos ang ilang paalala, magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
1: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon bukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
2: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
1: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
2: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
1: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
2: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
1: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng pag-ulan.
3: Radyo Magazine 1278.
4: Radyo Pilipinas.
5: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
6: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
7: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
8: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
9: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
10: Radyo on the go.
9: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
11: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
12: PBS Receiver.
11: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android device.

0: Devices at App Store para sa iOS.
1: Libre to ha?
2: Walang bayad?
1: Oo, walang bayad!
0: I-download na ang PBS Receivers sa Play Store at App Store.
3: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
4: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
7: Kami po'y nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pa. Inawitan nga po tayo ni na Sir Eddie at Ma'am Sally. At sa pagkakataong to, syempre si Sir Nick naman po ang naghanda sa atin ang awitin. Ito pong kakantahin ni Sir Nick ay pinamagatang Pusong Nagmamahal. Sir Nick, handa na po ba kayo?
8: Mabating ko muna yung anak ko.
7: Go ahead, sir.
8: Si Mark Christopher at saka yung mga kapitbahay ko. Si Pipito Isoga and family at saka si Romel Di Guzman and family.
9: Kapitana.
8: Kapitana Bilaos.
10: Chinggay.
8: Chinggay Bilaos.
7: Maraming salamat, Sir Nick. Muli po, ang awitin po sa atin ni Sir Nick ay pinamagatang Pusong Nagmamahal.

0: the hill.
1: Yon, maraming salamat, Sir Nick. Grabe, kumbaga yung motif po pala natin sa mga awitin natin, yung mga slow songs lang eh. No? Bagay na bagay po sa panahon natin ngayong malamig ang panahon at nag-uulan. Pero bago po tayo magpatuloy sa susunod nating awitin. Opo, wag po kayong matutulog dahil aawitan namin kayo. Dito na napakaganda ang kundiman. Batingin lang po natin yung mga nakasubaybay at nakikinig po sa ating Facebook live stream sa Radyo Magazine 1278. Unang-una na po dyan ako. Lagi ko po itong nakikita si Mr. Kenji Richards. Hello po, Sir Kenji. We hope that you're okay and safe po. Kung nasan man po kayo, sabi niya po rito, hello Miss Sally, Sir Eddie, Sir Nick, and Nicholas. Hashtag kundiman na tayo pa, pati si Batang Broadcaster. Nako, salamat po. Radyo Magazine. Maraming salamat po sa pagsabay-bay, Sir Kenji. We hope po na nag-enjoy po kayo sa ating music session ngayong hapon. Gayun din po, kay Miss Jonelyn, ayan, baliktad po yung pangalan niya. Jonelyn, sabi niya po dito, good afternoon, always keep safe everyone. Ako, ganyan din po sa inyo, Ma'am Jonelyn. And of course, kay Mama Teresita Osorio. Wow, sabi niya po dito, magandang hapon sa inyong lahat dyan, Team Kundiman, Batang Broadcaster. Ah, sana kumanta ka rin. Nako, paghahandaan po natin yan. Medyo
2: ako po, hindi mo mabasahin yung comment.
3: Nako, kumanta ka rin.
1: Paghahandaan po natin yan. Maraming salamat po, Sir, Ma'am Teresita. Nako, magpa-practice po ako para sa inyo. At sa pagpapatuloy po ng ating awitin, oras naman po para sa pangkatang pag-aawit. Ito po ang kakantahin ng ating kundiman ay pinamagatang Sumpaan. Yan, pakinggan po natin.
4: Bingwit ng pag-ibig.
1: Ayan. Yan, bingwit po ng pag-ibig. Ayan, muli po.
5: Pasala po tayo.
1: Ayan. Sa pangkatang...
5: Ay, minamahal.
1: Po?
5: Sa minamahal.
1: Okay, minamahal. Ayan, medyo na naghalo lang po yung listahan natin dito, no. Hindi po pala tayo magpapangkatang awitin, no. Oras naman po para si Nicholas naman po pala ang kakanta. Mamaya pa po pala yung pangkatang awitin. Siyempre, hindi natin tatanggalin sa listahan si Nicholas. Nicholas, handa ka na ba?
6: Yes na yes.
1: Okay.
6: Okay po. Inaalay ko po ang awitin ito sa aking mga kaibigan. Sila Katrina Paredes at si Rochelle Luyas. Para sa inyo po ang awiting ito.

0: Yeah, maraming salamat, Nicolas. Ngayon po, oras naman po para magpahinga muna ng saglit ang ating mga boses na magbabalik po ang kundiman matapos ang ilang paalala.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Ay grabe, tagulan na naman. Wala pa akong payong, mababasa na naman ako pag-uwi.
3: Yeah, hindi lang basta ang problema sa ulan. Pagtag-ulan, kasama na dyan ang baha, sakit at disgrasya.
2: Totoo yan, Mang Bert. Kahapon nga lang, may nalubog na motorsiklo sa baha. Tapos yung kapitbahay naming bata, may lagnat na. Sabi, dengue raw.
3: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
2: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
3: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahuhulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
2: Ay! Ang dami pa lang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
3: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang. Bes, grabe. Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
2: Hala, totoo? San ka sumali?
3: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations, you won. Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
2: Naku po! Juan! Scam yan!
3: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
2: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
3: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
2: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
3: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
2: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
3: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
2: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
5: This is a public service announcement.
7: A public service announcement
5: from PBS, Presidential Broadcast Service, and Radyo Magazine,
1: 1278 AM. Servisyong kailangan, servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
8: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
0: Kami po'y nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa kundiman at iba pa. We all hope na kayo po ay nag-e-enjoy sa ating jamming ngayong hapon. Pero bago po tayo tuluyang magpatuloy, gusto lang po nating pasalamatan muli ang mga personalidad na sumusuporta po sa ating programa. Nagpapasalamat po ang kundiman at iba pa, kila Ginang Sonia Rocco, kay Tina at Senny Salustiano at kay Ginoong Nick Coro. Maraming salamat po sa suporta. At sa pagpapatuloy nga po, no, nako, naintrohan ko na po ito kanina. Pero ngayon na po ang oras para sa pangkatang awitin. Ano, samusaring nga kanta na po yung mga inawit sa atin. Pero this time, mga awitin po ng grupo ay pinamagatang Bingwit ng Pag-ibig.

0: Yon, grabe, napakasayang awitin at napakagandang mensahe po ng bingwit ng pag-ibig.
1: Pero sa pag nabingwit.
0: Wala namang nabingwit, no. Pero maraming salamat po sa isang napakagandang sabayang tinig, no, na inihandog po sa atin para sa mga nakikinig at kasubaybay. Pero this time, aawitan naman po tayo ni Sir Eddie at ni Ma'am Sally, no. At ito pong kanilang kantang aawitin ay pinamagatang sumpaan.
1: Isang adaptation sa Ti Ayat Ti Maisang.
0: Sige po. Pakinggan po natin muli ang sumpaan.

0: Wow, grabe, napakagandang awitin po ang hinandog sa atin ni Sir Eddie at Ma'am Sally. Ayan po, no, tunay nga po na sa hibig ng kundiman, damdamin ang siyang namamayani, no. May mga emosyon po tayo at mga damdamin na gustong sabihin, pero sa pamamagitan po ng pag-awit, mas na ibibigay po natin yung tunay na ibig sabihin ng ating mga salita. At sa pagpapatuloy po ng ating kantahan, syempre si Sir Nick naman po, babalik po tayo kay Sir Nick. Sir Nick, ang aawitin po ninyo ay pinamagatang Sana'y Unawain. Oh. Sir Nick, handa ka na po ba?
1: Oh, handa na ako. Iba, iialay ko dun, ano ko sa mga kapatid ko.
0: Wow.
1: Yung kapatid kong ano, 1994 na.
2: Wow.
1: Nasa Pampanga.
0: Grabe. Sir Nick, hindi na po kami makapaghintay. Napakinggan
1: si
0: po.
1: Ate ko rin.
0: Salamat po, Sir Nick. Muli po, ito ang Sana'y Unawain.

0: Maraming salamat, Sir Nick. Pero sa pagkakataong to, puputuli muna natin ang ating kantahan. Magbabalik po ang Kundiman at iba pa.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key. Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan. Kilatisin ang sarili, ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala. Importante rin na ating laging isipin, init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin. Isang mahalagang paalala mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
1: This is a public service announcement.
2: Public service announcement
1: from PBS
2: Presidential Broadcast Service
1: at Radyo Pilipinas
2: Radyo
1: Magazine,
3: 1278 AM.
4: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
5: Fake news yan! Mali!
6: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
5: Fake news yan! Mali!
7: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
5: Fake news yan! Mali!
8: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
9: Narito ang ilan sa mga hakbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
10: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
9: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
10: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
9: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
2: This is a public service announcement.
11: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
1: This is a public service announcement.
2: A public service announcement
1: from PBS
2: Presidential Broadcast Service
1: and Radyo
2: Magazine,
3: 1278 AM.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Serbisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
8: Radyo Publiko.
0: Kami po yung nagbabalik at kayo nakatutok pa rin sa Kundiman at iba pang oras po natin. 5:47 ako, napakarami na pong awitin ang ibinahagi sa atin at inawit ng mga musikero dito po sa ating programa. Pero bago po tayo magpatuloy, gusto lang din po nating batiin yung mga nagko-comment po sa ating Facebook live stream. Ang ating mga avid listeners, si Romel T. Livid, blessed long weekend pa rin po sa team ng Kundiman at iba pa at sa ating lahat. O nga po pala, no, this Monday po ay National Heroes Day, no? At kay Miss Marilyn V. sa Diwa, sabi niya po, shout out sa Uncle Nick ko. Wow. Oh, nanonood po si Miss Marilyn. Pamangkin, maraming salamat po. Pamangkin niyo po, sir. Nako. We hope na nag-enjoy po kayo at makikanta na po kayo dito sa ating programa. At ipagpatuloy na po natin ang ating mga awitin. This time, si Nicholas naman po ang kakanta para sa atin.
10: Ang awitin pong ito ay hinahandog ko sa aking kaibigan na si Lian at Nina. Para sa iyo po ang awitin ito.
0: Nako. Ang pamagat po ng awitin sa atin ni Nicolas ay Lahat ng Gabi.
20: Bawat araw.
0: Bawat

0: Maraming salamat, Nicolas, sa isang mapusong awitin na ibinahagi mo sa amin. Marami po po tayong aawitin para sa inyo, pero muli po, gusto nating pasalamatan, no, yung mga tao pong sumusuporta sa ating programa na kundi man at iba pa. Unang-una na po dyan, kila Ginang Sonia Rocco, kay Tina Tseni Salustiano at kay Ginoong Nick Corong. Maraming salamat po sa pagsuporta. Kayo po ang mga tao sa likod ng ating programa, no. At sa pagpapatuloy nga po, babalik naman po tayo kay Miss Sally. Ma'am, ang aawitin niyo po sa atin ay pinamagatang Hindi Ko Malimot. Ayan.
1: Para po kay Sir Kenji, Cinderella. Favorite ni Cinderella.

0: Maraming salamat po, Ma'am Sally, sa awiting pinamagatang Hindi Ko Malimot. Grabe na, may mga awitin po talaga na parang may nakalaan sa isang tao na kapag tinugtog ay maaalala mo yung isang particular na tao. No? Tamang-tama, no, Nicholas? Naku, maraming salamat po, Ma'am Sally. At babalik naman po tayo kay Sir Eddie. Sir Eddie, ang kakantihin niyo po ay pinamagatang Dahil sa Pandango.
1: Inaandog natin kina Tess Osorio, kay Corey Orfiano, kay Emma Regis, Ate Ray Lucero, kay Meli at Mel Raimundo, kay Cheche at Jojo Ibarle, ganyan din kay Jenny Acop, PIA.

0: Maraming salamat, Sir Eddie. At sa pamamagitan nga po ng kantang iyan, dyan na po natatapos ang unang parte ng ating programa. No, ako po yung tinutindari magpapaalam. Muli po, maraming salamat sa mga nakikinig at nakasubaybay. Pero tuloy-tuloy pa rin po ang ating kantahan at kwentuhan dito sa Kondiman. Magbabalik po tayo makalipas ang ilang paalala.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
5: Ay, dumidilim na naman ang kalangitan. Mukhang nagbabadya na namang umulan ah. Ano bang mga dapat kong gawin?
6: Una, makinig o manood ng balita sa radyo o telebisyon ukol sa panahon at mga anunsyong pangkaligtasan mula sa Philippine Atmospheric, Geophysical and Astronomical Services Administration o PAGASA.
5: May paparating pala na bagyo. Mukhang matatamaan ng malala yung lugar namin. Tingnan ko nga kung ano ang mga emergency hotline sa lugar namin.
6: Pangalawa, alamin ang plano ng komunidad sa pagbibigay babala at maaaring paglikas.
5: Extra batteries check, flashlight check, raincoat check.
6: Pangatlo, ihanda ang go bag na naglalaman ng mga pangangailangan ng pamilya gaya ng pagkain, tubig, gamot, first aid kit at flashlight.
5: Hala! Napasukan na ng tubig yung bahay ko. Kailangan ko nang umalis.
6: At panghuli, kapag inabisuhan ng kinauukulan, agad na lumikas sa itinakdang evacuation center. Tandaan, maging mahinahon at mapagmatyag sa inyong kapaligiran tuwing panahon ng tag-ulan.
2: Radyo Magazine 1278.
3: Radyo Pilipinas.
7: This is a public service announcement.
8: Discipline is the key.
9: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
9: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
9: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
9: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
7: This is a public service announcement.
10: Public service announcement
7: from PBS,
2: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas,
2: Radyo
7: Magazine,
1: 1278 AM.
0: Walang radyo? Walang problema. Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
11: Radyo on the go.
0: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
12: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
13: PBS Receiver.
12: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
0: Libre to ha?
12: Walang bayad?
0: Oo, walang bayad.
13: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
14: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
15: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
14: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
0: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
1: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
2: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
2: Radyo Magazine, 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
2: Mga programang aabangan.
18: Agahan.
2: Six Information,
19: GIS, your General Information Station.
1: Radyo Magazine, 1278 AM.
3: Radyo Pilipinas.
4: Radyo Publiko.
3: Radyo Pilipinas.
20: Nasa pangalawang bahagi na po tayo ng ating programa. Kaya tuloy-tuloy na po natin itong ating kantahan. Dako po tayo sa grupo Mutya ng Silangan.

0: Nagpapasalamat po kami sa mga sumusuporta sa Kundiman at iba pa. Kilaginang Sonia Rocco, kay Tina at Seni Salustiano, at kay Ginoong Nick Corong. Thank you, Kuya. Okay. Binabati rin namin ang may bahay ni Kuya Tony Subega, si Baby. Ate Baby Subega,
1: Cielo.
0: Sana po nanonood kayo. Ito po, para po kay Kuya Tony. Tinutuloy po namin tong programa. Okay po. Ang susunod pong aawit ay si Kuya Nick. Kuya Nick. Ang pamagat niya.
2: Barong.
0: Barong? Tagalog?

0: Barong Tagalog. Yan po ang ating pambansang kasuotan, Barong Tagalog.
1: Ng mga lalaki.
0: Mga lalaki. Muli po, salamat ng marami sa aming tagapanood. Kenji Richard. Thank you po. Pretty and Pink po.
2: Wow.
0: Thank you po. Lagi po kami magsisingit ng Cinderella kasi po, paborito niyo yun. Thank you po sa panonood. Ang susunod na awit po ay ako. Tunay na ligaya.

0: Sabi dengue raw.
1: Yan na nga. Kaya dapat alerto tuwing tag-ulan. Hindi lang payong ang panlaban, kundi kaalaman.
0: Eh, ano-ano ba dapat gawin pag ganitong tag-ulan?
1: Aba, simple lang pero mahalaga. Una, magdala lagi ng payong, kapote o bota. Huwag nang magpakabasa kung ayaw magkasakit. Pangalawa, iwasan ang lumusong sa baha. Baka may leptospirosis yan. Pangatlo, linisin ang paligid. Walang stagnant na tubig para iwas lamok at dengue. Pang-apat, iwas sa bahaing kalsada. Lalo na kung nagmamaneho. Baka mahulog sa open drainage. At panghuli, makinig lagi sa balita. Baka may suspensyon o advisory.
0: Ay! Ang dami palang dapat bantayan. Akala ko, basta umulan, romantic na agad.
1: Naku, iya. Hindi lahat ng ulan para sa kilig. Minsan, dala niya na'y sakit, disgrasya at abala. Pero kung handa ka, laban lang!
2: This is a public service announcement.
3: Discipline is the key.
4: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
3: Kilatisin ang sarili.
4: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
3: Importante rin na ating laging isipin.
4: Init ng ulo ay huwag pairalin, bagkus kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
3: Isang mahalagang paalala
4: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
2: This is a public service announcement.
5: Public service announcement
2: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service
2: at Radyo Pilipinas
5: Radyo
2: Magazine.
3: 1278 AM.
2: This is a public service announcement.
6: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
2: This is a public service announcement.
5: A public service announcement
2: from PBS,
5: Presidential Broadcast Service,
2: and Radyo Magazine.
3: 1278 AM.
7: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay Radyo on the go.
8: Radyo on the go.
7: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
9: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
10: PBS Receiver.
9: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
7: Libre to ha?
9: Walang bayad?
7: Oo, walang bayad.
10: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
9: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
11: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube. Follow us para sa mga balita at impormasyon.
12: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
7: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
3: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
13: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
3: Radyo Magazine, 1278 AM.
14: Radyo Pilipinas.
15: Radyo Publiko.
16: Muli po, nagbabalik ang Kundiman at iba pa. At susunod na awit ay si Nicolas Enriquez. Kahapon lamang.

0: Napakagandang awitin. Seryoso si Nicolas Enriquez. Diba? Napaka... Nai-express mo talaga yung nasa loob mo eh, no? Sa pamagitan ng
1: music.
0: Kanta, oo.
1: Nagagayahin pa kita, Tito Nick. Gusto mo, ganun.
2: Pagka-umantan yun, iyak ako yun.
0: Binabati ko po muna ang aming kapitana Alma Vega Benaventura, Gawad June, Kagawad Biki, at sa lahat ng mga konseho ng aming barangay Tanyong. Yan.
2: Siguro maganda yung kapitana mo. Yung kapitana namin, hindi, maganda rin eh.
0: Mabait.
2: Mabait din.
0: Oh, mabait yung kapitana namin. Laging nakasuporta mabait sa...
2: Maraming tumutulong, tumutulong yun.
0: Muli po namin pinapasalamatan ng aming sumusuporta sa amin, kilaginang Sonia Rocco, kay Tina at Seni Salustiano, at kay Ginoong Nick Corong. Thank you, Kuya. Ang susunod pong aawit ang ating
1: Maestro
0: Eris Suarez. Kung ako'y
3: mag-aasawa.
0: si Ate Carmen, di ba? Kung ako'y mag-aasawa.
3: Okay. Iyahandog ko ang aking awitin, kina Lodi Silvestre, Mari Cris Pagia, Rowena, Maan, Roy Limlingan, kay Rading at Lydia Mangalindan, kay Pamili si Huko, kay SP, kay April, at kay Arman si Huko. Kung ako'y mag-aasawa.

0: maganda. Sabi ni Sir Kenji, ramdam ang emosyon sa mga kanta ni Nicolas.
1: Oh, thank you po, Kuya Kenji.
0: Diba? Ganda. Apat ang tinig naman po namin, Kalesa ng Bayan.

0: bigyan po natin ng daan ng ating commercial.
1: Radyo Magazine 1278 AM.
2: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
3: Hala, totoo? San ka sumali?
2: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
3: Naku po! Juan! Scam yan!
2: Ha? Hindi kaya. Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
3: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
2: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
3: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
2: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
3: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
2: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
4: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
3: Kaya huwag magpabudol, bes!
5: This is a public service announcement.
6: Discipline is the key.
7: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
8: Kilatisin ang sarili.
7: Ang kahandaan sa manibela, siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
8: Importante rin na ating laging isipin.
7: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
8: Isang mahalagang paalala
7: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas Radyo Publiko.
9: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
9: from PBS
10: Presidential Broadcast Service
9: at Radyo Pilipinas Radyo Magazine
11: 1278 AM.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
18: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine 1278 AM.
19: Radyo Pilipinas.
20: Radyo Publiko.
0: Muli po, nagbabalik ang Kundiman at iba pa. Ayan. Muli ang aming Kuya ni Codemis Nicorong. At ang aming maestro
21: Eduardo
0: Suarez at si Nicolas Enriquez at ang iyong pong lingkod Saliprim. Ang susunod po ay si Kuya Nick Mahimbayaan.

0: Sein Mann.
1: Mahimo.
2: Oo.
1: Kung maari.
2: Ah, ganun pa yan.
3: Mahimo ba magpagkasiin tong katara?
1: Kung pwede. Kung parang ganun.
3: Okay.
4: Pwede ba?
1: Pwede ba?
4: Nakilala.
2: Adalawahan tinig naman po namin ni Eddie Suarez. Ligawan.
4: Ayan.

0: pala'y ligawan, ano? Antay ka ng 10 taon. Thank you po ulit, Sir Kenji. Maestro, Eddie, at Senior Nick. Long Star, 5. Thank you po sa laging panonood sa amin, Sir Kenji. Thank you po. Sunod po si Nicolas Enriquez. Anak ng Dalita.
1: Inihali ko po ang awiting ito para sa aking mga kantora. Para sa inyo po ang awiting ito.

0: Mitchell Magazine, 1278 AM.
1: Anak, totoo ba itong nabasa ko sa Facebook na lilindol daw bukas?
2: Fake news yan! Mali!
3: Sabi sa internet, bawal kumain ng isda dahil may dalang sakit.
2: Fake news yan! Mali!
4: Nakita ako sa TikTok kanina! Naguguho na raw ang mundo sa susunod na buwan!
2: Fake news yan! Mali!
5: Ugaliing suriin ang mga balitang nakalap. Huwag magpanik, huwag agad-agad maniwala, at i-double check kung tama ba ang nababalitaan online.
6: Narito ang ilan sa mga akbang para maiwasan ang fake news. Ugaliing suriin ang pinagmulan at petsa ng nabasang balita. Tignan kung ito ba ay nanggaling sa isang mapagkakatiwala ang source o kung ang kanilang account ba ay verified.
7: Para maiwasan ang misleading news, basahin ang buong balita at huwag magpasilaw sa headline nito.
6: Humanap ng iba pang balita na nagsasabi ng parehong impormasyon upang matiyak ang pagiging lehitimo nito.
7: Suriin kung maayos ang pagkakasulat ng balita at kung kahinahinala ang website link nito.
6: Isang mahalagang paalala, kontra fake news. Mula sa Radyo Magazine.
8: This is a public service announcement.
9: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready to eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
8: This is a public service announcement.
10: A public service announcement
8: from PBS, Presidential Broadcast Service,
0: and Radyo Magazine,
11: 1278 AM.
12: I-extend natin ang bonding online. Connect with Radyo Magazine 1278 on social media platforms.
13: I-search lamang ang @Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
14: Follow us para sa mga balita at impormasyon.
15: Subscribe sa mga aliw na content na hatid ay good vibes.
16: Pusuan na at Radyo Magazine sa Facebook, Instagram, X, TikTok at YouTube.
17: Walang radyo? Walang problema! Ang Radyo Magazine ay radyo on the go.
18: Radyo on the go.
17: At mapapakinggan pati na rin sa inyong mobile phones.
19: Yay! I-download na ang aming mobile app na PBS Receiver.
20: PBS Receiver.
19: Libre itong madadownload sa Play Store para sa Android devices at App Store para sa iOS.
17: Libre to ha?
20: Walang bayad?
17: Oo, walang bayad!
20: I-download na ang PBS Receiver sa Play Store at App Store.
11: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
21: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
11: Radyo Magazine, 1278 AM.
22: Radyo Pilipinas.
23: Radyo Publiko.
24: Para po kay Eddie Moresca from Bonlio, San Luis, Batangas. Para po sa inyo, Joshua Flores.

Muli po kami nagpapasalamat sa sumusuporta sa amin, kila Ginang Sonia Rocco, kay Tina at Seni Salustiano, at kay Ginoong Nicoro. Apat ang tinig na po kami. Ako ay Pilipino.

0: Paalam na po tayo. Nicolas, paalam ka na.
1: Maraming salamat po sa lahat ng sumabaybay sa amin. Nawa po yung naibigan niyo ang aming mga piling aming awitin mga na inandog sa inyo. At ang aming mga makabayang inawit sa grupo namin. Maraming salamat po hanggang sa susunod na Sabado. Tito Eddie.
2: Hanggang sa Sabado po muli, mag-asawa.
3: Maraming salamat po, pati dun sa pamangkin ko nang bumati. Salamat, Marilyn. Salamat sa inyo.
2: Baka kumangantay, Anik. Papuntay mo rin at pakantay natin.
0: Muli po, maraming salamat sa mga laging sumusubaybay sa amin. Maraming pong salamat. Sana po huwag kayong magsawang makinig sa amin.
1: Hanggang sa susunod pong Sabado, magbabalik ang aming programang Kundiman at Iba Pa!
4: Servisyong kailangan, direkta mula lokal na pamahalaan.
5: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
4: Radyo Magazine, 1278 AM.
6: Radyo Pilipinas.
7: Radyo Publiko.
8: Bes, grabe! Nanalo ako ng 1 million peso sa isang online raffle.
9: Hala, totoo? San ka sumali?
8: Hindi ko nga maalala eh. Basta may nag-text. Sabi, congratulations! You won! Just send your details and pay a small processing fee para maklaim ang prize.
9: Naku po! Juan! Scam yan!
8: Ha? Hindi kaya? Mukhang legit naman yung link. May logo pa ng bangko.
9: Ayan na nga sinasabi ko eh. Ang mga scammer ngayon, magaling na gumawa ng peke. Kahit logo at website, kayang gayahin.
8: Di paano yan? Nakausap ko na yung agent nila. Humihingi na ng ID at saka bank account ko.
9: Juan, tama na yan. Baka hindi mo lang pera ang mawala. Pati identity mo pa. Identity theft yan.
8: Hala, seryoso? Pero sabi niya, limited time offer daw.
9: Aba, pati pressure tactics gamit na nila. Classic scam move yan. Huwag na huwag mong padadalahan ng pera o info.
8: Bes, buti na lang talaga andyan ka. Muntik na ako mabiktima.
10: Mga dapat tandaan para hindi mabiktima ng scam. Huwag magbigay ng personal na impormasyon tulad ng pangalan, birthday, address, bank details, password o OTP. Huwag basta maniwala sa nanalo ka messages lalo na kung wala namang sinalihan. Iwasang magpadala ng pera sa mga hindi mo lubos na kilala kahit sabihin pa nilang processing fee lang. I-verify muna ang mga tawag, text at email. Tumawag sa opisyal na numero ng kumpanya o institusyon. I-report ang scam attempt sa NBI Cybercrime Division o sa PNP Anti-Cybercrime Group. Tandaan, sa digital world, ang pagiging wais ang tunay na panalo.
9: Kaya huwag magpabudol, bes!
11: This is a public service announcement.
12: Maging handa sa oras ng sakuna. Para sa iyo at sa iyong pamilya, laging siguruhin. Go Bag ay nakahanda at naglalaman ng mga sumusunod. Ilang pirasong damit, ready-to-eat na pagkain at inuming aabot ng 3 araw. Personal na gamit para sa inyong hygiene. First aid kit kabilang ang alcohol, bandages, gamot sa lagnat, ubo at sipon, pati na rin ang inyong vitamins at maintenance medicines. Maglagay ng pito, flashlight, lighter o posporo. Huwag kalimutan ang mga charger o power bank. At higit sa lahat, isama ang mga importanteng gamit gaya ng inyong mga legal na dokumento, IDs, ATM o passbook, insurance at iba pa.
11: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
11: from PBS, Presidential Broadcast Service,
7: and Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
11: This is a public service announcement.
14: Discipline is the key.
15: Umiwas sa aksidente sa daan. Ang pagmamaneho ay may kaakibat na responsibilidad, hindi basta mapaandar lang ang sasakyan.
14: Kilatisin ang sarili,
15: ang kahandaan sa manibela. Siguruhing inyong konsentrasyon ay hindi magagambala.
14: Importante rin na ating laging isipin.
15: Init ng ulo ay huwag pairalin. Bagkus, kaligtasan ng lahat ang siyang dapat unahin.
14: Isang mahalagang paalala
15: mula sa Presidential Broadcast Service at Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
11: This is a public service announcement.
13: Public service announcement
7: from PBS,
11: Presidential Broadcast Service
7: at Radyo Pilipinas,
11: Radyo Magazine,
4: 1278 AM.
7: Radyo Magazine 1278.
16: Bubungad sa umaga.
17: Trending issues na pinag-uusapan.
18: Mga programang aabangan.
19: Agahan hanggang hapunan.
18: 66 Informasyon.
11: GIS, your General Information Station.
4: Radyo Magazine 1278 AM.

Inyong napakinggan ang Radyo Magazine 1278 kHz sa inyong mga radyo. Ang studio ng himpilang ito ay matatagpuan sa 4th floor ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. At ang transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Presidential Broadcast Service. Ang himpilang ito ay muling sasahim papawid bukas sa ganap na alas 5 ng umaga. Mga kababayan, ang pambansang awit ng Pilipinas.

Ito ang Himpilang Radyo Magazine, 1278 sa inyong mga radyo. Ang aming studio ay matatagpuan sa ika-apat na palapag ng Media Center Building, Visayas Avenue, Quezon City. Ang aming transmitter ay nasa Marulas, Valenzuela, Metro Manila. Ang Radyo Magazine ay may lakas na 10,000 watts at nasa pamamahala ng Bureau of Broadcast Services, Residential Broadcast Service. Isa pong magandang umaga ang aming pagbati sa inyong lahat.

0: Servisyong kailangan. Servisyong kailangan. Direkta mula lokal na pamahalaan.
1: Mamangha sa mayaman nating sining, kultura at kasaysayan.
0: Radyo Magazine, 1278 AM.
2: Radyo Pilipinas.
3: Radyo Publiko.
4: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
5: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
4: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
6: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
5: Pati bamboo?
4: Inspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby. Pati mga may kapansanan, nakakahabi.
5: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya.
7: Nakakapagbigay
5: siya ng pera sa kanyang magulang.
8: Nung natutunan ko po yung paggawa.
7: Sino nagturo sa?
8: Nag-training po kami sa DOST.
7: Sa DOST.
4: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
9: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
4: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.

0: Unprecedented Broadcast Service.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko
0: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na nag-uugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko. Radyo Pilipinas. Radyo Publiko. Ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
1: Radyo Pilipinas.
2: Radyo Publiko.
3: Philippine Standard Time. Hoy! Gising na! 9 minutos makalipas ang alas 6 ng umaga.
0: Mga isyong pinag-uusapan ang magugulat sa morning weekend ng lahat. Mabuhay Pilipinas! Sa mga balitang nangangalampas, siguradong mapapabangon at magigising ka kay AJ Ignacio at Mabuhay Pilipinas! Sure kang updated sa mga kaganapan bago ka pa man lumabas sa lansangan. Mabuhay Pilipinas na!
4: Good morning! Wake up!
3: Good morning!
4: Good morning! Good morning!
3: Magandang umaga po! Araw po ngayon ng Linggo, 30 ng Agosto taong 2026. Isang araw na lang! Bare months na! Martes, September 1 na tayo. Tama ba, Isabel? Alright. Siyempre, ito po ang programang gigising sa inyong Sunday morning. Walang iba, the one and only, Mabuhay Pilipinas. Grabe yung mga pag-uulan kahapon. Ayaw kami palabasin ng bahay. Oh, yung dinadaanan ko dyan sa may ano, ay, mga nakikinig sa atin dyan sa may boundary ng Barangay Bagbag at Barangay San Bartolome. Bay, nako. Dinadapa kahapon yung mga sasakyan sa amin eh. Wala naman tumirik pero nagdulot o nag-cause nga ho ng napakahabang traffic dahil nga ho medyo umangat yung tubig, no? Sa boundary ng barangay namin at ng barangay San Bartolome, no? Shoutout sa lahat ng mga naihipit sa traffic kasama ko kagabi, ha? Oo. Bibili lang ho sana kami ng isang fast food para ulam namin kagabi. Kaso yun na nga, yung 30 minutes naging almost 2 oras. Pero syempre, wala tayong magagawa. Talaga napakalakas ng ulan eh. Nabulunan yung mga drainage system natin. Pero as of this moment, no, medyo okay naman na. Yun lang. Talaga malakas talaga yung ulan. Grabe. Balita ko nga, may mga ilang bubong na rin ang pinadapa. Ano? Sobrang lakas kahapon, no? Tama ba? Oo, sana ho. Nasa mabuti kayong kalagayan. Kahit na ganun man, ano? Ay, napapakinggan po, no, sa Radyo Pilipinas, sa Radyo Publiko Facebook page. At syempre, tayo po ay napapakinggan, ano, sa mga FB pages and live streaming ng Radyo Pilipinas Sports 918 AM. At syempre, sa Radyo Magazine 1278 AM. At na rin po sa Facebook page nila, ha? Yan. At YouTube channel po ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko Presidential Broadcast Service, Bureau of Broadcast Service. Sa TV rin po, napapakinggan tayo at napapanood sa TV Plus Channel 3 at For the Box Channels 45 to 49. Hindi lamang ho kami basta radyo, kung hindi radyo na TV pa. Saan ka pa? Tawa si Arnel, oh. Ayun po, no? Marami tayong mga sisiya sa atin, ano, ngayong umagang ito. Ang ating mga kapanayam, ano, wala po sa kaap, mamaya, suking-suki natin to, no? At syempre, yung ilang mga bayan, ano, kahapon, no, nakita ko, no, viral po, no, yung bahay, no, saan ba yun? Sa may Tarlac City ba yun? Sa Pampanga, Miss Isabel. Oo, di grabe yung nangyari doon. Tinatayo pa lamang ho yung bahay. Ganun na ho yung nangyari, Diyos ko. Sa Lubao, oo. Very good, very good. Oo. Yun nga yung nangyari, no? Eh, tinangay ng baha. Yung dapat sanay, eh, magiging bahay mo na habang buhay. Nakakalungkot isipin iyon. Diyan po sa may Santo Cristo Dam. Oo, parang tinangay lang ng ulan, ng baha. Ganun lang kabilis, oh. Ay, grabe. Bukan natin, ano, mga kapanayan, mula po sa bahay ng Lubao, Pampanga. At syempre, mula sa Civil Aviation Authority of the Philippines, o CAAP. Yan. Surprise na lang natin kung sino yung makakapanayam natin dyan, ha? At syempre, abangan natin yung mga presyo, no? Yung oil price adjustment. Mamaya akong sasabihin sa iyo. Sa inyo po, eh, kung inyo mamarapatin, eh, wait lang dahil inaantay ko pa yung resulta sa aking bolang kristal. At syempre, sa punto pong ito, tunghayan po natin ang mga naging aktibidad po ng Pangulo hinggil nga po sa Presidential Week. Atid po sa atin ni Alvin Baltazar. Narito po.
5: Narito ang mga naging aktibidad ng Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ngayong linggong ito, August 24, Lunes. Personal na kinamusta ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang mga taga-Bacolor sa dalawigin ng Pampanga na naapektuhan ng Southwest Monsoon. Unang binuntahan ng Pangulo ang mga evacuees sa Mini Convention Center, Evacuation Center, kung saan ipinamamahagi ang 10,000 peso financial assistance. Mula dito ay nilakad naman ng Pangulo ang Bacolor Integrated School at binisita ang mga biktima ng kalamidad na pansamantalang nanunuluyan sa nasabing paaralan. Mula Bacolor ay agad na dumiretso ang Pangulo sa Kapitolyo ng Pampanga sa San Fernando at pinangunahan ang situation briefing sa mga epekto ng enhanced southwest monsoon sa Central Luzon. Dito ay tinalakay ang lawak ng pagbaha, pinsala at kalagayan ng mga pamilyang naapektuhan sa rehiyon. Tinalakay rin ang mga short-term, medium-term at long-term na solusyon para matugunan ang pagbaha sa rehiyon. Bahagi din ng aktibidad ng Pangulo nitong Lunes ay ang pagtanggap kay singer-songwriter Gunet Dorado na nag-courtesy call sa Punongay Kutubo sa Malacanang. Inuri ng Pangulo si Dorado sa kanyang natatangin pagganap sa South Korean singing competition na Sing Again 4 kung saan gumawa ito ng kasaysayan bilang kauna-unahan at tanging dayuhang kalahok na nakapasok sa top 4 at kalaunan ay nagtapos sa ikalawang pwesto. Martes, August 25, binisita ni Pangulong Marcos ang MD1 Enterprises sa Caloocan City at ininspeksyon ang kahandaan nito sa paggawa ng all-Filipino electric vehicle kabilang ang electric bicycle at electric jeepney. Binigyan din ng Pangulo ang kahalagahan ng pagtukoy sa mga kinakailangang kagamitan at suporta mula sa DOST at National Government para maisulong ang lokal na paggawa ng electric vehicles na makakatulong na mabawasan ang pagdepende sa imported petroleum products at mapatatag ang ekonomiya at kabuhayan ng mga Pilipino. Mula Caloocan ay dumiretso ang Punongay Kutubo sa lungsod ng Taguig at sinaksihan ang paglagda ng Memorandum of Agreement sa pagitan ng PhilHealth at ng St. Luke's Medical Center Global City na naglalayong palakasin ang pagpapatubad ng No Co-Payment Policy at suportahan ang Universal Health Care Agenda ng pamahalaan. Sa pamamagitan ng partnership na ito, mas magiging accessible sa mga kwalipikadong PhilHealth members ang quality health care sa isang leading tertiary private hospital habang nababawasan ang kanilang out-of-pocket expenses. Kinagabihan naman ng Martes ay pinangunahan ni Pangulong Marcos at First Lady Luis Araneta Marcos ang seremonya ng muling pagbubukas ng Coconut Palace sa Pasig City matapos itong sumailanin sa renovation. Muli itong magsisilbing lugar para sa mga opisyal, diplomatiko at kultural na aktibidad kabilang ang 49th ASEAN Leaders Summit ngayong darating na Nobyembre. Araw din ng Martes ay pinangunahan ng Pangulang outtaking ng mga opisyales ng National Movement of Young Legislators sa Palasyo ng Malacanang. Araw naman ng Webes, August 27, panauhin pandangan si Pangulong Marcos sa 58th Commencement Exercise ng Pamantasan ng Lungsod ng Maynila. Sa nasabing graduation rites ay dito rin isinagawa ang conferral of the honorary degree of Doctor of Law sa Punongay Kutubo Sa naging mensahe naman ni Pangulong Marcos ay sinabi na itong tuloy-tuloy ang mga programa ng pamahalaan para maitaguyod ang pag-aaral ng mga kabataan gaya ng Tulong Dunong Program at ang Bagong Pilipinas Program kung saan ay nasa 2.6 milyon na ang nakaka-benepisyo. Araw din ng Webes ay binisita ng Pangulo ang Batangas Egg Producers Multi-Purpose Cooperative sa San Jose, Batangas. Dito ay pinakita sa Pangulo ang teknolohiyang ginagamit para maproseso at mapatagal ang shelf life ng mga itlog. Bahagi din ng aktibidad ng Pangulo nitong Webes ay ang pagtanggap ng Japanese Ambassador Endo Kazuya para sa isang farewell call. Kinilala ng Pangulo ang mga ambag ng Ambassador Endo sa pagpapalakas ng ugnayan ng Pilipinas at ng Japan na nagbunga sa pag-angat ng bilateral na relasyon ng dalawang bansa. At yan ang mga naging aktibidad ni Pangulong Marcos ngayong linggong ito. Mula sa Public Affairs Division, ako naman si Alvin Baltasar ng Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.

0: ng lahar at volcanic debris flows sa Bulkang Pinatubo at Bulkang Taal dahil nga po sa patuloy na malalakas ng pag-ulan dulot ng habagat. Ayon sa FIBOCS, maaari po magkaroon ng lahar sa Santo Tomas, Mariela at Bukaw River System sa Pinatubo. Maaari pong maapektuhan ng mga komunidad ng San Marcelino, San Narciso, San Felipe at Botolan sa Zambales. Posible rin ang maputik na agos na sa O'Donnell at Pasig Potrero River Systems, maaaring makaapekto sa mga lugar sa Tarlac at Pampanga. Sa Bulkan Taal naman po, maaari namang magkaroon ng mud flow, muddy runoff at debris flow sa kaluran at hilaga ng Taal Lake. Kabilang nga po sa mga lugar na posibleng maapektuhan dyan, ang Agoncillo, Laurel, Talisay sa Batangas. Pinapayuhan po ng FIBOCS ang mga residente at lokal na pamahalaan sa mga danger zone na manatili pong alerto at magsagawa ng hakbang para sa kaligtasan. Aras po natin, 21 minutes. Makalipas po alas 6 na nagmamadaling umaga. Narito po mga balita at headlines ngayong umagang ito. Natagpuan na nga po ng Philippine Coast Guard o PCG ang mga labi ng 2 sa 3 nawawalang pasahero matapos tumaob ang isang bangka sa Manunuepe Lake sa San Marcelino, Zambales. Ayon kay PCG spokesperson Commodore Noemi Cayabyab, kapwa minor de edad ang 2 biktimang na-recover kahapon Agosto 29 bandang alas 10 ng umaga nang matagpuan ng mga residente ng barangay Buhawin ang bangkay ng babaeng minor de edad humigit kumulang 50 meters sa kaluran ng lugar ng insidente. Samantala, bandang alas 11:05 ng umaga naman nang matagpuan ng mga research and rescue responders ang bangkay ng lalaking minor de edad na nasa 30 metro naman sa timog silangan ng pinangyarihan ng pagtaob. Kapwa positibong kinilala ang mga nasabing biktima ng kanilang mga ama. Patuloy naman ang search and rescue operations sa mga natitirang nawawalang pasahero. Ang mga nasawi ay kabilang sa 13 pasahero ng isang motor bangka na tumaob noong August 27 na nauna nang naitala sa 6 ang bilang ng mga nasawi habang 4 pa ang nakaligtas sa insidente. 23 minutos po makalipas po alas 6 na nagbabadaling umaga, inuksan na ng Judicial and Bar Council o JBC ang pagtanggap ng mga aplikasyon at nominasyon para sa susunod na Chief Justice ng Korte Suprema na magiging kauna-unang itatalaga ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. na pinakamataas na posisyon sa judikatura. Ayon sa JBC, hanggang 4:30 ng hapon ng October 13 lamang ang maaaring magsumite ng online application para sa mga interesadong aplikante sa pamamagitan ng JBC Online Registration and Application System o JBC ORAS sa Philippine Judiciary Platform. Matapos ang online application, daraan muna sa verifikasyon ng mga dokumento bago hilingin sa mga kwalipikadong aplikante na magsumite ng kompletong hard copies ng kanilang requirements. Kabilang sa mga isinumite ng isusumuti ng mga aplikante ang personal data sheet, mga legal employment records, statement of assets, liabilities and net worth or salaries, medical records at iba pang clearance. Binigyan din ng JBC ng sinumang mapapatunayang nagsumite ng maling impormasyon o nagtatago ng mahalagang detalye ay maaaring ma-disqualify sa nominasyon. Inaasahang magsisimula ang pagproseso po ng pagpili ng susunod ng Chief Justice sa mga susunod na araw kasunod ng pagsusuri ng JBC sa mga kwalipikadong aplikante bago isumite ang shortlist sa Pangulo para sa final na appointment. Ang pagbakante sa nasabing posisyon sa SC ay dulot na nakatagdang compulsory retirement ni Chief Justice Alexander Hesmundo sa November 6, 2026. Pasok muna tayo ng report sa ating labas ng mula sa labas ng ating himpilan.
1: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
0: Mga residenteng inilikas dahil sa baha, nagpapalipas na ng magdamag sa o nagpalipas na po ng magdamag sa evacuation centers. Saang lugar ba to? Detalye mo sa amin, Kuyang Ray Ferrer. Kuyang Ray, good morning.
1: Radyo Pilipinas.

0: Rancho Pilipinas.
1: Yes, Kim, we come in. Good morning. Yes, King Ray. Alright, babalikan natin si King Ray Frere. Mag-establish muna po siya ng signal. Medyo nagka-problema yung ating telecommunication. But anyways, ito, dito muna tayo. Ikalawang tulay po sa Tarlac. Abay, bumigay po. Detalye sa atin kung anong tulay yan. Yan ba yung tulay kahapon, yung nag-viral? Alamin natin yan sa detalye mula kay EJ Lazaro. EJ, good morning!
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Yes, EJ.
2: Bumigay na rin ang Agana Bridge sa Tarlac City matapos ang tuloy-tuloy na malakas na pag-ulan sa lugar. Dahilan upang tuluyan itong isara sa lahat ng sasakyan at pedestrian ayon yan sa Department of Public Works and Highways o DPWH. Sa public advisory ng DPWH Tarlac First District Engineering Office, sinabi nitong naganap ang paguhol sa isang bahagi ng tulay bandang 7:40 kagabi araw ng Sabado. Bago ang insidente, nagsilbi muna ang Agana Bridge bilang alternatibong ruta matapos bumigay din ang Aquino Bridge Biyernes naman ang gabi. Nauna na nagsagawa ng inspeksyon si DPWH Secretary Vince Dizon sa Aquino Bridge upang personal na tingnan ang lawak ng pinsala at pangunahan ang pagtugon ng ahensya. Sa ngayon, nananatiling sarado ang Agana Bridge sa lahat ng uri ng sasakyan habang patuloy na sinusuri ng mga otoridad ang lawak ng pinsala at biniberipika kung may mga sasakyan na apektuhan sa pagkasira nito. Pinapayuhan ng mga motorista na umiwas sa lugar, gumamit ng mga alternatibong ruta at manatiling alerto sa mga susunod na abiso ng DPWH at lokal na pamahalaan habang nagpapatuloy ang masamang panahon. Para sa Bagong Pilipinas, ito si EJ Lazaro, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Report. Maraming salamat, EJ Lazaro. Ito na po, balikan natin ang report ni Kuyang Ray Ferrer kung saan mga residenteng inilikas dahil sa baha, nagpalipas na magdabag sa evacuation centers. Kuyang Ray Ferrer, Kuyang Ray, good morning.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas.
1: Report. Yes, Kuyang Ray, come in. Good morning.
3: EJ, libo-libong residente na inilikas dahil sa pagbaha sa Quezon City, Malabon at Valenzuela ang nagpalipas sa magdamag sa mga evacuation center. Also, na rin napatuloy na kagula ang pelo pahabaga sa Quezon City, umabot sa 3,623 pamilya. O 12,594 na individual ang inilikas at nanatili sa mga itinilagang evacuation site. Sa Malabo naman, 628 pamilya o 9,200 individual ang nasa 20 evacuation centers sa kasalukuyan. Sa Katalo sa Valenzuela, nagbukas ang pamahalaang lungsod ng 39 na evacuation center para sa 1,613 pamilya na inilikas mula sa mga bahaging pinataha. Iniwak ng mga lokal na pamahalaan na patuloy at pagbibigay ng pagkain at iba pa pangunahing pangailangan ng mga evacuee. Kasabay na rin na patuloy na pagbomonitor sa kanilang mga lugar. Batay sa pinakauling ulat, may ilang lugar pa rin sa mga nabanggit na lungsod ang hindi pa umuho pa ang tubig na at hindi pa ligtas para sa mga residente na balikan ang kanilang tahanan. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferrer, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
0: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
1: Maraming salamat kayong Ray Ferrer. Ito naman, ito naman. Bago tayo mag-break muna, unang sigwada ng ating shoutout ha. Shoutout po kay unang-unahin ko muna ang gwardyang hindi pumipikit, walang iba kundi si Rodel Balangkit. At ito naman ay shoutout natin na nakikinig sa atin ngayong umagang ito. Maraming salamat kay Romeo Aguha at syempre the one and only Francis Kiko Nabales. Good morning sa inyo. Shoutout daw sa Aguha family ayon kay Romeo Aguha at kay Francis Nabales naman ang Nabales family. Ayan. At syempre ang Ramos family, shoutout din ha, kay paring Roger Ramos. Ayan, marami pa tayong mga shoutout ha, isa-isa lang. At ito, syempre, dami ng comment nito dito sa ating live streaming. Si Love Kita, Love Kita, shoutout sa'yo ha. Ang pangalan niya po kasi Love Kita. Ayan, magaling. Oras natin, 30 minutes. Makalipas po, kalas 6 na nagmamadaling umaga. Short break muna tayo. Magbabalik po ang Mabuhay Pilipinas makalipas ng ilang paalala. Mark, alam mo na.
0: Good morning! Wake up! Dilat na! Bango na! Mabuhay! sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Magandang araw si Dingdong po ito. Familiar ka ba sa tsunami? Sige nga, quiz time tayo. Ano ang karaniwang dahilan kung bakit nagkakaroon ng tsunami? A. May lumubog na barko sa dagat. B. Biglang lumakas ang hangin sa beach. Or C. May malakas na lindol sa ilalim ng dagat. Kung C ang sagot mo, tama ka. Nagkakaroon ng tsunami kapag may malakas na paglindol sa ilalim ng dagat. Kaya, kapag may tsunami warning malapit sa inyo, likas agad, kababayan. Hashtag panatag ang may alap.
0: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Sa akin po, laking tulong po yun kasi mahal ang bigas ngayon. Ay pag gano'n nakakakuha, malaki tulong po sa akin yun. Lalo-lalo na po sa may mga estudyante. Ay pagbili namin ng bigas, ay bibigay na lang namin sa pambahon ng mga bata at pabili ng kulang. Libre na po yung bigas namin.
6: Ako po si Bernardina Alanda, 71 years old, from Barangay Lanao, Reklaba, Itapawan City. Nung wala pa ang ELG, yung business permit, mahirap noon, palipat-lipat kami ng mga department office. So sa ngayon, mas malaki ang may tulong eh, kay isa lang, yan nga, isa na ano lang area ang pumpahan namin, no? So, mas madali. Kung kompleto lang ang mga papilis na dala namin, madali lang ang palabas ng permit. Ngayon niya si Sam. Salamatan na si President Marcos kasi siya mga magkuhan dito sa mga system na ginagawa nila ngayon, eh mas madali. Kaya namin na lalo na ang mga senior binabigyan talaga nila ng mga priority, no? So, malaki ang talaga ang pagbabago dati sa luma.
0: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
7: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon. Dahil yung mga landfill po muna, patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
0: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhiti ng paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatupar na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr.
8: Ito ang Presidential Broadcast Service.
9: Radyo Pilipinas.
10: Radyo Publiko.
8: ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM.
9: Good morning! Wake up! Good morning!
1: Welcome back! Nagbabalik po ang Mabuhay Pilipinas. Ang oras po natin sa Bukapluan, 36 minutes. Makalipas po kala 6 na nagmamadaling umaga. Oh, shoutout po na sa nakikinig sa atin ano, sa kanilang mga transistor radio dito sa ating himpilan, si Jun Malyare. Nakikinig sa atin no, habang bumabiyahe ngayon. Shoutout sa iyo, Jun Malyare. Ingat kayo sa roaming, ha? Okay. Time check po natin, 6:36. Alamin naman natin ang lagay ng panahon ano, dito sa Metro Manila at iba't ibang lugar sa ating bansa. Mula sa PAGASA Weather Forecasting Center, makakapanayan po natin si Mr. Dan Villamil. Sir Dan, good morning!
8: Radyo Pilipinas Weather!
10: Yes po, good morning po at sa ating mga takasabaybay sa Radyo Pilipinas. Inasan pa rin natin yung mga pag-ulan na dala ng habagat dito sa Luzon at mga western sections ng Visayas. Maghanda pa rin pa tayo at maging alerto sa mga pagbaha at pagguho ng lupa. Sa ating mga kababayan na nakatira dito sa western regions ng Luzon, sa Ilocos Region, Cordillera, Central Luzon, Metro Manila, Calabarzon at ilang bahagi ng Mimaropa, patuloy po tayong mag-monitor ng heavy rainfall warning issuances sa ating mga lokalidad dahil ngayong araw hanggang bukas ay malalakas pa rin yung mga pag-ulan na ating mararanasan dito sa Luzon area. Sa nalalaming bahagi naman ng ating bansa, particular na sa Central and Eastern Visayas at sa buong Mindanao, bahagyang maulap hanggang sa maulap na papawirin ating inaasahan, may chance pa rin tayo ng mga biglaan at panandaliang pag-ulan na dulot ng localized thunderstorms. At sa kasalukuyan, may binabantayan rin tayong low pressure area sa loob ng ating Philippine Area of Responsibility. Huling namataan kaninang madaling araw sa layong 1,340 kilometers silangan ng extreme northern Luzon. So within the next 24 hours, mataas po yung tsansa ng nasabing low pressure area na maging isang ganap na bagyo. Wala man itong direktang epekto sa ating bansa, ito po yung mag-enhance or hahatak ng habagat sa mga susunod na araw. Kaya possibly po hanggang the middle of this week ay maulan pa rin panahon na ating mararanasan, especially dito sa northern and central Luzon. And sa kalagayan nating karagatan, walang gale warning na nakataas, pero iba yung pag-iingat pa rin sa ating mga kababayan na maglalayag dito sa seaboards ng Luzon dahil makakaranas pa rin tayo dyan ng katamtaman hanggang sa maalong karagatan. At yan lamang po ang latest.
1: Sir Dan?
10: Yes po, sir. Yes po.
1: Oo, Sir Dan, tanong ko lang, ano ba itong malalakas na pag-ulan na ito? Eh, magpapatuloy ba ito hanggang mamayang hapon at hanggang susunod na linggo hanggang bukas, Sir Dan?
10: Dito po sa Metro Manila, hanggang bukas po yung mga malalakas na pag-ulan, Monday onwards, lilipat po yung mga pag-ulan dito sa Northern Luzon. Dahil po dito sa minomonitor nating low pressure area na posibleng maging bagyo within the next 24 hours.
1: Sa mga lugar po na apektado naman po, Sir Dan, ng lahar, inaasahan po ba ang malakas na pag-ulan dulot nga po nitong habagat?
10: Yes po, for Central Luzon, for today until sa mga sunod pang mga araw, magpapatuloy po yung mga pag-ulan na dala ng habagat.
1: Okay, with that, Sir Dan, maraming salamat po.
10: Thank you po and good morning.
1: Good morning! Yan po no, si Sir Dan Villamil. Sana natin ha, uulan hanggang bukas ng umaga. Ha? Hanggang bukas, sana natin. So magbaon na tayo ng payong ha. Medyo ano, pagpagpagpagan na yung mga jacket na nakatago sa baul ha. Oo. At syempre, mag-ready na ng mga gamot sa sipon, sa lagnat. Asahan natin 'yan. Ha? Oh, yung mga lumusong sa baha kahapon. Ako paunang lunas ko lang ha, sa mga lumusong ng baha. Ako kasi ginagawa ko diyan. Lalagay ako ng ano, alcohol na may halong tubig, sidulublub ko yung paa ko. Just to be safe, ano? To disinfect, ayan. Sa mundo pong ito, no, alamin natin ang sitwasyon ng mga pangunahing kalsada sa Metro Manila. Marami pa bang binabaha ngayon? or passable na ba yung ilang mga kalsadang binaha kahapon. Makakasama natin mula sa MMDA Traffic Metro Bay. Sukin-sukin na natin to si Boss Charlie Nozares. Boss Charlie, good morning!
8: Radyo Pilipinas Traffic!
1: Yes, Boss Charlie! Alright, ito, balikan natin si Boss Charlie. Medyo nagka-problema tayo sa ating mga telecommunication. Oh, na traffic yung signal. Oh. Nag-uulat ng traffic. Traffic ng signal. Ayan, ayan. Pero gusto ko kasi malaman, ano, kung kasi maraming mga kalsada kapon sa Metro Manila ang not passable, ano. Kasi na nga dyan dun sa amin sa Mikirino Highway, my God, talaga, grabe. Bumili lang kami ng fast food, ano, ayoko nang banggitin, baka sponsor. Boy, pagbalik namin, 2 oras kami bago nakabalik. Ay, sus. Oh, ito muna, habang inaantay natin si Boss Charlie, shoutout muna kay Boss Jim Olier. Good morning, Sir AJ. Shoutout po sa asawa kong si Norma. Always listening here in Tamban, Alcala. Ayan. Mga tigitamban Alcala, shoutout sa inyo, ha? Ito na, nandito lang si Boss Charlie Nozares. Boss Charlie, good morning!
11: Good morning sa iyo, yes.
1: Good morning, Boss Charlie. Yes, yes, oo.
11: Okay, yes, good morning sa iyo, sa mga AJ, ganun din sa mga tagapakinig at tagapanood ng Radyo Pilipinas. At sa mga oras na ito, nakikita naman natin dito sa ating mga CCTV monitors sa loob ng MMDA Metro Base na napakaluwag po ng ating mga pangunahing lansangan sa Metro Manila C5, EDSA at maging Commonwealth Avenue. Dito naman sa May Rojas Boulevard, ang southbound lane po nitumula dyan sa May Luneta Park or sa May Katigbak at Talcalaw, close to traffic ang southbound dahil nga sa isang panra na ginagawa ng isang grupo dyan. Hanggang dyan po yan, nasa may PO Campo. Southbound lamang po yan. Pero yung northbound naman ng Rojas Boulevard ay passable naman po yan sa mga motorista. Pero sa mga oras na ito, maluwag naman ang daloy ng traffic sa nasabing lugar. At dyan din po sa may C5 at Bayani Road, meron din pong panra dyan ang isang grupo din. At yan naman hindi rin nakaka-apekto sa daloy ng traffic sa kahabaan ng C5 at Bayani Road. Samantala, sa mga oras na ito, wala naman tayong mga reported vehicular accident, wala naman sa ating mga traffic monitoring units. Para naman sa karagdagang mga traffic advisory at emergency assistance, maaari kayong tumawag sa ating MMDA hotline 136. At paalala sa mga motorista, konting ingat po sa inyong pagmamaneho, lalo na't ngayon madulas ang ating mga kalsada para maiwasan natin ang anumang mga sakuna at aksidente sa lansangan. Mula pa rin dito sa tanggapan ng MMDA Metro Bay, ako ang inyong gabay sa lansangan, Charlie Nozares Nagulat.
1: Sir Charlie, may tatanong lang ako sa iyo. As of this moment ba, medyo okay-okay na yung mga kalsadang naitala ang mga pagbaha kahapon? Passable naman na?
11: Yes po, wala naman po na tayong mga reported na mga flooded area sa mga pangunahing lansangan sa Metro Manila. So mga nag-subside na po yun, especially yung dyan sa may G. Araneta, wala na po yun.
1: Right with that. Maraming salamat, Boss Charlie.
11: Maraming salamat din at magandang umaga.
1: Thank you. Yan po, no? Si Boss Charlie Nozares mula po sa MMDA Traffic Metro Bay. So ayan na, sa mga babiyahe ngayon, lahat po ng mga pangunahing kalsada natin ay passable na po at nag-subside na ho yung tubig. Ayan. Maraming. Oy, shoutout nga pala. Batiin ko lang si aking partner DK Sarate. Nitong last week nagdiwang ng kanyang birthday, ha. Happy birthday, DK!
12: Happy birthday!
1: Sino ba mga nag-birthday? Oo. Yung aking pinsan, ano, si Monique Dimple Ismael, binabati ko ng happy birthday. Ayan. Happy birthday, Monique!
12: Happy birthday!
1: Ayan yan, no? Nakatingin kami ng handa ng Friday. Masarap naman. Oh. Pansit. Ano yan? Ito, alamin naman natin ang sitwasyon ng mga palipara natin. Saan, nako, talagang grabe. Balita ko, may mga na-cancel ng flights kahapon. Tanungin natin si Miss Bea Bernardo, ang Public Information Officer ng Civil Aviation Authority of the Philippines. Ma'am Bea, Madam, good morning po. AJ Ignacio po ng Mabuhay Pilipinas, taat na ng Radyo Pilipinas sa Radyo Publiko.
13: Good morning, AJ, and good morning po sa mga nakikinig sa atin ngayong umaga.
1: Nako, alam ko napaka-busy nyo ngayon sa pagmo-monitor ng mga flights, Ma'am Bea. Kamusta po sitwasyon ng ating mga ka-up-controlled airport sa ating bansa?
13: Yes po, no. Lahat naman po ng ating mga ka-operated airports ay operational ngayon. So wala pong mga naapektuhan halos ng mga flights. So, to be honest, dalawa lang yung flights natin dahil sa tama ng panahon. Ito yung mga flights natin sa Taiwan at sa Tobago na pupunta ng Manila na divert po sila sa Mactan. And then eventually, after na okay naman na yung panahon dito sa Manila, ay nakapunta din naman sila dito sa Manila.
1: Kamusta naman po, Ma'am Bea? Gano'n naman karami yung mga pasayarong naapektuhan? I believe, kung hindi po ako nagkakamali, based po dun sa latest monitoring nyo kahapon, nasa 7 flights. Tama po ba ako, Ms. Bea, yung na-cancel?
13: Both flights naman po are not directly affected po ng bagyo, no? Mm-hmm. So yung 7 flights na affected noon, at meron tayong mga reason noon ay dahil din sa Middle East airspace restriction.
1: Yes.
13: And then may dalawang aircraft na nagkaroon ng technical problem at meron tayong isang aircraft na on the ground. Mm-hmm. So dahil doon, nagkaroon tayo ng mga canceled flights. But again, those are not directly affected or dahil sa bagyo po. Yung bagyo natin, dalawa lang pong flight, diverted flights lang po.
1: Okay, that's good, that's good. At least, alam po ng ating mga kababayan, yung nangyari ay dulot nga po ng isang technical glitch. I think it's in the Middle East. Tama ba ako, Ms. Bea? No? Bansa sa Middle East yun? Oo.
13: Yes po, meron po tayong 3 flights na from Dubai at papunta ng Dubai na affected po dahil sa nangyayari pa rin pong aircraft restriction or airspace restriction sa Middle East po.
1: Okay. Nais na po ba sa ngayon, Ma'am Bea, yung ilang mga naging problema nung ating mga kababayang nakansela yung biyahe, including nga doon sa rebooking? At least yung na-divert na flights po ba, nasa maayos na po kondisyon yung ating mga kababayan?
13: Yes po, within the region, nag-alaging po sila sa kanila.
1: Okay. Ayon naman po sa pag-asa, Ms. Bea, patuloy po tayo nakakaranas ng habagat sa mga susunod na araw. Masisiguro po ba natin na nakanda po ang kaap sa anumang magiging sama ng panahon po?
13: Yes po, lagi na po kami nakahanda, yung mga paliparan po natin nakahanda po para sabihan yung mga bulting ng mga passengers natin na supposedly ay magkakaroon ng problema sa kanilang flight dahil sa sama ng panahon. Based naman sa naging monitoring natin itong mga nakaraang araw, no, halos wala naman tayo yung mga nakansilang flight. Mga diverted flights lang talaga na hindi makalipad dito sa Manila dahil na din sa sama ng panahon. Pero within the day din naman ay naililipad din sila o naibabalik din sila dito sa Manila. So nagagawa naman natin ng paraan. Just in case lang din, ang payo lang namin sa mga kababayan natin ay maging coordinate po sila sa kanilang mga airlines. I-check po nila kung magkakaroon ng problema o makacancel po yung kanilang mga flights para malaman na nila agad kung ano yung pwede nilang magawa, kung pwede ba nila itong ma-rebook or pwede ba nilang ma-refund yung mga bayad po nila.
1: Alright, with that, Ms. Bea, maraming salamat po sa oras na binigay niyo sa bayan at kita-kits tayo sa mga susunod na ganap ng kaap. Maraming salamat po, Ma'am Bea.
13: Thank you so much, AJ.
1: Alright. Yan po, no, si Ms. Bea Bernardo, ang Public Information Officer ng CAAP. Alam niyo po ba yan dati si Ma'am Bea? Yan. Kasama rin natin yan sa pamamahayag. Yan. Si Ma'am Bea. Oh. Boss ko dati yan, si Ma'am Bea. Biro lang. Shoutout kay Ma'am Bea. Maraming salamat. Well, anyways po, no? Eto na. Babanggitin ko na ba, Bel? Babanggitin ko na. Ngumingiti na si Bel kasi yung nagatid sa kanya ay matutuwa ngayon. Oh. Yung mga nagatid sa kanyang jeep, okay naman.
14: Happy wake up! Good morning!
1: Natensyonado bigla si Belo. Sino nagatid sa ako? Yung jeep, saka yung mga move it, di ba? Naglalakad. Anong pamasahe? Pero po, ito na po. Babagating ko na po yung ating nakalap sa bolang kristal habang nakabreak tayo kanina. Magkakaroon po tayo ng rollback sa presyo ng produkto ng petrolyo. Wow! Yeah!
14: Thank you. Thank you.
15: Oh my God!
1: You heard it right. Magkakaroon po tayo ng rollback sa presyo ng produkto ng petrolyo. Pagsapit po yan, ha? Nang aprimero ng Setyembre. Kita nyo. Magandang pangitain to, Bel. Yung mga nag-aatid sa'yo. Dahil magkakaroon ng rollback, mamili na lang yung mga nag-aatid sa'yo kung diesel, gasolina o kerosene yung ginagamit, Bel. Ha? Unahin muna natin itong diesel. Magkano bang i-rollback? Hindi naman porket kasi sinabi nating rollback. Minsan kasi insulto lang yung rollback. Pero ito, tingnan natin kung magkano i-rollback ng diesel tuloy. Ng diesel, magkano? Drum roll.

0: Thank you.
1: Bah, mayaho pa si Boss Arnel, ha? Oo. Sa diesel, eh, posible nga ang pumalo ng 4 pesos. Mark, ha? Pakinggan mo, Mark. 4 pesos to 4 pesos and 50 centavos. Mark, oo. Grabe. Miiling pa. Mababa pa daw, sabi ni Mark. Gawin mo 10 daw. DOE. Sabi ni Mark. Oo. Tahimik lang to, eh. Oo. Pero ako, maganda ng pangitain yan. Medyo ngumingiti na yung wallet ng aking Ninong Rolly Bumatayo, ni Ninong Francis Kiko Flores. O yan, saka ni Jun Malyare, habang nagmamaneo ngayon. Oh, shoutout daw, sabi ni Isabel. Kasi kaka-shoutout ko sa'yo, nung nakita ka niya, sabi niya, ikaw pala yung Jun Malyare, puro uban na ang buhok. Oo, ha? Oo. Puro uban na yung buhok. Nasaan na ba yung pinipindot ko? Nawala na. Nawala na. Oo. Eh, sa gasolina, magkano naman ho ang i-rollback? Ito, ako ang tatamaan nito, gasolina, ha? Magkano? Drum roll, please. Kano? Up!
0: Wow! Yeah! Wow! Oh, my God! Thank you.
1: Maraming salamat to, no? Sa world market, napakataas ho ng rollback ng gasolina. Wala ho kasi 30 centavos, ay posible yung pumalo ng 80 centavos ang kada litro ng rollback ng gasolina.
0: Thank you! Thank you! Oh my God!
1: Ayan, ha? Kakaingit yung diesel. Laki. Oo. Sana gasolina rin, ganun. Department of Energy. Baka naman mamekos pa yan sa Lunes, ha? Ha?
0: Oh my God!
1: Okay, kerosene naman. Ay, magkano ga ang i-rollback? Ay, drum roll please. Kano? Up!
0: Wow! Yeah! Oh my God! Oh my God! Thank you! Thank you! Thank you!
1: Ay, eto. Ang i-rollback ko ay 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos ang ibabawas sa kada litro ng kerosene. So yan o, rollback tayo. Ulitin ko, 4 pesos to 4 pesos and 50 centavos sa diesel, sa gasolina, napakataas. 30 centavos hanggang 80 centavos. Ayan. Sa kerosene, 3 pesos and 50 centavos hanggang 4 pesos. Ayan. Ang posibleng i-rollback sa kerosene. Okay? Oh, nagpapabati sa atin ngayong umagang ito. Walang iba kundi si Happy Happy Birthday, ha? Eh, sino ba to? Si Boss Lloyd! Lloyd Tolentino, happy, happy birthday.
2: Happy birthday! Happy birthday! Happy birthday!
1: Pinapabati ka ni Isabel Silang. Sino ba si Lloyd Tolentino? Kilala mo ba yun, Papa Mark? Hindi mo kilala. Bo. Ikaw, Johnny A. Ay, Johnny D. Hindi mo rin kilala yon si Lloyd Tolentino? Sino man si Lloyd Tolentino? Eh, dapat magdala ng pancit yan, sabi ni Isabel Silang. Ayan. Oh, huling sulya po na sa ating mga nasa live streaming, ha? Medyo pasensya na kayo, nagsunod-sunod yung ating panayam ngayong umagang ito. Shoutout, si Jean Vargas. Jean Vargas. Tatanong si Jean Vargas. Kung may baha pa daw sa Old Santa Mesa. Ayun nga po sa MMDA kanina, batay po sa interview namin kay MMDA Traffic Metro Base. Ay all possible na po, no, yung mga major roads sa Metro Manila. Oh, si Jim Olyar, ha, nagpapabate. Sa kanyang asawang si Norma na lagi nakikinig mula sa Tamban, Alcala. Ayan. Ayan, sana Jean Vargas, nakikinig ka pa. Okay, shoutout ulit kay Romeo Aguja, kay Francis Navales, at ito, nakita mo ba yung Bell yung pangalan nitong isa? Love Kita. Oh. Ang lupit ng ano, Johnny Delgado, narinig mo ba yon? Nakita mo yung pangalan, no? Pag binanggit mo yon, delikado ka. Love Kita. Oh. Alright, maraming maraming salamat po sa lahat ng mga sumugaygay at tumugaygay sa ating programang ito, ha? Shoutout nga pala, no, kila Ate Jen, Ate Dina, Ate kay Kuya Ralph, oo. At kay Kuya Router, ayan ha, sa pagtanggap sa amin ni Donna kahapon sa kanilang bahay, ano, dyan sa Northwind. Oo. Siyempre, kay at kay Tita Lina, at kay Tita Mirna, ayan. Siyempre, shoutout na rin sa aking Commander-in-Chief na gaantay na sa ground floor. Oo. Ito, nagpapasalamat muna ako sa mga nakatuwang ko sa technical side. Walang iba kundi si Engineer Arnel Villamor, also known as Johnny Delgado. At siyempre, ang nag-iisang Mark Tahimik lang, Bukiron. Ayan. Siyempre, ang aking mga executive producers, walang iba, the one... Sino pa? Si Boss Johnny at Boss Tahimik. Ayan. Mga bagong kataga. Ito mga ano to eh. Mga 3-in-1 boys to. Lagi ko nakikita. May daladalang 3-in-1 sa kambagelya eh. O, minom ng kape sa umaga. Ano kaya tawag ko sa inyo? Mga boy 3-in-1 ano? 3-in-1 pero dalawa lang sila. O nga. Galing, mataba utak nito ni Isabella. Siyempre, ang aking mga executive producers, walang iba kundi si Ma'am Chester Ramirez, the one and only. At siyempre, ang napakasipag na si Isabel. Walaan nyo kung taga Santo Mark, si Isabel. Taga? Tagala. Oh, tagalabas talaga. Hindi pwede sa lobby kasi kung sa lobby may ganun yan. Oh. Sa labas talaga. Taga Silang yan. Taga Silang Cavite. Nag-iisang napakasipag ko. The one and only rin. Te Isabel Silang. Uli ako pong ilingkod. Always at your service. AJ Ignacio. Kita-kits po tayo ulit next week, ha? Next Sunday, ha? Para sa isa na naman programa ng Mabuhay Pilipinas. Maraming maraming salamat po sa lahat na nakinig at nanood sa atin sa Free TV. Thank you so much sa live streaming po. Maraming maraming salamat din po. May ahabol pa ba? Wala na, wala na. Ayan na po. Nakadaan na daw yung motor ni ano ni Jean Vargas sa Santa Mesa. O, sabi ko sa iyo eh, possible na nga. Oo. Susunod na po, programang Celebrating Life. Kasama po ang nag-iisang station manager. Ayan na, nakikita ko. The Lady in Red. Oo, nakapula siya ngayon. The one and only, Ma'am Cecil Kimlat. May future ninang yan si Ma'am Cecil Kimlat. Uli ako po yung lingkod. AJ Ignacio, babati po sa inyo ng isang maulang umaga, Bayang Sinilangan. I love you all! Bagong Pilipinas, ingat po kayo lahat.
3: Mabuhay Pilipinas! Para sa Morning Good Vibes sa Radyo Pilipinas, 738 AM. We know you're always on the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
4: Paano nga ba mag-register para magkaroon ng schedule sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center? Narito ang mga dapat gawin. Gamit ang iyong mobile device, pumunta sa eGovPH app. Pwede itong i-download mula sa Apple App Store o sa Google Play Store. Gumawa ng account. Ilagay ang email address, valid mobile number, pagkatapos ay makakatanggap ka ng one-time code sa iyong email. Gamitin ang code sa eGov app para sa verification ng iyong account at ng mga impormasyong ibinigay. Congratulations! Meron ka ng eGovPH app account. Pwede mo na ma-access ang iba't ibang serbisyo ng gobyerno kabilang ang mga serbisyo sa Bagong Pilipinas Presidential Action Center.
5: Sa bawat ani may dahon, balat at mga hiblang nauuwi lang sa basura. Pero inutusan ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. ang Department of Science and Technology na gamitin ang siyensya para gawing kabuhayan ang basurang agrikultural. Nagsaliksik ang DOST para maging sinulid ang mga hibla at maging telang maipagmamalaki ng mga Pilipino.
6: Ang utos sa pamamagitan ng paggamit ng mga dati-rati ay tinuturing na agricultural waste, palaguin ang industriya ng tela, yung telang Pinoy.
5: Last week, dumayo ang Pangulo sa Bintar, Ilocos Norte. Nasaksihan niya ang DOST training ng mga magsasaka sa pag-extract ng mga hibla.
7: Rice farmer, sa vegetable farmer po ako, pero nung nagkaroon kami ng beneficio galing sa DOST po, ay nagiging bamboo fiber extractor.
8: Pati bamboo?
5: Ininspeksyon din niya ang DOST Yarn Production Center kung saan ginagawang sinulit ang mga hibla. May dagdag kita ang mga magsasaka at mga hobby, pati mga may kapansanan na kakahabi.
9: Dati natin sa bahay lang siya. Ngayon, kumikita na siya. Nakakapagbigay siya ng pera sa kanyang magulang.
10: Nung natutunan ko po yung paggawa.
11: Sino nagturo
10: sa? Nag-training po kami sa DOST.
11: Sa DOST.
5: Hindi lamang tela ang nakita ng Pangulo, kundi mga buhay na nabago at industriya ng telang muling naibangon.
12: Dati, kahit yung raw material, ini-import natin eh. Hindi naman dapat kayang-kaya naman natin gawin. Kaya ito ay maganda at naitayo na natin itong mga processing center na ganito para dito na natin kinukuha lahat. Ito yung mga traditional namin na design. We're very happy na mabubuhay ulit ang industriyang ito.
5: Sa buong bansa, tuloy-tuloy ang trabaho. Isa-isang inaayos sa mga bagay na magpapagaan sa buhay ng mga Pilipino. Mula basura, naging produkto. Mula siyensya, naging kabuhayan. Bit-bit ang mga bagong oportunidad sa mga Pilipino.
3: Ito ang Presidential Broadcast Service.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
3: Ng Bagong Pilipinas para sa Bagong Pilipino. Naghahatid ng mahahalagang balita at impormasyon na guugnay ng pamahalaan sa sambayanan. Tulay sa himpapawid ng serbisyo publiko, Radyo Pilipinas. Radyo Publiko, ang boses ng Pangulo. Sa Mega Manila, 738.
13: Radyo Pilipinas.
14: Radyo Publiko.
15: Check your time, it's 7:04 in the morning. Maganda umaga po sa inyong lahat. Please stand by for the program Celebrating Life.
16: Celebrating life. Feel good, be inspired, and truly appreciate God's blessings. Celebrating life. Sharing Bible stories and teachings, spiritual insights and life reflections. Our guide for a stronger relationship with Father God. Celebrating Life. Celebrating Life with Miss Cecil Kimlat on Sports Radio 918.
15: Hello, good morning. Magandang umaga po sa inyo lahat. Today is August 30, 2026, panghuling Sunday ng month ng August. At syempre po, pag unang Sunday at last Sunday, or fifth Sunday, I shall say, ay kasama po natin walang iba kundi ang napakagandang lalaking si Pastor Charlie Ubina. Pastor Charles, magandang maulan na umaga sa iyo.
17: Napakaganda po ng bunga niyo, hindi ko malalaman kung ito ba ay pawang katotohanan.
15: Oy, wala namang pa. Sorry yung word na pangit.
17: Lahat ay nilikha ng Diyos, sabi niya.
15: Amen.
17: Mabuti. Yun yung kanyang tingin sa lahat ng kanyang nilikha.
15: Pastor, sama ng panahon.
17: Yun nga po eh. Hindi ko nga alam kung saan nagmumula yung naibubuhos sa atin dahil napakahaba na po ng araw na bumubuhos na yung ulan. Pero wala tayong magagawa.
15: Binigyan lang time break, three days.
17: Sandali lang po yun.
15: Tapos go na naman siya, no?
17: Kaya balik na naman sa paglilimas.
15: paglilimas na actually iba po isang buwan nang nakababad.
17: Yun
15: na nakakaawa. Mm-hmm. Somewhere in Bulacan, in Pampanga.
17: Yan.
15: Talaga pong kami, kumbaga, our hearts go for you. No, we are praying for you. Akang dasal ko, ito yung ulan, Lord, please, tama na. Kasi ang dami namin kababayan na, not only in the Philippines, but sa Nepal. Nakita nyo, yung nangyari sa Nepal. Grabe, no? Kasi sa Nepal pala, yung nag-earthquake muna, di ba yellow? Nag-earthquake, tapos after that, bumaba lahat yung ano, kaya yun yata naging resulta ng baha. Opo,
17: parang yung yelong matigas.
15: Yes.
17: Na nabitak.
15: Oo.
17: Bumara doon sa ano, paka, parang pinaka-river nila.
15: Oh, nasira ngayon na, na ano. Na
17: parang siyang naging dam na.
15: Yung tapos, dam nila nasira na.
17: Ano yung, dahan-dahan na sisira yung mga bumagsak na bloke na nag-cost na talaga ng napakaraming tubig na bumaba doon sa Kapatagan. Hmm. Yung po yung nag-cost ng malaking pagsakop ng tubig doon sa maraming mga tao.
15: Daming turista rin pong nasawi, nawawala pa until now. Kaya kung titingnan niyo po, pastor at mga kaibigan, no? Yung nangyayari sa mundo ngayon, no? Dapat magpakabait na tayong lahat para anytime na may mangyari sa atin ay nakakatiyak, 'di ba? Sister Rhea and Brother Dexter, si Brother Dexter malilinto ang ating guest later on. Na maraming kwento to kasi ang ganda ng topic natin ngayon, no? Sumegway ako doon, di ba?
17: Oo.
15: Kasi ang topic natin ay getting bad people cleaned up for heaven.
17: Wow.
15: Lilinisin, no? Talaga naman. Kaya nga po, walang such thing as beyond redemption. Walang ganon, no? Kahit anong kasalanan mo, basta lumapit ka sa Diyos, no? Pero pag lumapit ka sa Diyos, nagkasala ka uli, hindi ka natututo, parang kakaiba yon, no? Hindi ka natatransform. Pero hindi ka talaga nagsisisi, hindi ka nanunumbalik sa Diyos.
17: Yun, ang, ano, yun yung hindi dapat.
15: Oh.
17: Pero kasi ang Diyos kasi, ano eh, nakita ko dun yung, ano, yung talagang napakalawak ng kanyang pangunawa at yung kanyang pag-ibig.
15: Mm-hmm.
17: Na kahit na ilang beses nang nadadapa, natutumba yung kanyang mga anak, ay nandurun pa rin siya at ibinabangon niya at sinasamahan niya para makabalik dun sa dapat niyang kalalagyan. Mm. Kaya ganun tayo kamahal ng ating Panginoon. Yung nga lang, dapat yung biyaya ng Diyos o yung grace ng Diyos, dapat din natin din ito inaabuso.
15: Yes.
17: Dapat nga ay nagpapasalamat tayo sa pamagitan po ng paggawa natin ng mabuti.
15: Pero Pastor, I'd like to stress, no? Pagtunay yung pagtanggap sa Diyos. No, tunay, ah, yung sinasabi ko authentic, hindi yung sa head knowledge lang o nagsasalita lang. Hindi mo kakayaning ano eh abusuhin ng Diyos eh, di ba?
17: Tama po 'yun kasi yung conviction po.
15: Yung conviction, yung pag-rebuke ng Holy Spirit na nagda-dwell sa atin, di ba?
17: Pero kasi minsan Sister Cecil kahit na yung spirit ay nangungusap na sa kanila pero dahil para bang yung dati nilang kalalagayan eh nagustuhan ulit nila eh nagiging matigas yung kanilang mga puso ulit eh yun yung problema ron eh kaya nga hinahamon natin yung mga Kristiyano no yung mga kapatiran na patuloy na manatili at hindi lamang manatili sumunod dun sa kautusan ng ating Diyos.
15: Oh nga remain in me sabing ganyan ng Panginoon di ba?
17: Para datnan tayo ng ating Panginoon na nasa kanya tayo naglilingkod tayo. At yung mga tunay naman talaga, yun yung nagpapatuloy.
15: Oo. Yung hindi, nagpapatuloy. Baka sanabi nila, mayroon ba namang hindi ka nagkakasala? Iba naman ho yung nagkakasala at nabubuhay sa kasalanan.
17: Tama po yan.
15: Diba? Mm-hmm. Siyempre, minsan pag inuutusan ako ni Pastor, ang daming utos. Naiinis ako. Pastor, ano ka ba?
17: Yung utos, 10 lang. Eh,
15: 10 yung Diyos, ikaw ang dami. Pero pagkatapos, marireview ka naman, di ba? Kaya pala inutos na kasi nga, kaya mo naman, akala
17: tama
15: mo
17: po.
15: Lang hindi mo kaya.
17: Mm-hmm,
15: di ba? Minsan may ganon, sasabi mo, oo nga, kaya ko naman pala. O, di ba? May mga ganon, pero hindi ka naman magtatagal. Pero yung mga Kristiyano na, nakaalam na, nakabasa na, pero lumiligwak pa rin at nananatili sa pagkakaligwak. Eh, ang tawag doon, Pastor?
17: Parang hindi nila isinapuso eh.
15: Oo,
17: hindi nila inintindi.
15: Medyo nakakalungkot yun.
17: Opo,
15: ano?
17: Eh. Kasi kung talagang gusto mo mabigyan ng kaluwalhatian at kapurian ng ating Diyos, yung ating pong ibabalik ay yung hindi tayo maliligtas doon sa paggawa ng mabuti. Yung paggawa ng mabuti, yun yung bunga.
15: Bunga yun.
17: Opo, bunga yun. Bilang isang Kristiyano, dapat ang makita na sa atin ay yung pawang mga kabutihan.
15: Oh, kasi nga nagbabasa na eh, di ba? So ang susi ay pagbabasa ng salita ng
17: Amen.
15: Diyos. Yun. Mm-hmm. Kaya po, segue ulit tayo sa ating verse for today. 1 Corinthians chapter 6, 9 to 11. Ito po ay ibibigay sa atin ni Pastor sa pamamagitan ng Tagalog. Yeah, mas maganda Tagalog. Sa Tagalog eh. Magandang pakinggan. Pastor, go ahead.
17: Sige po, babasahin ko po dun sa 1 Corinto chapter 6, verse 9 hanggang 11. Hindi ba ninyo alam na ang mga makasalanan ay walang bahagi
15: yun
17: sa kaharian ng Diyos? huwag ninyong dayain ang inyong sarili. Ang mga nakikiapid, sumasamba sa Diyos-Diyosan, nangangalunya, nakikipagtalig sa kapwa lalaki o kapwa babae, nagnanakaw, sakim, naglalasing, nanlalait ng kapwa o nandaraya ay walang bahagi sa kaharian ng Diyos. Ganyan ang ilan sa inyo noon, subalit nilinis na kayo sa inyong mga kasalanan at ginawa na kayong banal ng Diyos. Pinawalang sala na kayo sa pangalan ng Panginoong Hesukristo at sa pamagitan ng Espiritu ng ating Diyos.
15: Yun, siyam na mga kasalanan, ano?
17: Opo, yung nabanggit dito, doon, ano?
15: Mm-hmm. Oo. Kaya nga, ang sinasabi natin dito, Pastor, no? Let's take note of that, no? Yung bang pakikiapid at pangangalunya, magkaiba ba yun, Pastor?
17: Parang ano siya, no? Parang
15: nakikiapid yung...
17: Kasi meron kasi nga eh, yung nangangalunya, parang yun na yung kanyang ikinabubuhay, ano? Yung nakikiapid naman, para bang...
15: Lumilipat lang ng bahay, gano'n.
17: Oo, parang nakikiapid ka dun sa... Pero parang parehas nga rin yung...
15: Parang ano, parehas, no? Mamaya, oo. Pero parehong mali yung kasalanan yun.
17: Parehong kasalanan.
15: And these days, yun din, no? Nakikipagtalik sa kapwa lalaki o babae.
17: O kapwa babae.
15: Yung word is nakikipagtalik, ano? Minsan kasi, sabi nila, pinanganak akong ganito, hindi ko naman gusto to. Di ba? Okay, hindi. Mahal naman tayo ng Diyos yung pare. Kaya lang, yun nga, napaka-specific po ng pagkakasabi rito, nakikipagtalik. Kaya kasalanan po talaga yun. Okay? So, bigyan na natin ang kabuuan, no, Pastor. Introduction natin. Ano yung gusto nating ihatid sa ating mga listeners ngayong umaga. Ganda nito, lahat tayo. Talagang ano rito, bullseye tayo dito lahat.
17: Parang
15: yes.
17: Shotgun yung ano yung verse na binasa natin.
15: Tamang-tama,
17: opo,
15: no?
17: Opo, opo.
15: Tamang-tama rin sa guest natin, no?
17: Maganda mamaya. Ay,
15: pero hindi naman siya nangangalunya at saka nakikiabe.
17: Tingnan natin.
15: Sama ng tingin sa akin, Sister Rhea. Okay.
17: Tingnan mo natin.
15: Sige.
17: Ito pong gospel o ito pong salita ng ating Diyos ay ang target nito ay yung mga makasalanan.
15: Yes.
17: Parang bang para sa makasalanan, itong salita ng ating Diyos.
15: Sa lahat, actually.
17: Oh, sa lahat. Sa lahat po yun.
15: Yes.
17: Kasi mapapansin natin, mamaya titignan po natin.
15: Opo.
17: Ito pong aklat po ng Corinto ay sinulat po ni Saint Paul. Actually, pag makikita po natin yung Corinthians, napakasaganang lugar. Progresibong lugar. Kaya pagka titignan mo yung mga tao dito, may kaya sa buhay, merong...
15: Magaganda trabaho,
17: may yes. alam sa buhay. Yes. Kung meron mang hindi, kukunti lang siya.
15: Okay.
17: Kukunti lang siya. Kumbaga, hindi lamang yon, pati yung mga iba't ibang mga kasalanan, kumbaga nandirito na. Kumbaga para siyang ano eh, para siyang Sodoma at Gomora. Parang ganun, ano? Para bang, kasi makikita natin, no, yung lahat ng uri ng kasalanan ay matatagpuan dito. Yung nabanggit po na nabasa natin, yun yung meron itong mga Corinto. Itong binigyan ng sulat dito, mga Kristiyano.
15: Kristiyano.
17: Pero yung salita ng Diyos dito, yung gospel dito, ay para sa mga Kristiyano at para din sa mga hindi Kristiyano.
15: Okay.
17: Ang problema dito, Sister Cecil, etong mga Kristiyano ay nabubuhay pa rin doon sa dati nilang pagkatao. Kumbaga, umaayon pa rin sila doon sa takbo ng mundo.
15: Marami namang ganun ngayon. Until now.
17: Opo, mga Kristiyano sila, pero yung ginagawa ng mga makasalanan, ginagawa pa rin nila. Kaya sinulatan sila rito ni Pablo. Kaya pinakita niya, eto kayo dati. Parang sinasabi niya, bakit eto pa rin kayo ngayon? Parang ganun. Dapat hindi na. Kasi ang sinasabi niya rito, pinawalang sala na kayo. Dapat, yung sinasabi niyo kanina, Sister Cecil, na dapat hindi ka na nabubuhay doon sa kasalanan. Dapat nabubuhay ka na doon sa kabutihan, doon sa katotohanan. Yun yung gustong sabihin ni Pablo dito sa mga taga-Korinto. Kaya kung mapapansin po natin, yung pakikipagtalik, no, yung pakikipagngalunya niya, nandirito.
15: Paglalasing.
17: Nandirito sa... ay iglesia sa lugar po ng Corinto. Kaya titignan din po natin dito, no? Yung gospel po, Sister Cecil, kinatagpo yung mga tao dito sa Corinto. At gayon din po tayo. Yun yung kumatag po sa atin, yung salita ng ating Diyos.
15: Amen.
17: Kung bakit tayo nandirito ay dahil kinatagpo tayo ng ating Panginoong Jesucristo sa pamagitan ng kanyang mga salita. Sabi nga dun sa 1 Corinto chapter 15 verse 3 hanggang 4, sapagkat ibinigay ko sa inyo bilang pinakamahalaga sa lahat ng tinanggap ko rin na si Kristo'y namatay dahil sa ating mga kasalanan. Tulad ng sinabi ng kasulatan, inilibing siya at muling nabuhay sa ikatlong araw, tulad din ng sinabi sa kasulatan. Kung yes, mapapansin niyo po kay Pablo, ito yung pinakamahalaga, yung salita ng Diyos na ibinibigay niya sa bawat isa atin kung bakit namatay ang ating Panginoon Jesucristo dahil sa ating mga kasalanan upang magkaroon din tayo ng buhay
15: na walang hanggan. Yan. Actually, napaka-importante talaga ng gospel, no? Very powerful.
17: Yun po, yun yung gustong isulong dito ni Pablo. Yun yung gusto niyang isabihin dito sa mga taga-Corinto, lahat ng mga tao dito sa Corinto.
15: So, dalawang punto na yung sinabi mo, Pastor, di ba? The gospel is for the sinners and then the gospel changes sinners.
17: Yun ang pinakamaganda.
15: Nagtatransform, di ba?
17: Ako, lagi ako nagsasabi, kasi dito kasi ang tingin nila kasi lahat ng mga organization ay religion. Kasi tayo hindi, tayo sinasabi natin yung born again Christian ay hindi siya religion, kundi relasyon sa ating
15: personal relationship.
17: Pero yes, tingin nila sa atin religion. Kaya ang sinasabi ko, kung naghahanap kayo ng tunay na relihiyon ay yung nagbabago ng buhay. Kasi ang sinasabi rito, yung salita ng Diyos o yung gospel, nagbabago siya ng buhay. Kaya kung yung ating pong kinikilalang relihiyon ay hindi naman talaga nagkaroon ng pagbabago yung buhay natin, eh, merong malaking katanungan doon. Kasi nga, yung sinasabi natin dito na yung relasyon sa ating Panginoong Jesucristo, siya kasi yung magbabago sa buhay ng bawat isa sa atin. Ako, meron akong dating kinamulatang relihiyon. Pero nang kinatagpo ako ng ating Panginoong Jesucristo at nabasa ko yung kanyang mga salita, yun yung naging daan para malaman ko na ako ay makasalanan. Yun din yung dahilan para malaman ko na meron palang buhay na walang hanggan. Yun din yung naging daan para malaman ko na ang dapat kong gawin ay yung kabutihan at hindi yung kasamaan.
15: Meron ako nakausap, Pastor, no? Sabi ko, nagsisimba ka pa ba? Hindi na daw. Bakit? Kasi pagkatapos ko magsimba, parang wala eh. Parang walang dating sa akin. Nakinig naman ako. Tumahimik naman ako. I was listening. Pero wala eh. So parang wala na akong drive magsimba. Sabi ko, hindi ka ba bothered na ano? Hindi ko nga alam eh. Sabi niya. Yun yung nakakalungkot, di ba? Nagsisimba, nakikinig. Pero hindi mo naman talaga maiintindihan, di ba? Pag yung babasahin sa'yo, makikinig ka, magkakaroon ng, how do you say it, homily. And then, wala ka ng follow-up. Wala ka ng follow-up, hindi mo na babasahin. Hindi sapat talaga yun, di ba, Pastor? Hindi sapat.
17: Tama yung si Sister Cecil eh. Kaya dito kasi pinag-uusapan natin yung gospel eh. Kasi yung gospel talaga o yung salita ng ating Diyos, yun yung magiging daan para malaman mo yung katotohanan.
15: Yes.
17: Sabi nga eh, saliksikin mo ang katotohanan at ang katotohanan ang siyang magpapalaya sa'yo.
15: Yes.
17: Eh kung hindi mo nabasa yung katotohanan, kung hindi mo nabasa yung salita ng Diyos, ano yung magpapalaya sa'yo? Ano yung magbabago sa'yo?
15: Yes.
17: Kasi yung salita ng Diyos ay kinukumpara bilang isang tubig na naglilinis.
15: Naglilinis
17: at nagbibigay ng buhay.

0: ano siya eh, Pariseo.
1: Parisee.
0: Opo, pag yeah. sinabing Pariseo, ikaw ay tagapagturo ng batas, tagapagpatupad ng batas.
1: Mm.
0: Ikaw ay laman ng templo.
1: Mm.
0: Pero nung tinanong niya ang ating Panginoong Jesus, kung paano siya magiging kabilang dun sa kaharian ng Diyos. Sabi nga eh, kinakailangan siyang ipanganak ng muli.
1: Born again.
0: Opo. Eh ang sabi niya, paano akong ipapanganak ng muli? Mm. Papasok pa ba ako dun sa sinapupunan ng aking ina para ipanganak ng muli? Ang ibig sabihin, tagapagturo ng salita ng Diyos, pero hindi niya naintindihan at naunawaan kung ano yung sinabi ng yun. Ating Panginoong Yeso Cristo. Ang gusto ng ating Panginoong Yeso Cristo, kinakailangan siyang ipanganak sa Espiritu dahil yung Espiritu ang siyang magbibigay ng relasyon para sa Kanya.
1: Mm-hmm.
0: Tungo doon sa ating Panginoong Yeso Cristo o tungo doon sa ating Ama na hindi nila naintindihan. Kasi ang nangyari doon sa mga Pariseo ay nanduron sila doon sa kaisipan lamang,
1: yeah, karunungan head knowledge.
0: Lamang,
1: yeah.
0: head knowledge lamang.
1: Mm.
0: At yung mga spiritual na bagay na ito yung talagang dapat ay hindi nila maintindihan at maunawaan sa panahon pong na ito.
1: Yun. Kaya minsan pa magbabasa talaga ng Bible, pero hindi intentional. Talagang napakahirap pastori. Ako, I experienced that. I was reading, hindi ko maintindihan, no? Inaantok ako.
0: Mm-hmm.
1: Pero sabi naman ni Brother Lau, I remember, pag inaantok ka, tuloy mo lang yung pagbabasa. Kasi kalaban yun.
0: Mm-hmm.
1: Pinapaantok ka niya para hindi ka magbasa, no? Pag you don't feel like going to church, you don't feel like manood sa online na nga lang, hindi pa nga pinapanood eh, di ba? Nanuno.
0: Mm-hmm.
1: Ano yung kalaban yan? Kaya kailangan, ano, piliti mo kaya may intentionality, may mm-hmm. intention talaga, dapat talaga wag mong pakinggan yung mga nasa paligid mo, di ba? Unahin mo. Salita na, yan yung salita ng Diyos at okay. nakakaalam talaga.
0: Mm-hmm. Tama po. Mm-hmm. Isa pa, bago natin basahin yung Biblia, ay humingi tayo ng gabay sa banal na Espiritu.
1: Yes.
0: Kasi yung banal na Espiritu ang siyang ating magiging tagapagturo.
1: Mm-hmm.
0: Kaya mas maiintindihan natin at maunawaan siya.
1: Mm-hmm.
0: At gabay na rin natin yung mga tagapagturo, yung mga pastor o yung mga leaders natin para maintindihan pa natin mabuti yung salita ng ating Panginoon.
1: At saka pag seeker ka na, mga kapatid, yung nagsisik ka na, ako na ano kaya, naranasan ko yan, eh, bakit parang nauuhaw ako?
0: Yun.
1: Diba? Pagkauhaw mo, pagkaguto mo sa salita ng Diyos, ibang klase yun, gusto mo talaga may Bible study. Yung, kunwari, Monday yung Bible study mo, Sabado pa lang, excited ka na, no? Excited ka na.
0: Naghahanda ka na.
1: Oo, misa naman, hindi rin, tinatamad. Maglunis. Umuwi na tayo maaga kasi may Bible study. Anyway, kailangan nauuhaw ka, nasasabi ka kasi gusto mong makilala ang Diyos.
0: Diba? Tama po yan.
1: Yes. So, the gospel transforms into what we ought to be. So, may transformation,
0: opo,
1: no?
0: Opo.
1: Nababago tayo talaga, Pastor.
0: Basahin ko muna po dun sa 2 Corinto chapter 5, verse 17.
1: Yes, ha? Yes.
0: Kaya't kung nakipag-isa na kay Kristo ang isang tao, isa na siyang bagong nilalang.
1: Mm, born again.
0: Ang ganda po, no? No?
1: Yes.
0: Wala nang dati niyang pagkatao, sa halip ito'y napalitan na ng bago. Kaya pag sinabi natin Kristiyano tayo, dapat bago na tayong nilalang.
1: Mm.
0: Kaya yung dati nating pagkatao, dapat napalitan na yon.
1: Mm.
0: Kaya pag sinabi natin Kristiyano tayo at walang pagbabago, medyo may malaking katanungan.
1: Big question.
0: Opo.
1: Oh, big question mark.
0: Kristiyano ba talaga tayo?
1: Mm-hmm.
0: Yung po yun. Kaya,
1: although, eto, papasukan kita, Pastor. We are all work in progress.
0: Tama po yun.
1: May mga bagay, may mga Kristiyano, parang klase yan. May madaling natuto.
0: Tama po yun.
1: Madaling na-transform. Mm-hmm. Meron namang 10 taon na o 5 years na, eh ganun pa rin.
0: Ganun pa.
1: Medyo, dapat hindi natin susukuan yung mga ganun kapatid. No? Pero minsan, kailangan rebuke talaga, di ba?
0: Kasi Sister Cecil, di ba?
1: Yes, kunyari, Pastor
0: ikaw,
1: Charles.
0: Naging Kristiyano ka na, no? May makikita ng pagbabago sa iyo. Eh.
1: Meron.
0: Di ba?
1: Oh, meron.
0: Kahit napakonti-konti. Hindi yung...
1: Totaling wala.
0: Totaling wala. Na, parang, kung sino ka, yung ka pa rin.
1: Yun ka pa rin.
0: Di ba?
1: Mm.
0: Para bang kung ikaw ay mandaraya ka pa rin.
1: Kung ikaw ay corrupt ka pa rin.
0: Corrupt pa rin.
1: Oh.
0: Di ba? Walang pagbabago. Kaya, yung tanong ng mga tao, Kristiyano ba talaga ang taong ito?
1: Yes.
0: Yun eh.
1: Nakakapag-stumble tuloy,
0: yun
1: no?
0: Po yun. Kasi may pagbabago talaga, may pagbabago makikita sa atin.
1: Mm-hmm.
0: Kahit na papano.
1: Mm-hmm.
0: Makikita yun eh sa ating mga pananalita, sa pamagitan din ng ating mga gawa.
1: Mm-hmm.
0: Totoo po yung sinabi niyo, may mga pagkakataong babagsak tayo sa pagkakasala.
1: Yes.
0: Pero hindi yun yung magiging daan para

0: magpatuloy tayo dun eh. Kasi nga, yung banal na espiritu, ang siyang magpapaalala sa atin na tayo ay Kristiyano o at, anak ng Diyos.
1: At ang maganda din dyan, yung community mo. Di ba, Pastor? Yun, tama. Pag nakikita nilang nag-i-slide ka na, medyo nalalaglag ka na sa bangin, may kukuha sa kamay mo. Kailangan. Andiyan na para umalalay.
0: Diba? Yan ang kahalagahan po ng kapatiran.
1: Yes.
0: Yun po yun. Kasi yung mga kapatiran po natin, sila po yung katuwang natin para paalalahanan tayo dun sa mga mali nating nagagawa. Katulad po ako, hindi ko masasabing lahat tama yung gagawin ko. Ang makakita ng mali ko ay yung mga taong nakakakita sa akin.
1: Amen. Yes.
0: Yung sarili ko, hindi ko nakikita. Kaya dapat...
1: May mga blind sides tayo.
0: Dapat
1: eh.
0: Nakikinig din tayo dun sa mga nagsasabi sa atin ng ating mga kamalian kasi yun yung nakikita nila sa atin.
1: Yes. Kaya we need to be truthful, no? Kailangan totoo tayo, wag tayo yung sugar coating. Kung talaga nakita mong si Pastor ay may ganitong ginawa, and then wag mo na siyang pagdalos sa Pastor, kanina may sinabi kang hindi ko gusto. I was offended. Nasaktan ako doon. Bakit mo ba sinabi yon? Ayun, ganyan na. Nasaktan ba kita? Hindi ko yun alam. O at least alam na ni Pastor, di ba?
0: Kasi kung tunay kang lingkod ng ating Panginoon, dapat marunong kang tumanggap ng mga criticism.
1: Teachable ka dapat. Opo. Yes.
0: Kasi ano yan eh, kung constructive yan, eh makakatulong sa iyo. At the same time, eh maitatama mo pa yung paglilingkod o mapapaina mo pa yung paglilingkod sa ating Panginoon at dun sa mga tao.
1: Minsan masakit din, ano? Pag,
0: tama ganun, po yan.
1: Masakit yun eh, pag nakadama ka na. Pero at the same time, at the back of your mind, ganun nga ba ako? Diba? So you tend to evaluate yourself.
0: Maganda yan.
1: Oo nga, no? Ganun nga ako?
0: Yun okay. Ang maganda ron.
1: Yes.
0: Ba ako yun?
1: Ganun ba? Hindi yung kala mo naman kung sino ka, yung magre-react ka kagad ng ganun na hindi mo ini-evaluate yung sarili mo. Dapat nag-i-evaluate ka rin. So, ganun ho si Pastor eh. Si Pastor nga wala pa nagagawa, nang hihingin ng tawad eh. Di ba?
0: Hindi, alam ko naman pagka may nagawa akong mali kaya.
1: Yes, yes. Okay, so, Pastor, bago tayo mag-break, no, ipapaalalahanan ko ulit yung ating mga tagapakinig, no, lalo na dyan si Lamberto Nolasco. Maganda umaga po, sir. RP Lawag, EQFM, RP Baguio, and dyan po sa Tandag at lahat pa ng mga Radyo Pilipinas stations na nakakawing o nakahook up po sa atin ngayong umaga sa Radyo Magazine. Of course, Sports Radio 918, ang Radyo Pilipinas, Radyo Publiko, ang ating flagship station at ang ating pong station na 104.3 FM. Di ako sigurado dun eh, no? So anyway, mamaya po ang guest natin. Aba, ito yung guest na hindi pa guest, nandito na, no? Dalawang Sunday bang kasama to, Pastor, no? Yung guest natin, no? Ang guest po natin ay mula sa Yahweh the Giver Christian Fellowship Caloocan. Yan. Ang ating guest ay si Brother Dexter.
0: Wow.
1: Malilin?
0: Opo.
1: Malilin yan. Oo. Si Brother Dexter, pag nakita nyo to, malaking mama. No? Para siyang ano? Ano bang height ni... Parang pag nakita mo siya, parang siya yung head ng security. Parang PSG. Oo, parang ganun yung dating niya. Pero maganda po ang kanyang kwento, no, si Brother Dexter. Maganda yung magiging kwento niya, yung naging proseso ng kanyang transformation, yung buhay niya before at ano na yun, buhay niya ngayon. At magandang umaga din po sa napakagandang better half ni Brother Dexter, si Sister Rhea, na nandito. Magiging guest din natin si Sister Rhea, no?
0: Opo. Medyo hinihimas-himas.
1: Hinihimas mo pa.
0: Opo, pinapausukan.
1: Liligawan natin ba? Liligawan natin.
0: Kinapakahig-kahig.
1: Ano yung manok?
0: Para isasabog.
1: Ikaw talaga. Maganda umaga po sa mga Yahweh the Giver Christian Fellowship brothers and sisters natin mula sa Visayas Avenue, syempre, sa Caloocan, sa Pulilan, at Baysa.
0: Baysa, yung ating Baysa. Pong Bible study.
1: Yan, maganda umaga po sa inyong lahat. Yan. So, babalik po kami in a while dito pa rin sa Celebrating Life.
2: The Word of God and Life Learnings. A better understanding of the true meaning of our existence. Celebrating Life on Sports Radio 918.
3: Alam nyo, lahat ng mata kaya kong titigan. Puwera lang mata ng bagyo. Kaya sa tuwing hinahagupit tayo ng bagyo, tandaan ang listen, lock, and leave. Listen, makinig sa balita tungkol sa direksyon at lokasyon ng bagyo. Tutok na sa mga news reports sa radyo, sa TV at social media para malaman kung ano ang wind signal sa inyong lugar. Abangan din ang payo ng inyong LGU. Next, lock. Isara mga pinto, bintana, cabinet at main switch ng inyong bahay bago lumikas o pumunta sa evacuation center. And finally, leave. Lumikas ng mahinahon. Huwag ipagtulakan ang sarili kasi may taong nag-aantay sa iyo sa evacuation. Kaya laging tandaan, listen, lock, and leave. Hashtag panatag ang may alam.
4: Sa direktiba ni Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr., narito ang isang kwento ng pag-asa mula sa isang benepisyaryo ng serbisyo ng gobyerno.
5: Asahan nyo, papahindan natin ang serbisyo ng Pangulo, lalo natin pag-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing-iing- natin kay Captain.
6: Magandang araw po sa ating lahat. Ako po si Cap Jessica D. ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas. Ngayong araw po, nagbabahagi po tayo ng bawat barangay makikinabang program na pondo po mula mismo sa opisina ni Pangulo. Tulong po niya ito sa bawat barangay po sa buong bansang Pilipinas. Sa programang ito, wala pong pinili, wala pong palakasan, wala kahit ano. Basta po nagpasa ang barangay ng kanilang mga requirements at request, sila po ay mabibigyan ng tulong na 200,000 pesos na ating Pangulong Bongbong Marcos.
7: Nagpapasalamat po tayo sa lahat po ng pagsisilbi ng ating mga barangay officials nationwide. Dahil kung wala po talaga sila, hindi po makakarating yung mga programa ng gobyerno sa bawat Pilipino. Kaya ito po ay binibigay ng ating Pangulo sa mga barangay officials nationwide. 42,000 barangays, total of 8 billion pesos na budget from the SCPF or Social Civic Projects Fund.
8: Mahal na Pangulo, maraming salamat sa inyong hindi lang po sa aming Liga ng Mga Barangay sa Valenzuela City, sa buong Pilipinas po, no? Mga samahan po ng Liga.
6: Ayun, syempre maraming salamat po sa ating national government, syempre po sa ating President Bongbong Marcos at sa presidente ng Liga ng Mga Barangay sa Pilipinas, si Pres Jessica D, sa kanilang efforts para talagang matugunan yung mga pangangailangan ng mga barangay sa lahat ng panig ng ating bansa.
9: Ako po si Charvin A. Doronio, 30 years old at nakatira sa bayan ng Norala, South Cotabato. Ang ELGU, malaki talaga yung tulong niya, lalo na doon sa mga micro-entrepreneurs kasi nga yung iilan sa amin is sila lang yung nagbabantay. So dati, pag mag-process ka ng business permit mo, isisirado mo yung, ano mo, yung negosyo mo. Ngayon, habang nagbebenta ka, nag-entertain ka ng customer mo,

0: mo ng business permit. Nandun eh, nakikita mo yung updates, status ng business permit mo. And then, after that, mga ilang minuto, pag-open mo, pwede nang makuha yung certificate mo. So yun, kumbaga, malaki talaga yung tulong ng ELGU. Maraming salamat no sa ating butihing Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. dahil sa inisyatibong ito no na kumbaga na-adapt ng ating mga LGUs at hindi lang siya nakapagbigay tulong doon sa proseso natin pati rin yung mga maliliit na negosyo lalo na yung malalayo sa bayan open lang nila yung app nila makapag-register na sila.
1: Sa tuwing bumabaha sa Metro Manila, bunsod ng malalakas na pag-ulan, isa sa mga hamon ang bulto-bultong basurang naiipon sa mga daluyan ng tubig. Mismong si Pangulong Ferdinand Marcos Jr. nga ay nasaksihan ang problemang ito. Kaya naman, kasabay ng agarang pag-aalis ng mga basurang bumabara sa mga ilog at iba pang waterways, isinusulong din ngayon ng pamahalaan ang isang pangmatagalang solusyon, ang Waste to Energy o WTE. Sa ilalim ng WTE technology, gagamitin ang basura sa paglikha ng enerhiya.
2: Waste to Energy ng mga plano, starting to move forward at mag-auction na raw. Kasi bibilhin ng Department of Energy yung power na manggagaling dun sa waste to energy. Kaya yung ninenegotiate nila ngayon. So, yan ang tanging solusyon dahil yung mga landfill po muna. Patuloy lang ang ating trabaho para mabawas-bawasan ang baha dito sa, hindi lamang sa Metro Manila, lahat ng buong Pilipinas.
1: Sa pamamagitan ng naturang teknolohiya, mababawasan ang basurang mapupunta sa mga landfill at higit sa lahat, matatapyasan ang posibilidad na mabarahan ng solid waste ang mga daanan ng tubig na sanhi din ang paglala ng baha. Magkakaroon din ng karagdagang kuryente para tugunan ang patuloy na lumalaking pangangailangan ng bansa. Bilang bahagi ng hakbang, ipinagpapatuloy ng Department of Energy ang special auction round para sa WTE sa ilalim ng Green Energy Auction Program. Mula sa dating 230 megawatts ay itinaas sa 400 megawatts ang kabuuang installation target upang makahikayat ng mas maraming investor sa sektor ng renewable energy. Target ng pamahalaan ang pagtatayo ng mga WTE facility sa lalong madaling panahon at kapag naisakatuparan na, ang problemang basura ay magiging parte na ng solusyon tungo sa mas ligtas at mas matatag na Pilipinas na walang humpay na isinusulong ni Pangulong Ferdinand Marcos Jr. Nakakasana ang kauna-unahang parliamentary election sa Bangsamoro Autonomous Region in Muslim Mindanao o BARM na nakatakdang ganapin ngayong September 14. Ilang beses mang ipinagpalibad ang naturang halalan dahil sa iba't ibang dahilan, iginiit ng Malacanang at ng Commission on Elections na wala ng atrasan sa makasaysayang halalang ito. Dahil mismong si Pangulong Ferdinand R. Marcos Jr. ang nagbigay diin sa kahalagahan ng BARM elections bilang bunga ng ilang dekadang pagsisikap para tuluyan ng matamo ang inaasam na kapayapaan sa Mindanao.
3: The elections in September are so important for the development of Muslim Mindanao. And it was just pointed out to me that the elections in September will be 50 years after the Tripoli Agreement.
1: Ang BARM parliamentary elections ay itinuturing na malaking hakbang sa peace process sa pagitan ng pamahalaan at ng Moro Islamic Liberation Front o MILF. Matapos ang ilang dekada ng kaguluhan sa rehiyon, magkakaroon na ng pagkakataon ang mga kapatid nating Bangsamoro na pumili ng 80 kinatawan nila na bubuo sa Bangsamoro Parliament. Ang pakikilahok ng mamamayan ng BARM sa naturang halalan ay malinaw na indikasyon na mas pabor sila sa mapayapang prosesong pampolitika kaysa sa armadong pakibaka tungo sa mas matatag at maunlad na Pilipinas.
4: Ito ang Presidential Broadcast Service.
5: Radyo Pilipinas.
6: Radyo Publiko.
4: Nang bagong Pilipinas para sa bagong Pilipino.
7: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
8: Okay, nagbabalik po ang Celebrating Life. Yan, doble tayo, Pastor, para matapos natin yung ating outline dito sa Celebrating Life. Muli, maganda umaga po sa inyong lahat. So, Pastor, ano na? Ang ating pong bibigyan pansin ngayon ay yung mismong pagkonsidera kung sino tayo noon at sino tayo ngayon.
9: Opo, yan, opo. Siguro doon muna tayo sa noon.
8: Yes.
9: Kasi doon sa binasa natin, mga unrighteous talaga tayo. Mga sinners talaga tayo.
8: Yes.
9: Dahil sinners tayo, hindi tayo, yung kingdom, hindi natin siya ma-inherit o hindi tayo makapasok
8: Yes. Doon
9: sa kaharian ng ating Diyos. Nakita natin kanina, ma'am, yung mga inisa-isa ni Pablo na kasalanan, ano?
8: Siyam yun.
9: Oo, makikita natin doon. Pag tinignan natin siya, tatama yung isa sa atin doon.
8: Yes.
9: O dalawa, tatlo, no?
8: Oh.
9: Kumbaga, sapul tayo. Ibig sabihin, yun yung nagpapatunay na talagang lahat tayo ay nagkasala. Kaya kung makikita po natin, yung nangangasabi ni Pablo dito sa 1 Corinthians chapter 6 verse 9 hanggang 11 ay nagpapatunay.
8: Ano ba talaga, Pastor? Oh,
9: yes. Nagpapatunay, no? Na tayo ay mga ligaw.
8: Yes. Lost,
9: lamang mga ligaw,
8: broken.
9: Opo, mga makasalanan na kinakailangan iligtas tayo ng ating Diyos.
8: Yes.
9: Sa Romans chapter 3 verse 10 hanggang 23, titignan po natin dito. Sabi dito, ayon sa nasusulat, walang matuwid, wala kahit isa. Ibig sabihin, kahit na sinong tao na nagsasabi na siya ay banal, hindi siya papasok dun talaga sa kabanalan sapagkat ang Biblia mismo nagsasabi na walang matuwid, wala kahit isa. Tignan din natin sa verse 11, walang nakakaunawa, walang naghahanap sa Diyos. Ang lahat ay lumihis ng landas at nagpakasama. Walang gumawa ng mabuti, wala kahit isa. Parang bukas na libingan ang kanilang lalamunan, pananalita nila'y pawang panlilin lang. Ang labi nila'y may kamandag na ng ahas, puno ng pagmumura at masasakit na salita ang kanilang bibig. Wala silang atubili sa pagpatay ng kapwa, parang dinaanan ng salot ang kanilang madaanan. Hindi nila alam ang daan ng kapayapaan, hindi sila marunong matakot sa Diyos. Alam natin na anumang sinabi ng kautusan ay sinasabi sa mga nasasakop nito upang walang maidahilan ang sinuman. At dahil dito'y mananagot ang lahat sa Diyos. Wala tayong mapapawalang sala sa paningin ng Diyos sa pamamagitan ng pagsunod sa kautusan sapagkat ang ginawa ng kautusan ay ang ipaalam sa tao na siya ay nagkasala. Kaya kung makikita po natin doon sa binasa natin, ma'am, nagpapatunay na ang lahat ng tao na isinilang dito sa mundong ibabaw na ito, lahat sila ay makasalanan.
8: Amen.
9: At lahat ay kinakailangan ng kaligtasan.
8: Yes.
9: Yun po yung sinasabi rito. Kaya yung ating Panginoong Hesukristo ang siyang magpapawalang sala sa bawat isa sa atin.
8: So, sa totoo lang yung binasa mong mahaba na yan. Ano? Ang isa lang ang sinasabi, we are wicked, meron po tayong sinful nature. At kung gusto natin maging mabuti, kasi hindi tayo mabuti. Kaya wala magsasabing wala akong kasalanan, mabuting tao ako. Wala pong ganon. Kasi kailangan talaga natin si Jesus para mawala yung kasalanan natin o maging mabuting tao tayo. Mm-hmm. Kailangan natin si Jesus. Yun lang po yung sinasabi doon sa, kasi yun nga, nananalaytay sa dugo natin yung dugo ni Eva, di ba? Na nagkasala. Doon nag-umpisa yun eh. Yes. Kaya yun yun. So anyway, what changes the destination of these lost ones? Yung sinful nature, broken, we are wicked, di ba? Maraming taong ganon. So ano ngayon ang susi para makaahon tayo doon?
9: Kinakailangan natin yung biyaya ng Diyos.
8: Amen. Grace.
9: Opo. Okay. Kasi nga, yung biyaya ng Diyos ang siyang tutulong at magliligtas at magbabago ng bawat isa sa atin. Kasi nga, wala tayong kakayanan eh. Kahit na anong gawin natin, na kabutihan na iniisip natin na magiging daan ng ating kaligtasan, hindi siya nakaabot doon sa pamantayan ng ating Panginoon.
8: Kahit nakapagpatayo siya ng maraming simbahan?
9: Opo, kasi sabi doon, ang lahat ay nagkasala at walang nakaabot ni numan
8: doon
9: sa kalooban ng ating Panginoon. Yun. Ibig sabihin, kapos yung lahat ng ginawa natin.
8: Mm-hmm. Hindi lang nga yung ginagawa nating kasalanan eh. Mm-hmm. Yung ating nature
9: yung po
8: bilang
9: yun.
8: Tao. Yun, yun.
9: Sabi nga, dahil sa isang tao na walang iba kundi si Adan,
8: yes.
9: Ang siyang naging daan, yes. O ang siyang naging daan para ang tao ay magkasala.
8: Mawalay sa Diyos.
9: Opo, yun.
8: Yes.
9: Mm-hmm. Okay, tuloy po natin sa letter B na po tayo.
8: Opo, opo.
9: Consider the way we are.
8: Ngayon, yung ngayon.
9: Opo, oh, mm. opo. Ano na tayo ngayon? Di ba? Mm. Para bang we are o tayo po ay
8: nalaban na.
9: Tayo po ay nilinis na.
8: Okay,
9: no?
8: Okay.
9: Sabi nga, we are made clean by the blood of Christ.
8: Amen. Salamat sa Diyos.
9: Opo.
8: No?
9: Papansinin po natin dito, ha? Hindi yung religion,
8: Nene.
9: Hindi yung organization, kundi lahat tayo ay naligtas sa pamagitan po ng dugo ng ating Panginoong Hesukristo.
8: Amen.
9: Sapagkat yung dugo ni Kristo ang siyang nagbayad ng ating mga kasalanan. Kasi yun po yung kautosan eh.
8: Mm.
9: Kinakailangan merong magbuhos ng dugo. Kung walang pagbubuhos ng dugo, walang kapatawaran sa kasalanan. Kaya yung dugo na dapat ibuhos, dapat walang kapintasan. Ito po yung ginampanan ng ating Panginoong Hesukristo.
8: Jesus, si Jesus.
9: Kaya kung walang Kristo na napako dun sa krus ng Kalbaryo, walang kaligtasan na magaganap. Kaya sabi nga sa pahayag chapter 1 verse 5, at mula kay Hesukristo ang tapat na saksi, ang panganay sa mga binuhay mula sa kamatayan at ang pinuno ng mga hari sa lupa. Inibig niya tayo sa pamagitan ng kanyang dugo, ay pinalaya niya tayo sa ating mga kasalanan.
8: Yun.
9: Kaya napakahalaga po yung dugo na nabuhos doon sa krus ng Kalbaryo.
8: That's the A to Z ng Christianity actually.
9: Opo,
8: yung pagkabuhay, yung namatay siya, nabuhay siya, yun po kailangan, yun yung katotohanan na i-embrace nating lahat.
9: At muli siyang babalik.
8: Yes.
9: Yung pinakamaganda
8: at po. Pagbalik niya, hindi na siya savior. Siya ay isa ng hukom.
9: Huko. Tama hukom po yan.
8: Na, judge opo, na siya. Kaya
9: judge niya yung mundong ito.
8: Huhukuman na. Magsusulit po tayong lahat. So, anong buhay mo ngayon? Isusulit mo yan ngayon.
9: Amen.
8: Diba? Amen. Kaya tingnan mo na, may panahon pa kapatid, no, na tayo manumbali kay Jesus at siya maglilinis sa atin.
9: Amen.
8: Hindi ikaw, wala tayong kakayanan.
9: Kumbaga, nakaligtas ka sa batas ng tao,
8: yes.
9: Pero sa batas ng Diyos, hindi ka.
8: Man cannot change man.
9: Yeah.
8: Okay, Pastor, go.
9: Okay, sabi nga, letter B, we are washed by the water of the Word.
8: Yun, Word. Salita, opo,
9: yung salita ng ating Diyos, ang siyang naglinis sa atin, kaya kinakailangan natin talaga yung Biblia eh. Kasi yun yung nagbago sa atin eh. Yun yung nag-alis ng kasalanan sa atin. Sabi nga sa Ephesians chapter 5 verse 26, upang ialay ito sa Diyos, matapos linisin sa pamagitan ng paghuhugas sa tubig at sa salita.
8: Salita. Yes.
9: Kaya kung wala kang nabasang salita, ano ang maghuhugas sa'yo?
8: Mm-hmm.
9: Kung wala kang narinig na salita, ano ang maghuhugas sa'yo?
8: At dapat, kung wala ka na dinig na salita, paano ka susunod?
9: Tama po yun.
8: O, paano ka matatransform, mm-hmm. Diba?
9: Yun. Kaya kinakailangan talaga yung Biblia,
8: yes.
9: Sa bawat isa atin. And number two, under ng letter B, we are sanctified.
8: Yun.
9: Set apart for divine service. Pag sinabing sanctified, pinabanal tayo, mm-hmm. O pinababanal tayo,
8: yes.
9: Ng ating Diyos.
8: Sanctification.
9: Sanctification. Yeah. Sabi nga rito, yung dahil tayo ay pinabanal ng ating Panginoon,
8: mm-hmm.
9: Nandoon tayo, meron tayong kabahagi dun sa makalangit o makadiyos na layunin ng ating Diyos sa bawat isa sa atin. Meron siyang layunin na tayo rin po.
8: May purpose.
9: Opo.
8: May purpose.
9: Mm-hmm. Tayo, ang layunin din natin ay yung mga makasalanan, abutin din natin,
8: mm-hmm.
9: At magkaroon din po sila ng paglilinis doon sa kanilang mga nagawang pagkakasala.
8: Kaya dapat yung mga naligtas, yung mga tayo ini-enjoy na natin, yung kumbaga joy of salvation, kailangan nagre-reach out din tayo. Hindi lang tayo kampante, hindi lang tayo nakaupo okay na, kung ligtas na yung pamilya ko, okay. Dapat nagre-reach out din tayo dahil utos ng Diyos yan, utos ni Lord.
9: Tama po yan.
8: Yes.
9: Mm-hmm. Doon naman sa letter B rito, kasi
8: yes.
9: Letter A, mm-hmm. Natin, God has, mm-hmm. A purpose for the life of its cleansed of each clean sinner. Sumasabi na naman po tayo, no? Yung letter B naman po, sabi rito, even trials,
8: yes.
9: Contribute to His purpose for our lives.
8: Yes.
9: Kaya kung may mga...
8: Kailangan natin yun, eh.
9: Oh, kung may mga pagsubok tayo, di ba? Kasi para siyang, napuprong tayo dun sa mga trials na dumarating sa mga buhay natin, eh. Di ba? May mga naaalis dun sa mga... mga, kasi may inaalis ang Diyos sa atin eh.
8: Mm.
9: Yun yung mga trials na dumating sa buhay natin eh. Kaya, isipin natin yung mga pagsubok na yan.
8: May purpose.
9: May layunin kung bakit dumaan tayo sa, dyan sa mga ganyang mga pagsubok. And doon naman po tayo sa number 3, Ma'am Ceci. Para naghahabol talaga tayo ng ano.
8: We are justified, declared righteous. Yun ang pinakamaganda sa lahat, ano? Na-justify na tayo at tayo na ngayon ay isa ng banal.
9: Sabi rito, pinawalang sala na tayo.
8: Wala na tayong kasalanan.
9: Kumbaga, yung ginawa mo magmula, nagkaroon ka ng karunungan, pagkaunawa dun sa kasalanan,
8: yes,
9: burado na yun.
8: Mm-hmm. Paano kung nakagawa ulit ako?
9: Eh, sabi nga eh, kung ipapahayag daw ng ating mga labi,
8: yun.
9: Di ba?
8: If you confess your sin,
9: He is faithful and just to forgive us and cleanse all our wickedness.
8: Pero dapat ihingi ka pa ng tawad.
9: Tama po yun.
8: Hindi totoo yung hindi na tayo kasi pinatawad na tayo yung mga future sins natin. Kailangan, bakit? Kasi dapat kinikilala mong nagkasala ka.
9: Opo. At yun. Pagpapakita po yan ng pagpapakumbaba sa harapan ng Diyos.
8: Humility. You will humble yourself in front of God. Okay. Mm-hmm. Sige po.
9: Okay.
8: Ang gaganda nitong letter A, B, C, and D, Pastor. No? Isa-isa, i-mention natin bago tayo mawala ng oras.
9: Oh, sige po. Sabi nga rito, letter A, sabi nga, we are justified, declared righteous.
8: Amen.
9: Letter A, this is possible because of Christ's finished work on the cross.
8: Yun.
9: Kaya
8: It is finished.
9: Sabi nga, it is finished.
8: Yun. Hindi na kailangan
9: Oh, wala ka nang dapat.
8: Nagpako ulit sa cross na.
9: Wala ka nang dapat gawin kasi si Jesus lang kasi yung tinanggap ng Ama na handog para sa ating mga kasalanan. Wala nang iba.
8: Sapat na yon.
9: At kung sasabihin mo, may gagawin ka pa, bukod pa doon, parang sinasabi mo may kakayanan kang iligtas yung sarili mo.
8: Yes, oo.
9: Wala tayong kakayanan eh. Kaya kinakailangan natin ng Kristo. Sabi nga doon sa Roma chapter 3 verse 25, siya ang inialay ng Diyos bilang handog, upang sa pamagitan ng kanyang dugo ay mapatawad ang kasalanan ng lahat ng sumampalataya sa kanya. Ginawa ito ng Diyos upang patunayan siya ay matuwid, sapagkat noong unang panahon ay nagtimpi siya at pinagtiisan ang mga kasalanan na gawa ng mga tao.
8: Amen.
9: Sa letter B naman po rito, God is just and the justifier of those who believe.
8: Yun.
9: Kumbaga, siya yung maglilinis, no? Ng lahat ng mga maniniwala. Yun yung ano,
8: nangyari siya abogado. Siya rin ang hukom. So paano 'yun, ano, 'di ba? Wala ka nang ano noon, hindi ka na mapapahamak mo, siya nang ang
9: siya
8: na abogado, siya pa judge, opo, no? Wala ka na.
9: So sabi nga sa Roma 3 verse 26, ngunit ngayon ay pinapakita ng Diyos na siya ay matuwid at itinuturing niyang matuwid ang mga sumasampalataya kay Jesus.
8: Yes.
9: Kaya hahatol sa atin? Eh kung yung tagapaghatol, yun na yung ating Panginoong Jesucristo na siyang naglinis sa atin.
8: Amen.
9: At nagligtas sa atin.
8: Yes. Letter C, Pastor.
9: Okay. Our justification is not by works,
8: but by grace. Yun. Tandaan po natin yon, always biyaya. Wala tayong kakayanan pa, kahit yung faith natin, bigay din ni Lord yan.
9: Amen.
8: No? Always by grace.
9: Opo.
8: And then letter D.
9: And letter D, we are justified by faith in Christ. In Christ and have peace with God.
8: Yun.
9: Ibig sabihin, nagkaroon tayo ng ano yun, no? Ng reconciliation sa ating Diyos.
8: Pakikisa. Yes.
9: Opo. Kumbaga, naayos yung ating relasyon sa pamagitan ng ating Panginoong Hesukristo kasi siya yung naglinis sa atin, nagpawalang sala sa bawat isa sa atin.
8: And finally, dahil nga po yung mga nabanggit namin na yan na kumbaga tayo nilinis ni Lord, tayo may bagong buhay na, tayo ay new creation na, ano magiging katatayuan natin, di ba? So, these justified sinners will someday be like Jesus. Yun, magiging Christ-like tayo, no?
9: Opo.
8: And while andito tayo, yung grace enables us to grow in the knowledge of Christ. And when Christ returns, we will be like Him. Wow, magiging Christ-like talaga tayo, Pastor.
9: Opo, no? Yun yung sinasabi niyo, ma'am, na ano, dapat talagang kadugtong yung pagiging Kristiyano natin, bunga nito yung pagiging matuwid kasi ang ating Panginoong Jesucristo,
8: yes,
9: nabuhay ng matuwid eh.
8: Yes, that's right. So yung Holy Spirit, sabi nga, this upward way is all of grace. Tandaan po natin, all by grace. The Holy Spirit guides us in becoming more like Jesus. Bahala si Holy Spirit doon. Kasi andito siya, indwelling of the Holy Spirit.
9: Basta di alam natin siyang gumalaw sa atin.
8: That's right. Even in trials and temptations, we're guarded by His love. Yan, pag-ibig, dakilang pag-ibig ng ating Panginoon. Okay, so ito yung conclusion natin, Pastor, ano, bago tayo magtapos. Can you find yourself in Paul's list of lost ones? Oo naman. Talagang yung siyam na sinabi, mga kasalanan, lahat po kami ay bullseye doon, di ba? Lalo na yung Diyos-Diyosan. Ako, ang Diyos-Diyosan po, hindi lang pera yun, ha? Hindi lang power yun. Yung mga bagay na nakakaagaw ng ating attention sa Diyos, yon ang tinutukoy doon. Come to faith in Jesus and be made clean. Yan. Only through Jesus tayo malilinis. No?
9: Amen.
8: God specializes in getting bad people cleaned up for heaven. So, siya lang po ang susi para tayo ay magkaroon ng isang buhay na banal.
9: Amen.
8: No? Makiisa tayo kay Jesus dahil nga doon sa kanyang pagiging tao, nagpakasakit sa krus at namatay sa krus at muli na buhay. Yun.
9: Amen.
8: Maraming salamat. Ang ganda ng ating message. So, Pastor, anything else to say?
9: Basta tayo bilang isang mga nilikha ng ating Panginoon, kinakailangan po natin ng kaligtasan sa pamamagitan ng ating Panginoong Jesucristo lamang. Wala nang iba. Dahil siya yung daan, siya yung katotohanan, ang buhay.
8: Amen.
9: Walang mapupunta sa Ama, kundi sa pamamagitan niya.
8: And all by His grace.
9: Amen.
8: All by His mercy.
9: Amen.
8: Hindi dahil matalino ka, mayaman ka, marami kang binibigay, marami kang tinutulungan. Wala lahat yun.
9: Amen.
8: Kung wala ka relasyon sa Diyos. It's all nothing. Alright? So maraming salamat po. Wala hong beyond redemption, ha? Tayo makasalanan lahat. Paglapit natin kay Kristo, siya lang yung tanging maglilinis sa atin. And then we will be transformed. And then we will be Christ-like. And we will be justified. Okay? So maraming salamat, Danette Cortez, sister. Maraming salamat for watching Josephine Idnay, Nick Danyes, and of course, ang RP Dabao. At pakiantabayanan po ang pagbabalita ni Tom Reyes. Pastor Charlie Opina, maraming salamat. God bless your heart.
9: Maraming salamat, Sister Cecil.
8: Maraming salamat po. Babalik pa kami.
7: Be motivated, be inspired, and grow in faith in God. Celebrating life. Celebrating life on Sports Radio 918.
10: We know you're always on the go. On the go. Pero ang mahuli sa balita is always a big no-no. Kaya, Radyo Pilipinas is here to keep you updated. Reliable news delivered to you as it happens. Para sure na wala kang mamimiss. Bookmark our website at www.radyopilipinas.ph. Follow us on Twitter at Radyo Pilipinas 1. And like us on Facebook at www.facebook.com/Radyo Pilipinas 1. Together, let's dismiss this information. Radyo Pilipinas, 738 AM.
11: Philippine Standard Time, 7:57 umaga.
10: Mula sa pinakamalawak na newsroom sa buong Pilipinas, ito ang Radyo Pilipinas News Update.
11: Magandang umaga, Pilipinas. Narito ang mga balita. Umabot na sa 32 ang bilang ng mga nasawi dulot ng mga epekto ng habagat at mga bagyong Luis, Maymay at Neneng. Ayon sa Office of Civil Defense, karamihan sa mga nasawi ay mula sa lalawigan ng Benguet. Nasawi ang mga nasabing individual dahil sa pagunan lupa, pagkalunod, rock slide at pagkakuryente. 8 milyong katawang apektado ng masamang panahon. Halos 3,000 bahay ang nasira. Dagdag ng OCD, umabot na sa 6.11 billion pesos ang halaga ng pinsala sa infrastruktura. Umabot naman sa 2.32 billion pesos ang halaga ng pinsala sa agrikultura. 117 local government units ang nagdeklara ng state of calamity. Namigay na ang pamalaan ng 1.65 billion pesos na halaga ng tulong sa mga naapektuhan ng kalamidad. Department of Interior and Local Government pinapaiting sa local government units ang preemptive evacuation. May ulat si Ray Ferrer.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
12: Muli, pinaalalaan ng Department of the Interior and local government ang mga lokal na pamahalaan na agad magpatupad ng preemptive at forced evacuation sa mga lugar na mataas ang panganib sa baha at landslide. Kasunod ito, napatuloy na malalakas ang pag-ulan sa ilang bahagi ng Luzon at Visayas dahil sa habagat na pinalalakas ng low pressure area. Ayon sa DILG, dapat unahin ang kaligtasan ng mga bata, senior citizens, buntis at persons with disabilities. Sa mga lugar na madaling bahain, dapat agad ipatupad ang preemptive evacuation kapag papalapit na sa kalahating metro ang taas ng tubig. Samantala, agad na inirekomenda ang paglikas sa mga komunidad na mataas ang panganib sa rain-induced landslide. Libo-libong tauhan ng PNP at BFP ang nakatalaga upang tumulong sa evacuation centers at mga lugar na apektado ng baha. Inikayat ng DILG ang publiko na kusang lumikas at makipagtulungan sa mga otoridad upang maiwasan ang pagkasawi ng buhay. Para sa Bagong Pilipinas, Ray Ferreira, Radyo Pilipinas, Radyo Publiko.
13: Water sources ng Baguio City muling napulo. Mula sa Radyo Pilipinas Baguio, ang ulat ni John Munar.
10: Radyo Pilipinas. Radyo Pilipinas. Report.
14: Inumpirma ni Baguio Water District General Manager Engineer Salvador Rueca na napuno muli ang mga underground water sources ng Baguio City dahil sa patuloy na pag-ulan. Ayon kay Rueca, 70% ang recovery ng mga water aquifers at rain harvesting facilities ng siyudad ngayong buwan ng Agosto. Ano mga rainwater catchment basins sa Santo Tomas at Busol Watershed ay pawang napuno at sumobra pa sa kapasidad dahil sa mga ulan na dala ng mga nagdaang bagyong Luis Maymay at ng habagat. Umaasa naman ang Baguio Water District na makakaranas pa rin ang syudad ng mga pag-ulan hanggang sa huling bahagi ng taon sa kabila ng banta ng El Nino upang hindi agarang bumaba ang supply ng tubig lalo na sa peak season ng turismo na magsisimula na sa bear months. Ayon sa pag-asa Baguio, mula August 1 hanggang August 25 ay umabot na sa 2,433.6 millimeters ng tubig ulan.